0: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
1: Komentaryo nga patas, kag serbisyo nga wagas.
2: Panikitaya sa aton nga pag-ililiba, yung tas aton karang nga second part, may 4 minutos yon. Rong nakataliwan sa oras karang nga alas 8, may dedgid nga gahon na sa aton may banghod. Nga kakabukas kung anda karang nga mga radyo, mga cellphone, sa aton nga mga atetapan it gobyerno, kakasuhod po yung makarang nga pangorason. Agka man naman sa aton nga mga negosyanteng kakabukas kung anda karang nga mga negosyo, may dedgid nyo nga pagpumati. Sa Kalibo Public Market, may dedgid nga gahon una sa aton nga mga talipapa. Nasa may Kalibo Shopping Center, may dalman nga agahon. Ang sa aton nga mga merkado publiko sa Bilog nga, probinsya Taklan, may dadgid nga pagkumatig. Kama naman sa mga transport sector, may dadgid nga agahon kinyo. Ato na ikarang i-activate si K5 Regilin Tornino ay may isang ka delivery rider nga ra? driver dakop sa ginpatagayin karang nga search warrant o ginsirbihan it search warrant. Rana karang nga panimo nga, una sa may banot leso, ano bang barangay ra? Anong baril? Ag may na-recover ba aton nga tetapan it leso PNP? Na-interview na kay K5 Bridgie, si Police Captain Dick Cyril Tortuya aton karang nga bago nga hippie it leso PNP. K5G, para sa kampiyon nga balita, kindly standby.
1: K5 News FM Live Report.
2: K5G.
3: K5 Romy, bangod sa reklamo ipag pinagupok it baril sa kaparoon nga barangay.
2: Doyon gid.
3: Natigayon nga maservihan it search warrant rong sangka 40 anyos nga truck driver ka K5 Romy sa gintatigayon nga raid nung kay Nightless to TNT sana mismo karon nga panimagay ka K5 Roms. Sunod sa pagpahayag ni Police Captain Rick Cyril, chepe itatang karon nga leso PNP ka kay Padromi nga daywa nagpa-record karapana nga doon niya ni nga syempre na dupan nga pinagupok ita baril sa kay Padromi na create it sa kugbat sa nakangang kalapit bagay or nakakilala ka na that's why nga din pa-record sa leso PNP. So matapos nga pagkanaugan ito karang nga search warrant ka kay Padromi sa actually rin nakabutang sa search warrant ay supposedly rin karang caliber 38 nga baril at caliber 45 pistol pero wa ta ma-recover do caliber 45 pistol kay K5 Romy caliber 38 na revolver na buod karakana kaina loaded it lima sa mga live ammunition sa bilog ng magazine 45 pistol at may tugo pa nga to it baril kay K5 Romy di pa mahambal kung anat ano nga kalibre ra to basta hand grip pro na-recover sa lugar
2: kay K5 Romy 9mm o 45
3: posible ka kay Five Roms kay hindi pagid matumod man itapon ka lang leso PNP hay pugo na pabimana ro nabilin ag pero din ko kanay mo kung sin 45 nga nakastipulate sa waran kin ako matanana pero may mga tawot abi mo nga ginamensyonar ka kay Five Roms nga itumana kay Maura to Maura
2: ta?
3: So, hindi na ako bang bintay mo iban niya tawo nga ito pa kanal sa pagsinakop. Pag may mga na-mention, katanganin mo kaina nga mga ginaligar, nga mga involved sa illegal drugs kay K5 Romy. So, ay bala na rin PNP karong nag-follow up basta. Pero ang tahit na serve, ana, buday ka lang search warrant, at it turns out positive niya ni mag-uwas sa 45 nga pistol sa K5 Romy. So, pamatian ka, pagpahayag ni Police Captain Tortuya sa atong karon nga interview.
2: Okay. Chief?
4: May dahil man nga agahan, ma'am, no? Kainangan nga agahon ay nag-implementar kita it isayang nga ka-search warrant nga gin-issue it aton nga Regional Trial Court it Kalibo Aklan gin-permahan ni Honorable Mantalid P. Patnuba Executive Judge agdaya ay parte sa paggabag it aton nga laying nga RA 10591 o doon ay parte sa parte sa mga firearms. Di niyan ino nga nangin madinayag on dato nga pag-implementar it daya nga search warrant ito kayo na sa Zone 1 Barangay Mina, Leso, Aklan.
5: Sir, nanuro dahilan by the way man it in applyan mo it search warrant. May reklamo o ano mo concern versus sa subject person nga?
4: Kas Malbert, no? Di niyan ay ruging dahilan ka lang nga haman it nag-apply kita at search warrant ay tungod nga doon ang mga neighborhoods ay nagreklamo nga ron dayang subject person ay masamibo nga nagapinagupok it baril. Agdaya ay ging validate man it aton nga mga intel operatives. Ag andaman nga napamatudaan nga matuod gid man nga nagahupot gid man it baril doon daya nga subject na to.
6: Sir, ano raw background ito atong karang subject person na involved man imaw dati sa iban nga mga krimen o recorded iya sa atong nga police station o mga pagpagupok mga na, sir?
4: Oo, din nga, rin nga nga ron nga mga reklamo parte sa pagpagupok ay nakarecord man niya sa atong nga police station.
5: Okay, previously sir, may gitpabarangay pagitaya na ba maliban sa police station mismo?
4: Atong man naging check sa barangay, ay wa man gitag to it na nanong gid nga partikan.
5: Ah, okay. Pwede ba sir dong nakabutang naka-stipulate sa search warrant gina imo man turo na recover kay na sir.
4: Actually ruging apply naton karahay isa yang nga ka caliber 38 revolver at isa yang nga ka caliber 45 nga pistol pero ra aton nya mga na-recover ito hay isa yang nga ka 38 revolver ag may suod nga limang bilog nga bala diyon nga luma nga magazine it caliber 45 nga pistol ag hand grip it baril nga di naton masayran kung ano nga kalibre.
6: May pag-ako sa part it subject naton sir ag may rason ima or justification kung naman na it pinagupok imo sa anda sir.
4: Kay na hay nakap Facebook live man nga ni kay ano kay Cas Malbert no nga anaman nga nabanggit nga pinagupok gid matay mao as kay nahay di ko ni hambang dahil syempre ana mata nga masikong sanang karapatan baga pero may ging ako imo kay ina nahanungod sa baril sa Facebook live
6: nga anong particular nga ginhambal sir
4: sa rato kay nanong nga tagwa naton ha recover nga ano nga baril hay may ana nga pag ako di kanto kay ina. Pero siyempre, iyan ang kita sa kung ano do actual nga, anang nga violation. Dahil, tatong matadaton nga na-recover ka na do caliber 38 mo lang.
5: Oo. Sir, by the way, nakita natin to luma na naman ito, ito magazine na to. Magazine ba gyapon ito, pagagamit ng gyapon ng ebidensya?
4: Hay, rato tanan, hay, aton nga gin-marking nga, gin-inventory, ag aton nga, iga-turn over doon sa aton nga pag-file it, complaint, kontra ka na.
5: Oo. May gin-mention mo ni mo, kailan nga, sir, actually, no, nga, parte sa mga drugs na to ano ro magiging disposition ka naton sir
4: doon hay nga impormasyon hay aton nga i-validate kung may kamaturan gid man baga doon ang aron nga ginapang hambay dahil doon hay freely matanana ag voluntarily wa man aton maging kutan na hay mo matakay na doon nagahinambay party di karon ag na hagipron it imo nga Facebook live kay na sir nga aton doon nga i-validate kung may kamaturan gid man ra nang aron nga ginpanghambay dahil may anabi nga gid mention nga particular ba nga ano persona
6: ano ano ang inalleg sir na nag-engage imo sa illegal drugs or may na mention na tagit imo nga tawo
4: di nga nino nga may sinuka na hay may na mention imo nga tawo nga di ka to ro ra to nga baril yuta pero siyempre bukod it part dato it ana nga kaso dahil karapatan mata binanaron nga ang rato niya takana nga gina-complain makaroon. Hay, kung ano, tado actual nga, ato nga nabuhay ka na, ma'am.
5: Nanobid, anong trabaho mo nito, sir?
4: Ay, mo rin ay driver.
6: Driver.
4: At mga ga-delivery ba nga raw?
5: Okay, sige.
6: Kung nagat resistance kayo na, sir, during sa operation ko, sir?
4: Nangin, ano man, ima, cooperative matay mo kayo na.
5: May gina-mention ka ni mo, kayo, sir, kayo na, may pinaturoy mo ko nung nga, intel ko nung nagsugod dyan, ang kamagay, ano reaction na kara?
4: Hay, doon mat, Cas Malbert, hay, gina, respeto matanaton kung ano man rana nga mga akusasyon, nag-allegasyon, hay, anang mata nga pamatudan doon kung may anang patunay di karon. Pero, aton nga nga pag trabaho, hay, anong gudyat asa kung ano do order nga ging tao katon it korte.
5: Kano nga niya, speaking of order, na ako na order na
4: ra? Bali kahapon ra, dated, agin issue, it aton nga RTC Kalibo.
6: So incident sir nga nangin a background natin ka nang recorded iya kanang din pa record sir.
4: Actually may mga previous year pat nga last year nga no nga mga recent nga incidents nga naka-record.
6: Pero okay. Mamatay man nangin kaaway daman na sir nga din pa record iya.
4: Wa man.
5: May gusto kita nga message ni Pabot sir sa mga posible pa nga nag-upot sa mga loose firearms?
4: Salamat gid Kasmalbert na sa aton nga mga amigo sa media, Ma'am Pinyo sa K5 News FM. Okay. Sa dayang pagkakataon nga inyo nga aging tao nga makapaabot man kita it aton nga mensahe sa aton nga mga kasimanwa ya sa Banwa et Leso. Nakonsin nga ni hay kung mahimo gamang no nga kung may mga ginahoptan kita nga mga baril nga wait nagakaigo nga papeles o lisensya, hay aton sanda nga gina-encourage nga andagon lang nga i-voluntaryo nga i-surrender iya sa aton nga Leso Municipal Police Station, pwede man doon pinaagi sa aton nga mga barangay officials. Agod nga, hindi sanda ma gakot sa daya nga mga kaparehas ka nga, no, nga kaso.
2: Okay, so K5G, dali ang gamit niya akon nga kwan. Ay, sunong ani kay Captain kay Police sa Captain Tortuya, nga rung mga opisyal nga kung may mga reklamo, ipaabot kuno sa mga opisya at barangay. Now, haminsyon naman kay Ina, ginpangunta na ninyo nga kung may record sa barangay, what that record K5G? Nanuman doon natabo man nga, kabatas, una kaunsing barangay. Meaning to say, nga rung mga pumuyo, what that salig sa barangay opisya na ito, nagdirekta lang sa aton nga PNP, agad nga ito iparecord, eh, kung sa opisya, base kung hindi pa tama report sa atong otoridad.
3: Hindi niya ni man siya kay Fibro Romero, iba matuod ay direct pa matuod sa police, at least man akong sa police ay investigaran siya kay Fibro Romero. Pero din tanga ni Ron Barangay, tapos si Barangay i-refer sa police supposedly ka kay Fibro Romero para si police ro mag-intervene, baga atras karon nga mag-apply ite karang search warrant. Kaya kung amat may mga pumuyo nga ginapakamayad niya, i-diretso tagagi sa PNP ka kay Fibro Romero. So, amor dapat nga mas pabaskugon baga sa K5 Roms or coordination ito ay karang mga barangay saan na karoon nga mga pubuguyo para at least ay mabatsagan baga nandar o assurance ka ginatawag sa K5 Romy nga kung na yung mga ginadang opsanda, especially kung ikaw manaro informant sa ito iba karoon na inahadlock pagabot sa confidentiality nga ginatawag sa K5 Romy. So siguro basigaban nga bando yun do pilang ka mga nagkatabo, so that's why nga sa police nag-coordinate do makabig naton nga informant tag may mga valid gitabi man nga reklamo kay Kagram say war complain karakana nga nagapinagupok ta imawit baril sa nakan nga barangay kay suno sa imo man nga kilala ito kay na kay Fibromi nga nakakilala man karahay naga-drive imaw ra i-truck galing hay natamaan nga nasamad sa biroan ng truck na na-driven.
2: Truck ta bagas o truck nga rang mga cargo truck?
3: Ito mga linabag kung naroon ginakarga kay Fibromes eh. Gina-deliver sa Iloilo. Mm. Biroan ang
2: pero,
3: trabaho.
2: Pero taga-kwan, gimata mo, taga-Mina, gimata mo, barangay Mina.
3: Oo, una ito yung mga nag-star galing hay, allegedly, nasamad ro truck na nang ginadriven. Agarata na nga niya. Sakto man yung serbihan i-search warrant o anak karon niya panimagay. Kaya ina patataga-aga ra sa K5 Romy. Mga na 5 rong pang-uras doon ag lead unit niya ni Kararuato niya Leso PNP. So makaroon, unay mo sa lakat cell sa K5 Romy ag nakatagana, no? Nga iga pa-medical ag ginapahaom rong mga papeles kay man sa ko sa Corolinyana at ato
2: basi
3: niya PNP makaroon.
2: Basi K5G, later on mag-issue imot statement with regard sa pagkatakop ka nang ra?
3: Negative gid sa kay Fibroms, nagpamalibad yung mga nga magsabat baga sa dayka nga recovery sana. Pero may mga sunod sa ating autoridad, may mga ginbuhian tayo mo kainang nga statement. Nga,
2: extrajudicial na na?
3: Oo. Doon ta na nga ni may mga ginaturo patangan mo nga mga tao ay ugaling ay makarna yun na ni mo sa lakas cell ka kay Fibromi, aga gaban-gaban ba sinaga ma-inquest yung Maura o sa nakarnya kaso 10591 sa kay Fibromi, bangon yan isa illegal possession of firearms ka kay Fibromi. So, gin-check naman, roday ka nga aksidente baga, nataboy niya sa may diversion road sa kay Fibromi sa...
2: Oh, haput out yung truck na to?
3: Uwa pa kita kay Fibromi, suna pa kita sa dagan, ako kung sa sinro, anang karga gali kara, tag, dayang powder baga kay Fibromes yung ginahalo sa feed.
2: Bukod cornstarch?
3: Bukod do, ang dang na term na ginagamit ay trikupas sa kay Fibromes, 25 tons nga kalin sa Negros, paadto sa Angeles. So, medyo powder imaw rang ginahalo. Sinako sa kay Fibromes.
2: So, matabo kung tasanda sa Katiklan?
3: sa Burwanga, sa Damagi.
2: Uh-huh.
3: So, pa Burwanga kunta, galing hay. Pag-abot di karan sa may patakason, abugit lang aning na-accident rin karun. Hay, hindi ko tagid makasaka sa K5 round. So, mm-hmm. Decide ko to sandana, i-atras ng gitbaga para makabuylo ituman kung makaplastar sa dosobos. Galing, while nga nag-atras, ay naduduan ito sa naita control sa manibela. So, that's why nga, na tumagilig ito. Na, na
2: ako, panganikot ako nung kahapon, karong hatrasan, ay iba naga nagasingit patagid nga sumaka o ibang mga motor ag mga siyakan. Kaso lang ay nagasilinggit tong driver nga magpagayo sanda ay may gani wapat at na-discrass siya gid, no? Na UP
3: may
2: yung iba.
3: May natagasa ka K5 Roms nga tricycle sa idagom madya pinipi pero tricycle.
2: Ah, naya nga rang tricycle?
3: Oo, may Jesus. Tricycle. May tricycle motor ag sidecar.
2: Ba si tagkwanta nagaparking karon sa mga gakot babot?
3: Oo, tag nakaparkid man di karon sa may tubang ita gabligat baboy nga ron kapin sa drum. Pero na atrasan. So, wag ita na medyo pinipi tanga ni kay ana gitang nataganan baga. Imakon mo nga daan 25 tons ite karang nasambit karon nga panghalo sa feed sa ng daga ay kabugat na matuod at ginalingling natin kay naro truck may mga motor patagaling nga karga sa tugod gaon natin ay nadagahig man baga nga nahapintal man galihay andat a mismo nga daga sa K5 Romy. So una agun man pero rescue na truck man ang going Rwanda nga paghawas makaron pero hindi man nga ni madali-dali ka K5 Romy kay
2: abota
3: na. Oo, bawat ag 10-wheeler, abira tapos kuno puno ka K5 Romy, kit ang gitmat, ni mga mabugat, matodo, anakarn nga daga. So, mabuhay-buhay yan nga, makatransfer. Pero ro, lugar makaroon, since gani nga ang agang gidro, natabuan ito ay karang aksidente, ay may nagaman matana in traffic na taga-barangay. Oo, mga tanod, parang malikawan ng aksidente. Again, ang gidron, basta may mga nagapasaka, kita mga truck, nga ron ay budlay, ito nga, tundan mo kita baga K5 Romy. Ngayon kung halimbawa...
2: Abunik karon nga, Kwan. Abunik karon na sa Samaran, K5G.
3: Mm-hmm. Kahapon nga ni, hay, bago pa tayo yung aksidente, may una utang nakapark rin karon sa Patakason kay uwa man nakasaka. Pero may early warning matana ag kuli ay natigayon matana nga maka-pull out matana imaw. Pero doon natabo nga lang sa 10-wheeler ay atras na nakunta. Galing na lang alangan matana imaw. That's why nga natumbat sa K5 Rom. So, ano nga pagkatumba, tayo karat ang away pa sa may less sa poblasyon, baga sa ginashortcutan sa K5 Rom.
2: Oo, paliko. May kuwan ni Karun doon, may baligyan ni Karun mga baboy, karne.
3: Mm,
2: yung medyo may nitalipapa, K5G.
3: Yes, oo. So, karun gid sa may corner sa K5 Rom. So, karun tayo mo natumba, may lang haywa mo sa tunga, baga, sa K5 Rom. Sa wagid nag-obstruct man sa karasada.
2: Sige na kung makaagid ayon, Karun Kun.
3: Budlagid kay K5 Romy ay matiyog kagi doon niya kagi sa tiyak maagi. So okay mataman makaroon nagbili lang kagi doon basta may mga nagkapasaka ang atraka hindi lang kita pagsundan kay K5 Romy nga asin mm-hmm. Gadukot kagi di baga nga saan nga likod so di ay patakasun lang kagi di mao kay given tabi nga mabuga at
2: ay tao nga niya kung ipapanawagan ta sa taga DPWH nga bawasan do anong elevation ngaron nga hindi magka-problema ro mga truck permit. Andang kita ang rekaroon doon nga burden it mga truck na nag-agi permit kay 5J. Riba nga ni Kunamat, nagaliko talikara sa poblasyon Lesoy. Kaso nga ay agang-agang kung kabaw-baho ring truck, delikado kita magliko-liko.
3: Oo, mapukot man amin o kalsada. Pero doon pa nga ni kay Sebrons, bukul ito at sambilog doon na aksidente. May una man niya itong aksidente. Same gear doon, senaryo ka rin kay Sebrons.
2: Dapat ay umanon na dapat pagkuhan ka rin. Pag ilibit, dapat panabaon yung takunta kung di mag-cause it aksidente kung taman.
3: Oo, nga haday-hay tabularo pag pagkakunta. Kay...
2: Nag-iigod, takaro mas kapin kung mga truck ni mo ay mga dilapidated yun. Nag-iigod sa da. Hindi mas anda maka-arangkada tosto ay kung anda nga piliton. Base pagkabot si Babo na pundo ay pagpundor, sigurado balik ka pa idayom.
3: Oo. At kung mag-preno man sanda, ay siyempre kung mga hydraulic man niya daan ro preno ka K5 Rom, say wow, tasugod di yung tamag kagatron na itendensi matras ka gidin karon.
2: Delikado kung may kasi. Mga niro, ito matagin yung motorista pag makita na may mga truck na nag-arangkada pasaka, nag-akabot sanda, nag-pundo mata K5, di wat nang kasunod.
3: Tama taron kay hugaton lang kita nga makasaka sa K5 Romy plus ta kita makatapos mga kay man kurbada pangadaan pagawa sa ibabaw di mo man masairan kun ano ro nagapalangop nga hindi ka man pwede nga maka counter flow baga nga malikaw ka ni kunta K5 Romy hindi man
2: bisan tricycle nga ni kon K5G ay nagayang-ayang gid nga pagsaka mo babaw mga siguro ta premiera gid ra imong kambyare karon ay posibleng bumalik atin kun magangan ka
3: may mga tricycle man nga mga gaga traffic karon sa K5 Romy pero may una mang truck na to nga man sa tatlong bilog ita nga ni san dato nga na involved mo sa bilog ay tag nahugog pabaga sa may ganas ka pay five rounds.
2: Riba matay okay. Pakasaka si Babaw di makarangkada na pundo to si Babaw.
3: Oo.
2: Putang arit kalso.
3: Mm.
2: Ay, okay, kaya tangara, nagagangan kita, watawa, tasigo hakasuhi ko andang pahinanti, that's why nga nagpados-dos pabalik.
3: Ma-atras din mataan ang plano kung taa kay Fibroms, ma-atras ka imaw at mabuhilo ito man. Kaya galing pag-atras na iwa, uta imaw ita.
2: Hindi uta makabig, kailangan mo nabila kung sino may ma-atras.
3: Oo, kay kapin pa, mabugat, tarodaga na, mahaba pa. So, naduraan kita imaw, i-control, humapay kita, nagduderetso, it tumakilig kita na kay Fibromi. So, tricycle nga ra, ay ako mapuslan para, ay biuta din siguro ka kay Fibromi, ay madya, gin mash ka kay Fibromi, tatlong gutaro motor, ag anang karangan.
2: Lati tayo mo sa kalsada?
3: Oo, ay doon nga, ikaw ba naman ay tigliton, it makarang ka bugat nga truck. So, istoryahan lang doon, ag posible, no, may mga settlement nga matabo, sa dahil karang tag-iya kung pilaro kantidad, it, inaiwan ka lang damages ka K5, Romy.
2: Mm.
3: So, there atan ka lang report, no? Pag follow up, maghalin na iya sa may Leso PNP station, may kaangkanan sa day ka lang pag-service search warrant ang natawong accident involving the 10-wheeler nga truck ka K5, Romy. With K5, Jim Vidoro, try man si K5, Red, Jilin Bernino para sa kantiyon nga balita, servisyo publiko, ang kalingawan sa kalibo, K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
0: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
2: Abong asayamat, kakipaib Regilin Tornino, sarandahin ka ng report halin sa may banwa ka at Leso particular, sa aton ka ng Leso PNP, akong ginangawahan gida. Hay, paano nga, kina medyo hindi maminso ni Captain Tortuya o Wedigar sa barangay kung may record kung hindi. It mean to say, kung mabuhay nga problema at barangay ra, amano wa gina nagpaabot it reklamo si kapitan sa aton nga pulisya or wa man gin man lang gin adviser yang tinuga nga rabi tamong pagpinagupok una ay otherwise nga mapasakaan kat kaso or mapanaugan ka kun day kar nga search warrant kara. Actually do atong pulis raton nga mga otoridad wa matakunta sa darang gadakop agiron sa manatood man ro iba ginahambagan doon nga bihay hagan-haganaw di mo pag pinagupok. No? May mga intel kong advice nga punduha rin pagkanyon pag pinakita kay mong ng baril nga rawat mga lisensya nga ron. Ay, mga report nga kaabot. At ano rin ba bihay mukhang gihapon? No? Gapasikat gihapon ay maisog ay may ginabit-bit. Bisan wat ginapakita nga mga papel. Oh, ag imposible ha. Nga ro aton nga mga opisyal sa nasabitan nga barangay wa nakasayag di kara. Mahambag man do atong official nga wata. Wata record iya kamon sa among barangay nga nagpagupok. Bisa na batian mo siguro. It mean to say nga wat pagsalig ro mga pumuyo sa barangay sa atong barangay official sa kapitan ay nagdiretso ta sa atong PNP. O hindi pwede kun daron. Ha? Dapat ay parehasun ta tanan. Dapat pag may mga makarang sitwasyon nga ra. Ang then ro mga ginatawag ng mga extra judicial statement kung dahil ka nga suspect, eh, subject for validation da ko ato nga PNP ha. Your PD, siyempre, kung nagbinuhit imot mga statement mga tao nga to, may involbado, eh, ato nga i-validate, no? Agod mangin transparent at mangin legal o pamanaw, it operation ko ato nga PNP pag-abot sa may mga kaso nga mga key 5-8, andang gusto nga, o kung halimbawa na involbargin man, sa droga or baril mga kakipaib. Mayaton ka rin nga 28 minutos yun doon nakataliwan sa oras nga alas 8. Ag gusto ba ninyo nga madali, mawala o maduwa rin yung tambok, rin yung abs, maduwa rin yung kwan, yung tambok sa imong atiyan or magtunga rin yung abs mga kakipaib. So, abo nga pa maagi, rong Klinika D. Tribayo, ay makabuligid sa rondaya karang atong ikaangyawas. Rung D3 Bio, may cold press extra virgin coconut oil, ag medium chain na fatty acid, atong ngarang superfood supplement, may nakarang ginaubrang monoglyceride sa atong gawas kapres kong monolaruin, ang konsasiin ay may anapagid ng lauric acid na panguntra sa rondaya karang mga mikrobyo ang nagpapaskog ko atong karang gawas. So sa pagtuon ko atong mga eksperto, Runday ka nga medium chain na fatty acid nga makita sa D3-bio ay nagkapatasig sa pagsunog ko aton nga o nagkapatasig ko aton nga metabolismo sa pagsunog ko aton karang mga enerhiya, no? Metabolismo nga masunog ra yung mga bad fats nga ra, agud nga hindi magtaas o aton o magbahor aton mismo karon nga atiyan mga kakipay. Pagsunog ko mga calories ag gina-transform into energy aray ang nasunog nga mga tambok. Kanina yun yung pinaka-importante gid ro atong metabolismo. Pero siyempre, ayan nga yung matabi ra atong gid nga sitwasyon, no? May na kitang mahina, kita mag metabolize to anang ginakaon. Dapat may atong nakaroon nga food supplement, D3-bio. Agod buligan kamo nga masunog it mas madali nga chimpo. Agod nga ratong-atong nasunog, makonvert into energy, nagbaskog para atong gawas. Pag hindi ron masunog, mauli imaw sa ginatawag ng mga bad fats sa karon yon nagabahor atong yawas, nagabahor atong tiyan. Ag, siyempre kun nagabahor atong nga kaha, may mga komplikasyon, may mga pagagpag-abot sa ginatawag karon nga bagatian mga kakipay. Bag delikado, no, rong high blood, diabetes, sakit sa tagpikusoon, agsoan ng support, abo nga bagatian nga posibleng madangatan. Klinika D3-bio aprobado katong karang Food and Drugs Administration. Magbisita yang sa atong nga butika yaron sa Klinika de Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita kita sa Repeners Building, Osminya Avenue, Calibo, Aklan.
0: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot. Foro de los Pueblos.
2: Sa atong nga pagpanumbalik ka, balikan tarang arang natabo kahapon nga proceeding sa aton mismo karon nga plenary at Senate, no? Senate Court, no? Sa pag-umpisa karon dai karon nga impeachment proceeding mga kipay. Pagkatapos ko aton nga dugang pagid nga mga reminders. Kindly stand by.
0: Ang kakampyon ng estasyon sa Calibo Atlan 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
7: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi kina ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sang isa ka bulan, ako natanupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Kapalo ba na kamo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drop.

0: Lawas, nabantian ko sa radyo ang D3 Bayo nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
1: D3 Bayo.
2: Ang D3.
1: Yung may Visio.
2: Ang Visio.
1: Yung may D3.
2: Para sa matino nga dugo.
1: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tay.
1: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
1: Ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
1: ang nagatino sa imo atay.
2: Basta tino nga tay.
1: Happy kanunay.
2: DTX 500.
1: Masalikat.
2: Epektibo.
1: DTX 500.
2: Madalas na pag-ihi,
1: paglabo ng mga mata,
2: at mamamanhid ng mga paa.
1: Baka
2: may diabetes ka na.
1: Mag
2: DTX 500.
1: Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar
2: cane extra.
1: Na may pinakamataas

0: GTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas nga ako nga sugar na batuyan ko ang GTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: GTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Mabali si baby. Masami ko gina-allergy. Kaya magwalang ko kag mahanginan. Damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto inuras lang. Dula na dayo ng akon nga allergy.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotic, you're always in good health.
4: Nagabaho ba lang ilok mo?
5: Yucky!
4: Tama na nga palupok! Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
0: Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Tang natilawan, ang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men.
7: Lagi bang matamlay
8: o mahina ang memorya ng anak mo?
0: Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum.

0: base natin ang ating memoria.
1: Memory Advance Serum.
0: Araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
0: Memory Advance Serum.
1: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
2: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
3: Okay, may aton ka rin nga 37 minutos yon doon nakataliwan sa oras nga alas 8. Ag dugang ano yung mga feedback, mga mensahe sa aton ka rin nga pag ililiba. Una kay Sister Marjeline Magsipok, may dahil nga pagpamati man, nag-monitor. Iya sa aton ka rin nga programa kay Tamya Conoro, mga Gregorio, family, una sa Maynabas, Arias, Tanog, Fernando. Okay, salamat ko no, ag sa tanan perming kapamati. Thank you with Sister Marjeline, ag kay Sister Hazel Yudi, may dahil man nga pagpamati, makara nga chimpo. Thank you man. Kay Sir Jose Nelson Delpin, una sa may Aklan State University, Banga Campus, may dahil man nga agaho no, sa imong mga grupo una, nag-monitor, makara nga pang orason. Ang una man kay Sister Bingel Manon, sa abroad, kamusta una, ag Cape Sipla, no? Sister Bingay. Ag kama naman kay Kwan, kay Sister Julie, una sa anang meat shop, may dadman nga pagpamati, makara nga pang orason, no? Ag sa aton nga Leso Multipurpose Cooperative, kay Bro Jan Crispino, una sa aton nga Leso Multipurpose store, no? Nagpamati, igid, do, always katon. Iyaman kay Kwan, sa kay Manang sa Matmat Store, ag mga Rebester, ano pa? Rebester, Kabindol Family una sa Leso, kapinamati rin niya sa ating nga programa. May dahil nga gahon. Kay Tatay Ray Bardulasa naman sa Mabilo Kalibo, may dahil man nga pagpamati mga K5. Bago kita magbalik sa aton nga mga tayo pang doon, ano rong mangin epekto kung dahil karang soft drink, no? Delikado, abero ginatawag nga mga soft drink nga kung mag-ininom kita, no? May mga posibleng implikasyon sa aton karang gawas, no? O pag inom nga permit na soft drink, no? Ano rong mga epekto? Rong nga 12-ounce nga soft drink, ay may contain mo nga 39 grams, no? Nga added the sugar. Agro dahil karang asukal, ay paborito gid nga breeding ground. Itong dahil karang mga bacteria, mga viruses, nga nagapataas, kung dahil karang rest infection sa aton karang gawas. Runday ka nga sugar, ay siyempre nag-cause gid itunday ka nga diabetes siyempre. Nag-cause mat, itunday ka nga inflammation, nag-cause itariste, itunday ka nga obesity, ag nag-cause man, itunday ka nga diabetes, kailangan naton dong DTX 500, no? Kailangan naton dong abo nga antioxidant, para nga nga mapungga naton no pagkalat, kunday ka nga posibleng sakit sa aton nga gawas, daya kung dahil karang pag-inom soft drink. Ag may karoon na dapat hay, punduhon nato no pag-inom with soft drink. No? Ag, kung di kita makapugong, ay iwas lang siguro, pero kung obro nato nga tubi o soft drink, may mga tao tabi ginobra nga tubi o soft drink, delikado ron. Sa kahapon, tubi, safe mga K5. Ag siyempre, inom kita tabo nga DTX 500, bangod may nakarang antioxidant, powerful anti-diabetic, hypoglycemic properties, nga memora dika charantia nga nagapanaba ko aton karang blood sugar level nga nagabulig sa pagtugad ko action kun dai karang insulin sa aton nga gawas mga K5. May disugar sugar cane extract nga antioxidant, no, nga neutralize ron dai karang mga free radicals nga nagasamad sa aton karong nga cell nga kusasiin nagaprodusar itong dai karon nga insulin mga K5 bag sa aton nga pancreas. DTX 500, aprobado katon karang Food and Drugs Administration. Magbisita sa aton karang butika, iroon sa Clinica de Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita kita sa Repenros Building, Osminia Avenue, Kalibo, Aklan. Sa aton nga nabilin nga mga minutos, ipapati taro nagkatabo kahapon sa unang adlaw. Ito nang dahil karon nga impeachment hearing sa aton mismo nga Senado mga K5. Okay. Dalangin.
2: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
3: Okay, pamati
4: ata. The court is in session for the trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte.
5: The impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte is hereby called to order. We shall be led in prayer by Senator Bam Aquino.
6: Panginoong Diyos, lumalapit po kami sa inyo upang gabayan niyo po kami sa aming tungkulin. Pagkalooban niyo po kami ng malinaw na pag-iisip upang hanapin at makita ang katotohanan na walang kinikilingan. Panginoon, ipaalala niyo po sa amin ang aming kapangyarihang pinagkatiwala ay hindi dapat gamitin para sa sarili kundi para lang sa bayan. Naway ang prosesong ito ay maging daan upang mapagtibay ang katarungan at tiwala ng mamamayan. Panginoon, sa gitna ng prosesong ito, sa kabila ng mga magkakaibang pananaw at paninindigan, dalangin namin na magkaisa kaming lahat alang-alang sa katotohanan at katarungan. Pagkalooban niyo po kami ng lakas ng loob na ipaglaban ang tama ng karunungang kumilala sa katotohanan at ng pusong laging inuuna ang kapakanan ng inang bayan. Ito po ang aming taimtim na panalangin. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.
5: The Clerk of Court will now call the roll.
7: Roll call of members. The Honorable Senator Judge Aquino. Senator Judge Cayetano Alan. Senator Judge Cayetano Pia. Senator Judge De La Rosa. Senator Judge Ejercito. Senator Judge Escudero. Senator Judge Estrada. Senator Judge Go. Senator Judge Ontiveros. Senator Judge Lacson. Senator Judge Lapid. Senator Judge Legarda. Senator Judge Marcoleta. Senator Judge Marcos. Senator Judge Padilla. Senator Judge Pangilinan. Senator Judge Soto III. Senator Judge Tulfo Irwin. Senator Judge Tulfo Raffi. Senator Judge Villanueva. Senator Judge Villar Camille. Senator Judge Villar Mark. Senator Judge Zubiri. The Senate President.
5: With 21 senators present, the Chair declares the presence of a quorum. The Court was convened on May 18, 2026. For the record, since then, the Court has issued summons and conducted pre-trial proceedings which are all made part of the records of this case. Resolution number 39, or the Rules of Procedure of Impeachment Trials, as amended, shall continue to apply.
7: Your Honors, we are now ready to hear the statement of the Senate President.

Before we begin, with the court's kind indulgence, I wish to deliver a brief opening statement. Ladies and gentlemen, distinguished Senator Judges, sa araw na ito, binubuksan natin ang pagdinig sa kasong impeachment laban sa pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, ang kagalang-galang na Sara Zimmerman Duterte, alinsunod sa ating saligang batas. Sa pagtupad natin sa tungkuling ito, malinaw ang panata na ating sinumpaan to do impartial justice according to the Constitution and the laws of the Philippines. Ibig sabihin nito, ang bawat pasya natin ay dapat nakabatay lamang sa saligang batas, sa ating mga batas, sa mga alintuntunin ng hukumang ito, at sa mga ebidensyang ihaharap na walang kinikilingan at walang pinapanigan. Impeachment is a constitutional mechanism that holds the highest public officials of the Republic accountable to the people. We cannot achieve accountability, nor can we faithfully serve justice without the truth. Karapatan ng sambayanan na malaman kung may katotohanan ang mga paratang laban sa pangalawang Pangulo. Tungkulin nating timbangin ang mga ebidensyang ihaharap at iyakin ang ating magiging pasya ay nakabatay lamang sa batas at sa mga katotohanang mapatutunayan sa paglilitis. Ipagkakaloob ng saligang batas sa Senado ang natatanging kapangyarihan dinggin, litisin at pagpasyan ang lahat ng kaso ng impeachment. Kakibat ito ang pananugutang tiyakin na ang paglilitis ay isinasagawa ng may integridad, kayusan at buong paggalang sa proseso. Sisiguraduhin natin na magiging maayos, bukas at madaling maunawaan ng ating mga kababayan ang prosesong ito. Pagkakaloban ang magkabilang panig ang prosekusyon at ang depensa ng sapat at makatarungang pagkakataon upang magharap ng ebidensya, magsuri at magtanong sa mga testigo at mailahad ng buo ang kani-kanilang mga argumento. Sa ganitong paraan, mahiharap sa taong bayan ang malinaw na batayan upang maunawaan ang mga isyong nakapaloob sa Articles of Impeachment. Kasabay ng paghahanap sa katotohanan, ang tungkulin natin tiyakin, iginagalang ang mga karapatan ng bawat panig, lalo na ang karapatan ng Respondent Vice President sa isang patas at makatarungan paglilitis. Due process and fair play must remain paramount at every stage of this trial. Let us be firm in the search for truth. Let us remain faithful to the rules of this court, the rule of law, and above all, the Constitution. Nakatutok ang buong sambayanan. Bawat kilos, salita, at pagpapasyang ating gagawin ay huhubog sa kasaysayan. At ang kasaysayan ang huling huhusga kung tayo ay kumilos ng tapat at nararapat. Nais kong bigyan ng katiyakan ng lahat, lalo na ang ating mga kababayan, gagampanan ko ang aking tungkulin ng patas at may katapatan. Magalang kong hinihikayat ang bawat Senator Judge na way ito pa rin natin ang ating tungkulin ng may dangal at pananugatan sa ating konstitusyon upang maging karapat-dapat tayo sa tiwalang ipinagkaloob sa atin ng sambayanang Pilipino. Thank you, distinguished Senator Judges.

0: Then gihapon do second days kun dai kan impeachment sa aton karang pina-record it na Senado mga kakipay. Basta lang tari kara sa aton nga pagpanerbiso makarang adlaw nga ra it Martes. Abo nga salamat kids yung pagpamati. Sa aton nga mangin nangin partner technical aton nga broadcast engineer K5 Fred Batoy, K5 Oliver Kahilig. Sa nga man of course ko aton karang mga ko sa aton nga news team K5 Brazilian Tornino. Sangaan ko atong station manager K5 Gloria Villas Manyo, ko atong CEO ag president Doc Ramil Oy. Ako sa gyapon si K5 Romy Kahilig. Nagaiwan kayo't may daidgid nga agahon. Abo nga salamat para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa kalibo, K5 News FM.
1: This is K5, News FM, your official news and music station.
2: D3 Bio Health News, D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay na akong buyon.
2: D3 Bio, ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3. D3 Bio with BCO.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3. D3 Bio.
5: Nga nga adla-adla may inom giko D3 Bio. Now, ato na balaan because D3 Bio amo na ang gitawag 24/7 caretaker of your brain. So nga ma D3 Bio ko. Amo ni oh, ma D3 Bio ko Sir Boy kay gusto ko maprotektahan akong brain nga hindi ko mangin biktima sa mga Parkinson's disease. Hindi ko ya gusto nga magka-Alzheimer's disease. Anhon ko na lang akong halimbawa may damo ko milyon bilyon nga kwarta kung malipaton ako basin panghatag ko na. Nami na. Delikado madamit si mo brain. That's why ang D3 Bio may keton siya nga kaya nga magtinlo sa imo nga brain, kaya magnari sa imo brain. Likawi ang mga Parkinson's disease, mga may problema sa gitawag IBS, no? Mga may problema sa gallbladder issues, makabuligid ang MCT nga ara sa D3 Bio. So, D3 Bio na pinaka the best para sa imo nga brain.
2: D3 Bio.
6: Ang MCT ngara sa D3 Bio naga-turn sang keton once nga ma-oxidized by your body, no? Keton does not only provide better energy to your brain. Ka ang keton
5: suman sa engineer.
6: Correct. Kaya ginatinluan yang imo nga brain. But si ganun, epektibo, naging active da mga selula, kag ang mga plaque.
5: Ang imo nga skills bla nga paano mga luyag sang bata pa, para pa Japon, bisan tigulang ka na. Ganami ang abilidad sa brain once naka-detribayo engineer.
6: Correct, correct. Kinanglan gina.
5: No, kay nga man, ginanari siya through ketones, the only fuel nga wala latak. Like, the correct. Only fuel nga wala tuktok.
6: Kaya ginatinluan yang imo nga brain.
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma naging kamalipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga butika! D3 Bio with VCO!
8: Ako si Ana, before problema ko gidang ako na regular nga regla. Isa, agalabot, gitatlo kabulan bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gin.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga butika! D3 Bio!
9: Sir Boy, mga kabata, mga nanay ha, kung kaysa aton bata, dumagtingan daw, doon ka slow learner ha. Doon ka hinay sa iyang hambalon mo, doon ka loading pa bla. Kulang galing na Sir Boy sa serotonin.
2: D3 Bio.
9: May mga studies gahambal nga ang serotonin ang nagapadasig speeds up the learning process kag ang imong cognitive function. Ang serotonin is being derived from your gut. Tidira makabulig si D3 Bio, ginapa-encourage niya ang production sang serotonin from your gut, making your brain and nervous system functioning well.
2: D3 Bio.
9: Correct. D3 Bio, makabulig sir.
10: So kung gusto ka mag-alam, ha? Mag-D3
9: Bio ka. Gusto
10: si D3 Bio
9: ka. No?
10: Kaya ang papaalam si mo, halin sa gut as sa si mo brain ang support, no? Sang D3 Bio. But D3 Bio, going back to epilepsy, is basically crucial in treating epilepsy. Studies and research found out that it is ketogenic diet ang kanan-nan sa mga kuyapon, sa mga may epilepsy. And ketogenic diet basically produce one thing. It's also ketones. Ketones nga makita mo man sa D3 Bio. Kung so kung may mga parinti ka mo, may mga kilala ka mo nga medyo may epileptic, the best way to care about that person is to introduce ketogenic diet with D3 Bio.
5: Alright. Kanami sa D3 Bio mo, may D3 ka na, may MCT ka pa. Correct. May D3 ka na, may extra virgin coconut oil ka pa. Amoni ka nami kung nakainom ka D3 Bio.
2: D3 Bio! D3 Bio!
11: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga buti ka! D3 Bio!
12: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga buti ka! D3 Bio! Health News!
1: This is K5 News FM, your official news and music station.
13: 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
14: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
15: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragay po ng pain.
16: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
17: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
15: Hindi lang gani-carots.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
15: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumbalot, galingin dayon ang ako nulo.
14: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
14: Sining nga mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
15: Mas
14: ano ba yung intruder man?
13: Maedukar ka pa.
14: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas.
10: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo again sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Istoryanta karon, ano blang matabo the moment you stop eating added sugar? Ina blang nag-decide ka na nga, ay, hindi na ako magkaon, tamis. No? Maliwaton ko na ang akon nga diet plan. Minus added sugar, minus kalamay, minus tamis, what will happen to your body? Kaupunti sa akong diskasyon, si Dr. Ramil Oy, ang amon CEO. We also have Doc Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
5: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
10: Ano balaihan ang matabo, Dr. Ramil, sa lawas kung mag-decide ka na abing nga mauntat ka na yung kaon kalamay o yung mga pagkaon nga may kalamay?
5: Kung nag-detect 500 gig maitis ka kadadla, wala kasang dapat kabalakaan. So, ini nga topiko ang paragid sa mga wala nagainom DTX 500 kag may TC. Mga palakaon bala kalamay, Sir GP. So, no, sa sugar statistics, Sir GP, ang average nga Pinoy ang nagakaon sang 3 tubtub 5 ka mga tasa nga kalamay kada semana.
10: La, kadamo gali ba?
5: Or gitawag 50 to 68 kilos kada tuig. Sobra isa ka sako nga kalamay, Sir GP, kada tuig. Pila ya ka DTX 500 kag may TC ang nainom mo sa katuig, basin wala blaw. Amo na ang dako nga palamangkutanon.
10: Hindi imposible ang pagkaon sang tatlo katasa nga kalamay kada adlaw, Dok Ramil, bangod nga ang kalamay ang pinaka-popular nga additive sa processed food. Kag ini ang highly addictive. So ano ang matabo, Dok Ramil, if maguntat ka abing tawo kaon sang kalamay o pagkaon nga may kalamay?
5: Sa kada 100 ml ng soft drink, Sir GP, may tatlo na kutsara nga kalamay. Ti ang isa ka soft drink siya 12 ounce, no? siyam ka kutsara ng kalamay.
9: Mas pagkadamo, galina. No?
5: Ang imo makonsum, so sa imo paguntat inom or kaon sang may mga added sugar, una mo nga mabatsyagan ang pagtaas ang imo nga mental productivity kag pag-improve sang cognition. Mas focus kag klaro ang paminsaron. Mas magasaka ang beneficial effect sang sugarless diet sa brain kung nagainom ka DTX 500, nagainom ka MITC kada adlaw.
9: Mm-hmm. Magalus weight ka sigurado gid ina. Isa sang mga nagapatambok sa tao abi amo ang empty calories. Ang kalamay ang nagakurap sa brain kag sa pagpinsar nga gutom ka pa. That's why daw wala ka na gana maguntat kaon chocolate, kaon cake, ice cream, na, inom mo soft drinks.
5: Correct sir JP, amo na nga budlay gid ang paglikaw sa gitawag matamis nga pagkaon. Gani, ginarekomendar ta gid ang adlaw-adlaw sa pag-inom sang DTX 500 kag MITC or Pure C. Agod nga makabulig sa pag-metabolize ang sobra nga sugar sa imo lawas. So, ari pa sir JP, yes namit gid man ang pagkaon sang paborito mo nga cake, ice cream. Pero temporaryo lamang ina, may madamo nga pagtuon ang nagapamatuod nga ang pagkaon sa madamo nga kalamay ang nagaresulta sa gitwag depression. Bangod ang sobra nga kalamay ang nagatuga sa gitwag inflammation sa brain kag ini ang may dako nga epekto sa brain function. Duha ka mga studies nagapamatuod sini. Ang 2015 study nga ginpublish sa American Journal of Clinical Nutrition kag 2017 Journal Scientific Reports gipakita gid nila kung ano ang epekto sa sigikaon sa mga kalamay. So permina mo dre ginabalik-balik nga mag DTX 500, kag magmaiti siya, agun matap na ang mga inflammation sa lawas, bangod sa sobra nga kalamay.
9: Maganami, pagigali Dr. Ramil, ang imo panit, madula ang punggod, rashes, skin allergies, problema sa panit, kung gastap ka na kauntamis.
5: Kita mo mga kabataan, damo punggod, kipla kauntamis mo. Bangod din na Sir GP, sang pagbalik sa normal nga function sang immune system, ang added sugar, ang may dako nga epekto sa efficiency sang white blood cells. Suno sa mapagtuon matapos magkaon sa madamo nga added sugar, ang white blood cells ang may 50% nga pagnubo sa iyang nga kapabilidad sa pag-away sa bakterya kag viruses sa sulod sa 5 ka oras. Meaning pa, the more nga added sugar imo ginapakaon, the more nga gahina ang imo nga immune system.
9: Galawig ang mga tinion nga unprotected kag Dr. Ramil, ano? Tikon sige-sige kabi kaon, Dok, tamis, pamahaw, tamis, panyaga, tamis, panyapon, tamis. May in-between meals ka pa? Nga pangyamis?
5: Mas magahuyang ang imo immune system, Sir JP. Amo na nga rason kung nga ang palakaon carbohydrates ang madasig malatnan balatian. Inom gid DTX 500, inom MITC or Pure C agod nga may ikasarang ang lawas sa pag-away sa balatian. Ariya ang paborito ko tanan nga matabo kon maguntat ka kon kaon tamis, madugay magtigulang. Nagakurinot ang panit kung palakaon kakalamay, ini ang ginatawag nga glycation, isa ka proseso nga kun diin madamo ang excess glucose sa skin fibers kag nagapilit sa collagen kag elastin proteins, rason nga indi magugot na ang panit kag nagaluyat-yat na. Tiba gidya kung hindi kaya pala kaon tamis, no? Kag pala inom ka antioxidant, nami ang supat. Madamo pa sang benepisyo nga makuha kung magagahagan-hagan ka kaon ka tamis. Mag-aalam ka, magabakod ang unto mo, gakampiyon ang sexual performance. Kay. Siyempre kay hindi taas ang blood sugar mo.
9: Kaya ko si Jiri gusto last ay kay.
5: Ganami ang ganami mo tulog, no? Hindi kaya magka-diabetes, kag pareho sa benepisyo nga makuha mo ang pag-inom sang DTX 500 kag MITC.
18: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Ang DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
19: Ilay Lady La Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
20: Saan nag-inom ka?
21: DTX 500?
20: Di na nalasubong imo sugar?
19: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500
18: DTX 500! Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Para sa dugang pa nga mga benepisyo sa makuha sa aton lawas sa pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag MITC, you know what? Ang free radicals ang nag-breakdown sang skin collagen. Kag ini nag-resulta man sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines, sagi or liat-yat nga panit. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize ang free radicals, gani isa sa mga notable effect nga mabulig sa imo.
15: kung ikaw lagi inom sang DTX 500 ka may tisik adadlaw, amo ang pagnami sang imo panit, ang ambalidok lamil, dugay ka magtigulang, nagahubin ka. Amat-amat, ganagakadula ang mga wrinkles, kag-fold sa imo guya.
5: Pila ka mga studies ang nagapakita nga ang free radical, so ini mga tuktok, kag-oxidative stress, ang may pathogenic role sa formation sang glaucoma. Gani, ang oxidative stress ang nalista bilang isa sa mga risk factors sang glaucoma. Mati da, may mga glaucoma. Kung damo ang imo antioxidant sa lawas, the more ka nga protected batok sa halit sang oxidation, labi na sa imo nga mata. Glaucoma, mag-glaucoma mo na, katarata mo na siya, no? Dako ang mabulig kung adlaw-adlaw ka gainom, DTX 500 kag, mighty C bilang dipinsa sa imo mata. Hindi lang glaucoma, ha? Kundi pati ng iban nga makabulag ng mga balatian sa mata ka nga isang gituag macular degeneration, diabetic retinopathy, kag siyempre katarak. Agod maamligan ang imo nga panulukan, permi na mo ginapanugyan adlaw-adlaw. Inom DTX 500, inom Mighty C or Pure C, adlaw-adlaw.
0: Ang nami sa DTX sa 500 kag Mighty C, no, kay hindi lang problema sa mata ang iyang proteksyonan, kundi tanan nga organ sa imong lawas, no? Take note, tanan nga organ sa lawas mo pwede proteksyonan sa DTX sa 500 kag Mighty C, no? Even ang imo kidneys makabenepisyo man, no? Hindi lang ina, manami ang imong tulog, manami ang imong mudo. Sa mga babae bala, no, malikawan ang PCOS o polycystic ovarian syndrome, no? Kag malikawan man ang painful menstruation,
5: mga
0: no?
5: Dysmenorrhea.
0: Correct. So hindi ka magka-diabetes, no? Hindi ka magka-fatty liver. Malikawan ang pancreatitis kag madamo pa nga mga benepisyo nga mahatag sa imo sa adlaw-adlaw mo nga pag-inom sa nga DTX sa 500 kag Mighty C.
21: To those who have problems with their thyroid gland, pamati ka mo ha. DTX 500 kag Mighty C.
5: Mahypo kag mahyper sa boy.
21: Mahypo, mahyper, DTX 500 and Mighty C could help you in prevention of these anomalies nga ano ni blan thyroid gland, do amo ning gasolinador, no? Ang kun may energy ka, si ang gapadasig sa imo gasolinador, ang gasolinador mo pwede mo tumukan, pwede mo man buyan. Kung wala ni control ang imo lawas, base mahyper ka, na tam-an ka hyper o tam-an ka hypo, no? Galuya ka. Ang di ang ininga organ because per mi ginausar, amni prone siya sa oxidative stress, no? Goiter is associated with increased oxidative stress, especially with women. Sa mga babae, they are likely to develop a goiter or other thyroid disorder as compared to males. So dapat ang mga babae, dapat perti pagin ang pag-usas ng DTX 500 kag Mighty C. Take DTX 500 kag Mighty C every day. Its full strength is 1.3 million sa orax scale. Ang talaksan sang ginatawag ng antioxidant, kampiyon kaayo kung gusto mo layo ka sa mga thyroid disorders.
5: Gusto, sir boy. Dapat protektado ang aton nga mga selula sa lawas. For example, ang pagtubo sang tumor. Tanan nga tumor, isa lang man ang ginhalinan. Nagkurap ang DNA sa imo nga selula. Gani, hindi na amuna nga types ang selula ang nagagawa during sa gituag cell division. Kung mabalati anon nga selula, pag cell division, balati anon man na. Kung tuktukon nga selula, tuktukon man na. That's why nga dapat magkaon gid sang damo utan, prutas, pangpataas ang gituag antioxidant sa lawas. Makabulig dako ang kombinasyon sang DTX 500, Mighty C or Pure C. Agod nga maproteksyonan ang mga selula batok sa gituag free radicals. Grabe nga mga benepisyo ang makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, no? Gahugot imo panit, dugay ka magtigulang, hindi ka mabulag, luwas ka sa gituag katarata kag glaucoma, hindi ka magpaka-fatty liver, wala ka problema sa kidney, wala ka problema sa mga pancreatitis, hindi ka magka-goiter. Healthy ang imo nga thyroid functions. Hindi ka magka-tumor, cyst or cancer. Sobra-sobra nga benepisyo ang makuha mo kung adlaw-adlaw ka gainom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
22: DTX 500! Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agod maging mas hubid sa itad ang itsura! DTX 500! DTX 500!
23: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
24: Imong blood sugar test?
23: Kira itong score ganit?
24: 470.
23: Nagtiko 2
24: sa gabi, 2 sa
23: agad. Ilan na lang imong blood sugar?
24: 160. Inom ka mo sa DTX 500.
23: Tested and proven. The best get ang DTX 500.
22: DTX! DTX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako gali sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada sigsa kon madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
4: Pag subong ka nami sa kon paminsaron.
22: Mighty C mapalit sa mga butika.
6: Para sa libreng check-up, bisitahan lang
22: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel.
22: Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Roa City.
22: Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Calibo. Refentor Building.
22: Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: San Jose Antique.
22: Wan Tiong Building.
6: Barangay 8 Bagumbayan.
22: Fronting Quezano Mall.
6: Amar Alternative Medicine and Wellness Center.
22: Kulasi.
6: National Highway.
22: Kilid sang LBC.
6: Clinica de Alternativo Medicina.
22: Kabangkalan Branch.
6: Located at ACM Building.
22: Texas Street.
6: Corner Bread Box.
22: Kabangkalan Public Market.
6: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
22: Sagay City.
6: Radyo Bandera Compound.
22: Likod sang Pag-ibig Office.
6: And
22: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Bacolod City.
22: Ernai Street.
6: Fronting Paglaom Sports Complex.
22: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Pero ang baho sang Ilocag, ang hit sang lawas.
8: Dapat adlaw-adlaw at tipano.
7: Adlaw-adlaw ka ba dapat ligo, Sir Boy?
25: Gusto mo bala 48 hours nga fresh ka? Mag-usar sang deodorant nga natural. Mag-Clinica D-Fresh Deodorant with VCO. Nga patay niya mismo sa mikrobyo. Nga gatuga sa pagbaho sa imong ilok.
8: Ang mga Italian niya, mahilig mga pi.
25: Mahilig mga
8: pi. Mahilig sila mga pi.
7: That's why sa dalan, kilis kindal. May mga coffee shop sila. No?
25: Sa Nice, sa France, kalabot niya ang DTX 500 coffee. Gindala to ni Doc Ramil. Gito, nagkape po bang sa beach, no? Ang any klase nga kape, ya, enjoy ka, ha? Ginatinloan pa ang imo selula. Layo ka sa ginatawag nga oxidative stress that cause premature aging of your cells. Habang ka pa nga pi ka, habang ka pa init ka sa imo lawas, kapataas imo metabolismo, ang DTX coffee mix, gatinlo sa imo selula. Kung gusto mo mas bakod pagid, dublihon mo ang antioxidant, duwangan mo sang ergotionin nga linsagano mushroom, mag-DTX premium coffee ka. Duwa ka super antioxidant. May ergotionin, may DSE nga lin sa DTX 500, ginkombina sa stevia, kampyon ang pagtinlo sang lawas against free radicals. Kung gusto ko may budget ka, pugaan mo sang duwa ka DTX.
8: Ati bas nami yan, Sir Boy. Tested and probin yan. Kung gakapi ka, ang pugaan mo sa ano, sang Ditribayo, a bulletproof coffee na siya.
25: Hindi ka na madutlan, ha? Kung gusto mo complete ang imo protection, aga pa lang, pugai ang imo DTX premium sa duwa ka, Ditribayo, protektado ka na sa oxidative stress, nga numero uno nga kontra sa imo selula, protektado ka man kontra sa mga mikrobyo, virus, bacteria, no, fungi, and even parasites, kay may Ditribayo ka. The complete coffee, nga bulletproof, mag-DTX premium coffee ka.
8: Sa mga... Pero dapat, hindi na to paglipatan ang sekreto ni Engineer Albao. Ang magpamasads,
25: gamit
8: ang Santon Plus Herbal Oil, tapos hubin ang gamasad, tapos yung masad, Sir Boy, gainom din siya kape, nga DTX coffee mix, nga may extend.
7: Okay. Lagi pa na sultiro, ha?
8: Ang extend, Sir Boy, kung iupon mo sa kape, mas lasig ang epekto mo.
25: Nang extend, gapan namin sa blood flow, kung namin imo blood flow, namin ang pagdulong sa mga vitamina, minerales, pati oxygen sa imo selula, namin man ang paghimos sa mga carbon dioxide, ng mga baat kagbaso para sa imo selula. That's why you feel young, you act young, and you perform young sa extent.
22: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Ang pag-away actually sa kagaw, no, it helps a lot, no, it needs a lot of help. I mean, alin sa imong internal army, no, the your probiotics and the antibiotics ng imong natural, alin sa imong pagkaon. But anyway, paano naton ma-fortify ang aton nga army para batuan ining mga makahalit nga pathogens kasulod sa aton lawas? Let's talk about it, how Ditribayo helps your probiotics and your antibiotics sa pag-away sa mga kagaw kasulod sa lawas. Sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
22: Talk ni Doc.
25: Thank you, Sir JP. More and more OFW gausar Ditribayo antes magwa. Para ko no, piho na sa swab. Ala, sige lang tumal nga tumal sa Ditribayo, and it's really effective and it's working. So kung OFW ka mo, kung pabalik na ka mo sa inyo ginaubrahan, mapa-Amerikana ka mo, masaka lang mo sa barko, ay bakal ka mo sa Ditribayo. When it comes to viruses,
21: D3 Bio is number one because of its monolaurin and because of its medium chain triglycerides. Basta trangkaso, ubusip, unkagilanat man ang problema. Kag virus ang dahilan. May mga may lipid bilayer, kayang-kaya sa monolaurin nga makuha mo sa D3 Bio. But there's more. Kabalubala ka mo nga ang D3 Bio makabulig man si imo kung antibiotic resistant ka na. Kung ikaw bala nga tawo, ginambalan sa doktor, oy, 2 weeks ang imo antibiotics, ikaw ya, nagtipid, gin 1 week mo lang. So, nag-develop resistance ang imo mga bakterya against sa imo, kaya wala mo ginpati na. Pero sa D3 Bio, kayang-kaya pa na amligan ang natawag nga antibiotic resistant, Dr. Ramil.
8: Mm. Te, kung grabe na nga gamit mo antibiotic, wala kaya nabudlayan ka, nag-ayo sa imbalitayan. Damo ng antibiotic, sir boy. Mm-hmm. Balik-balik ino mo, ikaw mag-ayo. Mm-hmm. Try mo ang D3 Bio. Because D3 Bio, ato nabaloan, nga taas ang iya nga gituag MCT and it will turn to monoglyceride, mm-hmm, especially ang monolaurin. Te, kung wala ka mag-ayo sa mga synthetic antibiotic, mas kaya pa nga, no? Mag-ayo ka sa natural nga antibiotic. Mm-hmm. That's why, gi-combine ang vitamin D3 kag ang BCO is equals to D3 Bio.
10: Mm.
8: Kag inisya mas efficient siya nga kaya magdepensa sa imo nga gituwag probiotic, sir boy.
10: Mm.
8: Kay ang mga synthetic nga antibiotic ginapatay niya ang imo nga good bacteria. While ang good D3 Bio, mm, which is natural antibiotic, wala ka problema.
10: Correct.
8: Hindi iya mapatay ang imo nga mga friendly bacteria or probiotic sa imo nga tinai. Mm-hmm. So that's why kung damo man nag-ayo sa mga synthetic antibiotic pero damo man ang may ara resistance. Meaning pa hindi na magano sabat, hindi na effective para sa ila. Now mag-try ka nga mag-inom na D3 Bio. Mm-hmm. Kag permi na mo ginabalik-balik, medyo dako ang D3 Bio, sir boy mo.
10: Mm-hmm.
8: Kag pugaa sa imo ba mm-hmm para hindi sakit magtulon.
10: Mm-hmm.
8: Ang iba naman ang ginahimon la, ginagunting la, sir boy, kay ginabutang sa tubig.
10: Mm-hmm. Oh, ginahimon.
8: No need ka inon gini mo ang bilog na soft drink. Ang iba na dakuan mo, ginapuga lang sa tubig.
25: So kan magpanamit kuha sa DTX Premium pugae sa duha ka D3 Bio.
8: Pwede.
25: Ang medium chain triglycerides kag monoglycerides ang D3 Bio, mga alinda, has been killing bacteria and viruses ngayon ka lang kabalo for the longest time. Just like probiotics nga ginapadamo ni D3 Bio, halin pa milyones na millions of years na nga awayay between good bacteria and bad bacteria. Meaning to say, these two components nga makuha mo sa D3 Bio kag sa probiotics will help you against your fight against bacteria. Kaya nga, halin pa sang una niya, kabalunan niya magpatay ang probiotics kag monoglycerides sa ginatawag nga bad bacteria. Mapatibi man ina, mapastep infection man ina, kabalunan niya ang monolaurin kag damo-damo nga species nga probiotics how to kill the enemy. Mm. So you have a double barrel attack against bacteria that are resistant already to synthetic antibiotics because naturally niya, kumbaga, natural enemy sa bacteria ang tawag nga monolaurin alin sa D3 Bio, mm, kag probiotics nga ginapadamo ni D3 Bio, Dr. Ramil.
8: Mm. Ang mga bintaha, sir boy, kung ang imo ginagamit mga natural antibiotic, number mm one, ang natural antibiotic wala resistance.
10: Mm-hmm.
8: While synthetic antibiotic, pwede nga magka
10: resistance ka.
8: Develop resistance.
10: Mm.
8: Ang natural antibiotic, hindi niya patyon ang imo nga probiotics. While synthetic antibiotics, patyon niya imo probiotics. Mm. So ang nakanami, kung gagamit ka natural nga antibiotics, wala mapatay imo nga probiotics, both sila duwa, mabulig patay sa kagaw. So, dito ka sa synthetic antibiotic nga anytime nga pwede ka mag-develop sang resistance, kag mapatay pag hindi mo probiotics, wala na gindiya dipinsaya eh. While ining D3 Bio, nga natural antibiotic, kaya niya patyo ng kagaw because of monolaurin, plus buhion pa, padamuon pa imo probiotics, kag duha na sila ang mabulig patay sang kagaw.
25: Kita mo lang, no? Amuni kung paano mag-amlig ang D3 Bio sa lawas mo. Hindi lang siya isa. Kung siya isa, kaya yaman. Pero ang D3 Bio, no, ang mekanism, di ka alam, ginapanamit niya iban nga soldado sa imulawas. Not only your probiotics, but also your immune system. Tanan-tanan, ini, ginakombinal, kumbaga, amunan ni ang ginapamayo ni D3 Bio, ang bilog nga armed forces sang imo immune system ginaboost ni DT Bio. That's why gaayo ka sa trangkaso, sa ubo, kagsipon kung ikaw ga DT Bio adlaw-adlaw.
22: D3 Bio, problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio with Physio.
1: Ako si Ana, before problema ko gidang ako na regular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
22: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. Matakas, mga buti ka. May DC, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang may TC. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa may TC, efektibo.
22: May TC, mapalis sa mga buti ka.
11: Para sa libreng check-up, bisitahan lang
22: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
11: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
22: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
11: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
22: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
11: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue.
22: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
11: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting Quezon Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
22: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
11: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
22: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
11: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
12: Kadto ta sa dugang benepisyo sang gitawag di Tribayo. No, kung adlaw-adlaw ka, especially kung kaunon mo ang di Tribayo, kaunon ha, kagtun. Halin sa baba, pakantos tutunlan, pakantos tiyan, pakantos tinai. Suno sa pagtuon, Sir Boy, ti nabalaan na ito na permi na ito, ginabalik-balik nga taas ang iyang medium chain triglycerides. No? May ara siya gitawag mild laxative sa imo nga digestive tract. Tapos ang glycerol, amo nang main constituent sang MCT nga makita mo sa ditribayo. Gina-attract niya ang mga water molecules. Amo na nga kung pala inom ka ditribayo, tingala ka, normal imo pupo.
25: Na, may ang pupo mo.
12: Isa sa mga pinaka the best nga experience ko sa ditribayo. Sang ara ko sa Milan, Italy, ginataki giguya Sir Boy sang ano, sang kagaw. Ko lantaw na to kung di-inhasta si ditribayo. Anong ginhimo ko Sir Boy? I take 5 soft gels every 2 hours. 14 hours. Untat ka man gali.
25: Nalumbos.
12: Lumbos ang kagaw Sir Boy. Patay. Kamulo ka Sir Boy, before I take, gin ko anak ko antigen test. It was positive. Imnan ako 5 ka soft gels kada 2 ka oras after 10 hours. Umpawan Sir Boy.
25: Negative. Kita mo lang.
12: That's how effective is ditribayo.
0: Yes, kag ang kanami pag Sir Boy sang ditribayo kun tumaron mo ni nagadepende man ini sa imo nga kinahanglanon Sir Boy, no? Kun problema mo is sa digestion, imnon mo siya in an empty stomach Sir Boy, kay ang ditribayo, no? Nagabulig ni siya para mag-reduce ang inflammation, basta inflammation Sir Boy nga ang imo nga digestion, absorption, pigaw gid, pero kun imnon mo siya wala pa sulod ang imo nga tiyan, ma-cure ang imo nga problema sa imo nga tiyan. Kung gusto mo naman magpa-reduce o kung magpa-lose weight, kinanglan mo siya imnon na before ka mag-kaon, Sir Boy. Kaya nga man, gahatag sang ginatawag sa tighty hormone, sang ginatawag mag-normal ba, Sir Boy, nga feeling mo ya busog ka. So, kung feeling busog ka, hindi ka mag-overeat, Sir Boy. No?
25: Sakto
0: so,
25: na, Doc.
0: Mag-reduce kasi na. No? Kag, kung problema mo naman ng tulog, imnon mo siya before ka magtulog, Sir Boy. No? Kaya nagpa-improve ina sa aton nga gut bacteria para mag-produce ang ginatawag serotonin para magdamo man ang aton nga melatonin para magnami ang aton nga tulog, Sir Boy.
25: Before ko pambalon, Sir JP, no? Before ang bagay ni Dr. Ramil, sana ubos yun na ang 50 capsules niya. Niya do busog sa bilog ngadlaw syempre. Kipunok na siya sang medium train sa guys
12: na magkaon Sir Boy.
25: Ang bisan ka na magkaon kay amo na to nag-provide energy sa iya.
16: Correct.
25: Sir PD.
17: Ang ditribayo permita ni mahibaluan o ginadiscuss na rin nga nami para sa mga kagaw, virus man, bakterya or fungus. Pero isa sa mga other benefits ni, ginatabunan yung imong selula, ang cell membrane, ginaputos ni Doc Sam. Agad hindi makasulod ang mga carcinogens. Pala si Garillo tupad mo, kapag ni Garillo bana mo, ikaw nga wife, mahaklo mo ang grabe nga carcinogenic nga aso, hindi makasulod sa imong selula. Kaya ginatabunan ina sang MCT, sang ditribayo. Na kung hindi makasulod
7: sulod sa cellula ang carcinogens, hindi mapiktahan ang DNA, hindi makurap ang aton nga mga cells. So ano po laton nyo? May number one ka na nga fighting army against viruses, bacteria and fungal infection, may anti-cancer ka pa, guga D3 bio ka, hindi ina mahatag sang ordinaryo nga plain D3. Diri kagid sa super combination, sang D3 na may virgin coconut oil pa, and that is D3 bio.
25: Are you a gym addict? Addict ka bala mag-gym, mag-exercise? Kung magbata ka sa aga, paduway ka na time magpamahaw, you just take around 3 to 4 capsules of D3 bio. That will energize your day and power your workout. Kung ikaw ang mag-workout, kagula ka kinanaan, eh, nilang sa apat ka D3 bio. It has enough medium-chain triglycerides to power, to energize sa imo workout. Kampiyon pa, kay once ini nga mausa na sa lawas mo as bilang gatong, ini masaka. Maimo ni sa ketones, masaka sa imo utok, tinloan pa to ang imo brain, kaglayo kasi nga tawag nga Alzheimer's kung ikaw ga D3 bio adlaw adlaw. So hindi lang sa trangkaso ubo sipon kaghilanat ikaw ginapa ayo ni D3 bio, madamo pa nga bagay ang ginapanami sa imulawas kung ikaw ga D3 bio adlaw adlaw.
8: Hindi pagulata sir boy nga madinggi ka, matibi ka, maulcer ka, matrangkaso ka, ti before pa na matabo inom na D3 bio.
22: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
13: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio.
22: Ang D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio.
14: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
14: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
16: This is K5 News FM, your official news and music station.
18: Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Kalibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
19: What?
18: Problema mo nagdululungan, nagtabak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalisingko. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyunad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalisingko, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalisingko. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon!

0: Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
1: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang iCare

0: tubig katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Kapano ba na kamo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drop.

0: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
2: Mga butika!

0: Patilong adugo.
1: GTX 500.
0: Para sa healthy gatay.
1: GTX 500.
0: Ang GTX 500.
1: Ang may mataas ga antioxidant.
0: Nga amo naman
1: ang nagatilo sa imo atay.
0: Basta tilo ang atay.
1: Happy kanunay.
0: GTX 500.
1: Masalikat.
0: Epektibo.
1: GTX 500.
2: GTX Coffee Mix.
3: Eric Ledis, mas mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang GTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnumbo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
2: GTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
5: K5 News FM.
6: Sharpening the lives of the Filipino.
7: Gagkaroon! Aton padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka, apang may pagtulunan. Rumbuhan!

0: Ikaw gani, hindi ka man magpalabaw.
1: Pero sa toon lang, this is size na katawo ang pinanumbag ko. Tungod wala sila nagapati sa sugid ko, kay diskarte ko.
0: Gali ka? Akon, 17 na katawo ang ginpanglubong ko sa mga nagakontra sa akon mo.
1: Ay, gali ka?
0: Oo, dugay na kuya nga. Wala na ka palubong mo.
1: Ha? Ate, basi ikaw kurong ika 18 ko nga ilubong? Kung hindi ka ganyan magpate sa akon?
0: Hala, sadya-sadya, no?

0: Boss Rocket, may pamangkot ko blase mo.
1: Ah, Boy Ramon, kuno utang naman na wala ko gyapon ni sabat, ha?
0: Nalo ka man, Bossman? Hindi, ah. Parte niya sa gobyerno.
1: Ay, sos, Boy Ramon. Boss. Mas mabudlay pa na sabton kaysa pamangkot sang asawa, kundi inhalin ang ilabana.
0: Si Boss bala mo?
1: Ano ginang pamangkot mo, haw?
0: Sa dingit bala padulong ang lakat sang aton gobyerno?
1: Boy Ramon, daw pareho na sang jeep.
0: Jeep na naman?
1: Ang driver lang niyang kabalo kung sa diin sa maagi kagda sa diin sa makadto.
0: Think pa sa'yo, Roya, boss?
1: Ah, ma'am, bala na sila ya kung din sila manahog. Pero ang ibanda, garikta man na yung tulog. Amuna, nga kung pamangkuton mo ko sa direksyon sa aton gobyerno, daw hindi ginaton mabalaan.
0: Kag nga aman, boss?
1: Kay nawanta ko, daw pareho man sa driver sang jeep ang presidente ta. Kay ang presidente ta niya ang kabalo, kundiin padulong ni ang aton gobyerno.
0: Oo, gani, boss. Kung magdugay pa ning amuning lakad sang gobyerno ta, baso da, o kung basi, damo na gidyang mabuang, boss?
1: Ah, damo na gani.
0: Kagbisan gani kita, boss? Do mabuang naman kiti. Kita mismo, hindi man kinsindi kung ano niyang lakad sini.
1: Ah, sa banta, kuya gani, daw wala naman ni galakad. Kaya pundo lang. Galibot-libot man ah. Daw kinapalibot-libot lang ta sa mga politiko sa ila mga palad.
0: Ate, sadya-sadya mo sino? Ha?

0: Ngayo kay ari ka di subong bong bong sansaw ang kampiyon nga surveyor.
1: Ari ka gani? Ako pa?
0: Mo katigdas gid sa panghambal mo bong sansaw.
1: Normal ko lang na iya ibos man rimulta.
0: Dapat taha ka sa mga bossing mo di.
1: Paano ta ka mangin bossing? Kay wala ka man payroll sa akon. Amo nga dapat hindi takaya pagtawgon nga boss. Kundi i-boss. Kay ti i-boss man ka.
0: Wala ka matod payroll. Pero nagabaton ka sa amon sang maleta.
1: Ginatrabuan ko man iya i-boss man. Ihambal na lang adaan sa akon kung ano ang himuon para makabalon ako.
0: Ano ang dala mo nga mayong balita?
1: Napublish ko na ang tanan, ang drawing ko ring nga survey.
0: Ano?
1: Ang aton kampiyon nga survey published na sa newspaper kag sa social media accounts sang aton mga ginabayran nga mga media.
0: Mayo gid bong sansaw, kampiyon gid ang imo kumpanya nga Bong Sansaw Surveying Company. Dahil dyan, may maleta ka.
1: Sadya-sadya ino.
0: Oh.

0: Secretary Magdalena. Kabati ka sang bagong istorya sa barangay?
1: Yes, Burog. Ano naman na, Chief Tanod?
0: May isa ka kontraktor nga naghambal nga kun matapos kuno niya ang proyekto sa barangay. Mahimo na kita kuno syudad sa sulod sang duha ka semana.
1: Ano?
0: Oo, Magdalena.
1: Duha ka semana? Ay, dumasdasig pa na sa pagluto sang instant noodles ba?
0: Ay, ba? Amo gani? Kag may isa pagid ka kontraktor nga hambalya. Ang atong drainage project kuno. Pwede na maagyan sang baha bisan wala pa ulan.
1: Burog. Alipungoy ka gid no? Kabalo ka ba lang akong wala ulan? Wala man gid baha.
0: Bahala wala ulan kag wala man baha. Basta may ganit sa project ka drainage system, amo niya nga aton. May isa pa gid nga nagambal eh. Hambal pa gid sang isa ka kontraktor. Nga kun matapos na kunong waiting shed ta, mahimo na kuno ina nga airport terminal.
1: Hala, grabe na gid naman niya nga tinikal. Airport terminal? Di din nun mahugpang eroplano.
0: Isa iya kuno imagination.
1: Ang imo bala Burog, mga wala gito pa, no?
0: Hingi, sugit ko blang sa imong ginhambal nila sa akon, Magdalena.
1: Amo na nga ka-diskatidor mo, pero dumainto ka pa sa mga kontraktor tadi nga numero uno man nga magpalapaw ba?
0: Bahala sila kung magpalapaw sila, basta ang share tara lang.
1: Na! Sabagay, may punto ka man.
0: Amo gani nga dapat ang palibugan ta subong Magda. Kung ano pagid nga proyekto ang pwede ta palapawan.
1: Ara na da, plastado na.
0: Kag ano ang mga ina?
1: Scholarship, solar panel, paliga nga basketball, pero wala na hampang nga matabo.
0: Hala, sadya-sadya ino.

0: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
1: Extend Food Superman.
2: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabatik ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakabuligid sa akong problema. Na mungin niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Itistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyan. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka-kabutika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako galing si Abigail Luzer. Sa estudyante. Kaproblema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuor. Sakit rin akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C.
5: Kagsubong ka namin sa akong paminsari.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Extend Food Superman for Men.
6: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, saka sales rep.
8: So na,
7: problema, gid ako sa akong body odor.
8: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag,
8: naghamis ka nagpute gid akong nga panit.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. K5 News FM. Shopping in the lives of the Filipino.

0: Pero dyan, laba, kabalo ka nga, taas gid yang akon IQ.
1: Pila man toto da ko.
0: Taas gid nga, hindi matakos kang matupungan na.
1: Ah? Hindi matakos?
0: Ikaw balaw, pilang IQ mo aw?
1: Akon? Kun pilang imo, dodubli dang akon?
0: Duble? Nga, pagpamangkot anay na sa apos-apos lang. Nga, pamangkot. Wala ka gani, sabat.
1: Pakuno-kuno lang to ya. Gincheck ko lang kung gapanilag ka.
0: Abot ko na to ya.
1: Kabalo man ko nga abot mo na. Pero kabalo, giko ya nga amog itong himoon mo. Kay man, gapagadto ka pa lang. Gapapuli na kuya.
0: Ara naman tabla mo.
1: Kita mo, wala kaya kabalo nga naabot na ka. Pero ako ya, naabot na ka. Ngamot yung himoon mo. Bisan subong, abot ko naman nga. Amo nang ipanghambal mo sa akon. Dong, hindi ka bala kong purmehaw.
0: You said yay, no?

0: Hindi man siguro. Pero daw sobra na ginayangin pagkadalom sa niya, pinsor.
1: Budat? Ano ayan? Mayoy mo una ton para mabuligan siya.
0: Una, hindi ito sa paglibak ko. Ikaduo, istorya unto siya kag dapat mag-insindiyo na ito.
1: O tiyan naman pwede ko siya pamaguton nga nuli. Ilan nakablas subong naisip mo?
0: Hindi gani pamangkuton siya nga tipila nakasukob nga kutsara ang kadamuan sang tubig sa Bible. hindi gid okay ba si Mafilya nga ginapasakoyan talong kabuang niya.
1: O ti ano yung balko?
0: Mangkuta na lang siya kung anong lakat sang ulo ya. Kumusta untang utok ya? Kung may gamay pa nga nabilin nga kaayuan.
1: At isa dyan sa jay, no?

0: Ay, Mads. Mahalin lang ko di kon. May ihatag ka na sa akon, ah. Ay, hindi sus, ko diya maghalin kon. Hindi mo pag-ihatag ang pabor nga ginapangayo ko. Mads kayot, may pabor ko, tani.
1: Ay, sus. Sa dalagan pa lang sang istorya mo, kabalo na ko, akwarta naman ni.
0: Ay. Kabalo ka gadya, Mads, no? Kagamo man lang inang kinahanglan ko sa imo, wala naman iban pa.
1: Mads Marites, wala gig ko diya.
0: Ay, Mads, hindi na iya mapatiyan. Basi may ginatago ka lang daya sa bulsa mo.
1: Sa bulsa ko, may unod gid man eh.
0: Amo gali, Mads.
1: Ari di ho, paniyo kagresibo sa mga utang ko.
0: Biskan shen, wala ke.
1: Bisan 50 lang gani, wala ko di eh. Mangayo ka pa sang shen.
0: Mads, pero may sinsilyo ka da sa 1,000, Mads.
1: Kung mapasinsilyo kaya, Mads, may ara ko. Pero kung manghulam ka, wala gid ko ya.
0: Sadya-sadya, ino?

0: patay isang viruses. 4Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. 4Biotics.
1: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isa

0: memorya ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: Mga abyan, sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special

Elvin Flores Plutenya. Malipay yung nagdulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon ng istasyon.

0: 500.
1: Imo pangalan na partner.
2: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
1: 41. Nagpa-check up ka sa mga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
2: 470.
1: Sang sano ka nagsugod inom na DTX 500?
2: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa aga, bali 2 times a day.
1: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
2: 160.
1: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
2: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
0: ako. DTX 500.
3: Aton talakayan subong is all about allergy. Isa ni ka immune system response ang mga foreign substances. Normally, hindi man harmful sa lawas. Sulod bidang yabok, mga balahibo,
4: aso.
3: Tuloy, isa ni sa gitawag nga overreaction sa imong ano, abnormal immune system response. Kung gato ka rin allergy, mangoy mo immune system eh. Pero kung healthy laman lang imo immune system, kag alam, hindi ka na mag-allergy ah.
4: Oh, correct Dr. Ramil, no? Take for example, ang allergy sa pagkaon. May mga tao nga hindi allergy sa seafood, pero later on naka-develop sang allergy sa mga pagkaon nga wala man siya allergy before, no?
3: Ang iba niya makakaon niya pasayan, kasag, shellfish, gakuan niya panghabal din ang panit, hindi baka ginawa, ginhapo dayon, damo lang ginabatyaga. Ang asthma, isa na sa forma sang allergic reaction. Kag ang worst nga form sina nga allergy is ang respiratory attack. May pagani ang panit kay siyempre gapantal-pantal tapos kaluton mo lang eh. Kung kabalo ka ang kalot eh, mampawa naman. Pero ang hindi ka kaginawa ito, delikado na yan.
4: Gusto. Delikado kung ikamatay isang tao ang worst form of allergy, ilabi na kung iguon na imusin nga lungs. Correct. Isang hardjack pa na.
3: May ginatawag Sir GP nga status asthmaticus. Ining medical emergency nga sahi sang asthma exacerbation kundin mayara sang hypoxemia.
4: Huwag ka oxygen.
3: Hypercapnia. Sobra kadamo carbon dioxide.
4: Gusto.
3: Na sa imudugo bangod sang hypoventilation. Or hindi kaginhawa sang gusto eh. So ang sunod sinati, secondary respiratory failure eh, patay.
0: TTX 500.
5: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
1: Sugod lang nag-inom ka
5: DTX 500.
1: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
5: Almost 3 months na.
1: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
5: 3 times hindi.
1: Kamusta ang alay sang kamot?
5: Wala na.
0: TTX 500.
3: So simple man lang, management Sir JP, inom ka sang food supplement, termina mo na ginaya balik-balik para sa imong healthy nga immune system, DTX 500. Or pili lang sa Mighty C or Pure C. Amo man na ang gabulig sa imo. Take note, imo lawas wala ka produce ang kuan vitamin C.
4: Gusto.
3: So you need supplementation kay hindi makumpleto sa imo ginakaon. Nga gakaon ka pulo ka bayabas kadadlaw. Gakaon ka pulo ka orange kadadlaw. Gakaon ka guyabano. Yawan ka na ya. Amo ra ka importante nga adlaw-adlaw mainom gi kaya DTX 500.
4: Correct.
3: Isa sa pamatuo na Sir JP ang sige na ko inom sa Mighty C. Wala lagi ko ya allergy. Bisan ano pa nga higop ko kaya buok, no? Mga pagkaon, mga bulong na luyan sa ginawa man. Kaya ang sikreto dais palakaong kagulay. Si palainom ka DTX 500, palainom ka Mighty C. May allergy ka pa ba? Sige-sige ha lang, no? Kung halimbawa may history ka allergy, it takes hindi na madalas one month ka inom sa DTX 500 kag Mighty C.
4: Correct.
3: It takes years para matadlong ang imo immune system, para mag-healthy, para mag-alam. Amo na importante kag kabalo ka mag-into. Permina to ra ginatidlo mo, intuon mo imo immune system. Paano mo intuon imo immune system? Di gutom ang immune system pagaga. Inom ben ka Mighty C kag DTX para amo na pagkaon din sa imong immune system. Kay kung unahan mo nakatamis, sigurado hindi na pagkaonon sa imong immune system ang DTX. Nga permi ka hambalon sa imong tatay nanay, kaon prutas, kaon gulay.
4: Tuod no?
3: Because of antioxidants.
4: Correct.
3: Of course. Because of antioxidants. Inhatag na sa Ginoo para magdepensa sa tanom batok sa adlaw. So, ang sikreto kaon naton siya para inang antioxidant nga ara sa tanom ma-transfer sa ato.
4: I-transfer sa imo.
3: So, gasto pa ka? Kakapoy kaon niya.
4: Hindi
3: ka kapoy magsikaw na ng mga bark.
4: That's
3: why DTX 500 lang ang Mighty C. Arada ang pinaka super antioxidant sa kapsulay nga ina.
4: Correct.
0: DTX 500.
6: Ako si Herminia Titong, 53.
1: Pila ang imo blood sugar sa una?
6: Sobra 300.
1: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
6: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
1: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
6: Oo.
1: Ano nakadugay ka naginom?
6: Mga sobra na isa kabulan.
1: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
6: Oo.
1: Anong resulta? Pila na?
6: Sobra na lang 100.
0: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Kahit saan,

0: oras sa K5 News FM Kalibo alas 10 sa 8 agahon.
1: K5 News FM, top of the hour, top of the hour news break.
0: Para sa aton niya top of the hour news. Nagapabilin sa Philippine National Police sa General Hospital kung sang kaparehong akusado ni Senator Dante Marco Leta ngarong negosyante nga si Aristotle Viraya. Suno sa PNP Public Information Office Chief Colonel Alan Ray Co. Nagapalipas ita gabi sa ospital si Viray matapos raya nga maka-experyensya it gulping nga pagtaas it blood pressure. Presente raya si Gon nga nagapaidagom sa monitoring it mga doktor para masiguro roan ang kagawasan bago ibalik sa kustodiya it mga otoridad. Wapaigin pagwa nga duga nga detalye rong PNP angot sa anakara nga presente nga medical nga kondisyon it akusado. Samtang pareho man nga nagapaidagom sa health monitoring ag laboratory test si Senator Dante Marco Leta sa kaparehong ospital. Na matapos man nga magreklamo imaw it pagpaganakit sa anakarang adughan ag anang nape pain matapos nga magtaas man rong blood pressure kasunod rong pag-aresto kahapon sa Sandigan Bayan. Inyo na ba tiyanong K5 Top of the Hour News? Inahatod gato ni DTX 500, the superior antioxidant, para makalikaw sa nagkasari-sari ng masakit kaparet high blood diabetes, mag-inomit DTX 500. Ako si K5 Rio Trico para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
2: K5 News FM. Kajami mo sa musikahan, sa balita, maasahan sa public service. Always number one. Number one. K5 News FM. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Yes, the show sa Kalibwa Clan. 94.5 K5. News FM. News FM. I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakaton. Mag I Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold ang mas ginpambaskog nga kapsula. Para sa mga mata, I Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold. D3 Bio.
2: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. With Vizio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag sa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Vizio, ang Vizio yung may D3. D3

0: Mahi ko bala ang imo dugo.
1: DTX 500.
0: Masami ka bala gina energy.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatinlo sa imo mahi ko nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalida sa mga nagkalayday nga energy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami isang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Pamaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.

0: C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Pugali si baby, masami ko gina-allergy. Kaya magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika. Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mang Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
4: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
5: Wala, git pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
6: Performance mo bala? Maluya na? Mang-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuwas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madukay nga performance.
4: Di pre, musta bulang kape, pre?
5: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis,
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Tikasin.
6: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
8: Northwestern Visayan Colleges is now accepting enrollees for preschool, elementary, junior high school, and senior high school for school year 2026 to 2027. Take advantage of government subsidy vouchers, competitive tuition fees, modern facilities, competent teachers, and top quality education, and be part of an institution that truly puts students first. For enrollment assistance, visit the NVC Registrar's Office at the ground floor, ASQ Building, Capital Site, Calibo, Aklan. You may also call 262-4517 or message us on Facebook at Official Northwestern Visayan Colleges. Sa NVC, ikaw ang bida.
9: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
10: Hey, five, Galing!
11: Ating gabi na. Hindi ba ako nakauwi ng bahay? Mapapagalitan talaga ko ng daddy ko ngayon. Sandali, bubuksan ko lang pinto.
12: Ay, iminor na.
11: Ha? Bakit ngayon lang ako umuwi? Anong oras na? Madaling araw na. Ngayon ka lang umuwi sa bahay. Kamutin kong mukha ko. Makatulog na nga.
12: Ay. Inunahan pa ko ng kungong ito. Ay.
13: Station
14: K5 News FM.

0: ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka.
1: Nga abala, nga ang D3 Bio, ginatawag superfood supplement. So, Dr. Lamil, ano nga ang special ang D3 Bio?
2: What makes cold press extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio nga special? Lantawa binabi nyo kwa dabi supplement kung may ara ba extra virgin coconut oil? Lantawa binay inyong mga suplemento kung may ara ba medium chain triglycerides? Ang MCT, ang monolaurin, monocaprin, kag monocaprilin, nga ara sa D3 Bio, wala na sa iban nga food supplement. Makita lang ni mo na sa D3 Bio, the potent antiviral, antibacterial, antifungal nga klase nga suplemento, Sir Boy.
1: Correct, no? Sugod pa lang, pag tumal mo sini, pag buka mo sa D3 Bio,
2: patay ng kagaw.
1: Kagaw, nangigakos ang ginatawag nga dental caries or popular known as tooth decay. Ginapatay ni MCTs nga ara kay D3 Bio. So before mo siya tunon, yung palibot-libot mo na ta, pati pa mga bacteria that causes bad breath, kayang-kaya, may mga fungal infection kasi in my mouth, kayang-kaya man ni D3 Bio.
2: So moving down to your stomach, pag sulod sa D3 Bio, pagkanto sa imutian, ining extra virgin coconut oil mga makita mo sa D3 Bio, ginapatay niya mga bad bacteria sa imutian. Like E. coli, ang extra virgin coconut oil sa D3 Bio, gabulig mo na sa production sa imong chloride, no? Para magbalanse sa imong stomach acid. Kag, ang nami gidya, may mga H. pylori bacteria sa imong tiyan, Sir Boy, para ma-prevent ni mo ang mga hyperacidity, even stomach ulcers.
1: Grabe, no?
2: So, ba, pag-agi sa imong isopagus, kung anong kaya niya hapitan tong kagaw, patay. Pag-abot sa tiyan, ato pagin ang kagaw, patay. Tungod sa medium chain triglycerides, nga hindi mo ginamakita sa iban nga suplemento.
1: Wow, no?

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.
1: From the stomach, it will go to the major absorption center of our body, which is our gut, our small intestine, particularly the duodenum. Ano ginaobra to? Medium chain triglycerides, no? In the form of caprylic acid, caprylic acid, and lauric acid. Inisya becomes a potent antifungal, antibacterial, antiviral agent. MCTs pa lang na, ha? Patsyon niya to mga yeast, mga bad bacteria sa imo chan, para tubo nami ang tubo sang imo bacteria, good bacteria like probiotics. But anti siya magsulod pagin sa imo portal vein, ang inimbuobrahon niya, padnanamiun niya pang absorption sang imo fat-soluble vitamins nga hindi matawaran ang beneficyo sa lawas. Way labot na macro and micro minerals like calcium, phosphorus, zinc, potassium, all of this, ginapanami ang absorption ni D3 Bio.
2: Pag abot sa tinay engineer,
3: uh-huh.
2: Bubuan

0: na sa imong akoan pang creatine lipase.
1: Correct.
0: Ang isa sa ilang fatty acids mahimo na nga monoglycerides.
1: Correct.
0: Ang lauric acid mahimong monolaurin na.
1: Correct, correct. Kaga amon isang potent nga antiviral,
0: yes,
1: antifungal, antibacterial.
0: Libot-libot na sa imong dugo engineer ang monolaurin, monocaprin kag monocaprilin.
1: Correct.
0: Ang monolaurin it takes 8 hours nga libot-libot na kung sinong maagian niya nga kagaw patay engineer. Tikay walo lang ka oras siya nga malibot-libot. Ano himuon mo? Inom liwat eh. Sendetri bayo. Ang monolaurin it will turn to ketones.
2: Ay, usaron pagid.
0: Usaron pagid niya yan.
2: Pagid bayad na bayad ka.
0: And that ketones pinakaimportante sa mga tao nga may edad na, sa mga tao nga may ara Alzheimer's disease, mga tao nga may mga dementia, mga tao nga may mga anxiety disorder, may mga epilepsy. Take note mga ginikanan, nami gid ang D3 bio when it comes sa brain degeneration. Eh?
2: Wow, no?
0: Oh. Grabe no? May antibacterial ka pa, may antiviral ka pa pagkatapos kaunon pa sa imong brain para mag-nourish imong brain. Din ka mangita sa nga suplemento. Tingong gainom lang ka nga plain nga D3, D3 bio ka na lang. Amo ni nga wala sa plain nga D3, sir boy.
3: D3 bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver nang galingin mo loko na ibaluan ko nga taas nang dali akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 bio, tatlo ka sa isa kadlaw, 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
5: Mabagat, sumagabot ka.
4: D3 Bio. Health News.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa kampiyon ng istasyon, alas 11:03 na sa aga.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
2: Number one,
0: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 11 Mbps, high speed na mga balita at public service, mag-aatid ng napapanahong kaganapan, mag-aalok ng pananaw, natanggap ng karamihan, tatalakay ng mga isyong mainit na pinag-uusapan, optic fiber sa komentaryo. 11 Mbps sa 94.5 K5 News FM. Speed na balita, optic fiber na komentaryo, 11 Mbps. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Ang kampiyon na istasyon, K5 News FM. Speed na balita, optic fiber na komentaryo, 11 Mbps. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM.
1: Good morning, Pilipinas! Mayong odto sa ton ka ng mga ka-K5 nga nagapamati yon sa ton ka ng programa. 11 Mbps, mga balita at public service sa 94.5 K5 News FM Kalibo.
0: High speed na balita, optic.
1: Aga ililiba kita daywang oras sa pagatod kinyo pinanaton ka mga nagapanguna, mga preska ag bago nga mga balita, mga balita nga nagkananabo bilog naton nga Banwat Kalibo, bilog nga probinsya Itaclan, mga balita manaton sa nasyonal mga ka-K5. Partner ko makaroon sa technical side sa studio si K5 Fred Batoy, K5 Oliver Kahilig. Ano raton mga nagapanguna nga mga balita? Aton tawon ito ra sa aton kaning pag-ililiba. Balita lokal, balita nasyonal, issue lokal, issue nasyonal. Aton pagatalakayon sa aton nga programa magkanang adlaw it Martes. Ba Martes ta matuod. Padasi graton nga inadlaw ay petsa 7 gon bugan itay karang Hulyo 2026.
0: High speed na balita. Optic.
1: Next month.
0: Kalyo, 11.
1: Agosto na. Tapos sa Setyembre, madasig raton nga ilinadlaw. Well, siyempre mga K5, Anumanro Plastada, magkanang adlaw it Martes. Ibinyo kami sa aton nga programang 11 Mbps. Well, good morning anay sa mga nagapamati, wala nga nagaugo ilabas, nagakaon rin na, no? Sandang nga mga panimagay, riba nagaprepare pagang ibay mo pang nagagaha kung ang mga gusto man, nagpaborito man nga kanon magkarang adlaw ita Martes. Kung may kwarta ti baboy baka eh, no? Kung uwa, tugtugok ang gidanay na. Malino naton ay rin doon pagpangabuhi. Okay, kontak ko may mga malita. Kita nga na. Nakukuot kayang rito tapos may unod na. Or kung may mga negosyante nga nag-provide kibo, no? Tapos di mo pag i-declare sa sell-in, by preso ka tinggali. Lander, mas ko natabo ba kay Marcoleta? Sadya, taga-kanabo sa nasyonal ay. Well, good morning sa mga restaurant nga nagapamati makaroon, sa mga establishment iya sa sentro at kalibo. Pag sa mga panimagay nga nagatutok man magkarang adlaw it Martes, pagi sa nga mga transistor radio, medyo pagpamati, ha? Pag sa mga drivers naton nga nakatune in man, pagi sa nga mga stereo, sa mga nagapungko, nagapaplasta din na sa mga terminal, medyo pagpamati, ha? Especially sa mga gwapo nga mga drivers it Altabas, Kalibo, vice versa. Sa mas gwapo nga dispatcher sa tanan ba sa tanan kay Uncle Boy Cyril de la Cruz. Okay, syempre may pag-monitor man sa mga OFWs nato na abroad. Nagapamati pagi sa ton yung Facebook Live at ton yung Facebook page. Oy, i-like, i-follow mo nga daywa ka mga Facebook pages, ha? Rang live programs dash K5 News Kalibo. Para updated ka mo kung pila na ton ka mga preska. Aga bago nga mga balita mga ka-K5.
0: High speed na balita. Optic fiber na komentaryo. 11 Mbps.
1: Ano nga na ton nga mga headlines? Aton pagatalakayon magkarang adlaw ita Martes. Nakita sa aton yung mga headlines. Headlines naton balita lokal. Sa aton yung mga headlines sa balita lokal mga ka-K5. Ginapahayag pamilya it sambilog sa mga biktima itatabo kada nga pagpamuno sa BGMP. Nagapangayo itday kada nga pinansyal nga bulig. Para sa anda ka nga pasyente. Ay natabo nga ra. Siyempre wa man da gina-expected ko family. No? Ang imaw man kunta ko pamunuan ko aton nga taga Aklan District Jail. Kaso nga ni, ay una man, mismo nga taga Region 6 na gambay, nakitaan nga may una gid nga lapses, no? Saray nga nga pamunuan ita BGMP Aklan. E kung what lapses ti, wait may kung ano nga mga material, mga metal una nga makakasungod sa mismo karanga piitan. Di ba? E hugot kidro nyo gina bawal. Hindi ko nag-inspection da, tutuod ng inspection, alikawan to kung taron, ma-prevent. E siyempre, kung namat manabi, nagkakumpiyansa man do, aton yung mga BGMP personnel, randa man lang man kung takaon, human consideration. Ay nintindihan man ang daron nga may mga pamilya man na meron sanda. No? Pero siyempre, andang trabaho to protect ang ugot ka bantayan ng mga preso rin na. Apisan mo to, mga preso nakakumitar itdaya karang ginatawag naton kasaganan sa batas. Eh sige apon, may mga rights man doon sanda. May mga kinamatarong na dapat man doon i-provide ko aton nga mga otoridad. Aga unaron sa mandato ko mismong gobyerno sa BGMP na dapat protektado ro mga preso ta while nga una sa suod ko rin yung mga piitan mga K-5. Tauro na tabo ro pamilya nagapabot katon ita information na pangayot bulig na gusto ipabot sa publiko kung sino na ila magbulig man ba kanda ay yamat kami tama na rin mag-shoulder ka na. No? Again, transfer from provincial hospital in transfer do sambilog sa victim sa sangka private hospital diya sa Kalibo eh makon mo tana I speak galero gin gamit pasintabi sa mga nagailabas rin na pero anang igo dughan anang baga ba di ka na oh gapos sa status sa milikod eh makon mo tanga klapag pamuno ron pero problema makaron makarang oras kakatawag ang gin. Randa ro heart ko no ko rayang rang victim. Naputos ko dugo ay sipin nagbleeding to sa sugod. Ay ra igo mga K5 is dughan, di ba? Oh, ay gusto ipamangkot ko pamilya nga man it. Wag ida mana it may bulig bagaro. Pamunuan it BGMP Aklan. Oh, ay pisan itong sandara kahapon, nagpangusisa ko. Ano rin mga pwede kabuling, ano, balik-balikan tara. Nabilog ng istorya ay makamanumano naton. Pero sam bilog or anag itakarang partner or nanay ko victim na. Balikan tara rin nun na kung sino ka doon available. Ay sabihan naton, masako sa dama ka ron. Nagabantay ko ng sambitan ka ng pasyente. Dugang mga balita mga K5. Gobyerno ang manginikanan. O dapat kita nga magbuligan para malimit o mga estudyante sa pagkalulong sa daya karamisbong gadget. Ito na makamanumano naton. Pero aton karang migo. Yan. Isa yung ka psychologist. Kilagar mo sa kapi sa clan. Yan na rin mga opisina riya. Mangutana kita ka na mga K5. Ano ba garo mga dahilan ba it aton nga mga effects doon it pagkalulong sa gadget. Ako namatay sa bilog ron sa dahilan nga nagaiba ta baro galit sang katawo, no? Aton doon istoryahan indo na pagi sa aton kanang kilaga psychologist ya sa aton sa Panay Island mga K5 standby. Samtang sa pihak karang aparte, aton nga balita nasyonal, ay abo nagabantay ko bagyong nga, kung ano man plastada di bagyong Bavi, ay international name na ron Bavi. Kung sumugod sa party, siyempre bagyong Inday. Kinapayag it NDRRMC, naka-heightened alert sa damakara, na rin posibleng epekto nga daga, it day karang super typhoon Bavi. Ando nino na iplastado mga dugang nga detalye sa tunya pag ililiba. Sa piyak kaparte balita nasyonal, 16 nga boto dapat gid maabot para makonvict sa rekarang impeachment trial si VP Sara sino kay Senador Escudero.
0: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, 11 Mbps.
1: Sa itanan, daton mga nagapanguna nga mga balita. Katon tawan ito oras sa ton ka nga pag ililiba. Mag-check it at dugang nga mga reports. Alin sa ton nga mga K5 patrol reporters kaya naka-standby. Una sanda nga mga areas of responsibility. Sa ton ka lang nga Kalibo PNP. Mag-check dugang sa pinanaton ka mga PNP stations. Aga balita sa ton ka nga patrol. Kaya nagalibot na sa makaroon ka nga pangurason mga ka-K5.
0: Ang kampiyo na istasyon K5 News FM.
1: Oy, sa mga wa pa rin na makailabas, pahaom ag ilabas yon. Sa mga nagatimo, don't forget nga mag-inom it, siyempre, pampaprotektar sa gawas na, pampabaskog. Ay, kung kamo, nagakaon rin at puro mga, puro karne, baka, baboy. Dali kamo magkabagatian. Dapat kita man, kung pwede man ninyo, schedule, Monday, Tuesday, pagkakita na gulay, Merkules. Pwede ka kagahat isda. Tapos, kung natagkaw ka at karni ka. Bukot it straight mo sang Domingo. Mix mo ang git. Pero mas dami kung sa sangbugan. Sang bisis, dayong bisis kang ka-take it mga karni nga. Especially baboy ba? Para di ka magkabagatian. Kita mo rin mga tao nga sa nagin nga may high blood. Kagad pag it kakaon ka baboy. Hindi ko namatay pila to sa hospital ron. Lisod nga ma-hospital kita. Kapin makarang at simpo nga wakita at kwartag malita. Diba? Ay kung mga politiko ka, mga una ka sa matutag-as nga posisyon, pagka pusas ki mo, a few minutes, ma-declare ka nga nagataas ring pitikon tagapusoon mo. O man na, hospital aresta, sugod sa hospital man na, ay gagain ko nura pamatsag. Okay, takon mga maurong manggaronon, di ba? Automatic, taron. At ito, tasan na ron sa mga mahahagon ng ospital. So, kadumdum mo, ospital sinimo, pero dumdum mo ta, mga 5-star hotel ta. With aircon, nagkapadyapad, dura ng kwarto. Pero kada gabi ay, per day nga bayad, mga nasa 7,000 plus. Oh, ay, what a kind of problema ron, afford na. Nay, kita nga rin ang pobre. Kasi kita mabuko 7,000 a day nga ron. Di ba? Diyan kita kakita bisan piso kung hinunggab libot ba kamos kalibo kung may makita ka mong piso sa kalsada. Yung una man siguro sa isang adlaw mong libot basi kung mahapunan kang mga bago ka man makakita. Good flashlight anang nga ma-hospital ka. Ngani dapat gatik man kamo itpampa protect sa gawas ta para hindi kita magkabagatian. Inom kita DTX 500 ang Mighty Zero Alkaline Vitamin C. Ang pabaskog sinako niya ni Tiyawas. Kasi yung DTX 500 ginakabi ka na superior antioxidant. Kaya nagasuko sa bagatian niya diabetes. Kinabuligan pa ma-regulator ng blood sugar levels sa ton ka na nga gawas. Kina-prevent ng mga oxidative stress ang anti-cancer pa mga kakipay. Sa mga pagainom, protektahan inyong liver. Kagani ka mo't pilang pesos nga rin gastos sa sangkabuti. Ay handay nga rin nga 14 pesos nga DTX 500, hindi mabakal. Wow. Di ba? Kinahon-kahon man ang kamang bilinakan at inom. Tapos di ka mo ka bakit pang pa-protect sa inyong gawas. Amligan inyong karang liver. Amligan inyong karang heart. Makontrol na din ka mo makangkon high blood ang diabetes. Di ba? Plus pag-idrong Mighty Zero Alkaline Vitamin C. Kasi iba natin do Mighty C, kung bastante ka sa vitamina sa gawas, hindi ka magkasakit like simpleng gagnat o butrang kaso sipon. O, di ba? Singkiri nga sugod mo sing trabaho, pagkaanganan, balik mo pagkaagaga, inyo man ding pamatsyak. Termi ka baga nga yu-yu, ba? Kung matmabugat man ro trabaho, naman mauron taman ang K5 na. Nasa ano ta baga ron? Kasi man akong sa lahit, naman na namo, hindi ah. Patanan, pag magmasakit ka, gasak ka kamasakit ring pamilya ay. Lungan, hindi man. At least kung makatagapon yung sakit. Ay mahina at kaping kung mga simpleng sipon na ubo ka at trangkaso, napatunay nga daw sa bilog sa mahina rin mo nga immune system. Dahil nga halimbawa kung klase mo ang bitrabaho, ay bukon man matulit mabugat pero daw stress ka, no? Tapos babad ka sa aircon, guwa ka man na sa silak, sa construction worker man, sa silakan, gabugad, mainom it magamig, dali mag-guba raton nga gawas. Patapuay huway man anay ka mo. Iwas pasma ba? Parang madali masama raton nga gawas. Kaya dapat naka-DTX pa ba na ng Mighty C ka mo, adlaw-adlaw mga kakipay. Baka yun sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, inamtang sa Refendors Building, Osmeña Avenue, Kalibo, Aklan, barato na, epektibo pa!
0: High-speed na balita, optic fiber na komentaryo, 11 Mbps!
1: Sa ton niya pag ililiba mga K5, kinapahayag kahapon yung kumpirma gidra ni Senador Chis Escudero ay ginkandimaw butang bilang presiding officer it Senado. I got to take note man si kahapon to si Gatsalian. But at least man mana may daw sa tanawon mo sa print ito sa kamera ay nagabuli gay gid baga sa nandaywa. Para sa pag plastar ko dahil nga nang inatawag naton impeachment trial. Pero ginamba ni Escudero. Pero before that gali, kasi mga awa ka mo ha. Man na si Chis, ganun tag imo ba dati ron do member it majority group? Member imo sa dati, makon sa majority man gyapon. Pero yot sa pihak sa grupo ta, ita daya ka na nga nanday Soton, nanday Lacson, no? Nanday Senate President Gatsalian. Eh dating ito imo no sa pihak. Tag before natabo rong bakbakana sa Senado, ito tarin mo sa majority group. Ang ginapangunahan ni Senador Alan Peter Cayetano, no? So bangod sa mga kunano man nga mga desisyon ag ginarespeto nato na dili maturo andang kumbaga sumagi sa ng pinino ag daw para kanda hambananda sa andang mga video naguwa ay para kanda ibukon ta dapat itmaura kita ng mga senador aton stopon man narag tama unda aton man nga isipon do sa bayan ng Pilipino na naghihirap ngayong oras. Oh, masinanda kita ko mga politiko, no? Dapat man ay manaigrong katotohanan at dapat man ay serbisyo hantar ang mga Pilipino. Ay ginbutang man ang kita kara para magtrabaho sa rin posisyon. Mga makon habugtawan, mga kimakon, riba man ang senador, ang number ko ibang supporters man. Ngani, umaten ka to si Escudero sa sesyon parang yung nagka-quorum according sa makaroon is majority group. Parang yung nag-proceed sa dag nag-elect it bagong mga opisyal sa Senado. May rigodon yung natabo. After that, pila ka Domingo tobi walagman sa grupo, sa piyak, si Villanueva. Ay, sandang daywara ni Escudero, kung binag-binagon, taruga ka na mo yung Pilipinas. Diba, sa Milog Rosanda, sa mga ginayakot, may kantanan sa Manumaliyang Flood Control Project. Si Jinggoy, nauna na to sa sugod karihas. Ay ginabati-bati pang katuman, nga magwaon na imaura, magwa man ay makatunga, kaso, ruwaran. May kaso, nahaunahan pa ni Marcoleta si Chis ag si Villanueva. Ah, nakabugo, makaroon. Nung Duterte supporters man, di mamawaga, nga nag-iisip man, ibagid man man akon sa puder, ag gapati sanda nga sa likod kay presidente. Eh diba, di president, si Presidente Bongbong Marcos Jr. from DOJ Secretary, kasi Boying Rimulya, in-appoint na sa pagiging ombudsman. Diba? So, imo makondo ombudsman. At sa ibang kamuko, power it ombudsman. Again, ginambay nato sa Milogron sa may gahom sa ton sa Pinas. Kung ikaw mabutang bilang ombudsman, hindi mong trabaho ka ron, magbantay it mga opisyalis, it gobyerno, partikular mga sa mataas na posisyon, kung may una nga mga anomali ang ginapanghimo, pwede ka reklamo ka mo sa ombudsman. O si Saon, imbestigahan, ako makitanit butas, pasakaanit kaso. Kita mo mga mayors nga ng iba, mga member sa ngulang bayan, yes, aton sa local level. Kung ako naman ginareklamo rin sa narito sa ombudsman, bangon sa mga maura nga allegedly may mga pagpangurakot, ginareklamo sa ombudsman doon, once nga makita at butas, di gina-dismiss. Like what happens sa ibang mga munisipalidad, di ba? Maroon doon do power at ombudsman. At hindi nung pwede nga basta-basta si Paon mo gata. I think matapos yung do term ni Marcos, di mo man matapos do term ni Boying, matapos yung do term ni Marcos. Hindi ni mo president, ombudsman, atong ombudsman tagapon ko, si Boying tagapon. So 7 years ay. Ati, hindi ko sa 7 years ay. Agro makapahalin sa ombudsman, siyempre impeachment man. Diba? Like what happened sa mga nagtaliwan yung ombudsman, ginpahalin, impeachment. Eh, pahalin, eh, doon kinamas makon para pasakat kaso ro mga iba niya senador. Ano yung gadudaman doon ibang mga kwan ba ya? Mga Duterte supporter. Ay, makutangan eh, masyado tamakon nga kwan da. Pinolitika ro, gaganabo si Babaw. Ano giman mako manabo sa impeachment kana kontra kay Inday Sara. Tikon may saga para kakon ba? O ba't may ginapinan kita kada kanda? Eh ako, man ako nagbuguto kanda karon. Ay sa matuod yan. Ako nang ginabutuhan. Siguro kabuta ako kan matipilang bilog kasi na doon. At pagpunon kumako ng balota nga na kon. Ang bilog rito ay waman it may naubra. At mga basahon mura tinapusan, nagaraan ng pagkataway. Siya okay, di datulang. O. Oh. Kakon ba kon sa pagtanaw nanda may kasaganan aron sandig man sa ginepresentar ng ebidensya ti kanaton pa impeach ta si Sara ikon wa man man it pag kwanta magsinunod kating sa piyak nga grupo biwa nga o sa sangka grupo or sa sangka tawo nga datura ng desisyon baka ti mo sariling desisyon man di ba bilang mambabatas din don. Hindi nga bang nga kapartido mo kung singkarito pesko sambay ni Kwan Bangara ni Tulapid aga pa sunod-sunod lang ko ah. I-post ako ni Imaw kung singko nung ga-observe ma kung singkarito ro Kwan tumati mo na sunod mas manawin ko mas doon ko Kwan Bangara oh. Tatig ko baruto ba kung siman ang tilwa to ito mamasailo. Well anyway sa ginambay ni Escudero disisize gid, hindi magnaba sa disisize kabuto. It mga senador, parang matulan nga guilty si Vice President Sara, pwede ka ng impeachment trial. Ay sandig sa konstitusyon, mathag si Nay Escudero, gawa it official nga pwede nga matulan sa isayang ka-impeachment trial, gawa nagkakasugot ro 2/3 sa kabilugan nga miyembro itay ka nga senado. Di mang 2/3 butang ba hindi si size kabilog ka senado senador do ga hambal ga pabor o impeach tara yung tawong ra no? Aba ni Escudero to with 24 members of the senate A literal interpretation of this means that conviction requires the affirmative to vote at least 16 senators. Judges, nga nagasirbi, makaroon nga makipipe. Ano lang kasimple ang ba ni Kuwan, ah? Ang ba ni Escudero? Waguro nagkuhan ka ra, nagpamagabag, 12 kahapon do, nagsugot nga mangin presiding officer si Escudero, e bugado ba eh. Agi na pamantaw ng imong kunurong mayad ka ra. Tanaw na ton sa mga masulong ginadlaw. Alas 11.26 sa tanyo oras, standby ko mo sa tanyo pagbalik, ay mga tanay sa sangka psychologist gali. Kung paano na ito malimitar to mga inungang arang nga maggamit it gadget, at ano repekto at gadget ka ito? Naman ko naman, riba, nag-iba taro batasan. Kapin mga inunga, no? Gulpitan ng ngakig ba yung nga? Ag based man sa Department of Education nga memorandum, ginapapagayo ko sa gadget taro mga inunga. Hindi yung pagpabuitan. Kapin kon sa sugod it eskwelahan, sa sugod it klase, oras klase. No? Ay depende meron kung paano ma-handle it appearance to situation. Kasi una saan nang bagay ron eh. Dahil lambag ko, ko mismong teachers o DepEd, ay dapat gabuliganay kita karamana. Okay? Para ma-save na ton do, aton nga mainunga sa kung anong mga negatibong epekto itay ka ng pagkalulong sa gadget mga kakipaybe. High speed na balita. Balikan taron tanan-tanan ha, ang dugang pa nga mga balita. Matapos siya may importante ng mga panomdom. Stand by!
0: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan. Kung wala akong antipara, hindi kina ako makabasa kag hindi makakita sang eksakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sing isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara kag masanag nagidyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo
0: Gidya. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. iCare Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata. Gikan sa hali nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee.

0: Payo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nanggalingin mo loko, naibaluan ko ng taas. Nagali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo. Tatlo kami sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makakats mga butika. Mataas balak ang Ibu Blood Sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa Ibu Blood Sugar. DTX 500. Asal Rikan. Epektibo. DTX 500. DTX 500. May powerful extract sa tubo kag amargoso. Duhaka compounds. Yan ang kapanupo sa level sa Ibu Blood Sugar. DTX 500. Nagatinlo sa imong magkagmay nga mga ugat sa mata. Nga masami, nagka-damage bangod sa mataas nga blood sugar. DTX 500 kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sa mata. Bangod sa diabetes. Proteksyoni ang imong mata. Mag-

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako gali si Abigail Loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Kasakit rin akong ulo. Di inom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kag subong ka nami sa akong paminsari.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C. Immune booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
4: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya!
5: Mugs 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na!
6: Nagabaho ba lang ilok mo?
7: Yucky!
6: Tama na nga palupok! Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
8: Extend Food Superman for Men.
9: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
10: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa ka neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunauna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunauna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup.
0: Bumakal sa mga butika.
11: Northwestern Visayan Colleges is now accepting enrollees for preschool, elementary, junior high school, and senior high school for school year 2026 to 2027. Take advantage of government subsidy vouchers, competitive tuition fees, modern facilities, competent teachers, and top quality education, and be part of an institution that truly puts students first. For enrollment assistance, visit the NVC Registrar's Office at the ground floor, ASQ Building, Capital Site, Calibo, Aklan. You may also call 262-4517 or message us on Facebook at Official Northwestern Visayan Colleges. Sa NVC, ikaw ang bida.
0: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM. High speed na balita, optic fiber na komentaryo, 11 Mbps.
12: Alas 11:35 gon daton karang oras ag balik kita sa aton karang pagpadayon sa programa 11 Mbps, mga balita at public service sa 94.5 K5 News FM Calibo. Sa gyapon ninyo karang anchorman K5 Leonard Viray. Well, sa aton yung pagpadayon, i-check na kada partner si Dr. Romeo Lorenzo, isang ka-psychologist, no? Sa special communication ko ni mo K5 Bread Maagi, raton ka nga ma-interview makaroon. Ay, gusto ko ang bagay kasi 11:35 nga rin napili ni Doc nga oras para nga may paabot baga sa mga ginikanan ta. Mga makarabing oras nagkakagaon daton nga mga estudyante, mga ginikanan. No? Revival nga una, sanda nga sugod itbagay, nag-lunch. No? So, gusto na akong ipa-plaster kinyo. Pero raya nga nga may kantanan sa ginatawag kunamat na nagresulta gon sa bullying. No? Daw doon na bigyan naturo makaroon kung mga kigmanghura naton do dahil nga nga pagkalulong sa gadget or cellphone, pagkababad sa kunano rin na nga mga online games. No? Riba gani, ginatawag naton Roblox, no? Ag kun ano pa rin na nga mga hampang it mga unga nga makabig naton nagatikod kanda nga himuon do dayang bagay ag daw nagapaiba ko anda nga mga pinamatasan. No? Mga K5. So aton iplastar ro linyada ni okay, ara nakakonek ko ni Doc Romeo Lorenzo, no? E makamanumanon na to imo kasi kukuan pa ko na ako na interview rin mo ko Sunday kasi masako ang si Doc Man ag ko Lunes kapon ni Wabi Kitaria ito kita kapon sa Iloilo with SM Gloria nag-attend ko 5th anniversary no it K5 News FM Iloilo. By the way congratulations kanda no sa andang ika 5th anniversary. Limang dag-o na ro K5 News FM Iloilo. Mag-K5 mo sa nakadominante rito sa siyudad at probinsya at dekara nga Iloilo.
7: Wow!
12: Ayan, yan ay congratulations. Ato man sa andang ina-congratulate ron, no, mga ka-K5.
7: Yahoo!
12: Well, anyway, makaw naka-schedule ka aton si Doc Romeo Lorenzo, no? Parte ka rin yan. Atong istoryahan do, epekto ko mga gadget-gadget nga. Arali mo partner sa Piyakalid niya, Dr. Romeo Lorenzo, Doc. Live kita sa K5 News FM Galibo with K5 Leonard, no? Good noon. May odd to si mo, Doc.
13: Good afternoon, Sir Leonard.
12: Hmm.
13: Musta ang akong, ano,
12: okay Doc, 5x5 ang imong audio diri sa amon sa Aklan, no? Balaan ko.
13: Kayari ako subong sa clinic ko sa Rojas.
12: City. Rojas. All right, sige. Doc, nagtawag ako sa imo para at least ma-i-explain bala naton sa aton nga maginikanan nga nagapamati subong kay Mayo ang oras nga 11:40, no? Mangin 11:40 nangan-angan. Dahil mo nga time daw ara sila sa ilang mga panimalay, nag-take sang ila lunch, no? Para ma-tsindihan sang kabataan kag mga ginikanan ang posible nga mangin negative effect, no? Sang ining ginatawag naton gadget kay subong after ang natabo to bala sa Tacloban City mutong tatlo gid ang namatay ng estudyante according sa PNP sa ilang investigation gagwa nga mo isa sa mga dahilan no pagka family problems ang bata and then ang ibang gisiling man pagkalulong sa gadget no sa part Doc Nimos bilang psychologist sa pag-obserbar mo ano gid ang pinaka main nga epekto negative effect kung halimbawa ang isa ka bata the whole day ara lang siya gagahampang sa mga online games gamit ang cellphone, Doc?
13: Okay. Before ko nasabton, ako na nanay nga i-clarify about yung issue sa gadget, internet, cellphone.
12: Yun.
13: In short, technology.
12: Alright.
13: Actually, ang problem diri hindi ang technology, hindi ang gadget.
12: Correct.
13: Hindi man internet. Kasi, imagine kung wala kita internet. Imagine kung wala kita Facebook. Imagine kung wala kita YouTube. Imagine kung wala kita ano, cellphone. Especially kung OFW ka.
12: Yes.
13: Diba? Kaya sa una, sa wala ni nga mga technology, kung ikaw OFW, husband mo ato sa either seaman o gatrabaho sa ibang nga country, kapag makagawa siya sa imo balay, parang wala ka na idea.
12: Yes.
13: No, kung kumusta siya. Kasi wala ka access.
12: Sulat lang gid, mga 90s, Doc, no? Sulat lang gid ang ginabangan mo.
13: Oo. Wala ka access. Kagsang una, ang mga seaman, kasi ang ako, duwa ka mangod seaman, nagagasto sila 1,000 sa cellphone, sa kwan lang sa loob. So, unlike subong, libre na tungod sa aton nga mga apps. So, in short, ang problem diri hindi gadget, hindi internet, hindi ang technology, kaya may mga positive man sila ini nga impact sa aton. Pag hindi man amo ang purpose mo,
12: correct.
13: Sa technology, again, invent in siya to destroy humanity, no? That is not the main purpose. Ang main purpose to improve lives.
12: Yes.
13: Okay, nga mag-improve, magdami ang kabuhi isang tao, sining kalibutan. Only lang, ang problema diri, ang abuse. Abuse of gadget, abuse of internet, abuse of technology. Amo ni ang problema. Kasi ang gadget, dapat isang kutsilyo, nga ang kutsilyo, pwede magamit pa si tape, pwede magamit si tape. Pero di pwede walang kokselyo. Pero karon pang siyaw na, no? Aton dyan sa
12: Yes, siyaw. Alright.
13: Oo. Ano pang iwa mo sa sibuyas kamatis ahos karne kung walang siyaw?
12: Oo.
13: Diba? Pero the same siyaw, magamit.
12: Sa krimen.
13: Sa krimen. So, ang problema, hindi ang siyaw, kundi ang problema,
12: ang nagamit. Oo.
13: Sang sina nga material. So amo ni subong. So amo ni ang problem nakita ako ining abuse of technology na nabusuhan. Kagika duha pa nga problema diri ining self discipline.
12: Hindi
13: na madisiplina bala sang kabataan ang ila sarili. Hala naabusuhan gababad tag how many hours na every day. Pag may ara ako na balaan, nga mga bata pa, hindi na gani kabasa, kaya number one, ang impact niya, ang visual gate, ang kwan, ang mata. May mga bata nga 10 years old, di mo papasahon, di rin, di nakakita, tungod kay samad na sa radiation, sa technology lang mata. Mo nang isa ka, siguro ka impact niya, pag sa mental health, inang nag-create ini ano depression pag anxiety especially pag balak irritability heart palpitation iban sinagania loss of appetite kay nga man bisan gutom tungod sang games hindi na magkaon may ara iba nakita ako nga experience ako nga iwang-iwang na ang bata very skinny na kay wala na nagkaon pag tanawon mo parang zombie na tanawon mo yung mata parang naga kung sa kwan pa sa Cebuano pa nagabudlat na ba
12: nagmudlat na.
13: Oo. So, kag hindi pag makuha nini, naga-suicide sila, self-harm, may social isolation, inang nagamukmuk. Tapos, ang isang ika-epekto niya sini, kung estudyante, ang iyang academic performance, apektado gid. Inang mga bata nga nakababad sa cellphone, sa gadget, may problema gid ang ilang mga grado. And then, kung sa mga adult man, kami mga adult man nga
12: yes,
13: nakababad man,
12: nakababad
13: man. Mga bata. Okay.
12: Ang mga retirado, ang mga retired na, no? Retired na nagagamit sang cellphone instead niya to magzumba or exercise, no?
13: Yes.
12: Amo nang ginabuitan nila.
13: Pag may ara iban, kakulang ila tulog. So kung ikaw ang estudyante, kulang tulog mo, so paano ka ka-concentrate sa school? Kung ikaw man ang empleyado, paano ka maging productive? Kung kulang imo tulog, ka-report ka sa imong opisina, parang galutaw ka kasi kulang ka sa tulog. So amo ni mga problema sa gadget. O galing lang sa mga kuwan, sa mga kabataan, inang... May mga bata nga hindi na makontrol ba? Hindi ginila ya pag i-surrender ang ilang mga cellphones sa ilang mga parents. Kag ang mga parents hindi ula hadlok man magkuha sang cellphone sa akong experience ha.
12: Okay doc.
13: Hadlok man sila magkuha sang cellphone sa ilang mga anak kay ginatreaten sila nga magpakamatay.
12: Ba.
13: So amo na. Amo nang dako nga problema o galing before magabot sina nga level inang may mga wala may mga suicidal thoughts na may mga suicidal behavior na dugay na ina siya nga nakababad dugay na ina kagang yung pinakamalain pag ining mga apps may mga apps subong nga may mga task sila bala
12: yes
13: ako na personal gina na akong experience sa akon nga mga client. May mga personal task sila na ginasugo ka nga, malukso ka, maniro ka. Amo nang mga testimony nga akon nga na encounter sa akon nga sa akon nga profession. So, kung mag-amo na nga level na abuse na, amo na nang hindi manami.
12: Kag
13: kasi nakusuhan ng technology. Kagiging gadget dependent, addicted na sila.
12: Kag depende sa kuan sa application yung ginakaadikan dira sa gababad gid no kon nalimbawa sa kabataan games kag amo na kag may mga paaman pa nga mga task or kung ano pa nga mga dapat sa edad nila hindi na pwede allowed sa ila, no? Kapin mga kuan bala, mga sexual na nga mga butang sa Facebook, kalap talaga gani, Dok?
13: Exactly. Mm-hmm. Kaya sa una, abi, in our time, lain na ang konteks subong, lain man ang konteks sa panahon sa una, lain subong.
12: Mm-hmm.
13: Sa una, abi, nga time, kung makapanirado ka sa imong pwertahan, kung gabi,
12: mm-hmm,
13: imo bintana, imo gate, safe ka. Mm-hmm. Para masulit sa imo balay. Subong iba, kung makita mong imo nga bata na nagapanirado, pero may gapanglak, something is wrong. Kasi ang kriminal sang una, mabudlayan sila magsulod sa imo balay kung nakasirado pa. Pero subong, makasulod sila bisan sirado tanan sa kwarto,
12: mm-hmm,
13: pati ng mga pornography, kaginang mga, may mga kriminal da nga mga...
12: Correct.
13: Kung ano ang mga activities makita nila sa cellphone, makasunod sila dito sa ila mismo nga kwarto. Isang sirado tanan ng balay through technology.
12: Kalayo-layo kay isang dating
13: ajin po
12: ang mga bata sa itong mga time ara da sa gawa, nagahampang, no? Subong, baliktad na. Ang mga bata sa ito, ginapasulod, kay tama na nga maghampang. Subong, ginapilit nga mapagwa para nga maghampang sa mga pwede sila nga kwanto mahulasan instead nga magkulong sina the whole day dira, no?
13: Oo. So mo nang problema subong, nagiging in short nagiging unproductive sila. Pag ang pila dangerous sina Sir Leonard. Inamambal bala ni Dr. Rosie Rizal.
12: Oo.
13: Ang kabataan ng pag-asa ng bayan. So what will happen to this country kung ang atong kabataan lulong na sa cellphone, wala na, may mga mental health problem na. Amo ni sa uli ang mga gobernador, senador, congressman, mayor, barangay captain, presidente. Amo ni sila ng generation. So ano matabo sa ato nga country kung ang mga ang nagamanage sa aton country may mga mental health problem, may depression man ay may anxiety. Halimbawa, wala ka kabalo, sakay ka sa bus. Wala ka kabalo, gali nga may mental problem na ng driver. Amo nang kakaksidente. Kulang sa tulog, may depression, may anxiety. Amo na kadangerous. Nakita ko.
12: Okay.
13: So, pag isa pag-it, ang problema pag-it, ang mental health, hindi ba lang ang kuhan ganito sa DepEd, ang problema, ang DepEd, sinikay kulang katama ang mga licensed guidance counselor.
12: Oo, wala sila sa guidance counselor.
13: Oo. So, ang ilan na lang ang solusyon, nag-hire sila sa ining mga non-licensed na mag-assist sa mga licensed guidance counselor ibutang sa school, which manami man nga move. Kasi sa London ako, dugay ako na-expose ako sa mga high school dito sa London. May ara sila ang ila itawag ang bilid dito, hindi iya guidance counselor, teaching assistant. Okay? So, kung ikaw yung teacher, malicture ka lang ang malicture. Pero ang inang mga bata nga daw, kulang sa tulog, wala na ka-uniform, late, wala assignment, iyan na isang teaching assistant. Pag kada classroom, may teaching assistant. So kung anong mga unusual nga mga behavior sang kwan, sang estudyante, mamonitor sang teaching assistant.
12: Correct.
13: Kaya teaching assistant, wala man ayag assist.
12: Mm-hmm.
13: Assistant mo siya sang teacher na nag-focus sa behavior sa mga estudyante, which amo nang wala kita. So, ang solution siguro, amo ni ginihimo nga guidance counselor nga 10,000.
12: Oo.
13: Again, recommend sa
12: recognize.
13: I think.
12: Oo. Okay. Again,
13: recognize na sa civil service na approve na. Pero it's 10,000 ina?
12: Sa kadamo sa estudyante, sa isa ka school lang.
13: Oo.
12: Hundreds.
13: Yes. Pag isa pa na ako nakita na Sir Leonard,

0: Okay.
1: Pag wala siya matagal, sing task dira nga la isang una, bata pa, okay, matigang ka, mang-aga pa, ginatugluan ka na mang, mang manilhig,
0: manghugas pinggan,
1: sa mga palibot, pero subong niya, wala ya.
0: Na, correct.
1: Cellphone niya. So, kung amo ina nga klase sa generation, ano matabo sa ato country?
0: Mm-hmm. Correct. Doc, hasta lang because sa 11:56, no? Sa magilikanan ka pa mati, subong, ano ang mayo nila nga himuon? Parang, hindi man totally nga kuhaan ginsang cellphone ng kabataan. Parang daw makwalang bala, matamatan naton nga masolusyonan ina nga pagka lulong nila sa mga gadgets, especially cellphone. Ano ang mayo nga himuon, Doc?
1: Ang ako gipirmi sa maginasuggest sa ginikanan, number one, i-regulate. Hindi man sila nga totally kuhaan gin. Kaya di naman na makuha sa ato kasi ang gadget subong part na sa ato na lifestyle. I-regulate lang mas manami nga kung sa gabi kuhaon, hindi pagpahulit sa ila bala kasi initay makuha sila. Kuhaon, ibalik lang galing pagkaaga kasi hindi man sila negosyante, hindi man sila doktor nga bisa na lang unsi sa gabi. Ala una, may
0: correct,
1: katawag
0: correct.
1: Na do. Ano himuon ko do? Hindi man sila estudyante, hindi man sila negosyante, hindi man sila doktor. So, kuhaon ang inang cellphone para tuloy-tuloy ang ilang at tulog. Number two, siguro, i-monitor sang parents. Kapag makita nila nga daw permi ka panirado, permi nagamukmuk, so may ideya sila nga obserbaran nila pati kung nagaano niya. Kaya hindi na ya normal behavior nga sa isa ka bata nga nagamukmuk mo, nagapanirado. May aragani ko nga mga na-encounter sa, nga, sa experience ko nga sa akong profession nga pati ang kwan, ginatiraduhan, ginabutangan itong ang mga pintana. Nga gusto nila, ara sila sa dark place, hindi makitaan sa sunlight. So, that is not a normal behavior. So, makita na nila. Pag kung daw hindi nila masarangan, may araman kita nga mga counseling clinics, pareha sa akon, pwede man sila na kakadto sa akon clinic na nakalibo sa kapitong site.
0: Amo na ganin, Doc, ang siling ko subong, ang mga nagapamati, nga maginikanan, nga willing ipanergo sa muna nga test ang ila kabataan, din sila pwede kakadto, Doc, ang mga taga-aklan, ang mga nagapamati sa Kapis, kaya abot kami din sa Kapis.
1: May clinic ako dyan, oh. May clinic ako dyan sa may Capitol site. Sa may kilid is Blood Tidings Church. Diri sa Kwan, diri sa Rua City, ari ako subong, diri sa Atubang sa St. Antonia Hospital, ang clinic, sa kilid sang, ano, sa kilid sang Super K. Sa Kulati Antique, by appointment. So, may cellphone number man ako, may website man ako, pwede man na nila Lorenzo Counseling Psychological Testing, ara da ako telephone number 0917-525-9058. Ara sa Google.
0: Sige.
1: Pag-isapan nila. Dati kaysa dalo sa akong kain, inang lala na, inang nagatulala na. So taas na nakatama ang level. Hindi na madala sa counseling, sa psychotherapy.
0: Dapat timplano ka to na sila. Doc, thank you so much.
1: Sa lower level pa lang.
0: Thank you, Doc, sa gintahatag mong oras sa K5 News FM Kalibo. More power sa imo, Doc Romeo Lorenzo. Good morning po. Thank you sobra.
1: Sige, sir. Thank you very much.
0: Alright. Si Dr. Romeo Lorenzo, ay, suko na berat ng oras. Pero pinangalaw, balikan ta si Doc karon para dugang ang detalye.
2: Yahoo!
0: No? Naturo, may kantanan. Dapat timuon gilong kong maginikanan sa makarangat simpo para likaw at inunga sa pagka-addict sa rekarang mga cellphone mga K5. Alas 11:54, dalanggid, yan na ito nga Mighty C Network News.
3: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
4: Ginakano nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatsyan ko sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka pati namon nga may TTX 500.
5: Isa ka pila ka maginan?
4: Sa pilmero, katatlo, sa subong kaduan.
5: Subong kamusta?
4: Huwain ni ko ginabatsyan maskin gamay.
5: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang TTX 500?
4: TTX 500 lang amugin na ang makaayos sa aton.
3: TTX 500.
6: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon ha. Makabulag ba ya ang diabetes? Basi ba lang taas sugar niyo, bulag ka mo bala, no? Istoryahan ta na karon upod ta sinang diskusyon si Dr. Ramil Uy, ang amon CEO. Basi sa statistics, ang pagkabulag bangod sa diabetes, amo ang pinakamataas nga incident.

0: Sang blindness sa mga hubin nga pangidaron, Dok.
1: Grabe, no? Wala lang kita kabalo sa feelings, Sir GP. Mm-hmm. Sang isa ka bulag. Sigurado ko, Sir GP, hindi gid mahapos ba ito nun, eh.
0: Oo, gusto, ano?
1: Okay lang tani kung pagbugtaw mo, bulag na. Mm-hmm. Kunin lang na bulag ka tungod sa diabetes, kay why ka kainom DTX500 kag may PC or pure C. Imagine bala, hindi mo na makita imong kabataan, hindi mo makita ang imong mga plangga mo. Hindi sakit kung halin pa sa mga bata, bulag ka, pero lang nakita mo imong mga plangga sa kabuhi mo kabataan, taposan gulpi ka na bulag tungod sa diabetes.
0: Tapos na bulag ka, biga, may pabata mo. Tapos ultiro na, ala, ti paano, ano na yung tsura ka bata ko, no?
1: Amo na ang gitawag masubo nga kamaturan. Anlo kita mabulag, pero wala ta mahadlok magkaon todo sang tamis. Damor nga tamis, damor ang tsansa nga mabulag ka. Amo ginipirmenyo paminsaron. Damor nga tamis kaunon mo, damor nga ang tsansa nga mabulag ka. Bisan pa may diabetes ka, kag na-diagnose na ka sa doktor nga diabetic ka, hala, sige gyapon kaon sang tamis, inom gyapon soft drink, Sir GP. Ang question, gainom baka ni DTX 500 kag may TC or PRC? Gagari pa, nugunan pa sila magbakal DTX 500. Pero wala man nugunan mag-inom soft drinks. Nugunan magbakal may TC kag PRC. Nga mutani na makabulig magdubo ang ilang mga blood sugar.
0: Gusto correct gidok, no? Nanugunan magbakal sang DTX kag may TC, pero wala man nugunan ang ilang mga mata nga mabulag.
2: DTX 500.
3: 27 lot, 57 akong edad.
4: Ano ginabatsyag mo sang una?
3: High blood gid ko, magasuka ko, kasun akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
4: Pag kumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
3: 3 times a day gid na akong ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
4: Kila sa una ang imong blood pressure?
3: 180 over 100.
4: Pero subong pila na lang imong blood pressure?
3: 120 over 90.
2: DTX 500!
5: May budget sa JP sa tamis, pero sa DTX, why isang budget?
1: Ang bagay ng tao, no? Toy, bakal na mo na DTX, pure sick, kag by TC.
0: Ostogin. Ang diabetic retinopathy, Dok Sam, Dok Ramil, or pagkabulag bangod sa diabetes, amo ang pagkaguba sa mga magagmay nga kaugatan o kon retinal blood vessels sa aton mata, nga nagaresulta sa pagkabuslot sang ugat, pagdugo, grabe ka dugo, gigil isusulod, ha? O kon retinal hemorrhage, nga mo naman ang nagaguba sa aton vision o kon pananawan. Kag kon malala na ang kondisyon, ini ang pwede nga mangin irreversible, meaning hindi na mabalik, Dok, no? Kung mabulag ka, bulagin.
1: May kumpisa na, bakal ka bag umata, islan mo?
0: Islan na, no? Wala na chance
1: wala na mabalik na mo. Ang problema lang sa diabetic retinopathy, Sir GP, amoy ni nga, hindi mo may baloan, bla? Diabetic ka na, pero amat-amat na galito, ginakapatay ang imo mga nerves sa imo sa imo mata. Te, huwag ka balo? Uli na? Nabulag ka na ya? May balaan na nimo kay nga diabetic retinopathy kung do pigaw na imo panlupan.
0: Sugod na buron, ano?
1: Gaburo na.
0: So, munang masubo, actually, Dok, no? Kalabanan, uliin na ang tanan.
1: So, kung diabetic ka, hindi pagulat na nga magburo ng mata mo. Kontrola. Inom ginya DTX, inom ITC.
0: Bisan hindi pa, Dok, diabetic, ha? Pero parents mo, nabulag, nautod ang tiil, bakit sa diabetes. So, good ka na.
1: Amo na. Nga adlaw-adlaw gid inom gid DTX 500 kag may TC para hindi ka mabulag tungod sa diabetes, Sir GP. Grabe ka epektibo, Sir GP, ang ano, ang DTX 500. Ginakontrol niya imo blood sugar kag kadamo na sang diabetic ko nga nag-inom DTX 500 nga nakontrol ila blood sugar.
0: Ko da, Dok.
2: DTX 500.
6: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
0: Sugod lang nag-inom ka
6: DTX 500.
0: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
6: Almost 3 months na.
0: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
6: 3 times hindi.
0: Kamusta ang alay sang kamot?
6: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
2: DTX 500.

0: K5 News FM.
1: Shopping the lives of the Filipino.
0: At the affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. YTC Network News.
2: At sa ulo naman nagbabagang balita, PCIC ni Kaya Tama magbababo ay nakumuha ng insurance habang wala pang kumpirmadong kaso ng ASF sa Antique. Makas room kung saan namataya sa pamamarila mga biktima sa San Jose National High School sa Tacloban hindi nagagamitin sa klase. PNP Negros Oriental kinumpirma na ligtas ang Silliman University sa kumalat na bomb threat. My environmental group kino-question ang coal power project sa Palawan. Samantala, BJMP Region 6 aminado may kakulangan sa personal sa Aklan jail facility matapos ang pananaksak sa 4 na preso. Lalaki halos maputo na ng ulo matapos sa tinaganang matalik na kaibigan sa Negros Occidental biktima patay. Tricycle driver tumakas matapos hindi magbayad sa ipinakarga nitong gasolina. At lalaking rider natagpo ang palutang-lutang at wala na buhay sa River Canal ng Cordon Isabela.
0: YTC Network News.
2: Magandang tanghali Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan sa simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zabab sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa detalye ng mga balita, PCIC ni Kaya at ang mga magbababoya na kumuha ng insurance habang wala pang kumpirmadong kaso ng ASF sa Antique. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ka K5, Jojen Morillo.
3: Hinihikayat ng Philippine Crop Insurance Corporation o ang PCIC ang mga hog raisers na kumuha ng libreng insurance habang wala pang kaso ng African Swine Fever ang ASF sa Antique. Ayon kay PCIC Antique Head Clojan Galwego, maaaring mag-apply ang mga hog raisers sa mga municipal agriculture offices. Sinabi rin ito na hindi na sila tatanggap ng mga bagong aplikante para sa insurance kung may kumpirmadong kaso sa lalawigan. Nagbibigay ang PCIC ng libreng insurance coverage na hanggang 10,000 pesos per head para sa mga fatteners at 14,500 pesos naman per head para sa mga breeders. Sa kasalukuyan, may kabuuang 1,898 na hayop na karamihan ay mga baboy ang na-insure sa PCIC Antique. Para sa YTC Network News, ka K5 Jojen, Kapatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
0: YTC Network News.
2: Samantala, mga classroom kung saan namatay sa pamamaril ang mga biktima sa San Jose National High School sa Tacloban, hindi nagagamitin sa klase. Balita hatin sa atin, Deka K5 Carlo Arisgado.
4: Hindi nagagamitin para sa klase ang mga silid-aralan sa San Jose National High School sa Tacloban City kung saan nasawi ang 3 estudyante sa isang insidente ng pamamaril noong Hunyo 22. At ayon naman sa Department of Education Tacloban City Division, ang desisyong ito ay bahagi ng healing process at pagtugon sa trauma ng mga estudyante, partikular na ang mga kamag-aral ng mga biktima. Sinabi ni Dr. Nilo Idera, Information Officer ng DepEd Tacloban, na planong gawing storage area o opisina na lamang ang mga nasabing classroom. Matapos ang 2 linggong suspension ng klase dahil sa insidente, official lang nagbalik ang face-to-face classes sa paralan kahapon at nilinaw naman ng Department of Education na dahan-dahan ang gagawing transisyon sa pagbabalik ng normal na operasyon upang bigyang daan ang unti-unting pag-recover ng mga mag-aaral. Matatandaang ang insidente ng pamamaril na isinagawa ng 2 minor de edad na estudyante sa loob mismo ng campus ay nagresulta ng pagkamatay ng 3 mag-aaral at pagkakasugat ng mahigit 20 iba pa. At dahil sa takot na idinulot ng pangyayari, sumasailalim ang mga estudyante sa psychological first aid at patuloy na bibigyan ng naaangkop na intervensyon hanggang sa ganap na mawala ang kanilang trauma. Para sa YTC Network News, ito si K5 at Carlo Arisgado para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
0: YTC Network News.
1: YTC Network News.
2: at PNP Negros Oriental, kinumpirma na ligtas ang Seliman University sa kumalat na bomb threat. Detalye ng balita hatid sa atin ka K5 Shara Humilio.
5: Ipinaalam ng mga tauhan mula sa Negros Oriental Police Provincial Office kung Norpo sa pamumuno ni Provincial Director Police Colonel Temer Alam sa publiko ng lahat ng limang lokasyon na natukoy sa naiulat na banta ng bomba na kinasangkutan ng Seliman University ay masusing inspeksyon at edinikrang ligtas. Matagumpay na nakompleto ng mga tauhan mula sa Dumaguete City Police Station kasama ang mga K-9 team at mga partner agencies ang komprehensibong pagtatasas ng seguridad at mga clearing operation. Sa mga clearing operation, walang nakita ang pangpasabog o kapanipaniwalang banta ang pulisya sa alinman sa mga natukoy na lokasyon. Nagpapasalamat naman ang Norpo sa lahat ng responding unit at partner agencies para sa kanilang mabilis at koordinadong pagtugon. Hinihimok din ang publiko na manatiling mapagmatsyag at iwasan ang pagpapakalat ng mga hindi verifikadong ulat na maaring magdulot ng hindi kinakailangang alarma. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: YTC Network News. YTC Network News.
2: Tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Mga environmental groups at kinukwestiyon ang coal power projects sa Palawan. Detalye ng balitang yan. Atin sa atin ni ka-K5 Grace Belostrino.
6: Naghain ng protesta at oposisyon ang Environmental Legal Assistance Center o ELAC at Save Palawan Movement sa Energy Regulatory Commission o ERC laban sa joint application for approval ng power supply agreement sa pagitan ng Paleco at DMCI Power Corporation. Sa kanilang liham, hiniling ng mga lumagda na huwag munang aprubahan ng ERC ang kasunduan at huwag ding magbigay ng provisional authority o interim relief hanggat hindi napatutunayang ang PSA ay tunay na pinakamababang habang gastos maaasahan, makakalikasan at makatarungan para sa mga consumer ng Palawan. Ayon sa grupo, hindi pa napatutunayang ang coal power ng DMCI ang pinakamababang presyo at pinakamainam na opsyon para sa lalawigan. Iginiit nila na dapat ding pag-aralan ng renewable energy, hybrid systems, energy storage at iba pang alternatibong pinagkukuna ng kuryente. Nagpahayag din sila ng pangamba na maaaring maipasa sa mga consumer ang pagtaas ng presyo ng coal. Binigyan din ng ELAC at Save Palawan Movement na ang paggamit ng coal ay may negatibong epekto sa kalikasan. Iginiit ng grupo, nararapat lamang na bigyang prioridad ng Palawan ang mas malinis at mas napapanatiling pinagkukunan ng enerhiya. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
0: Mighty C Network News. Mighty C Network News.
2: Samantala, BGMP Region 6 aminado may kakulangan sa personal sa Aklana Jail Facility matapos ang pananaksak sa 4 na preso. Balita hatid sa atin ni K5 Leonard Veray.
7: Aminado ang BGMP Region 6 na may matinding kakulangan sa personal sa Aklana District Jail Facility na posibleng isa sa mga dahilan kaya nangyaring madugong pananaksak itong nakarang Sabado ng umaga, Hulyo 4. Ayon kay Jail Chief Inspector Jonathan Ray S. Umadhaye, spokesperson ng BGMP Pro 6, dalawang personal lamang ang naka-duty nang mangyari ang komosyon. Dahil dito, pinag-aaralan ng BGMP 6 ang agarang pagdagdag ng mga personal sa pasilidad sa Aklan upang maiwasan na muling maulit ang insidente. Ipinag-utos rin ni Regional Director John D. Montero na mas pang paigtingil ang mga greyhound operation upang makumpiska ang mga kontrabando at pansamantalang ipatigil ang mga visitation rights. Matatandaan na umabot sa 4 na mga PDL ang sugatan na isinugod sa Aklan Provincial Hospital matapos na pinagsasaksak ng 2 suspect gamit ang isang improvised weapon o ang hinasang kubyertos. Samantala, posibleng masuspindi o madismiss sa serbisyo ang mga nakaduting personnel ng BGMP Aklan District Jail sa oras na mapatunayang mayroon itong kapabayaan. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
0: YTC Network News. YTC Network News.
2: At lalaki halos maputulan ang ulo matapos sa tagain ang matalik na kaibigan sa Negros Occidental na biktima patay. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
8: Patay ang 51-anyos na lalaki sa bayan ng Murcia sa probinsya ng Negros Occidental matapos tinaga ng ilang beses ng kanyang matalik na kaibigan. Nangyari ang madugong insidente kahapon, araw ng Lunes, Hulyo 6, habang nag-iinuman ng dalawang malapit na magkaibigan sa loob mismo ng bahay ng sospek sa Barangay Santa Rosa sa nabanggit na bayan. Pinangalanan lamang ng mga otoridad ang biktima bilang si alias Elpidio. Ayon sa mga pulis, naganap umano ang isang mainit na pagtatalo sa pagitan ng biktima at ng sospek na si alias Jomar, 41-anyos, bago naganap ang krimen. Hindi na natukoy ng mga otoridad ang pinagtalunan ng magkaibigan. Ngunit sa interview ng K5 News FM sa sospek, sinabi nito na naubusan siya ng pasensya sa biktima dahil pinipilit din umano siyang uminom kahit na wala na silang pambili ng alak. Nangyari ang pananaga kasunod na rin ang pangungulit ng biktima sa sospek. Nagtamo ng sugat sa puwet, ulo at lieg ang 51-anyos na si Elpidio at halos maputol na ang ulo, bunga ng pananaga ng isang matalik na kaibigan. Sumuko sa mga otoridad ang 41-anyos na suspect at humingi ng tawad sa kanyang nagawa. Para sa MyDC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod, K5 News FM.
2: Gawin din tricycle driver tumakas matapos hindi magbayad sa pinakarga nitong gasolina. Detalye ng balitang yan. Atili ka K5 Roldan Villarreal.
9: Tumakas ang isang driver ng tricycle matapos magpakarga ng gasolina sa isang gasolinahan sa bayan ng Panay sa lalawigan ng Capiz. Ayon sa hindi na pinangalanan na empleyado, nagpakarga ng gasolina ang hindi pa nakikilalang tricycle driver. Hindi na namalayan nito ang dalidaling pag-alis ng suspect na hindi pa nagbabayad. Dahil dito, nananawagan sa ngayon ang gasolinahan sa sinumang nakakakilala sa driver o sa may-ari ng tricycle na makipag-ugnayan sa kanila upang maayos ang naturang insidente. O maabot naman sa halos 5,000 piso ang hindi pa nabayaran ng suspect. Matatandaan na kamakailan, isa ring gasolinahan ang nabiktima ng naturang modus sa lungsod ng Rojas. Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal. Para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
10: YC Network News.
11: YC Network News.
2: At lalaking rider natagpo ang palutang-lutang at wala ng buhay sa River Canal ng Cordon, Isabela. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
12: Nagulantang ang mga residente ng Puruk 1 Barangay Laurel, Cordon, Isabela kahapon matapos makita ng mga dalaginding na maghuhugas lang sana ng pinggan sa River Canal pasado alas 6 ng umaga ang wala ng buhay na lalaking palutang-lutang habang nakasadsad sa batuhan. Lumalabas sa naging imbestigasyon ng Cordon Municipal Police Station na nagsariling ma-aksidente ang biktimang rider matapos itong dire-diretsuhin ang dead end ng kalsada. Marahil anila ay dahil sa nasa impluensya ito ng nakalalasing na inumin. Bagay na tugma sa salaysay ng mga katrabaho nito na nakipag-inuman pa ang biktima bago umalis nang walang paalam. Sumasang-ayon din ang kwento ng ilang residente sa lugar na nagsabing nakarinig sila ng malakas na kalabog kasunod ng tila humaharurot na huni ng motorsiklo maghahating gabi nitong Linggo. Bahagya namang naging palaisipan ang pagkakakilanla ng biktima dahil sa kawalan ng anumang identification card maliban sa motor, basag na cellphone at kasuotan ng biktima, pero sa tulong ng mga panawagan sa iba't ibang mga social media platforms ay natukoy din ng mga kamag-anak nito kung saan kinilala siyang si Christian Bandao, 17 anyos, tubong Lagawi Fugao at farm worker sa Difon Quirino at isang responsable at mapagmahal na anak at kapatid kung ilarawan ng kanyang ate. Samantala, napagkasunduan naman ng kanyang mga mahal sa buhay na iuwi na din agad sa Lagawi ang bangkay ng biktima at doon na ililibing matapos ang isinagawang pagsasaayos ng funeral parlor sa kanyang katawan. Para sa MyDC Network News, ako si K5 Dan Chavez Agulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
10: MyDC Network News.
11: MyDC Network News.
2: At At mga ka-K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, tinatay ang aabot sa mahigit 10,000 na residenteng inilikas matapos ang isang malawakang wildfire sa timog na bahagi ng Fransa malapit sa border ng Spain. Ay sa mga otoridad, hindi agad makontrol ang sunog na tumupok sa halos mahigit 4,000 hektarya ng kagubatan sa Fransa. Kasama na rito ang mga nasa 16 na katao ang sugatan na kabilang ng 4 na bumbero. Samantala, dulot ng maalinsangang panahon at malakas na hangin, inaasahang lalo pang kakalat ang apoy sa mga susunod na oras. Ay sa mga eksperto, ang matinding init na nararanasan sa France at iba pang bansa sa Europa nitong nakaraang buwan ang nagpatuyo sa malawak na lupain nito at dahilan upang mas madaling kumalat ang mga wildfire. Inaasahan din muling aabot sa 40 degrees Celsius ang temperatura sa timog kanlurang-uran ng France ngayong Linggo, habang patuloy ring nakakaranas ng matinding heat wave, particular na sa Spain at Portugal.
11: PC Network News. PC Network News.
2: At mga ka-K5, sumain nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Bacolod, antabayanan ang pagbabalik ni ka-K5 Jean Paul Generoso sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka-K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.

0: High Speed Novalita Optic Fiber Documentario 11 Mbps.
1: Alas 12:17 raton karang oras daw na raton nga Mighty Seed Network News mga K5. Ang datong mga balita ang inyong nabatian utod gaton itay karang D3 Bio. Kung gusto nyo nga mag-ayo sa ginabatsag nyo nga bagatian, mag-inom D3 Bio. Antiviral, antibacterial, antifungal specialist mga K5. Raton yung mga listeners din na, no, nga perming nagakalipat, nangingin malipaton, ay kuno nagakaedad yun eh. Ma-prevent pa mataron basta kamo nag-inom timprano ita D3 Bio rong kampyon nga food supplement nga may sangkap no nga extra virgin coconut oil nga manggaron sa MCT or medium chain triglyceride nga nagabulig protektar sa aton kareng ikaayong gawas. Ato paro ginuhugat naton simple nga trangkaso duga pag nag-inom kamo it D3 Bio.
2: Wow.
1: Ano pa? Kun rin yung brain ay kape na to hambang ni Doc Lorenzo kay nako nagapinugaw kamo. Lutang man kamo sa trabaho? Lutang kamo sa eskwelahan? Paano mangin productive matuod? Paano ka kapamati kay teacher nyo? O diba, kung kugang kamo sa tugog, ay hosto lang lang yung magpinanghuyab ka sa eskwelahan. Diba? Ay, dapat may manaming atog mga 6 to 10 hours. Ah, namin ikon 10 hours. Baskugring awas daw full charge ka. Diba? So, inom ka D3 Bio para namin trutug, ma-improve bro quality of sleep ni mo. Sa mga lolo ag lola, no? Nga hagos 3 to 4 hours, kung naman, lalagid 2 hours ang nutugog, bugtaon na yun, yun kabalik. Masingkiri ito bang hugag, mga kagas sa liwan, ay mabatian, nagdiyot, ay katugan, budlayo ta. Ano tama na, K5 na, day, dayon man na ko, pag, kani mo, pagiging senior, makuno ko iba, hindi, taro na. Basta nag-inom ka D3 Bio, ma-improve quality of sleep. Antiviral, antibacterial, ag antifungal specialist, mag-inom D3 Bio.
0: High speed, nabalita, optic fiber, dokumentaryo, 11 Mbps.
1: Sa ton niya pag-apadayon, sa ton niya pag-ililiba, i-connect na ton raton niya linyada, no? Mga K5. Paki-call raya partner. No? Good, daywang balik kita karakada. Parte ra sa natabo nga kinagamo no, rito sa daya karang BGMP no. Now kun aton iplastar daya mga K5, may una gid nga mamba naton kapabayaan, hindi ito mambalibaran man to ni no, una taro kay natawag kapabayaan. Pero nangyintihan komando taga Bureau of Jail Management and Penology or the BGMP. Kasi nga ni, sa akon nga na atunan man nga mga mauron yung opisina, hindi ang yasaklan ang nahatunan karon sa ibang probinsya. No? May mga ginsundan ang nakita katok at tupat sa pihakman. Ag pilang beses na ako kasugod sa ringarang kulungan, ARC lang gid ako wagid kasugod. Kapag inapangarap o taba ng K5 nun, nga makasugod ka. Hindi ah. Pwede ka mating kasugod rin. Halimbawa kung may ginadalaw ka. O matakot may ginadalaw, pero that time abi, may katupo ko sa piyak ba, may ginpresent ka kung nga problem or isa yung kapreso, ay that time abi daw sa cellphone nga raho nga may radyo, daw walkie-talkie, hindi may anong cellphone, walkie-talkie, gali, uso pa ka to walkie-talkie. Ay may radio doon, nagpamati sa nasa kung ano ka to. Ay gabi pa that time ang programa ay may problema sa nakato sa andang warden, etc. That time. So, mo nakasod ako rito, gin-follow up ko rin balita, kamusta ho nato yung mga preso, na-interview ko rin na ka to nga mayor. Tako ni mo, paro mayor until now, bata pa to eh. Na-interview to both sides, no, kinbuan that statement. Parang kung ano kahigpit sa nauna, anong kamatod nga ginag-aabusar man doon maurang opisyal, etc. etc. Sa nakuli na klaruhan man, nga nato gali ikaparte man doon kuhugot ng mga seguridad itaton ka na nga preso. Kasi bawal na rin kandaro cellphone, bawal ka na rin na rin kung ano nga mga gadget, no? Bawal ka na mas kapingidro, ginatawag naton mga bladed weapon, no? Kutsilyo, hindi kidro pwede. Plastic nga pwede mo, katmabakod nga plastic nga, halimbawa like mga toothbrush, bawal doon. Ay kung pwede mo ron ibaid, katuman doon nga time, anay nga, kung mga presong obra pang proteksa ng kaugalingon, ginabaid daro toothbrush na parang nga magtagawis, agad kung may threat or kung anong problema sa ng kaugalingon, madepensa nanda. Or, kung may mga tao sa nang ginakakigan din na, din obra na, nga naging bawal ron katong nga taga BGMP. para nga maprotektahan do kada isa garina. Now, rayo matangaran nga natabo, nakibot kita ay according sa nabuta information, di pa gusto natong i-verify sa family kung ano ka matodro, I speak agda tong kubyer. Tapos pag hinampad na kubyer to, sabi, utensils doon imaw nga ginagamit sa mga pagkaon, ta, magkutsara, tinidor. No? E din doon hambal ko atong itong bago makaon yung OIC una, ginpatagom magdator gamito niya pambuno. Now, ano ro na tabo? Nga man tabot sa punto ng buno. Wa mamonitor ba ro ng dal? Nga may una galing nga naga mga suotat buot sa kada isa nga mga preso. Nga maroon nga digin sugo ba na tong suspect ng bilog or mismo sandoro may kahangit sa victim. No? Apat ka biktima nga ra. No, pinakalala makong situation, ti siyempre ro pamilya at mga biktima eh. Sandaro gagastos sa hospital, bugong, etc. etc. ang inapangayo ko, doktor. Nga from provincial hospital, ginlipat riya sa sangka pribadong hospital para masave ro kabuhi ko rin preso. Kaso mas nagalisod do sitwasyon kasi nga ni, kwarta sa ibang kamukong hospital, kwarta gadagagan mo. Kung gusto mo madugtungan ro kabuhi ko tawo, kwarta. Una ro availability equipment ko doktor. Kwarta ro kinangan. Now, kamusta ro status sa bilog sa mga biktima? Ero pamilya ka problema sa kwarta. Eh, matsanda tao ginapasyolder. May bulig ba ro taga BGMP? Oh, eh, sa bilog to si ipamangkot na tong ganda. Pero sa iyo ng tanay, yun si Pekalinya, ro pamilya nana, no? Si Mr. Jervin, sa bilog sa mga biktima, andang pariente. Yan mo si Pekalinya. Sir Jervin, live kita sa K5, no? Sa K5 News FM Kalibo with K5 Leonard. Good noon. Hello, sir.
2: Hello.
1: Oo. Si Jervin Daya. Hello. Yan ay. Napago. Wag sabat ay dato tagal sa loko ka man na K5 na da. Oh sige. Ay saka rugin ay paryente na katuno nag the patient. Sakyo pa nay. The patient si Jervin. Ayan. Sa alias Jervin niya atong tawgon anay ay dito pag i full name. Pakibuan ni partner ng pangaga nang sa pag acknowledge nato na ay kuan baga plastada. Anangagan, pakibuan ay. Anangagan partner, pakikuan anay. Para Lukinsen, matabi ka itong pangalan ko anang pariente nga si Ma'am Maisel is si Jervin Diwan. So, bayi da to. Anang kuan da partner, gaban-gaban anang sawar eh. Pakibutan nga ito K5 Liber sa itong nga touchscreen nga kuan, no? Pader, about touchscreen. Ha? And that, no name? Oh, sige, no problem. So, sa piyakalin niya, Daya is pariente ko biktima. No, sang bilog sa apat sa mga biktima. Kamusta ba status? Kasi according abis, interview namon, di man mabaso ka rin K5, ay rin matarugin ang buhiyan niya statement it. Gina-interview namon tong OIC, no? Warden, ngayon din man datong pagplastarit balita. Nakibot sa family nga nagamba nga bukong tama na ayos matodon. Eh, until now, ay di tapamahambal kung ano gina situation matodon ko anong pariente, no? Nilang gediyaran na nga pamilya. Ma'am, live kita sa K5 News FM Kalibo with K5 Leonard. Good noon.
2: Good noon, sir.
1: Oo. Bali, alin ikaw at pariente at ang patient ka na, ma'am?
2: Mangod na ako, sir.
1: Oo. Hayo ako, ma'am, nga ang bago, ma'am, si Jervin, no? Doon imo nga pariente nga ron nga nakakulong sa BGMP.
2: Oo, sir.
1: Oo. Alright. Tawi ba ako, kananay, background, nga datong atong pizza 4, Sabado, paano nyo nasairan nga sambilog, gali rin nyo nga rin si Jervin nga sambilog mo sa naging biktima ko stabbing, pagpamuno?
2: Ay, magtawag dati sir, sa manghuda na ako, sa mong kamanguran, tapos siyempre di man kalto ang manghuda yagi, pero kanta man nga ako nauna ito, bintawagan ako, mga rani, mga alas 7 siguro, o alas 8.
1: Okay.
2: Alas 7 to 8, hindi ko yan siguro sir.
1: Oo. Okay.
2: Ay, hindi ko na napagto kami ito. Ang kami ito sa kung alin do.
1: Basta ginapagto lang.
2: Na-admit, oo. Na-admit inyo nga PDL iya sa provincial hospital. Nagalto kami ito, sir. Ay, hindi nga. Hindi doon ito. Tayo mao nga. Hindi ko bahala ng pilit niya. So, dahil hindi ko nakagawa ng tubo. Pero anak ang tama ay anak at I speak.
1: Bow. I speak gida galera ta igo.
2: Ay, ho, taron, sir. Ay, kung nahambay, rog nahambay, nanda, sir, nga, nanda, improvise nga itong mga, ano, mga kutsara, ang sobrang kutsilyo. Mm. Ito, may hinap, taron, may dugo.
1: Mm-hmm.
2: Pero, kasi nga nahambay sa mangho, dahil, wow, tayo, ay, maging una, itatap ito, dahil doon naging tatap sa itong mga duguan.
1: Mm. Pero, ay, sa, sir, sa datong adlaw, ano nang yung status ni Jervin? Nasa, critical ga tagagi mo? Nasa ICU tagagi mo, ginsugod?
2: Critical gidaron sir dahil ang ito mga provincial why to eat why bakante nga
1: what bakante oo
2: kaya nga dapat ihaling hindi mo sa private
1: so that time sa hospital wapat sa provincial nga sa nga what bakante so what imo rito masugod una sa ER yata
2: ang sa ER yun imo sir
1: so the family ka mo nag decide or the warden nga ilipat imo sa private
2: o nag decide kami sir disalwa nga kami ka kwarta kwarta sa LDC sa siguro do private nga kamangmahal
1: yes,
2: do
1: yes.
2: ICU
1: oo
2: sa ibin din sir para matutungan do kabuhin sa mong manghod ay na idea naman kami ron eh hari na mo bisan wa kami na unubunuban kasi kami mabuhi di bayad
1: okay now si indam pero tama it day nga nga imong igmanghod no
2: yes sir sa idalo may kilikili daywa
1: okay tapos
2: patalikod abi sir do pag bunok pa na
1: ah patalikod parang ginkwant lagi. Ginhatok-hatok, taro idagop kilikili da.
2: Oo, sir.
1: Dain daywang daigo?
2: Oo, sir. Daywa raigo.
1: So, si Into Mama, based sa x-ray nga nakita nyo, bilang bantay?
2: Parang kailangan sa kilikili na na, sir, doigo.
1: Oo, pero gapos ko no sa baga, tama?
2: Oo, gapos, sir, sa baga.
1: So, buta mo may tama, rabaga, maul nga nag-bleeding. Dato ro gagiro hambal ko doktor nga need lagi mo nga operahan.
2: Oo, ni gitaan ni konta sir operahan na hindi mahaba bi sir do I speak sobra sang dangaw.
1: Sobra sang dangaw so grabe ta no kun gumubong matud halin sa kilikili so abot gid daro baga lapson gid ana na matuod.
2: Tapos ani do baga sir sigiri ang maglapot sa iya sa ana nga ubang yero sa tubangan ni kun likod ya sa kilikili.
1: Oo. Okay. So ano kinyo ro kan makaron? Last na contact it BGMP. Kamusta rin inyo nga kuwan? Udah ng coordination kinyo?
2: Masalasin ni Sabado mo, Sabado yung gabi mismo. Nagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagp trabaho sa iyan, si Warden makarahingan, sa pagkagun naman ito ay OIC ko tarik to.
1: Mm-hmm. Bag-on do IC, bag-on ko Sunday nagbag-o lagi eh.
2: Mugli sa kung anda, ko lang aging inguian ka mo ni istorya nga, hindi ko na kami magkabalaka dahil nabulik sa da financial.
1: Okay.
2: Ay, siyempre nagsalig man kami katoron sa iyo, sa anda nga ito nga, ang bay nga bulikin na kami.
1: Oo. So, until, ano ro last day na daki nyo nga pag-contact, pag-visit na sa ospital?
2: Bali, ano ko ito, sir, Saturday, nag-agto kami, ito kanda kahapon, na din yan eh, nag-pangayon kung ito sa nag-bully sa LGU.
1: Mm.
2: Dahil, tao, kung alin man ang may bully, ito yung GMP, sir, eh, LGU, takong narandang ginapangayuan, eh, bully.
1: Ginatudlo man ka mo sa ibang opisina?
2: Wa well, sir, siyempre hindi naman masayang kung kami makangayon itbulig dahil tatapot ng ganda karoon eh.
1: Sino kinyo nagkatubang ko sa Bado? Kahapon, ito pag-adto nyo?
2: Dali do OIC, sir.
1: Ano ro mga ginpanghambay na? Daw Ilunggo mo to eh.
2: Ay, doon nga. Rin ko na sir, sandar mga pit sa LGU, sandar mga itbulig para kamon.
1: Oo.
2: Pero sa mga ka sir, 24 hours siya tayo, sa makara, itisipis ka nyo man ko rin matuman dahil may akita man ko nung atunga dugo ko no, nga nag-support ko no sa puto si ato niya, tagipotoon.
1: Ay hoy, maga Petro, tama na nalika tumatuon, nga ni bleeding.
2: Sir, problema namon makara, sir, hiding, di karo amon niya, sa sitis ka, nagiba, ODA ko, man ko na ikuman.
1: Doon doon ginapadali, it, doktor, makaron, nga requirements.
2: Iksi, ganyan ni kami, sir, sa among buong iya, bali, pilaw, kaming among nagastro, mga 20, sir, sa buong.
1: Personal niyo, taron?
2: Personal, taron, sir.
1: Okay. Dalang gid, ma'am. Mabalikan ako ni ikaw, ma'am. Hold on ko sa linya. Mabuhayan ni kami mga importanteng reminders. Balikan ko ikaw, no? Para sa bilog ng istorya ko, inyong arang parinting nga confined mo ka sa private hospital sa bilog sa mga PDL nga naiguan, no? Or biktima ko pagpamunong. Dalang gid, makipay. Balikan taron si ma'am nga ron, ha? Ro pariente, ito yung PDL. Matapos siya, pila kami importante nga pahanondom. Stand by!
0: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibwa Clan, 94.5 K5 News FM News. FM. I Care Gold.
3: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag dagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kinadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Gabalo ba na kamo nga may 3 sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris lymphoma. Gaapekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulang o sa mga tawo nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nagapektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drop.

0: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma naging kamalipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga buti!

0: GTX 500
1: ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatindo sa imo atay.
0: Basta tindo ang atay,
1: happy kanunay.
0: GTX 500
1: masaligan,
0: epektibo.
1: GTX 500
0: GTX Coffee Mix.
2: Eric Ledis, mas mataas ang ako nga sugar na batian ko ang GTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape hintilawan nga mani. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: GTX Coffee Mix
3: mabaka sa mga butika.
0: GTX Coffee Mix.

0: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
1: Extend Food Superman.
2: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakabuligid sa akong problema. Namugid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
5: Tama na nga palupok!
3: Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pagmoisture, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Sa mga butika.
1: Nagapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, Clinica Sport Bionics, Mighty

0: Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center. May free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center. You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM. High-speed na balita. Optic fiber na komentaryo. 11 Mbps.
1: Alas 12.38 na itong oras, balik kita sa programa 11 Mbps. Sige po ninyong anchorman, K5, Leonard Viray. Bilanggit ay balikan tatuman dahil nga nga manghod it sambilog sa mga PDL no, nga naninahan, mga K5, ko adlaw at sabado ko natabong nga pagpamuno. So, wapagid agali it may kwangit, kaklaruhan kung ma-provide it ayuda no, tagakwan, no, financial nga bulig no, BGMP. Kasi unang-una, may lapses kanda eh. Dahil nakasuod na itong mga bladed weapon. Ano ka matod, nakita nyo or ginpakita kinyo, ma'am, ro ginatawag na itong ice pick, na-recover to sa hospital or nahagabot mata or ito sa crime scene, nakita? O ato nyo to rin dahil?
2: Kasi sir, sa hambal, sa ilong at jail guard, buka mo niya, buta naman sa buwa kahapon, ay hindi ko tanan ako kung na-recover na itong ice pick.
1: Oo.
2: Kayo, no, na-recover nanda. Pero ginangawahan ako sir naman is sa interview ay wa maghihamba ng ice pick.
1: Oh, eh ginamba ng dakamon ko Domingo. Kubiertos nga daw anat kan ba ginagamit sa pagon meaning ma either kutsara o tinidor nga ron nga ginabuitan nga ginbaid imaw para nga magtagom.
2: So yun sir, do ako nga nakita ro ako nga kita sa interview nga to nga din nga malang puno nga kutsara o tinidor wa oh. Ice pick.
1: All right.
2: Pero tama, sir, bukong the right one, bukong the right kutsara or alin yung kutsilyo nga. Eh, nagsarado, abi sir, to anang anina.
1: Mm-hmm.
2: Kaya naging tutuhan ni Mau para madaling dudubo nga to nga sa anang baga.
1: Okay. So, ice pick, kaya mo kung ice pick, nag-close Mau matuod ay?
2: Ice pick, sir, dahil doon man mismo ro, hambal sa ang manghod niya, tita na kung ano ro, ginbuno ka na.
1: So, na istorya niyong patagali man day, Mau? Conscious, hasta makara-conscious.
2: Conscious matay mo, sir, o bali, hindi nga nga ikaw dihalin it. O sa ward, dihalin sa ward, o sa kwarto.
1: Oo.
2: Ay, niya, may tubo ka tayo mo sa pilit, katrin ko tagihapon.
1: Ano kuno rokwan, main nga motibo, daw may nagagawa bi kamon to nga tripping yang, or may nagafeed man kamon iya nga, daw ro mga biktima na bikuno, daw may anda ko nung wapagalinsindihan sa grupo man suspect.
2: May hambal na tripping, sir. May hambal na bullying.
1: Oh.
2: Pero hindi, a bit maintindihan. Hindi naman maklaro kung alin.
1: Pero nakasugit kinyo nung igmanghod mo?
2: Huwa man ni mo, sir. Hindi nasugit. Kung alin na. Manalang sugit ba lang. Matya naburyong kung ano yung may problemado ro ng buno.
1: Hmm. Doon yung daywa ka suspect? O sambilogang?
2: So yung sambilogang talang, sir. Doon ang buno ka na. Huwa, abit kami, sir. If one, kung alin di draw.
1: Oo. Pero daywa ro suspect ambal ko to mismo official BGMP.
2: Oo, daywa sir.
1: Pero kilala na rin ko na ron daywa nakikita nakikisalamuha naman everyday ko na ron.
2: Ding sa bilog sir, nagwo ka na amigo ko no na ron. Ding yan ni ginakwa na na manis. Obra ka na ro makaroyon.
1: Marung nga talikod eh may kumpiyansa man may amigo na eh.
2: Oo nga ni sir, kumpiyansa at imo na eh. Gagaha yata sanda or ano, kabuyo, tagali ko na mga figurine, na ginalimpiwan ang
1: ano man, dahil based sa BGMP, daw sa livelihood ko na sa lang area, nga di karong gubrat ang dang mga project, tama? O gagaha?
2: May gagaha ka ni sir niya. Di kikaon siguro ron sir, gagaha sanda ga. Ano, binghambay ka kung sir, gagaha ron, sanda. Pero imaw, ano ginagawitan, figurine aga talikod imaw.
1: Ngayon alin na ginalimpiwan?
2: Oo, ginalimpiwan na rin. So, sir, nga kuhaan na itong trabaho sa Sukudo yun.
1: Mm-mm. So, panday mo na, panday ang tigoy mo karon.
2: Alin, sir?
1: Creative mo, panday, may pagkapanday-panday yun, maugali, ang tigoy mo karon. Mag-ubra kong
2: mga... Alin, sir, nga, may mga figuring yan, ano, sir, nga, pagkakitaan ito, nga, napagaligyan na ito.
1: Langgapandagaman mo, kinyot kita naman gali rin na kahit papaano ito mo sa Sud Eskwilahan, sa Sud Prisuan.
2: Mm-hmm, sir, doon mo lang.
1: Okay. Na no, importante makon focus na laton, dahil situation na makarag inyo kasi gakalisod ka mo sa kwarta eh. Pero taga BGMP until now, kahapon kamon dito nag-adto. Hasta makarawa pag feedback kinyo kung kami masabat okay, sa ospital, kami ro bahala kara, etc. Or ma-file kamot kaso sa nagbuno nga ra, kung mapatawa naman mo't another case.
2: Kung sabado, tabi lang sir, kung sabado, pas na naghambal, niya nga, hindi ko kami magkabala, kasi rin, naglagay mo na akong loob, nga, may kabulik, magbala ka mon, sir.
1: Oo.
2: Pero yun, na yun, nagasto kami ito kahapon, kung aling do, may nakapromisa na akong bulik ka mon, ay, andat ang sabat ito ka mon, ay, kung ayaw ko nagbulik ka, sanda sa LGU.
1: Mm-hmm.
2: Sa SWA.
1: Sa DSWD. Ano yung
2: mga pangaso, sir, bulik sa SWA, ay private, ara?
1: Oo. Ag private do yun.
2: Mm-hmm.
1: Nag-suggest handa nga dagon sa private during imong imangod o kamo nag-desisyon?
2: Ano man ikaw sa provincial nga dagon kita na mo sa private at kami man doon sa nag-desisyon pamilya kita kang nagawa si desisyon.
1: Oh,
2: ewan man kami sa choice isin na mong dagon.
1: Dahil ginagas niyo kabuhi eh.
2: Doon yan eh sir.
1: Okay. So nabilin Dr. Makara, as soon as possible, dapat maoperahan.
2: In what? Uwa man sir, hambal mo pero hindi ano yung mao, hindi niya i-CT scan na yung makuman para
1: okay.
2: Maano yung palaro sa anong heart niya to sir.
1: Oo. Agad ato nga dugo nga daw nagaputos ni kato sa anong heart dampi, maklear, mabuol, agad hindi magtaot komplikasyon.
2: Dahil hambal mo sir, kung hindi pa sa iyaron maano, hindi pa ito ma-ultras, maano ba, si CT scan, ay gagawin ako na sa Iloilo sir.
1: Wow. Mas nagayo uman para kinyo, mas nagastos uman kamo.
2: Yan eh, sir. Mas nagayo. Pero proseso ba? May rumaro. Bago kami mag, halimbawa, mag-agto kilo-ilo, mas nag-reporta, gawa mong biliyad, kami mag-agungo niya, kung siguro kami babayad.
1: Mm-hmm. Hindi man, kuangid, alihal, basi may gamba man baga nga iba nga, basi kung igbang hod buro nag-una o gindahilan it inaway, o nag-api niyang imaw, wa man.
2: Mga taron, sir, ay katalikot eh. Mga may anda man siguro, sir, ng mga CCTV ito kung may kinakamo bago yung binuno ay muwa man siguro, sir.
1: Oo. Why it may gin-discuss kinyo ro puli, do polis nga nag-investigar ag do BGMP nga kung sinatabo ro pagpamuno nga may andaw yung finality kwan ng investigation para makuan naton masairan kung ano gilo ng kananabo rito kasi may sariling kami may kanya-kanyang version ay bisan kamo ngani man nga pamilya na naguluhan kung ano gid man no kamaturan na tabo rito di ba?
2: Diri nga ni sir, masari mo ang kwan mo, do ano ko may bullying ko no, di ka man doing duging halinan.
1: Oh.
2: Doing lang duging kwan ka mo sir.
1: May nagambal man ya posibleng ginsugo kuno ra amigo na ato para bunon ni mao. Nabati nyo ro yon?
2: May gambal mo makaroon yon sir.
1: Oh, di ba? Dapat ay ikon doon, i-clear kung tataton niya taga BGMP para maklaruhan. Do, pinaka-important tayo dahil ang arang bulig pinansyal. Amon...
2: Ito rin yan eh. Sir, bisa ongoing matanda ang investigasyon mat. Akong aling mataro ginibistigahanan. Dahil amon na lang sir, lumabuligan. Wala kang
1: ito. Oo. Apat... Apat ro victim, kamusta ro tatlo nga to? Ito sa nagkapabilin sa provincial o kamot anong pa-private?
2: Sa provincial... kami yata nagpa-private sir, ito sa nasa provincial.
1: Do tatlo?
2: Oo sir, parang high intensive na biraya sir.
1: Okay, dahil doon doon may pinakamalala ang igo, pero imong igmango nila. Okay, sa kwanta, abi, delikado tayo, baga, abot, aro baga, matod, halos yung puso na, ice pick, tabay matuod eh.
2: Okay, sir, halos tatlo, dextrose na, sir, halos tatlo, dextrose doon na, nung adubo ka na.
1: Sus, ginoo ko.
2: Ano, yan, kami tatlo nga kabag na dugo.
1: Oo.
2: Ay, further pa naman na itong ato. Ingutangan niya naman para mabakal naman yung dugo.
1: Pati dugo ka nagpangita pagigali ka. Mukha mo pa rin nagkwangid, nag-effort.
2: Oo, sir. Kami nagbakal yung dugo. Eh, siyempre, kinahangan yun yung dugo. Karoon, di pwede nga kuha na.
1: Oo. Okay. Kung kapamati, makarado BGMP warden naton or aton nga mga official ita BGMP aklan, no? Ano yung gusto ipabot? Kasi, kung aton tanawon, pag hinababi naton BGMP, no? Bureau of Jail Management and Penology. So ra nang kan karon mission ay to provide humane safekeeping and developmental opportunities for persons deprived of liberty or the PDL ginatawag ro imong mahon PDL in the promotion of public safety. So apisar preso sanda may kinamatarong agdo trabaho BGMP hay protektahan sanda una while nga una sa sud it kulungan. So para kinyo may una gid nya kakuwangan kanda sa natabong ara sa inyong igmang asa imong igmanghod.
2: So yun na lang doon sir, amo siya pangayukan daro. Ano gid ba kung aling gid daro? O ano gid ba indication sir kung aling gid ba daro? Pinagbola ni Duy niyo niya nga.
1: May kakuhangan sanda para kinyo? May pagkakuga halimbawa sa inspeksyon, basi baga kung halusutan sanda?
2: Ay, halusutan gid aron siguro sir, kakuhangan gid at ilangan nakasuhod rin yung ice pick na ron sir.
1: Mm-hmm. Agka mo nga, nakakadalaw kayo ito ka na karon sa sugod? Nakakasugod kayo ito?
2: Kung amat, malangabira na ako kadalaw, sir. Pero si nanay, si tatay, kada Domingo, tayo ito, ay siyempre masako kan, sir. May kanya-kanya ng isang bukaho.
1: May pamilya man ka mo?
2: Pamilya man, sabi kanya-kanya.
1: Pero sa pag-try mo pagkasugod, ano ka mo kabudlay nga makasod rito? Ano rin maginaagyan yung mga protocols rin na? Safety protocols?
2: Ano sir, ginabati searching kami, ginarikita ro amon nga mga dinagang nga ng
1: pagkaon.
2: Oo. Bago makasugod, kung siyempre, kung may makontrabando ng kaibahan doon.
1: Oo. So, kaya ganun matagal isang nakahigpit, i-inspect kita, matutuod nga na tanantan ginabukad kita.
2: Po, so, sir, body searching, sa rawa, sir, ginakuha kita ng kapananda, ang pinaga, ginabukad ka, ginalakmayan, kung may kaibahan, ginakong kontrabando.
1: Mm-hmm. Okay.
2: Kaya kaya ani, mga nakasugod
1: ro yun. Di man atong nangawaan matuod ay kung maroon sa nakahigpit, ay mat may nakasugod. Ano ka matuod? Nga tanan ba? Gaagigid sa rin nga kahigpit ita body search sa while nga naga bisita matuod mga bisita man. No? Well, anyway, imo nga minsabi ma'am sa warden nga pamati sa taga region 6, no? Gusto namon ipaabot rin doon na o rinagat-agahon, gusto naman balikan doon ang spokesperson na gusto ipaabot kung ano ro plano nanda karon ay siyempre, una sa nang kustodiya, natabo ro yun, ag dapat ay may iwasan doon kung matutuod gidman nga nag-implement sa na rin na stricto nga mga protocols, no? So, imo min sabi ma'am sa taga BGMP Aklan, BGMP Region 6, kung inyong problema nga ra?
2: Pero amon ito, makarang concern, anay sir, ay ulikan, anay bulananda kami sa amon, nga nga financial sir, ay roommate. Amon ta nga nga sa imbawa bi makara. Diri nga kailangan gid namo bayaran do si Fiskan do sa di eko. By 24,000 lagi sir. Iwa ta kami magsimot sa kwarta makara. Hindi sa ma siga huga tro Dr. Dimitri Sol kato kung alin kung bago ni mo sa Iloilo. Magro among bubong sa lagi ay bukong sa ibit ang magdaba sa 5,000 kada bulit bubong sir.
1: Bao. Ag sa makaroon ay yagpas 20 minute inyong gastos.
2: Oo, sir. Ano man lang ang pinanik sa tayo, mauuma na lang man.
1: Mm-hmm.
2: Kami lang ang niya, ruga alalay ka meron.
1: Ano ro, anang kwan ka ra, anang inkaso, matunay mo sa BGMP? Kasi usually mga murder, frustrated murder, ag mga drug cases, usually una ron. Ano ro kaso, king, baka na rin, mga hon?
2: Drug sa ano, sir, ang kaso, sir.

0: gid ma alang igmanghod ang ginikanan na gali kararo alang masaligan nga kan gali dayang pan makaron nga oras ang kunatabo gali kanang ra.
1: Oo sir, kami igmanghod anong itawagan ni BGMC.
0: Mm-mm. Sige, sige ma'am, ipaabot naman ma'am ha, inyong problema nga ra. Total na interview namon kamo, ipaabot namon da sa Region 6, ipaabot namon sa Warden Macaoni sa Kalibo para matawaan it action. Nagmakontak kami kay mo ma'am ha. Sa kay kat datong atong ka nagatawag ka kon kay ina kay Ma'am Maisel, makontak kami tuman ma'am ang kimo sa aling numero ha kon ano response ko amon nga pag-interview tuman sa taga BGMP, okay?
1: Okay, thank you sir.
0: Oo, sige sige. Thank you ma'am sa oras kinto man sa K5. Datoro, di wal magpapangagan ha. Datoro igmanghod it day karang PDL nga ginbuno ko sa Badon, no? Unat imo makon sa private hospital confined ay karat sa Ilocos da igo gali oh. Ay kon sa gukon mo matodra gapos di kara sa bay baga mo ron igoon gyud ah. Ay kaping kon I speak pagaliging gamit mat may nakakasugod ang I speak. Oh, matuod. Ay kon ganun ka hugot ro atod nga kon gali rin na opisina. Pangutahan na malo trato kasi kon mga amigo ko ro mga taga BGMP ra. Babor ang mga amigo kanuna. No? Mga K5 nang pangutan na kita kita kaman baga. Eh kung namatabi, may mga haslo man yan ng mga visitors, eh paano gilang abiro, pader man ko BGMP, ag-identify ba lang daron, kung namat, ginapagupad, ginatawag ng term, pagupad, ginitsapa, ibabaw ka sa sumugod, rito ro kontrabando, eh riba man abiro na nga, may unaron kung namat ng mga sutan, napisara sa sige-sige ro program, katon niya taga BGMP, ang nakasood kami rin na, ro K5 News FM, kasi kami man sa K5, at panagtag kita at bulig, napili ang kato that time ro taga PDL naton partnership with aton karang amigang taga DepEd kay Ma'am Bobby Rose ti naka-penetrate kami na kato anay last year kundi ko malipat yang last year sa BGMP nakita taon na abo man ang makilaga una nga mga nadakpan sa drug bypass operation nga ba nabi una bypass ang may kaso nga murder ay mga may nagasitsit ka konto nga ba pagtalikod ko ba yung mga nakatanda pa matagli ka ako. Ay, kumusta kon man? Sir, ay, med, makong kamot. Ama ko, no, kumusta? Ay, diretsyon makong kamot pagbago. Wagon ba si may chance pa nga makagwa makong kamot? Oh, ay, hutik-hutik, magkakon nga. Kumusta lang man na ng mga amigo, man na, sir, sa aton nga banwaag sa mga kilaga mo man dito. Sige, makon na. Oh, ay, kamusta ka mo rin? Wakamot may mga in-encounter nga bi problema nga mga kwanabi. Di ba kung naman sa mga pelikula nakikita nyo may mga rumble, grupo-grupo ron eh. Hindi man nung kapareho ko sa mga munti, baka may grupo-grupo. Oh, ayan dahil, okay mataman na rin, mamataway ah. Respetado na rin mayor nanda. Kabay kung tama rin niyang maintain. Akabay raya nga rin kung tayo matapos yun. Ay ho kaguoy rin mga preso nga mga biktima kung yung kinagamon na rin na eh. Pesko rin yung pamilya nga wa-uwa. Oh, hay wala mabit sawa ron eh. Dahil nga nga tatlong beses yung galing pabalik-balik skulungan na sa kaso nga kwan man, drugs. Balikan ta ko ng BGMP ha. Ay huwag ako, nabikita at oras, ag inom ng kamot DTX Coffee Mix. Manamit niya kape, barato, ag nami imnon magkarang hapon. DTX Coffee Mix, pre-bio coffee, DTX Premium Coffee. May kape ka na, naka-detox ka pa.
2: High-speed na balita, optic fiber na komentaryo, 11 Mbps.
0: Kapon at oras, magkarang adlaw, it Martes, kitakit, sinaga, sa programang Foro de los Pueblos, mga K5. Ag sangaan kayong regular anchorman K5, Romy Kahilig, inyong anchorman K5, Leonel Viray, para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko galingawan sa Kalibo. K5 News FM.
3: K5 News FM.
4: Championing the lives of the Filipino.
5: D3 Bio. Health News. D3 Bio.
6: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang impeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
7: Pumakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
8: Kadtota sa mga added benefits, Sir Boy. Mm-hmm. Isa sa rason nga gainom ko D3 Bio, Sir Boy. Especially morning, wala ko gakaon sa akon nga breakfast. Mm-hmm. Hindi ko na mayo kay wala ko nung pagkaon yung brain. Paano wala pagkaon nga brain nga may ara ko yung D3 Bio?
9: Correct.
8: Oh. Mm-hmm. And that D3 Bio, ang ketones nga ara sa D3 Bio, amo na ang ma-provide pagkaon sa akon nga brain.
9: During the morning.
8: Kag the only food nga less ang free radicals.
9: Mm-hmm. Mm-hmm. Atak ang free radicals.
8: Tinloan pa niya ang mga amyloid plaque da. Mm-hmm. Isa pa gid, nga nga wala ko gapamahaw para hindi ta magdako, sir boy. Mm-hmm. Hindi ta magtambok. Puno sang medium chain triglycerides ang ditribayo. Kaya siyempre may aras siya kuhan mo extra virgin coconut oil. Mm-hmm. No? Kag makabulig siya nga mag-lose weight. So meaning pa, kung may MCT ang isa ka food supplement nga aras sa ditribayo, sir boy, ginastimulate niya ang imong leptin, mm-hmm. imong ghrelin,

0: kag cholecystokinin. Ini nga mga hormones amo ninga control sa imong ops, untat ka na ka, gutom ka na. Ops, puno ka na. Pwede na ka pwede. Kaya nga man, amo na ang gininom mo. D3bios.
1: D3bio, no?
2: Yes.
1: For ketogenic diet.
2: Yes. Another benefits ang D3bio, sir boy, no? Ginapromote niya ang apoptosis, ang cancer cell. No? Kasi limon hindi ka dyan maglala o kung hindi magtubo ang cancer. Sa ton nga lawas, basta ng
0: D3bio. Dali mapatay ang cancer.
2: O dali mapatay.
0: Kung palainom ka D3bio.
2: Kag at the same time, ginapadamo niya nga itong NK cells o natural killer cells. Oh. No? Bala naman kita kung anong ginapatay sina, including na ang ginatawag cancer cells.
0: Ang lauric acid sang D3bio, ang gasiminto sang cancer cell.
3: D3bio!
4: Ako si Gabriel, nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3bio with BCO. Buweks ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
3: D3bio! Ang D3! Yung may BCO! BCO! Yung may D3!
5: Anong ginaubras ang lauric acid? Una, gina-coat niya ang mga cancer cells. Pagkita iya nga may cancer cells, pag inom mo D3bio, siya nito yung manultol, sir boy. Iya ni palibutan, not just one cancer cell. Damo blang cancer cells, sometimes hundreds of thousands ang cancer cells. That's why damo dapat ni D3bio, gininom mo, sir boy, kung may cancer cell ka na.
1: Correct.
5: Pero mas nami, ga prevention ini si Doc, kay bisan pa wala ka pa cancer cell, if may ara ka to isa nga nag-mutate, kag nagmango nga cellula, iko niya dayon kag ang nami pa sir boy ginatrap niya ang free radical sa sulod.
1: Uy!
5: Causing cancer cell death.
1: Kung hindi kagwa ang free radical sa sulod sa cancer cells,
5: amo to mapatay siya mismo ang free radical.
1: Ang free radical kiginpotos siya ni lauric acid nga lingka D3bio, mapatay si cancer cell.
5: Gusto.
1: And that is proven by research and studies no by NCBI that lauric acid has the ability to coat cancer cells. Bali gine-inhibit niya ang cancer cells to release free radical sa sulod sa cell. Amun mapatay siya.
5: Siyang bali Dr. Mel Blanc,
0: sir boy, hindi na madala sa isa lang ka soft.
1: Correct.
0: Ang sige-sige
2: continuous.
0: Before ka pa magka-cancer, inom ka na D3bio. Meaning pa, di ka gusto magka-cancer.
5: Ang bali Dr. Mel sa inyo, it only lasts 8 hours. Kaya nag-inom ko ligad si Mana, puway ko na yung subong.
2: No.
1: And D3bio has another weapon against cancer. Cancer cells does not have the ability to use ketones as a source of energy. Glucose lang niya mausar nila.
0: Hindi nila paborito ang ketones, sir boy, sa cancer cells.
5: Kung baralan niya to,
0: mapatay na lang sila.
5: Hindi kasulod ang glucose eh. Ginapalibutan niya eh.
1: Kabalo naman kita kung ano katakaban sa cancer cells sa glucose. Damo-damo ba ang cancer cells to accept glucose as a source of food? Pero kung ketones, kinag D3bio ka, ketogenic diet ka pa, hindi nila kaya i-process. Nga cancer cells has the inability, wala sa ability, maghimo another kind of mitochondria to process ketones. Ang normal cells na mayara sina. So, kung gusto mo pagutuman ang imo cancer cells, ang imo tumor, mag D3bio ka.
0: So, kung pala inom ka adlaw-adlaw sang D3bio, gusto mo nga hindi ka magka-cancer. Amo na nga, tingala ko sigo inom D3bio, sir boy. Kaya hindi ko gusto yan magka-cancer.
1: Correct.
0: Matibulsa ko, hindi ko gusto makancer. So, dapat ya, kung may cancer, ragin man siya, sir boy, go for a ketogenic diet, then damoa inom sang D3bio.
3: D3bio!
6: Ako si Richard, isa ka tricycle driver, nang galingin hulo ko, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni misis ang D3bio, tatlo ka misis sa isa kadla. One month lang, ako anang lingin sang hulo ko, naglubo na akong blood pressure.
3: D3bio! Ang D3bio! Yung may BCO!
7: Ang BCO!
3: Yung may D3!
7: Mga butika.
3: D3 Pi-

0: wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man, ang importante sa mga palangka taka at tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
1: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-eye care go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care go. Ang maskin pampasko nga kapsula para sa mga mata, eye care go. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care go kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
1: Nagaburo na nga akon nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan.

0: perspektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dako gid ani bulig sang D3 Bio. Tungod gid napapagon niya akon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.

0: Old Superman.
1: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakabulig gin sa akong problema. Na mo gin salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
2: K5 News FM.
3: Championing the lives of the Filipino.

mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid.

0: Babe, nakulpaan ko. Basikon hindi sila sa akon.
1: Nga, makulpaan ka, babe. Wala mo nagkapangawin si mama kag papa?
0: Ay, kuan. Kabalo ka naman. Basikon husgahan nila ko dayon.
1: Babe, ihambal sa sila ko anong matuod. Basta palangga ko. Palangga man nila.
0: Ay, ati sige ah. Ay, oti ano? Anong suksukun ko?
1: Babe, kung di niya komportable, amo nang suksuka.

0: Ma, pa, sila Ika. Nobya ko.
1: Eh, mayong adlaw, tita, tito.
2: Gadaw, bulit gid ang lawas mo sang tato, iha?
0: Ma?
1: Kuan, tita. Ay, ang partner ko sa Dwabi, tattoo artist. Kag hilig ko man nga magpatato.
2: Ay, kuna mo. May live-in kagalay sang una?
0: Ma, pwede. Lain lang i-topic ta?
3: Usto si Argyo Isabel.
2: Nagapamangkot mala ako, Eduardo. Nobya siya sang bata, ta dapat mahibalaan ta kung anong background niya.
1: Argyo.
0: Ma.
1: Okay lang. Okay lang. Sabdon ko ang pamangkot ni tita. Tita, single mom ako.
2: Ha?
1: Kaginbulagan ko ang partner ko sa dutungod. Nadakpan ko nga may kirida siya. Pagamoy na, solo ako nga ginabuhi ang bata ko.
2: Nangirida? Basi ikaw ang may problema.
0: Ma!
1: Wala ko sang problema, tita. Tanan niya gusto niya ginasuportahan ko. Ginpalangga ko man siya. Pero wala na ko sang nahimo. Tungod, gusto man niya nga gubo ng pamilya na muna.
2: Prangkahon ta ka, day, ha?
0: Laika.
2: Hindi ta ka type para sa bata ko.
0: Ma!
4: Ano ba lang kasigurano naman?
2: Prangka lang ako, Arjo. Pero hindi ako magpamalabag sa relasyon ninyo. Imo na desisyon. May buot ka na. Pero mahambal ko lang. Tani, nagpili-pili ka man sang bagay sa imo. Inang dalaga.
0: Ma?

0: Babe. Pasensya ka sa mga gipanghambal ni Mama, ha? Abogin na siya, eh. Prangka. Pero, mabuot na siya.
1: Wala sang kaso, babe, ah. Naintindihan ko man si Mama mo.
0: Di bala, babe. Naghambal siya ng hindi niya ka-type. Pero, wala siya nagpamalabag si relasyon ta. Babe, residido ako nga pakaslan ka. Kagun pakaslan lang kita. Mabaton ka lang ni Mama sang amat-amat.

0: Babe, salamat ha. Nakasalangkit kita.
1: Arjo, ako dapat na magpasalamat sa imo. Tungod ginbaton mo ako, pati ang anak ko.
0: Inatungod pa lang ka, takakatama. Laika. Babe.
1: Babe.
0: Gusto ko man niya. Makaangkon man kita sang kaugalingon tang anak. Babe.
1: Ay.
0: Babe.
1: Ay, Jo. Mama! Ginagutom si baby.
0: Bayad siya, bala. Honeymoon ta, bro.
1: Eh, babe. Pakanon ko siya, bala, anay. Mama! Mabalik ko diliwat, ah. Wait ko di, ha?
0: Okay. Balik ka dayon, ha?
1: Okay, babe.

0: Babe. Dinmayo nga. Si April. Dito mo na lang patiniron sa kay Lola niya.
1: Babe. Babe, hindi pwede. Hindi ako makasaw nga. Wala sa tupad ang anak ko eh.
0: Hindi tabi makabuo tungod sa iya eh. Ay. Kita mo? Diri na siya gahulid sa ato, no?
1: Ginahakwat man siya naton kung matulogan na siya, hindi ba na?
0: Bisan pa, babe. Tagalas siya sa sanggabi siya katulog eh. Gagadula ng gana ko. Tungod, katuluyo na.
1: Babe, amo ginaa. Ga, paayaw-ayaw man ta kung matulogan naman siya, hindi ba la?
0: Bisan pa. Laingit akong kondisyon ng lawas ko. Kita mo? Pila na takabulan nga nagaupod. Tub-tub subong. Wala kang hihapon na busong. Tungkol hindi ta makuha ang perfect timing. Agad nga makabata kita.
1: Babe, sorry na. Hindi man ako abi kasaw nga. Wala sa tupad ko ang bata ko eh.
0: Mainit ko? Ako na lang di mahalin, bro.

0: the food superman for men.
1: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Baayaw, Gid, kami ni mister.
0: Extend food superman for men.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok! Mag-Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Dayo Fresh.
3: Nagabasa na naman bala ka.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika.
5: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
0: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Kumpleto sa mga suplemento.
0: Clinica DTX 500.
5: Clinica D3 Bio.
0: Clinica Sport Bionics.
5: Mighty

0: Babe, anong siling mo nga ikaw ang mahalin?
1: Ah, ang buhat ko silingon, mapain na lang ako sa kwarto. Sulod ka lang kung matulog ka na si Ibrela.
0: Arjo, ikaw bala mo. Kasimple lang git bala na nga problema. Abi dali bala diri kay mabawi ko sa imo. Kita na lang diri sa kwarto, oh. Hmm?
1: Oh.
0: Babe.
1: Laika.
0: Babe. Ah, nagapamalo naman ang manok mo, ha? Hmm?
1: Siyempre. Abi maneobrahan na. Nahigdaw naman ko abis ang wild kid eh.
0: Okay.
1: Oh, Laika.
0: Okay, babe. Babe, si Abril ang nagkapanawag. Eh, ba si Buhi na nila?
1: Eh, karo na sabda mo lang? Nagasugur na tao?
0: Eh, sabdan ko lang kadali, babe, ha? Ay, para hindi ako mag-worry.
1: O sige.
0: Ay, wait lang git, babe, ha? Hello, baby ko? April? Hey, nag-ibig ka? Ha?
2: Nginaway ka sa mga classmates ko.
0: Ha? Ay, sige. Aran na si Mama Bibi, ha? Sige na, ha? Bye na, ha? Malakat na ako sa bong, ha?
1: Babe, ano ko nang?
0: Ay, babe, si Avril, ginaway ko na sa mga classmate niya. Eh, malakat anay ko, babe, ha? Sorry, gid, babe, ha? Eh, mabawi lang ko karoon sa imo, babe, ha? Mabawi lang ko.

0: Babe. Nagaplan ako nga. Mabakasyon kita. Bisan 5 days lang.
1: Ay, good idea, ina, babe. Ay, para maka-enjoy man sa April.
0: I mean, babe. Inang kita lang.
1: Ay, paano naman sa April, babe?
0: Babe, naghambal ako kay mama. Ginayo ko si Manang. Nga siya lang daling mabantay dire sa balay. Kaga April.
1: Ay, babe. Hindi pwede nga bayaan ta sa April.
0: Nga, hindi pwede, babe. Abi mo. Halin sa pagpakasal ta. Wala kita kani mo. Tungod permi ara sa tupad mo sa April. Ang gusto ko lang ha. Hatagan taman ligwang kaugalingon ta.
1: Permi taman ginahatagan ligwang kaugalingon ta, babe. Ano pagit, babe, how? Mas nami gani nga magbakasyon man kita nga tatlo.
0: Okay man ha. Pero mas maayon kita lang yung aduha. Para makabuo na ta. Tub-tub subong. Wala ka paghihapon nagbusong oh.
1: Kulang lang ta sa timing, babe ah.
0: Amon lang ni Pirme. Kulang sa timing. Hindi pwede nga mabilan sa April ha. May mabantay man sa iya.
1: Babe, dumakasiling ko nga. Selfish ka.
0: Laika?
1: Kung gusto mo magbakasyon, ikaw lang to eh. Bilin lang kami dire. Dulaan ko gana.

ate na si Arjo. Ay. Nung nakonsensya man ko nga, amutungin pang hambal ko pa. Ay. Naintindihan ko man siya. Pero hindi man pwede nga ibilin ko ang anak ko. Sige lang ha. Mabawi naman ako sa iya karon. Mabawi naman ko.

0: Selamat.
1: Arjo? Hubog ka na naman?
0: Nag-chat-chat lang kami sa mga office mates ko.
1: Boro naman ba yung upod mo ay?
0: Oo. Pero di ka magabala ka. Wala man sa Malaysia.
1: Arjo. Nga mo kasi naman.
0: Pampalipas oras lang. Padula stress ko na habi. Kaya ikaw eh. Puro na lang si Ibre lang sa baba mo.
1: Arjo. Hubog ka lang ah. Nakainom ka lang.
0: Leka. Parang kamunta ka ha? Nataka na ako mag-upod sa imo. Puro ka lang wala oras ako. Gusto ko malakata. Pero hindi ka. Tungod dalon mo gid si April. Kamalo ka? Sabat-sabat na lang siya eh.
1: Arjo, kasakit mo naman. Bata ko si Avril. Di pala antes mo ako ginpakaslan? Ginbaton mo siya? Kaginakabig na anak mo?
0: Oo. Pero sa doto ya. Pero subong. Laina. Tungon. Ikaw mo lang nagpadula si Nay. Nadulaan ako gana sa mga buhit, ha? May pasunguna? Ginsunod ko na lang si Mama. Ngayon di ako mga sawa si mo.

kasiling man ako nga may sala ako sa bana ko, tungod madamo na sang tinion nga ginbalibaran ko siya, tungod hindi siya gusto nga dalon ang anak ko, tungod sabad lang ko no. Masakit man sa part ko pero naintindihan ko man siya, tungod gusto niya man lang nga masolo ako. Nabutang ako sa tunga-tunga. May best nga nagalaya si Arjo pero nagabalik man siya. Sa subong, problema ko gihapon ini. Madamuid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Laika.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa sangkabuhi diri sa mga pinanid sa gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Nolly Aparicio.
2: Musical Score Michael Tabaki Jr.
0: Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon.

0: Campeón, estación sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold Capsule. Ang kapsula galing hugot, obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, galing pampaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops at doon na. Ang I Care Gold Capsule, mabagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. I Care Gold.
1: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangunin ni siguro sa akon nga edad. 55 anos.

0: C3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3, yung may Physio, ang Physio, yung may D3.

0: dahil ko pala ang imudugo.
1: DTX 500.
0: Masamit ka pala gina Energy.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo.
0: Gasa masami,
1: amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainlay nga Energy.
0: DTX 500.
1: Masalika DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
3: Sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.

0: Hepatitis C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Mugali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kimagwa lang ko kag manginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako nga allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika.
2: 4Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. 4Biotics, nagatap na sa pag-atake sa virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. 4Biotics.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
3: Tama na nga palupok. Mag-Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputin ang ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
5: Preto nyo, day, musta ang bulang kape, pre?
6: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
7: Performance mo pala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas matukay nga performance.
6: Di, pre, musta bulang kape, pre?
8: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
7: Extend Food Supplement for Men.
9: Tikasin.
7: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa ka neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
10: You're listening to 94.5. 4.5 K5 News FM.
11: Mayroon ka bang kwentong buhay at pag-ibig na di mo makakalimutan?
12: I remember the days when you're here with me.
11: Mga nakaraang nais mong balikan. O mga tanong na matagal mo nang nabigyan ng kasagutan. Bibigandaan natin yan sa programang Secret Memories.
13: Secret Memories.
11: Kasama si Sweet Terry. My home.

0: Sweet Terry.
1: Alright, Sweet Terry na naman ang inyong makakasama sa loob ng dalawang oras ngayong Thursday. O kaya naman Tuesday, mga kaipan. Grabe, masyadong advance na mag-isip. Anyway, 1:48 ang ating oras. Panibagong kwento na naman po ang ating natunghayaan sa segment na Pages of Love. Kwento ni Licha, mga kakaipan. Ang kwento na magre-remind sa iyo, ikaw na in a relationship or baka naman sa MU-MU lang. O baka papunta na rin doon, mga kakaipan. Magpapaalala sa iyo dito sa tinatawag po nating balance. Alam mo, sa usaping balance talaga, kahit nga siguro wala kang karelasyon ka kay Five eh. Kahit hindi usapang magkarelasyon, mag-asawa, o ano man ang role mo sa buhay ng iba. Kahit sa buhay mo na lang, sa iyong sarili, at sa mga bagay-bagay, importante po talaga ang pagkakaroon ng balance. And not just... kailangan mong unahin at intindihin, mga kaka-K5. Kasi, syempre, kailangan mo rin na umunawa minsan na kapag ikaw ay papasok na sa isang sitwasyon, sa isang commitment, sa isang relationship, hindi lang balance ang iyong kinakailangan. Kailangan mo rin na mag-adjust, magpasensya, and of course, ang uminti. Kasi tulad ng kwento na ating natunghayan, mga pagkakataon kasi kaka-K5 na may mga pangako na rin na hindi na talaga natutupad. May mga pangangailangan siguro na mahirap nang mapunan. At may mga mindset na nagbabago. And yan ay dahil sa mga unexpected na mga circumstances. Sa mga, syempre, nagbabago rin na yung panahon. Kaya nag-iiba rin ang iyong pananaw sa buhay. Kaya kadalasan yung inyong mindset ay hindi nagtutugma. And with that, dyan mo rin masusukat kasi yung pagiging team player ninyo sa inyong relasyon. Kasi ang pagpasok daw sa isang pagsasama, mga kakaifay, o sa isang relasyon, dapat i-consider mo ang iyong role sa kanyang buhay. Pero syempre, ang problema naman kasi at issue na pinagdaraanan sa pagsasama, mga kaka-K5, ay mananatiling ganyan hanggat walang move mula sa iyo, mula sa kanya. Pero syempre, mabago ang inyong system. In line po sa ating kwentong nato ngayon, handa ng ating tanong, kay ka-ready mo na rin ang iyong kasagutan. Kaka-K5, ang ating question of the day ay, anong sikreto sa healthy relationship? Baka sagutin mo na naman, ha? Gulay. Masyado ka na dyan, eh. O, yun nga, hindi toxic na pagsasama. Ang sikreto na yun, i-share mo na, kakaipa. Again, ang ating tanong, ano ang sikreto sa healthy na pagsasama o relationship? Saan mo lamang yung sagot, eh? Comment sa aking page. Maaari ka na maghintay, mag-abang at mag-komento sa Sweet Terry, K5 News AFAM, Kalina. Isa daw talaga sa pinaka-vital sa pagsasama, kaka-K5, yung oras. Yan. May mga karelasyon daw kasi, kaka-K5, na hindi demanding, hindi rin mukhang pera. Ang kailangan lang talaga nila ay ang oras. Yung iba naman, syempre naniniwala na isa sa mga strong foundation ng healthy relationship, yung patience. Okay, syempre, hindi naman araw-araw siguro nakakatuwa yung partner mo. Hindi naman araw-araw naaaliw ka sa kanya. Siguro kung mga baguhan pa lamang kayo, may mga times na halos araw-araw.

sa ating question of the day. Hanapin lamang ang aking page, Sweet Terry, K5 News FM Calibo. Ang inyong mga kasagutan, babasahin po natin yan later on sa ating final hour. And for now, balikan po muna natin ang ating musikahan. Siyempre pa, nakatutok ka pa rin sa Kampiyon Istasyon, ang K5 News FM.

0: 100.
1: 27 lot, 57 akong edad.
2: Ano ginabatsyag mo sang una?
1: High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
2: Pag tumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka
1: magino. 3 times a day ginakon ang DTX.
2: Okay.
1: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
2: Pila sa una ang imong blood pressure?
1: 180 over 100.
2: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
1: 120 over 90.
0: DTX 500.
2: Ako si Jean Paul Hineroso, storyanta karon. Ano bala ang inyo nga brain? Kag paano ni mapiktahan sang oxidative stress? Upunta sa akong diskusyon si Dr. Ramil Oy, amon CEO Dr. Ramil.
3: Sa mga wala pa nakainom DTX 500 kag Mighty City, para gini sa inyo nga kan topic kay diri mo may buluan kung ano ka importante ang antioxidant sang DTX kag Mighty City para sa imong brain health kag ang iya nga normal function. Amo ra ka importante nga sa mga wala pa kainom, inom na mo DTX 500 kag Mighty City.
2: Isa sang mga super busy nga organ sa lawas sang tawo amo ang brain, the command center of the human nervous system. Ini ang ginabugusan sang masobra 100 billion ka mga nerves nga naga-communicate in trillions of connections nga ginatawag synapses.
3: Ang utok ang nagabaton sang signal halin sa mga sensory organs sang lawas, kag ini man ang naga-send sang commands and information pakadto sa muscles. Ang kabug-aton sang brain, Sir GP, is about 1.4 kilograms.

0: That is 2% sa imo nga total body weight.
1: Mm.
0: Mas dalag ko ang brain sa mga lalaki or 10% lang larger ko in kumpara sa brain sa mga babae.
1: Mm. Ang brain ang may 86 bilyones ka nerve cells.
0: Perte ka damo.
1: Grabe. Nga ginatawag nga neurons or gray matter.
0: Imagine Sir GP, ha, kung ano kadako sang demand sang utok sa oxygen kag glucose. Ang question, pila ka DTX 500 kag mighty C ang imo giinom? Basin gani wala pa. Oh, so dapat imo ni sila pakaunon sa antioxidant. Bilyones ang mga selula sini kag ang kada isa sa ila ang nagagamit sang oxygen.
1: Mm.
0: Kung ang isa ka selula gagamit sang oxygen, kinahanglan man yang antioxidant.
1: Oh.
0: So 20% ang volume sang oxygen nga aton ginaginhawa ang nagakadto sa brain. But silingon Sir GP, amo na kadamo ang free radicals ang ma-generate sa imutok. Siyempre, sa ginasiling na to, isa sa mga pinaka-busy, pinaka-grabe mag-produce sang free radicals, imo brain, imo heart. Di, wala pa nalabot sa imo bisyo. Ang sige mo kauntam is, ang mga trans fats, inatanan niya mga nag-promote sang oxidative stress sa brain. Di, kung wala ka gaya ng sang super antioxidant ka, DTX 500 kag mighty C, tingala ka, bata ka pa, ga-mental fatigue ka na, ga-mental block ka na, da wala na gagana imutok, ga-sakit imulo, ga-migraine ka, ina Sir GP, mga palatandaan nga grabe na ang oxidative stress sa imo nga utok.
2: TTX 500.
3: Ako si Laylay De La Cruz.
4: Ano ang imo ginabatyan?
3: Taas ang akon nga sugar, 375.
4: Saan nag-inom ka ma'am DTX 500? Pila na lang subong imo nga sugar? Nakapacheck ka?
3: Patigil ka namin isang DTX 500 kay. Ang akong blood sugar subong 165 sa dugo ko man 120 over 80.
4: Subong pila na lang imo nga blood pressure?
3: 120 over 180.
4: Wala ka maintenance?
3: Wala na sir, kundi DTX lang.
2: DTX 500.
0: So amo na, hindi man pwede Sir GP nga hindi ta magamit sa atong utok.
1: Yan,
0: ano na karon? Kay bisan pa at rest ka, your brain still needs to control your breathing and your basic biological function to maintain life.
1: Correct.
0: Tulog ka, tulog. Nagihuga po ng brain eh. Sige ka ginhawa, sige ka produce ang free radicals. Mm. Kung wala ka antioxidant, it will create imbalance sa dito ang redox state sang brain. So mas bintaha kung naka-DTX 500 ka kag mighty C. Take note ha, layo sa imo ang mga Alzheimer's disease, dementia, epilepsy, kung bastante ang antioxidants nga halin sa DTX 500 kag mighty C ang imo nga ginainom. Because you can maintain sang healthy environment sang imo nga central nervous system or importante ang imo nga brain.
1: Oh.
0: Hindi na pagulat ta nga magproblema ka sa imo health. Pagi sa husto nga pagkaon, healthy lifestyle, exercise ka, inom ka damo tubig, tulog ka timprano, iwas stress, wala bisyo, kaon utan, kaon prutas, kag ang pinakaimportante, taas ka tama ang imo nga antioxidant nga suplemento adlaw-adlaw. Di, ara lang sa DTX 500, ara lang sa mighty C, ara lang sa pure C.
2: DTX 500.
5: Ako si Tomas Jol sa Barangay Port. Ang ginabatyan ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
4: Sugod lang nag-inom ka
5: DTX 500.
4: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
5: Almost 3 months na.
4: Kamusta ang alay sa kamot?
5: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
2: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: Secret Memories with Sweet Terry.
1: Yeah, right. K-5 News of ang pa rin ang iyong pinapakinggan. Oras mo natin. It's now 2:13. And wait, today is July 7, 2026. Sabi, mga ka-K-5, today daw is Global Forgiveness Day. Oh, ikaw, nakapagpatawad ka na ba? Kasi sabi, sa araw na ito, para daw makasabay ka, dapat may mga pinapatawad ka. Para, lalo at nafe-feel natin, medyo maraming nagkakasala sa iyo, ka-K-5. Para mga marami-rami ka na namang papatawarin. Cherry. Yung iba parang obliged talaga, no, magpatawad para makain or makisabay ha, sa mga sisteng ganyan. Pero minsan meron ka rin talagang isang kaibigan, ka-K-5, natapos na daw sa pagiging mapagpatawad. Kaya napapapas muna. Pero alam mo, ka-K-5, minsan kahit hindi na nila deserve ang iyong forgiveness, kailangan mo pa rin magpatawad. Kasi unang-una, kapag ikaw daw ay nagpatawad, dyan mo makakamtan ang tunay na peace. Ang pagkakaroon ng peace of mind, ang iyong inner peace, o kung ano pang peace ang hinahanap mo, ka-K-5. Makukuha mo lang talaga kapag ikaw ay nagpatawad. Kaya minsan hindi mo kailangang isipin na para hindi ikaw ma-prostrate, o kaya naman na para hindi mo ma-feel na naisahan ka nila, or baka isipin mo na, ay nako, hindi ko sila papatawarin, hindi naman nila deserve it. Para hindi ka magkaroon ng mga mindset na ganyan, ka-K-5, isipin mo na lang na ang pagbibigay mo ng pagpapatawad ay hindi para sa kanila at hindi rin dahil deserve nila, but more on para sa iyong sarili. Kasi imagine, papalayain mo, ka-K-5, ang mabigat na iyong dinadala. Masarap kaya matulog na walang iniisip, masarap mamuhay ng walang kaaway, diba? So, why not na ikaw ay magpatawad? Another, sabi nila, you can cut connection na daw. Kapag putol ka na ng connection, the moment na ikaw ay magpatawad. And siguro, yung mga mindset ng ilan, kapag ikaw ay may mga ties na pinutol or may mga connection na pinutol, matik, baka out of bitterness yan. At hindi daw yan ganun, ka-K-5. Not out of bitterness, hindi, gusto mo nang umusad sa buhay. Ikaw, kung gusto mong maging nega habang buhay, dyan ka. Pero diba, as someone na natututo na, as someone na gusto nang makapag-move on sa sitwasyon sa buhay, okay lang din na may mga taong matanggal sa iyong buhay, lalo at hindi nila man nila deserve na manatili sa iyong buhay, at kung wala naman silang magandang ambag sa iyong buhay, eh syempre gawin mo na rin part ka-K-5 ng pag-move on, ang pag-cut ng iyong connection sa kanila. Sabi nga nila, makukuha mo lang din yan na walang guilt, ka-K-5, kapag syempre natuto ka ng mag-adjust at lumayo sa kanila. But for some, sabi, ang pagpapatawa daw, ka-K-5, ay ibigay mo para din sa kanila. Aray, ikaw nang nagawa ng mali, ikaw pang medyo mabait. Sana all. Alam mo, may mga tao din daw kasi, ka-K-5, na kahit hindi humihingi ng patawad, ay talagang pinagsisirsihan din nila. Siguro may mga hindi nakakatulog dahil binabagabag ng konsensya. May mga nagsasuffer. At hindi mo alam, ka-K-5, na unti-unti na rin, nilang pinagbabayaran ang kanilang mga kasalanan. Kaya sabi, kahit hindi daw humihingi, ibigay mo para makatulog na rin yan ng mahimbing. Baka ilang araw na yung hindi nakakatulog, ha? Baka delikado na yan. Sharing. Pero ganun pa man, ka-K-5, sabi nga natin kanila, ay even hindi nila deserve, kailangan mo pa rin ibigay para din naman sa kanilang comfort. Sana all mabuting tao. Pero syempre, speaking of himbing ng tulog, ayon sa mga eksperto, ka-K-5, ang tunay na himbing ng tulog ay makukuha mo lang daw talaga kapag ikaw nag-shift into a healthy lifestyle and healthy living. Kaya kaakibat niyan, kakain ka ng mga masusustansyang pagkain. At syempre, dapat hindi mo iniiwasan, ka-K-5, or hindi mo namimiss ang pagkakaroon ng regular na time para ikaw mag-ehersisyo. Kaya lang minsan sa sobrang easy access ng mga bagay-bagay sa buhay, ay yung iyon na lang talagang pinagagawa, ka-K-5. kung ano yung mas easy, mas convenient, doon ka. Yung simpleng paglalakad, kahit malapit lang, ay kinatatamaran mo na. So, mag-exercise din kay Fan. Kumain ng mga healthy na pagkain. Siyempre, hygiene. Alam mo, minamaliit mo minsan yung simpleng pagligo. Pinagtatawanan mo kapag usapang ligo. Pero malaking factor pala ang pagkakaroon ng hygiene ka kay Five. Good hygiene. Para mapanatili ang iyong pagiging healthy at para rin magkaroon ka ng mahimbing na tulog. Kaya later on, try mo lang. Hindi mo hilig ang pagligo, try mo lang. Maligo ka gamit ang DTX Beauty Soap dahil syempre with DTX Beauty Soap hindi mo lang ma-achieve ang kaputian dahil meron po yung whitening power na makakatulong po sa atin ma-achieve ang putes porselana at mala-artista na parabang nasisilaw na sila. Kundi syempre aside sa pagiging beauty soap, antimicrobial soap din. Tanggal ang mga kati-kati. Kung panay kakamot ng kamot ka kay Five, para talaga yan sa iyo. And sa mga kakay-five rin po natin na may mga skin diseases. Bagay sa iyo kakay-five ang DTX Beauty Soap. If I were you, go ka na sa pinakamalapit na branch ng klinika sa inyong lugar. Check kung available ang naturang produkto. At kung ikaw naman dito lang din sa bahay ng Kalibo, maaari ka magtungo sa Refenders Building, Asmanya Avenue, Barangay Estancia, Kalibo. Nag-offer din po tayo ng free consultation sa mga patuloy na nagtatanong at nag-i-inquire. Bukas po ang ating clinic from Sunday to Friday. And nagsisimula naman ang ating clinic hours alas 8 ng umaga hanggang alas 5 sa hapon. 2:18 ng ating oras. Magbabalik pa tayo para sa ating final hours sa mga kakay-five po natin na hindi pa nakakasagot ang ating question of the day. Para sa may mga sikreto. Para sa mga maraming alam pagdating sa love. Sa mga kakay-five daw po natin na nasa healthy na relationship. Sana all. Sagutin mo kakay-five ang ating tanong, ano ang sikreto ng mga sa healthy relationship? Comment mo na yan sa aking page, Sweet Terry, K5 News sa FAM Kalibo. Mabasahin natin lahat ng inyong kasagutan later on when we get back. For now, balik po tayo sa ating musikahan kasama nyo pa rin.
0: Sweet Terry!

0: Saka Libua Clan. 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor. Normal ini sa mga tawong nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag I Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold ang maskin pampaskog nga kapsula. Para sa mga mata, I Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
2: D3 Bio.
3: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
0: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
0: Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
0: With Vizio.
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag sa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
2: D3 Bio.
0: Ang D3.
2: Yung may Vizio.
0: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
0: D3

0: dahil gobala ang imudugo.
1: DTX 500.
0: Masamit ka pala gina allergy.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga allergy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akon ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamig isang pamatsyag. Nadula na ang hulong sang akon ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Pamaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.

0: C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Pugali si Bibi, masami ko gina-allergies. Kaya magwaalan ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. For Biotics, nagatapta sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
0: TDX Beauty Show.
4: Ako si Katrina. Gahin na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika.
5: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
6: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
0: Performance mo ba na? Maluya na? Mang-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag Vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas matukay nga performance.
5: Di, pre, musta tabo lang kagabi, pre.
6: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
0: Extend Food Supplement for Men.
7: Tikasin.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Mabakal sa mga butika. Nagapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinical DTX 500, Clinical D3 Bio, Clinical Sport Bionics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Pre Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinical Day of Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinical Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinical Alternativo Medicine and Wellness Center.
8: Northwestern Visayan Colleges is now accepting enrollees for academic year 2026 to 2027. Northwestern Visayan Colleges offers the following degree programs: Bachelor of Arts in Communication, Bachelor of Science in Business Administration, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Forensic Science, Bachelor of Secondary Education, Bachelor of Elementary Education, Bachelor of Culture and Arts Education, and Bachelor of Physical Education. For enrollment assistance, visit the NVC Registrar's Office at the ground floor, ASQ Building, Capitol Site, Calibo, Aklan. You may also message us on Facebook at Official Northwestern Design Colleges or call 262-4517. Sa NVC, ikaw ang bida.
0: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM. Mayroon ka bang kwentong buhay at pag-ibig na di mo makakalimutan?
9: I remember the days when you're here with me.
0: Mga nakaraang nais mong balikan. O mga tanong na matagal mo nang nabigyan ng kasagutan. Bibigyan daan natin yan sa programang Secret Memories. Secret Memories. Kasama si Sweet Terry. My heart.

0: Secret Memories with Sweet Terry.
1: 2:48 ang ating oras and it's time para bigyan po natin ng final take ang kwento ni Licia, ang ating bidag kadakter mga kaka-K5 sa segment The Pages of Love. Ilan sa may bibigay nating take sa ating kwentong tinutukan? Kaka-K5, kung ikaw man ay nasa isang relationship o kaya naman ay kinukonsider mo ang pagkakaroon ng relationship, to be particular, yung romantic relationship. Wala namang perfect formula or walang perpektong pamamaraan kaka-K5 para ma-achieve po natin yung tinatawag na healthy at non-toxic na pagsasama. Kasi kung iisipin at kung ikaw makikinig sa mga kwento ng bawat in a relationship, kesyo yan man ay mag-partner, mag-jowa, magka-MU, kahit mag-asawa, mga kaka-K5, meron talagang fair share ng hindi pagkakaintindihan. Merong problema, may mga trials and struggles na kinakaharap. That is normal. Pero minsan kailangan mo rin isipin at i-consider na ang istorya mo ay hindi mo pwedeng ihambing sa kwento ng iba. May mga times na naaapektuhan kasi niyan ang iyong pananaw pagdating sa pagsasama kasi masyado mong inihahambing ang kwento mo sa kwento nila. To the point na may mga bagay na masyado nang suntok sa buwan. Masyado nang nahihirapan ang iyong partner na mag-adjust kasi siguro ikaw nakabase sa mga mala fairy tale na kwento. Lalo kapag ikaw mahilig talaga manood ng mga series, ng mga movie, o kaya naman mga teleserye. Kung saan nakikita mo doon kadalasan yung mga problemang nasusolusyonan ng puro na lamang kilig. O kaya naman may iba't ibang pamamaraan ka K5 na syempre yung main purpose naman noon ay to entertain ang kanilang mga readers and not para ikaw ay bigyan ng another point of view para syempre ihambing mo ang kwento mo sa kwento nila. Kaya kaka-K5 ha, huwag panay-compare sa love story mo at love story ng iba. Kasi siguro ang kwento nila ay at ang kwento mo ay mayroong magkaibang sitwasyon. Magkaiba rin kayo ng partner. Ibig sabihin, magkaibang point of view at ibang pamamaraan din ang meron kayo para ma-solve ang inyong kinakaharap na problema. Siyempre, hindi rin masosolve ang hindi pagkakaintindihan mga kaka-K5 kung palagi nalang hiwalayan ang inyong suggestion. Kasi sabi natin normal ang pagkakaroon ng problema, pero yung hindi normal, paulit-ulit na yan nalang ang problema. To the point, papatanong ka nalang, wala na bang iba? Meaning kasi niyan kapag paulit-ulit and existing yung mga ganyang problema, hindi talaga siya nasosolve. Ang issue na yan never na nasolve. Siguro oras na para tutukan, simula ng pag-usapan, nang sa ganun ay hindi na mag-appear the next time. And sa relationship, dapat lahat daw marunong magsalita, lahat ay marunong makinig, umunawa,

Nasaling na ego o pride ang inyong decision making na when it comes sa pag-solve ng inyong kinakaharap na problema. Yahoo! So 52 ang ating oras bago tayo mag-exit. Basahin muna natin ang ilan dito sa inyong sagot sa ating tanong ngayong hapon. Ano nga ba ang sekreto ng mga nasa healthy na pagsasawa? Kain ka na lang daw ng gulay at prutas, sabi ni Niniel. Ay nako, nakakalok. Sabi naman dito, hindi daw rason ang hiwalayan mga K-5 kapag nag-aaway ang mag-asawa. Kung pwede lang daw na pag-usapan at magpakumbaba ang bawat isa ay why not? Uy, shoutout ha, sa Terry Store, dyan sa may area ng Makati. And sabi naman ni Jeannie, palagi na lang daw kumain ng malunggay. O, yung malunggay mo, nakapandisel pa yan. And lastly, ang pagpapakumbaba ka K-5. Kung isa ka daw sa iyong karelasyon, dapat yun ang iyong gagawin, mag-adjust, magpakumbaba, para ma-set aside daw yung puro tapang. Ang tapang lang naman nag-i-exist yan ka K-5 kapag nasa mataas pa ang inyong emosyon. Pero kapag kumalma ka na, panigurado, love-love na ulit. 53 ang ating oras. Maraming salamat ka K5 ha. So walang saong pakikinig at pakikibahagi sa ating programa everyday. Sa muli, magkakasama at magkakarinigan pa tayo bukas, same time and same station. And again, this has been your DJ Sweet Terry, wishing you all a great Tuesday, everyone!

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mapatak sa mga butika.
1: Ma-checklist na ta?
2: Ma-checklist na ta, no? Mm.
3: Ang D3 Bio na hindi mahimo sa vitamin D3, pwede siya sa acne. Kung may ara ka mo daga bulutoy, punggod, gadagko kayo, nami siya puson kag ibutang. May studies og nalantaw ko, it will help treat acne. No? Bangod sa iya sininga, antibacterial
1: anti-fungal,
3: effect. Antipunggal, antibacterial, antiviral. So, nami siya sa mga acne.
1: Pangkuan lang overnight.
3: Buhuan mo lang gamay. Kwan, iduot mo lang sa sino sininga acne, kampiyon.
1: Pagkagabunawan.
3: Natural
1: pa.
3: Natural pa. So, ay ka problema, hindi ka
1: madlo. Aside sinang ibutang niya, inom git siya.
3: Inom pagit. So, doay pa kuya kabati ngang D3 para sa acne. No, araya, pwede git ang D3 Bio. That's why ma D3 Bio na kuya, Sir Boy.
1: Siling ni Sir Kevin, amani, ang extra virgin coconut oil para sa D3 Bio, importante git sa mga immunocompromised individuals.
3: Correct.
1: Nga, Sir Boy, number one, ang mga immunocompromised individuals, niblang hina ng ilang immune system or mango ng ilang immune system. Di siyempre, mainom sila kay impaired na, hina na. Meaning pa, ang BCO, amo na natong ma-play against sa mga pathogens, against sa mga kagaw. Kaya ang immune D3 may BCO mo. Number 2 nga rason. The extra virgin coconut oil nga aras D3 Bio, siyempre may MCT, ma-reduce ang stress sang imo nga immune system. Kaya that MCT, especially the monolaurin, makanto sa mga selula, mabantay na itong adaan, Sir Boy.
3: Correct.
1: May forces na nga gauna before ang immune system mataki. So, nakasiling ko nga, kung kinanglanon sa bata, may edad, mas kinanglanon pa sa mga tigulang ang D3 Bio.
3: Correct.
1: Kaya nga man, siyempre, tigulang ng ilang soldado. So, para hindi ma-stress, hindi kapoy, may nag-una na sa ila. Kagsiling pa niya, ang extra virgin coconut oil nga makita mo sa D3 Bio, ga-serve siya as immediate response sa infection. Musiling ang BCO, ay kulabot sa imo da immune system, mauna na ko diya. Especially the monolaurin. Kamo na lang manghimos.
2: Himos na lang.
1: Himos na lang. At least, ang imo nga immune system, makapokus pa sa iban pa niya nga
2: purpose.
1: Like white blood cells. Mag-repair sa imo mga tissues rather than fighting infection. Abi mo, ang soldado sa Pilipinas, ang ilaobra, gira lang. No. They have also a group
3: engineering battalion.
1: Engineering battalion. Ang ilaobra ya, hindi pang tira. Gasiminto sila ya.
2: Same
1: sa aton lawas. Tungod kay ang imo nga D3 by BCO, may extra virgin coconut oil, sila na tumauna.
4: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
1: Ako, Sir Boy, namian ko sa D3 Bio compare mo sa ordinaryo lang D3. Siyempre, number one, may D3 Bio, may Visio ang D3 Bio. Ang namian ko is, ginapromote niya ang production sang imong mucus lining. Meaning pa, halin sa ba mo paganto sa tinai, ang lamig-lamig, Sir Boy, mga mucus, ara, matkaya niya itrap ang mga kagaw. Kita mo nga ang agaubo ka, may ikuan?
2: May plima.
3: Naputos na tong bakterya to.
1: Ginputos sa to, pagwa na.
2: Ginapagwa niya.
1: Natural nga paagi. No? Amo na nga, mas gusto ko nga mag-detribayo ka kayo man, ginakuan niya ang production sa imong mucus to trap sa tanan ng mga pathogen, mga kagaw nga gasulod sa imong alimentary kanal.
3: Sa baba pa lang, ha?
1: Sa baba pa lang. Yeah. Wala na sa D3, ara lang gina sa D3 Bio.
3: Correct.
1: Para mag-produce ang mucus sa imong mucus lining. Din ka, ma-D3 ka nga plain or D3 Bio ka. Kag, ang hindi gin matawaran nga nami gin sa D3 Bio, Sir Boy, the lauric acid of D3 Bio nga kaya niya simintohon ang cancer cell. Kung may cancer cell sa imulawas, nga wala pa magdamo, matamaton niya siminto, Sir Boy. Sa dara nga masiminto na niya, paano siya makakuha sang nutrients nga kawaton niya sa imong alawas kung masiminto na siya?
3: Manchap.
1: So, once a good manchap, patay siya. So, it will promote apoptosis. Amang namian ko sa D3 Bio. Kaya kung D3 lang, it will go to your immune system, then your immune system will fight against your cancer cells. Pero, kung D3 Bio, si D3 makanto sa immune system, si BCO, the lauric acid, ma-direct pakanto sa imong mga cancer cells, simintohon niya, ano pang awayon sa imong mga kwan? Wala stress ang
5: hindi na sa mga active
1: kung
5: ng cancer cell.
1: D3 Bio ka, Sir Boy.
0: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio. Health News. ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, kajaming mo sa musikahan, sa balita, maaasahan sa public service. Always number one, number one, number one. K5 News FM.

0: Estasyon sa Kalibo Atlan. 94.5 K5 News FM. Glaucoma, Eye Cave Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis or Pink Eye, Eye Cave Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Cave Gold Capsule, Cataracts, Eye Cave Gold Capsule. Ang Eye Cave Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, Kandil Berry Extract. Eye Cave Gold Capsule para sa mas epektibo kag manamin na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Cave Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Cave Drops. Adlaw-adlaw, Eye Cave Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubuo na presyo. Eye Cave Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga akong nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Cave Gold kag Eye Cave Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Cave Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Cave Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. D3
2: Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. With Vizio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagester nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsanon.
0: D3 Bio, ang D3, yung may Vizio, ang Vizio, yung may D3, D3 Bio.

0: Mahig ko pala ang imudugo?
1: DTX 500!
0: Masamig ka pala gina allergy?
1: DTX 500!
0: Ang DTX 500!
1: Ang nagatimlo sa imo mahig ko nga dugo.
0: Nga sa masamig,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
1: DTX 500!
0: Masalika! DTX 500!
1: DTX Coffee Mix!
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamig isang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX
1: DTX Coffee Mix.
3: Pumasa sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Inaang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.

0: GC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mabalik si Bibi, masami ko gina-allergy. Kasi magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C, mabakal sa mga butika. 4Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. 4Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imocellula. Paskog ang resistensya sa klinika. 4Biotics. DDX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
3: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
5: Preto nyo, day, musta ang bulang kape, pre?
6: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
5: Di nakabalumanusik?
0: Performance mo pala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag Vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas matukay nga performance.
5: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
6: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
0: Extend Food Supplement for Men.
7: Tikasin.
0: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunauna sa aton kabataan. Nagaburik kayo sa neurological disorder. Nagaburik improve sa ila panghunauna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aking kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
8: Northwestern Visayan Colleges is now accepting enrollees for academic year 2026 to 2027. Northwestern Visayan Colleges offers the following degree programs: Bachelor of Arts in Communication, Bachelor of Science in Business Administration, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Forensic Science, Bachelor of Secondary Education, Bachelor of Elementary Education, Bachelor of Culture and Arts Education, and Bachelor of Physical Education. For enrollment assistance, visit the NVC Registrar's Office at the ground floor, ASQ Building, Capitol Site, Calibo, Aklan. You may also message us on Facebook at Official Northwestern Visayan Colleges or call 262-4517. Sa NVC, ikaw ang bida.
0: You're listening to 94.5 K5 News FM.
9: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
10: Nga pamati ka ako sa K5 News FM kay kada adlaw gusto paibay gid ako sa ila drama. Kung may sadyagan ning istorya dugi na kulit man akon kilid kadlaw. Kung subo gani tugo lumaw-lumaw man akon mata. Ako gali si Ted and Manuel sang Pavia Iloilo tunay naka K5.
9: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa kampyon nga istasyon K5 News FM.
11: Wow, my puso.
12: Ang kampyon nga istasyon
13: K5 News FM.
14: Eeny, meeny, miny, moe. Catch a betcha by her toe. If she holler, if she...

0: try sa GTX 500. Anong mahambal mo sa ila?
1: Mabakal na ka mo.
2: Sa GTX 500, kay namigit ini sa aton nga lawas.
3: GTX 500.
0: Ako si Jean Paul Hinoloso, Storyhan Takron. Ano bala ang anxiety disorder? Kag ano ang correlation sini sa oxidative stress? Kag paano makabulig si GTX 500? Kapunta sa akong diskusyon si Dr. Ramil Oy, amon CEO, Dr. Ramil.
4: Actually, Sir GP, sunod sa datos, may aras ang 6 million ka mga Pilipino nga nagakabuhi nga may depression.
0: Gabi, no?
4: Mm. Kag bangod sini ang Pilipinas ara sa pangatlo sa Western Pacific region. Pinakamataas nga rate, ha? Sa ang gitawag mental health problems. Kung gainom tani ka sa GTX 500 kag may TC, layo ka sa anxiety kag depression, Sir GP.
0: Correct, ano? I agree. Pila sa mga pagtuon, naibaluan nga ang imbalance ng pro-oxidant, permite na ginabalik-balik, kag antioxidant, ang nagadamage sa cell components, including proteins, lipids, kag nucleic acids.
4: Ano ang hambal ko, Sir GP? Dapat mainom gid sang GTX 500 kag may TC. Imagine bala, wala gid ibato ang imo nga cellula sa oxidative stress, especially ang imo nga kuan, imo nga brain cells.
0: Ang brain,
4: no? Wala man kadaan gakaon utan, talagsa magagakaon prutas. Puro na lang noodles nga noodles da. Mas damo pa ang ginakaon nga pro-oxidants. Mahilig tam is pagkaon, junk foods,
0: uga,
4: damo, mantikaon, tambok ang karne. Natural nga manabage gina ang cellula sa imong brain.
0: Husto.
4: No, amo nang matabo. May lang kon anxiety lang, what if kon cancer be. Kag magtuhaw bangod sa pagpabaya sa imong alawas. Amo na importante, how important is the super antioxidant nga makita sa GTX 500 kag may TC para sa imong ikayong lawas.
0: Ang pag-inom sang GTX 500 kag may TC kada adlaw ang makapugong sa oxidative stress sa utok. Balikan ta ang damage nga matugas sini sa mga cells. Kung tuman nakadamo ang na-damage nga cells, this will lead to severe physiological distress.
3: GTX 500.
5: Ako si Tomasol sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
6: Sugod lang nag-inom ka
5: DTX 500.
6: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
5: Almost 3 months na.
6: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom?
5: 3 times hindi.
6: Kamusta ang alay sang kamot?
5: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
3: DTX 500.
0: Now, paano makaapekto ang oxidative stress sa utok, Dr. Ramil?
4: Although 2% lang, Sir GP, ang total body weight ang brain, pero ini nagakonsume sang 20% na sa imong oxygen.
0: Oxygen nga ginaginawa. No?
4: Kabalo naman kita nga ang oxygen nga ginagamit sang cellula, especially sa imong brain cells, sa aerobic cellular respiration, kag ini ang nagaresulta sang free radicals. In short, ang brain, Sir GP, isa sa mga pinaka gasto sang glucose sa oxygen. Meaning pa, kay gagamit siya sa imong glucose kag sa imong oxygen, damo free radicals ang gakatabo.
0: Yari ang pinakarason. Kung nga ang central nervous system ang vulnerable sa oxidative stress. Una, limited ang regenerative capacity sang mga neutral cells, no? Tapos, ang mitotic or natapos na ang mitotic activity, amo ni blang pag cell divide, sang mga neurons. Gani, wala na ini, nag-replicate. Ikadua, ang structural characteristics ng neurons ang sensitive katama sa oxidation as compared sa mga cells sang ibang organs.
4: Amo na, Sir JP, nga kung wala ka naga DTX 500 kag may TC, tingala ka gulpi lang galingin ulo mo. Tapos gina-migraine ka, naga mental block ka. Tapos confused ka bangod ina sang mataas nga free radicals sa imo nga brain, which is cause ang gitawag oxidative stress. Kag of course, ang sobra nga worry and fear, that's anxiety.
0: Correct.
4: In the first sign of anxiety, importante na gid nga painumon mo na DTX 500 kag may TC. The reason why, the more nga sige sa kasubo, sige ka worry, the more nga damo free radicals ang brain. So you need antioxidant. Di wala na tasang pwedeng ma-offer nga pinakataas ang iyang antioxidant properties. Makita lang sa DTX 500 kag may TC na. So hindi magulat, hindi na gulat pa nga ma-develop ang generalized anxiety disorder o kung God. Hindi na mayo sa imong pag-eskwela, sa imong trabaho, even sa imong socialization, Sir GP, kag bisan pa sa imong nga pamilya. Mangin malipayon, aktibo kag progresibo. DTX 500 kag may TC na kanadlaw.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig

0: inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging tagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, kagaming mo sa musikahan, sa balita, maaasahan sa public service. Always number one, number one, number one. K5 News FM.
1: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kagdroga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
2: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanila. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpahanumdom ngang paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Ugdidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan. Rehas, rehas. Nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: patay sang viruses. Forbiotic, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Forbiotics.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina Permilanga, hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako, DTX Coffee Mix, panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Pamahal sa mga butika.
4: K5 News FM.
5: Shopping the lives of the Filipino.

0: Mayong hapon mga pinalangga, namon nga mga tagpalamati. Padayunog natong subong sa pagsipan-sipan ang matahong kasumpong sa atong drama sa kahanginan. Ngayogit makuhaan sang leksyon. Gaginatig, unuhan, rehas sa kasaysayan.
1: Sobra nga sa alig!

0: Ano pang ginahulat mo, Rose?
1: Rose ka dyan?
2: Guwapa ka ngalan ba?
0: It's playtime! Sakto man English ka? Di ba lang kayo na? Kami ang nagbayad sang whiskey na tiyoon mo.
2: Nan?
0: Subong, manukot kami. Lohod!
3: Ha?
2: Hindi pa siya,
3: Maluhod ako? Kagmaano?
0: No, kayo na pala pala unusinti-inusinti? Huy, Rosindo. Do, papatihong mo pa kuya nga. Do, wala ka pa kagito, Biron?
3: Hala? Wala, pagin ko na yung wala kaagis ang ginatawag nga Tubleron. Wala, gani ko na makaibalo ko na ano na eh.
2: Wala pa?
3: Abawa,
2: kita ginigali yung adwa box ang makawasak sang lababo ni Rusi.
0: Wow, excited?
2: Nami ni! Oh, sugdan ka na!
0: Oh.
2: Gigil na ko kay Napar. Luhod na, luhod!
0: Siglo na, Rusi! Kagbulos-bulose kami ni Hapon, ha? Sige na!
3: Hapon boy!
2: Ano man? Hapon
3: boy!
2: Do, ikaw pa yung agito yung kilala ko yung nagapakipot, ya? Abi ang ulo mo, ha? Ara, oh! Lumuya na na,
0: animal nga agi nga akong pon?
2: Wala man nagdugo ah. Ano abi kay sobra naman imo yung dusok butong mo. Sakit na to yung buhok yung ginagunitan mo eh. Sakit ang guro.
0: Mabalos gid ako sa animal nga to. Mabalos gid ako. Mawagay gid ang tinaya sa akong pro. Mawagay gid ang...
2: Kalma lang bala pa. Kalma lang bala. Diyan gina siya makadto. Isa man lang tadi ka lugar ah. Wala man siya sa iban nga agyan di. Tuis gini siya sa atun, bro. Sa dasun ta bala nga pagkita ay? Sige lang bala. Sige lang bala, kay kalma lang ah. Kay may itsura ka.

0: Ginpahalin niyo nang wala pulos na timbang?
1: Yes, ma'am.
2: Mangita kita sang bag-o nga timbang. Inang hindi butigon kag hindi lang cellphone ng pisyo.
0: Ay, but kung makakita pa ka mo sang amusina nga klase timbang. Testingan ta naman biang agi.
2: Ha?
0: Kung kish, nami pa ang agi eh. Kay masadya up dun. Ang mga babae, daw mga kiat-kiat na iya. Ay, abi, pangitain niyo ako siyang inang agi nga yaya. Ang sadya, hindi ang bighalan, ha?
2: Oo, mami. Pangitaan ka ginamon sang agi nga caregiver. Pangitaan ka namon.
1: Sis Belen, sa parlor pala nga sukita sa kay Benjo. Basi may ma-recommend siya nga pwede magbantay kay mami.
2: Ay, hutuod no? Ate, sige, taugan ko subunggid si Benjo. Taugan ko siya subunggid.

0: Ano din nga kape?
1: DTX coffee mix na tito ah.
0: Ba.
1: Kinhatag na sang tagiasang parlo sa bangga nga gin paninloan ko kaina bala.
0: Ating bayo. O tiyano, wala kita da?
1: Ari tito oh. O 150 pesos lang kay na nilihig ba na ako sa iya parlor kag nagpanipon sa mga buhok eh.
0: Ati, wala siyang problema. Ang importante, may katupa. Pero mas maigid akong dason. Dako-dako na. Para maiwahi tablang ang duwahaw. Kanugon siyang pangabudlay kung patako sa imo nga. Sus! Kanugon lang siyang pangabudlay kung patako sa mga pusog-pusogan mo. Kung hindi ka man lang mapuslan.
1: Tito. Tito, Bobby, ah.
0: Okay,
1: ah.
2: Rosendo!
0: Ba?
2: Rose! Rose! Pati pala, nay! Rose!
1: Ba? Tito? Si Madam Benjo inang nagapanawag, ah.
0: Ah, gwa ito, ah. Dasiga kay base kung makwartahan ang transaksyon niya. Dasiga na, Rosendo, ah.

0: Ay man, amo ini si Rossi o kon Rosendo? Madam Gina?
1: Rosie? Ah, sige, Rosie na lang itawag ko sa imo, ha? Well, gusto mo mag-ubra? 4,000 ang sweldo mo kada bulan. Pero may salary increase ka after a month kung magustuhan ka sang akon nga Eloy kag mayong imong serbisyo.
2: Ano ang obrahon ko, ma'am?
1: Magbantay lang kay mommy ko. Kay may labandera man kami. May kusinera man. Kay gusto ni mommy, agi ko nang magyaya sa iya.
2: Ma'am. Okay, gid ako. Bawo malipay gid ako kon makaobra ako sa inyo. Sano ako masugod? Ha, ma'am?

0: Tito.
1: Hmm. Rosindo, padalaan mo ko sang kwarta sa J Casa. Advance ka sa ama mo, isa ka bulan mga sweldo. Okay?
0: Ha? Ala, Tito? Isagit ka bulan nga sweldo?
1: Be.
0: Paano na lang, kuya?
1: Nareklamo ka? Puti ka karoon na. Base ka, ha?
0: Tito, base hindi magsugot ang obrahan ko nga. I-advance ko ang 1 month ko nga sweldo.
1: Be. Hindi siya magsugot? Tanawon tayo. Kay hindi taman ka pagpabrahon sa iya. Pili sila. Abihan ba lang sila?

0: Ano? Makash advance ang agi isang 1 month niya nga sweldo?
1: Oo. Kay ibilin ko na niya sa tiyo niya. Kag hindi ko na siya pagpasugtan niya mag-obra kung hindi maka cash advance. Nagpasuper mga buisit nila.
0: Abusar na iya?
1: Mangani!
2: Ano ho? Ay, shosh! A house sa 4,000. Baisa niyo pa ina?
1: Mami?
2: Inyo kwartang ibayad haw? Kay akon man. Tetagain niyo! Release niyo!
1: Gina?
2: Ano? Ha?
1: Okay,
0: mami. Sige.
1: Hindi na magugtas mi, ha? Okay na.
2: Ay, nasiga niyo na! Kay gusto ko na makita ang agi ko nga caregiver ka mga oyaya!

0: Yan. Bakal sigarilyo kag whiske.
1: Yan. Mami.
0: Ah, ba.
1: Ciao.
0: Oh.
1: Do wala ko na nakita si Rosindo aw.
2: Oo man. Ano, naglayas siya?
0: Si Rosindo? Ay, may obra na to saya. Dako, swildo ya toya.
2: Ba, bao. Di mayo eh. Ano obra yao sa parlor?
0: Ah, hindi ah. Kerge, bersiya ya. Kagtigulang ang kinamantayan niyo kuno. Big time ka tama.
1: Bao.
0: Kagabi niyo, ginpa-advance ko siya gani sa kabulan ng swildo ya eh. Ati siya naglakat. Ati sugot na yun eh. Kagang ang bayas sa akon, bakla to sa kuno bakong nga cellphone.
1: Bao.
0: Oo.
1: Di boy, nas ba? Diba sige pang hita pa to driver o hardinero, chao? Iring ito man kami to, be?
0: Ate, sige lang, eh, balong ko siya. Kag ang hambal niya sa akon, buod ko nung amoy ang atigulang. Kag aluan ko nung katama.
1: Mayo ba?
0: Wow.
1: Hisa ko ba? Sadiin siya ka, bra? Atoy? Kay, amasyara kami to ni Hapon, ha?
2: Oo, man. Masyara namun to siya. Kaga basi palang maka-cellphone na siya, mangayo kami number niya, ha? Pwede, Choy?
0: Ah, atin siya!

0: Ara na, Lola Clara. Natapos ko na Cutex ang kamot mo, kagdiil.
1: Ay, wow! Katahom! Kasagad sa imo, Roshi. Ay, sa tuod lang bala, ang suki ko, amugid na iyang nagauyat siyang kamot ko, kagdiil. Ay, kung kaisa, kabugat siyang kamot, kakapilas ako. Ay, kung kisagi na akigan ko, ah. Pero, sa imo ya, kamag-an sa imo kamot, kag-uho, kahipid sa imo mag-apply sang nail polish. The best, kagid Roshi.
0: thank you, kid Lola Clara. The best ka man gani kay kabuot kid sa imo.
1: Ay, shush. Ako yung atawo, Roshi. Hindi ko yung dalok. Basta, hindi lang ako pagpaagyan. Ang mga kontra ko, Gidya, ang tawo nga butigon, kagawatan.
0: Ako la? Hindi ko yung butigon? Kaglabi sa tanahin, hindi ako kawatan.
1: Ati, maayo kong subong sina. Sige na, sige na. Itulod ang wheelchair ko sa atubang siyang akong vault. Kay may ipakita ako sa imo.
0: Oo, Lola, ari na. Ari, diri lang, Lola. Ari sa atubang na sang vault.
1: Ari, 0 7 2 6 1 9 5 2 9. Ara. Ara na. Nakita mo, ina? Ha, Roshi? Nakita mo?

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Rosita, Mighty C Maria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Wala na gina kung makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. Extend Food Superman. Man.
2: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to si Kang Akon man, no? Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura. Ugid ang Akon man. Kanamit gisa experience ba?
0: Extend Food Superman for Men.
3: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
4: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics.
5: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix, K5 News FM.
6: Championing the lives of the Filipino.

Ano pang inayahan ng mata mo sa kayayunan nga to? Mga abyan, sunag ninyo sa papamati. Ang makahalawat-hawat kagasugpon sa atong drama sa kaginan. Medyo gitbakuhan sang pagtulunan. Gaginatig uluhan. Rehas! Sa kasaysayan, supra nga salig. Ginsulat kags direksyon ni Linilia Santiago Miranda. Musical director Michael Tamaki Jr. Recording engineer Noli Aparicio. Special sound effects Melvin Flores Proteña. Kagini ang inyong alagad EJ Liva. Bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampiyon nga istasyon.

0: 500.
1: Sa mga kautora namon, don't forget nga inom gid sa nagakinahanglan nga suplemento kay masugot kag sa indi, amola na yung makabuli gid sa imo ikayong lawas. Now, kadto kita sa talakayan. Dumduman mo, sir boy, nga humbalong ka sa nanay mo, tatay mo, biskan lulo kag lula mo, kaon utan. Mm-hmm. Higop sa baw. Mm-hmm.
2: Tulo, luha mo po kaon kagin.
1: Masuna. Mga nga mga bata pa sa una, no? Biskan na ano humbal nga kaon kautan. No, hindi gid yan nami, kaon
2: utan. Hindi nami, gid, no?
1: Now, anong behind? Nga ang masiling imong lulo, lula, tatay, nanay, kaon kautan. Because of the antioxidants sa mga utan.
2: Mm-hmm.
1: Antioxidants, di ba magbalatian ka, baklan ka rin prutas. Mm-hmm. Apple ang uso. Mm-hmm. Kag saging.
2: Apple kag saging. Ang muna sa una.
1: Mm-hmm. The reason behind is the antioxidant. Nga apakaunong kasi na para dali ka mag-ayo.
2: Correct.
1: Kay once nga may gakatambo sa lawas ng mga oxidation, tuktokon imo lawas, tuktokon imo selula, dali magkabalatian.
2: Mm-hmm.
1: Dali mapatay ang imo selula kung kulang na antioxidant, sir boy.
2: Correct.
1: Nga ang may DTX 500, sir boy,
2: mm-hmm,
1: kay mga bata din na magkaunutan.
3: Hindi na magkaunutan.
1: 5 na lang DTX 500.
3: Plus, para dasok kinanglan nila kinilo-kilo, dok nga utan.
1: Mm-hmm. Gani.
3: Kaso, kayo, may ara na kita sa DTX 500,
1: mm,
3: ang makuha nila sa pila ka kilo nga utan, makuha nila sa isa ka kapsula.
4: DTX 500!
5: Gina Canon. Ang ginibadya ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka, pati na mo nga may DTX 500.
6: Isa ka pila ka maginan?
5: Sa pilmiro, katatlo, sa subong kaduanan.
6: Subong kamusta?
5: O, ay, niko ginibadya maskin gamay.
4: DTX 500!
1: Imagine, kung gainom ka DTX 500, mas nami pagi.
2: Mm.
1: Nga nagakaong kautan.
2: Ay, kampiyon.
1: Nagainom ka fruit juices.
2: Uh-huh.
1: Gainom pa kasang DTX 500. Ginbatuan mo ang mga epekto sang oxidation nga gakatabo sa imulawas.
2: Mm. Correct, no?
1: Ano aw, imulawas, wala oxidation. Samantala ang mga tubo na, mga salsalo na, sila lang tuktukon. Tuktukon mo niya itong lawas. Bangod sa aton bisyo. Biskan, wala pa ka bisyo, sir boy. Matuktukon niya po ng lawas. So, amo na ka-importante. Nga, permi na mong ina-introduce nga mag-inom ka DTX 500. Ang purpose na para mag-support.
2: Mm-hmm.
1: Support sa imo.
2: Correct.
1: Kisa, hindi man tanang panahon, makakaon, giga kompleto.
2: Ang tinilog
1: na sa mga fans ang World Health Organization, at least kaon ka 15 to 20 ka klase nga gulay.
2: Mm-hmm.
1: Kaon ka at least 10 to 15 ka klase nga prutas.
2: Mm-hmm.
1: Hindi mo na makompleto sa isa kadlaw sa
2: boy. Hindi, ah.
1: But if you have this food supplement nga puno sa antioxidant, antioxidant man lang ng arada, like sa akon, ang makaya man lang ako, duha mo lang ka prutas, sir boy.
2: Mm-hmm.
1: Binya sa aga, nga may luya.
2: Mm-hmm.
1: Karot sa, ang juices ko ha, karot sa gabi, nga may luya.
2: May luya.
1: Amo lang na. Kung may saging, may apple, amo lang na. Di ka kompleto. Din ko gabawi, sir boy. Inom lang yung kuya, DTX 500. Yes. Oo, amo lang na. Dara lang ang sikrito. Kay once nga, ginom ka na, at least may nag-support sa imo.
2: Correct.
1: Iba man gid ko may support group, sir boy.
2: Ah. Mm-hmm.
1: Lantawa bla, sir boy, no? Kung ano ka-importante nga mag-inom ka DTX 500. Bakal ka isa ka kilo nga Marguso.
2: Uh-huh.
1: Din mga pulo ka kilo nga kwan, tubo.
3: Kung magpangos man sila, Dok, tubo, ang tamis lang nga parte ila makuha.
1: Oo, oh, hindi nila makuha.
3: Hindi man nila mausang ang pait nga parte.
1: Amarang bintaha kung naka-DTX 500 ka, likawi ang dali nga pagtigula.
2: Uh-huh.
1: Likawi ang dali nga pagkaguba sa imo atay.
2: Uh-huh.
1: Likawi ang dali nga pagkaguba sa imo pangkreas. Kag sa tanan nga mga organ. Kaya ang tanan nga mga organ mo, once nga healthy na, ang magwa sa imo guya, magwa sa imo lawas, healthy, sir boy.
2: Mm-hmm.
1: So, isa lang sa sekreto para ma-maintain ang iya pagka-healthy, hindi dali ang matigulang. Kaya matigulang gid man ta, pero hindi lang dali.
3: Hindi lang dali. Hindi timprano.
1: Amo na ka-importante nga mag-inom gig ka, DTX 500. Gagasto gani mo kamusang mga wala pulos nga mga pagkaon.
2: Mm-hmm.
1: Why not nga mag-invest sa nagakaigo sa imo ikayong lawas. Inom gid DTX 500.
4: DTX 500.
7: Imo pangalan na partner.
8: Dennis Antonio.
7: Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test. Pinatong score gani?
8: 470.
7: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
8: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa aga. Bali 2 times a day.
7: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
8: 160. Na best get ang DTX 500 para sa
4: DTX

0: sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Kalibo, alas 4:33.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador. El Castigador.
2: Grabe po.
3: Alright!
0: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. El Castigador. Panggapin sa mga kinapigos. El Castigador.
2: Ang
0: hanggang ng estasyon K5 News FM.

0: grabe po. Maayad-ayad nga hapon na Banwa ita Kalibo. Maayad-ayad man nga hapon probinsya Itaklan. Good afternoon, Western Visayas. Adlaw kita makaroon it Martes, mga kakipwaiba. Bitsa Shetigon sa Bugan at Hulyo, Dagon 2026. Rato niya pagpanamyaw, pag-abi-abi sa ato niya mga suki ng mga tagpagamati. Sa 17 ka mga kabanwahunan, 327 ka mga kabaranggayan sa kabugusan niya, probinsya Itaklan. Sa kutob mga butan ko signal, agwaragwagan at 94.5, K5 News FM Kalibo, good afternoon. Welcome mga K5 sa aton karang pagpangalagad.
1: Grabe po! Kastigado!
0: Kamusta ro aton karang mga K5? Kamusta ro mga nagkakahawag sa bagyo? Di ka mo magkahawag mga K5 ha, iwa man iyakaton ro bagyo. Pero sa gihapon, ay kinahangan kita nga maging proactive. Dapat ay haom kita sa tanan karang oras. Agi pangamuyo naton rong raya karang bahin it Batanes. Kama naman rong bahin it Taiwan. Bangod sa andara mga K5 ro nga mostly apektado itong daya karang si Super Typhoon Bavi. Broadcasting kita live sa 4th Floor Garcia Building 2 Osmeña Avenue, Estancia, Kalibo, Aklan. Sarang mabatian sa live programs K5 News Kalibo. Di magkalipat, mag-like, mag-follow, mag-share mga K5 sa aton kirang official Facebook page K5 News sa FAM Kalibo 94.5. Sa gihapon inyo karang ako boss nga alagad. Ako si K5 Gloria Villas Manio. Magaililiba kita hasala sa iskara ita kahapon na nun. Ano ro aton yung mga top stories of the day, nagapanguna nga mga balita, mga headlines. Aton kira nga pagatala kayon makaroon nga kahapon na nun. Super Typhoon Bavi, nabawasan ro ana kira nga kabaskog samtang sa Philippine Area of Responsibility. Amen mga kakifan. Kutsing hanon, naghinay rong raya karang ginatawag nga Super Typhoon samtang nagapasugod sa aton karang par. So basi kung magsugod mo sa aton niya par ay low pressure area yun lang ima. Pero kung maging bagyo, ima pagatawgon niya si Bagyong Inday. Ay nga Inday ra. Sabiak man karang bahin, pamilya itong daya karang PDL nga ginbuno to sa may bahin karat BJMP. Nagapangayot bulig makaron mga K5 sa gastuson sa ospital. Ay kung aton matandaan, tatlo karakanda rong naging critical agin confined sa intensive care unit it aton karang Aklan Provincial Hospital. Matapos karang natabo mga K5 rong raya karang pagpamuno sa nasambitan karang kulungan particular sa aton yung Bureau of Jail and Management and Penology nakara sa may bahin at barangay na Luog sa Banwat Kalibo mga K5. Ay ginapahayag karat BJMP Region 6 naro kakugangan ni Tower ay yung sambilog sa mga faktor kaya ba kakugangan ita jail personnel ha, sambilog sa mga faktor mga K5 nga naging dahilan kung hamaan ita nagresulta sa rundaya karang bugunan o sang kiri rung nagabantay sa mga preso. Ay bawang man rung hinangiban sa bahin ito ato niya BJMP. Aton kira nga bati mga K5 ay rung raya kira nga apat or daya kira nga nasambitan yung mga preso ay nag-obra itong daya ba kira nga mga arts and crafts. Diba ga-obra sandaron ito rung daya nga mga arts and crafts nga nga ginabaligyan. May ina panganikan da karon nga obra at mga figurine, rayang mga nito. Ay ruan da karon nga ginagamit. Daya kira nga mga maintok malang pagtagpang carve baga nanda. Kutsara kung ito nga gingbaid, ano ka matuod mo? Kaya sa makaroon, wapakarat karat klarong pahayag na maghalin sa bahay ni tatong niya BJMP. Ano ka pa dayon, kira Rwanda nga investigasyon, mga hakipan. Nga supposedly, Rwaton niya prisuhan, Rwyon rong nagaserbi kira nga rehabilitation. Correctional. Halimbawa man, ikaw nakaobra kat krimen. Ito ka ginatadlong, ito rin mo nga banas. Tadlongon to rin mo nga bukot maayad-ayad nga pamatasan. Gina-correct, that's why correctional yan eh. That's why rehabilitation sentence. Pero masubo-subo tama, K5, mayroong gagastuson, tatrong daya, karang apresyo. Ora na nga pamilya, kararo nagapasaan sa makaroon. Ano ba kararo duga nga mga measures, may kapatigayon ni taton niya BJMP. Anyway, nagasalig man kita sa kapasidad ita bahin ni BJMP. Ngarong mga makaraya, karang problema, mga K5, may lessons learned. Kabay pang hindi ko matabo ito man. Sa piyak man karang bahin, sa dugang naton yung mga balita, Atong kira nga bugon rong dugang nga mga update. Rong raya kara nga nakaparada nga tricycle sa bahin mga K5 Italezo Aklan. Wow, grabe siguro kara rong disappointment at kasubo nga nabatsyagan ni Tagana tricycle. Ay kung aton matandaan mga K5, di ba nga may natumba itong delivery truck? O, natumba ron ay nagtagili, di ba? Kargado ita rundaya kara nga mga kargaminto man. Kaya nga delivery truck, tumaginid. May nakaparada nga tricycle. Rong raya, kara nga anat-anang ha, daganan. Ngayon rong daya, kara nga delivery truck. Ano kara ro, dugang ang mga update, mga hangipay. Ay, may dyan nga ni, wakarat may na-record nga casualty. Baka kung may, nga, may nagasunod pa nga motorsiklo. Sigurado gid mga K5 na mabahugo man nga disgrasya. Ani maghagong gid kita sa aton kira nga pagmaneho, especially sa aton kira nga mga motorista. Ano man ro imo karon nga ginamaneho nga bihikulo mga K5, ay kinangan gid dapat permi may presence of mind. Kunita kung sinsingin to gagugupad ro imo karang painuino. Tapos ra ini mandama mang dagahig ka pa. Padamay-damay ka sa iba karang nga mga motorista. Kamat nga ramay mga motorista ta nga nagaminaneho at andang mga bihikulo. Kapin andang mga motorsiklo, may kuwa tas andang sarili. Kuwa tas andang kaugalingon nga nga. Amat na gulpigat anay mo ma-counterflow. Gulpigat anay mo nga rin masingit. Kawa tayo mga pakundangan. Baga kung maglingot mo to sa pihak, ag sa pihak, baga nga may anak ka nang hisaging. Ay, balita on rayon ron. Tricycle, sagakyan, nagkasagian. Motorsiklo, tricycle, sagakyan, nagkasagian. Ay, may niyang kunta kung kasagian niyang mga K5. Ay, paano pa kung mag-disgrasya ko na? Matumba ka una. Ani kung kita, magsakay kita sa aton yung mga bihikulo. Presence of mind. Focus kita mga K5. May ininom ka man o sa uwa. Ay, mas mayad gitaron niya kung hilong ka gon, agsarangan din mong karga, hindi kapagid magmaneho. Ay, sa bilog ruyon sa mga dahilan man it aksidente nga sa mga kalsadakon. Ay, halimbawa, bimana, namertihan kay ito. Ayaw man na pre. Hindi man na pre. Kaya ko man na pre. Kaya ko tara. Bayawon kwintay hatunin mo sa balita. Disgrasya ko tana gani. Hindi ko mga mabuyog, roong, ano mga kumay. Bukong nabikit at pareha sa Amerika nga raho. Na may nakastandby tabaga 24/7 ng mga katapot kapulisan. Sakar sa dahon, tapos ay... gina-check na rayon ro kada daya karang kada motorista baga kung nakainom o uwa. Kita nyo mga artista ito, bisan milyon paro kwarta, mga basketball player ng Red NBA. Gina-aresto aron. Driving while, driving under the influence of liquor. Pero yun karon mga K5 bro, violation. Ay galing yakaton sa pungsod Pilipinas, ay malisod akita mag makaruyon. Kamat dita naton ron ma-implementar mga K5. Abo man ro aton nga kwarta. Abo ani man ay ubos mo nandat kurakot. O, tropical country man kita. O, manggaranon man kita sa minerals. Manggaranon man kita in terms of agriculture. Manggaranon man kita sa isday. Pulo-pulo kita. Yung napalibutan kita at kadagatan mga K5. Buhi man ro tanom katon. Abo man katon yung mga abilidaran yung mga Pilipino. Side ka mo, ang mga empleyado sa ibang nasyon, mga K5, puro tanan mga Pilipino kagabana. Do idea, gahalin sa mga Pilipino, ro nag-develop, ro ibang nasyon. Tapos ibaligya rin katon. Ay, anyong saga ron? Saga, itaton yung sistema. The way ro aton, kira nga gobyerno, mga K5, magdumala. Ano, ibang nasyon ro, nagpadipugos, it kaagam, it mga Pinoy. Ay may istorya pangani karon dati partner nga katoko nung siyempo sa Middle East, particular sa Dubai. Di ba ro Dubai makaroon, grabe ro mga building, mga dagkuan, sa bilog sa mga progressive city, kaya karang manggaranon nga lugar mga K5 sa Middle East ro Dubai. Ay katoko nung siyempo sa Dubai nga ro, kung mag-construct na sandarot andang nga building, wat aron sa nagagamit it mga kabilyang. Basta taba nanda gina-construct una. Manami man ro structure, pero hay bukon it mapag-un. Bukon it matibay. Ay kung linugon sanda, ano man kira nga kalamiti, madali masaman. Ay ro mga Pinoy ka to, naging in demand mga K5, especially ro raya nga mga engineer and architects, nga mga Pilipino. dito sa Dubai, magawa sa undaya karang nga mga domestic workers, domestic helpers, mga kayo. Ay nga ni kat nag-ubra ro mga Pinoy itot building sa Dubai. Gagamit at kabilya. Agi na finance ta ita kung sino mataon na ron kapaubra. Katigagkuan ng kabilya. Hindi matibay ta. Napadipos lang tanan daro kaagamit mga Pilipino. Abo nga Pinoy sa Dubai, mga K-pop. Ay nga ni, oh, ro aton nga gobyerno, wa ginagamit. Insakto ro aton nga resources. Sa dugang pagid naton karang headlines, check man naton dugang karang mga impormasyon, update mga K-5 sa rundaya karang kaywang adlaw, it pagpatigayon it impeachment trial kontra kay Vice President Sara Duterte. Ay kaina nagsagabtanan rong sambilog kara sa Defense Council ni Vice President Sara Duterte. Agraya karang Congressman magaling sa 3rd District of Iloilo na si Lawrence Defensor. Ranga ka kaibig. Raton ka ranga pagtanaway, haman abi ita pagpinunggan yung gitaan. May ebidensya mataron. Nagsabdanan sa dasarundaya nga pagpresenta man it ebidensya. Ay hindi magsugot toro Defense Council ni Vice President Sara Duterte. Karaya ka ranga NBI personnel nga expert mga kaibig sa cyber security ay patistiguhon. Una na pabaya aga tanawon galing rayo. I-judge yung galing kung gasugid di mat minatuod o wa inyo i-cross-examine. May akon kinang nabatian sa rundaya karang interview kay Attorney Plaridel Morani. May pamaagi pa kuno nga si Vice President Sara Duterte makalikaw sa rundaya karang impeachment. Kung mag-resign imaw bilang Vice President itapungsod Pilipinas. Agod niya makadagagan kunay mo tuman. Hay paanin na si Vice President Sara Duterte may daywa imong kakaso karat disbarment. May anang disbarment case. Nakabinbin hasta sa makaron sa rundaya karang nga Supreme Court. Once nga dumagagan man, makaboy buhay tanganan ng kaso. Ang makaangkon it development. Ay sambilog karon sa posibleng penalidad mga K-5. Hindi man gihapon imo makadagagan sa anuman nga posisyon sa gobyerno. Sarundaya karang public office. Gani, pero pamaagilad na karon, pamulitik ka man o sa bukol, ato bangon. Kung mahina ro ebidensya karon ron ita depensa, ay di ma-acquit kamat eh. Anano tabi, mas maabo paruwakal kaysa sa rundaya karang aksyon. Napahalata tagagi. Rasmana ta sang katawo ba mana na nakaobra it kamalamalahan bisan pangadakpan mo ay hindi tagihapon magako. Ay buko nyang manmanat ako ro nagaobra karon. Aman mana si Bongbong Marcos man nagaobra manmana makaron. Ay alinon tani mo ikaw ta naro hat sambahan. Ay si Bongbong Marcos ta med imo mahampang it chess. Kita mo inuna nagagiro ugo. Sinuro ugo ay si President Rodrigo Duterte. Masunod na nang maging una ng bagaro kung nakadumdum ka baga mga K5 Betrundaya karang akong gita nahon mo utod raugo tapos amat-amaton mo rin ranang mga gamay anong mga galamay ay what as na nag-expectar sabi tanada si Bongbong Marcos sa hipos-hipos at ana gali ay matalino pa sa match parehas malang mansan daron mga K5. Dayang abiron ay ro evidence shot abi kahayag-hayag pa. Ang medyo hindi tabi kang tiguhan magsabat si Vice President Sara Duterte ay. Ay paano tanan na madepensahan karon ra nang kaugalingon? Kabay pang mabuligan imong anang arang mga abogado. Ay kada pagpresentat ebidensya di sabton. Ako mabaskog mata karon ng depensa hindi ka matimo karon ma sentensyahan it guilty. Ay kapin pa makara isang kiriti lang rong raya karang mga senador nga nagasuporta sa Duterte. Isang kiri lang sanda ay naresto kong si Marcoleta. Daya mga K5 bro, masubo-subo nga nagabinuto kitang arat mga opisyales. Bukon man ita minatutuod nga mga Pilipino ag mga pumuguyo randang ginaserbihan. Kundi nga kung sinotoro anda karang leader-leader sa anda nga partido, ito matasanda kara nagapanerbisyo. Kaguoy ang kita nga mga Pilipino, mga K5, tapos maki-join man rayon kita sa rundaya kara nga mga pangbash. O mabash man doro sa pihak nga partido, sa pihak man nga partido, mag-iinaway ka mo, hibaygan ka mo nanda. Pareha si Trondayang, ibang mga miyembro ng Rad Iglesia ni Cristo. With all due respect, mga K5, babo man ro aton yung mga friend nga INC. Mama nabi ita magbinunag gagid imo ito aga. Imo turuugan sila. Ay mga dunggan man sandaron, wam sandaron kapag mati. Yan ang ginahambal nga magtinguha ta kita sa aton nga kaugalingon mga hakeyo. Ag sa masunod, ay piliun yut mayadro yung ginabutang sa pwesto. Ano manabi si Ruben Padilla nga rin. Okay, inamatakunta ro anak karang heart, aba heart. Puso ba? Makita man na naton do, genuity na naro anak nga tagipusoon na inamat sa mga pumubuhi. Oo, mabinuligon matanay mo sa mga binuligon. Nandinguha mataki mo sa anak ko galingon nga magampanan naro anak karang trabaho. Galing sa ibang butang mga K5 ay syempre hay. Ay, natatapnan lang man imo, may anaman ka lang nga ginasamba-samba nga politiko. Parihas lang sa datanan. Mapaabugadog, mapaabugago. What pili? Ay, kabay pa, pangamuyuon naton mga K5 nga may magsakar nga iba. Wa sa Marcos, wa sa Duterte. Kat ibad anang tawo. Na, ruana tabaga nga... paino-ino hay katsinsiro gita nga para gata sa pumuguyo ra anang loyalty. Ra anang loyalty para gata sa Pilipino, para sa anak anang sinumpaan nga mandato under the Philippine Constitution. Kapanami ro ato niya pungsod Pilipinas. Bukontiit kay sino nga Poncio Pilato nga anda karang nga mga ginasuportahan nagkaapin nga politiko. Ay kuntay kung mga mag-eleksyon nga ron, magkaapin tanga mo. Magkaapin matangani ka mo. Pero pag abot yun sa ikaw na elehen, imo ta karon nga boss na mga Pilipino. Tandaan ko lang kat ginhambay ni Pinoy nga to nga, kayo ang boss ko. Kayo ang boss ko. Dito tayo sa Dang Matuwid. Kaso iba na ng mga gabinete na
2: grabe po.
0: Aga, ikis-ikis, taraan na nga agagyan. Fairness, matakay Pinoy nga to. Bukod matay mo tot akab. Bukod matay mo at manakaw. Dali nga iro ibang mga tawong nakapalibot ka na ay manakaw. At least, imo ka K5 bro, nagdagay at rundaya karang issue sa West Philippine Sea sa dayang on clause. Galing iwa man ginakilagaharo ni China makaroon. Dito ginahambang nga mas mayad lang ani siguro sa kupon ng kita at ibang nga pungsod nga ramon. Sagod magkakaubos ro yun yung mga politiko nga mga kurako. Dali nga depende. Kayro iba abikan na karma kag K5 may connection man sa China. Pag sa ako pabiman na China ay si Marcoleta man ro i-assign nga Prime Minister. Tapos ay si Juan Abimana rayon si Ruben Padilla ro Minister of Education. Ay, tao lamang. Alas 4.52 sa aton kirang oras. Ay, doon na standby ka mo mga K5. Ay, check na itong report ni K5 Val Rosemal. Kama naman ni K5 Sandro Zalazar sa andaman ka nga natipon yung mga balita. Sa anda nga paglibot-libot, iya ka sa aton nga bilog ng probinsya at Aklan. Ag-update sa Rundaya ka nga pagbisita ni Acting Regional Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo sa bahin ni Taton karang Aklan Police Provincial Office kung sasiin mga K5 anang naging dayaw. Rong mga katapot kapulisan sa probinsya at Aklan, bangod nakikita ko nuna na nga manami ro performance, ba? Sana all mga K5. Agrong Raya karang kampanya kontra sa loose firearms, ginapahayag nga mas nga pagapabaskugon. Sino na ro mga may sumpa, may mga hinangiban nga armas, may mga baril. Kawait dokumento, what lisensya, mga hakipay. I-surrender nyo ron itimprano, may bugas pa kami. Ay suno kay Acting Regional Director, Police Brigadier General Randolph Tuanyo.

0: official ng may D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
1: Ma-checklist.
2: Kung ma-checklist, Doc Ramil, Sir Boy, dumduman mo sa unang panahon sang earlier Americans, may ara sila sang isa ka village sa mga Indians. Mm-hmm. There was a grabbing infection. Mm-hmm. Halos ubos ang mga kalalakihan sang Indians.
3: Uy.
2: Ubos.
3: Oh.
2: Lalaki, nanay, tatay. May mga nakasurvive, bata. Igo lang tao nila sa record ang mga nakasurvive, those babies nga nagadidi sa mother.
3: Uy!
2: Oh. Even
1: may
2: mother
1: ka nagkakapatay.
2: Anong ara sa gatas ang nanay nga nakasurvive yung mga bata? Monolaurin sa boy. It defended the babies from infection. Why sila maano? Because ang monolaurin ara sa gatas ang nanay. Karon ang monolaurin, why taging kuha sa gatas? May other sources. May virgin coconut oil, which is lauric acid. Bio. Kag ina sa gin proseso, ginbutang sa D3 bio.
1: Wala
2: sa D3.
1: Oh, diba?
2: Ordinaryo.
1: Kisa makasiling ka, mas resistensyado ang bata kumpara sa mga may mature na nga kwan. Kikisa palakaon, bisyador, ang bata ya, wala pa niya. Gasalig lang ni siya sa kwan. Because of monolaurin. Ang mga pasalamatan na to ang ginoong giprovide na sa mga kababayanan inang didi kag makaproduce gatas para sa kabataan, para ang tao makasurvive kag makadamo.
0: D3 Bio.
1: Correct. Another checklist.
3: Gusto ko ang D3 Bio over sa ordinaryo nga vitamin D3. Kaya gusto ko layo kuya sa Alzheimer's kag dementia.
2: Economy na boy.
3: Gusto ko ya.
1: Gusto kuya hindi ko malipatan ang mga utang ko.
3: Gusto kuya makabayad ko sa utang ko.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabuti ka.
1: Nga, sir Boyaw, ang aras D3 Bio nga wala sa D3?
2: Is ketones, no? Correct. Ang ketones nga gatinlo, gasilig sa beta-amyloid plaques, nga gadistorbo sa aton neuron signaling, no? Kumbaga, din siya gadiposito, gadiposito niya sa tunga, sa duwa ka neurons, di hindi nakakommunicate.
3: Sa mga dendrites, no?
2: Kung sa mga synapse, di that's why may pader na, no? Ginahimos na ni D3 Bio. Ano pagid ang advantage ni ketones kay D3 Bio? Galayo ta sa Alzheimer's, good for recovery. 80% of patients nga nag-ketogenic diet naka-recover sa Alzheimer's disease.
3: So you are saying, Sir Boy, the more galing aga edad kagagatigulang ka, Dok, hindi ka na yung magsalig lang sa D3? Ma-D3 Bio kagid yung galing dapat.
2: Ma-D3 Bio kagid.
3: The best para sa may edad.
2: Kung ako 60 years old, 50 to 80 years old, D3 Bio.
1: Mga cellular na sa brain cells nga may mga resistance tanda sa glucose. The only thing na pwede niyang i-absorb, ketone.
2: Type 3 diabetes na, muna nga nambal ni Doc.
1: Diabetes in the brain. Katigulang kaka-diabetes in the brain.
2: Amak na.
1: Siya. So, ara lang na sa D3 Bio, wala
2: na sa
1: D3.
2: Ordinary nga vitamin D.
1: Likawi ang dementia, Alzheimer's disease, epilepsy, and many other problems sa gitawag imong brain, D3 Bio ang pinaka-the-bester boy. Another checklist, just to remind sa inyo, ang D3 Bio nga wala sa D3, pwede siya mahimo nga oil pulling. And that oil pulling, Sir Boy, pwede niya kaya patyon ang tanan nga klase nga kagaw nga ara si mo baba. Malikawan ang pagkadunot sa imo unto. Malikawan ang pagbaho sa imo ginawa. Layo ka sa gingivitis or inflammation sa imo gums. Kag hindi ka basta-basta matonsil. Kung ikaw nag-oil pulling gamit ang D3 Bio, wala na sa D3, Sir Boy. And another checklist, pwede mo man gamiton nga pampahid kung ikaw babay sa imong flower.
2: Correct.
1: Para layo sa mga candida albicans. Kaya hindi basta, siyempre ga-travel ang E.coli, Sir Boy.
2: No.
1: Ga-travel halin sa latrasan.
3: Butangan mo to barrier?
1: Oh, butangan mo barrier. Para nga ang E.coli, di pa kaabot sa flower, patay na siya. Ang namin na, Sir Boy, ang isawardo ka soft gel, ipahid niya din, stay for 5 minutes. Then after 5 minutes, amo na pang
2: wash mo na siya.
1: Panghugas. Ya, kung gusto ka nga, Ansara, ipasulod mo, git.
2: Pwede man, ginawasan
1: ganyan. Ibuhan mo siya, suppository. Paano? Pahid ni mo sa imo, ha?
3: May applicator.
1: Pahimon mo, oil lubricant.
2: Uy, mayon siya nga lubricant,
0: D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wax ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio. Health News. Across the land. Across the seas. And across the nation.

0: Rico, at kasi Yahan, K5, News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador.
1: Balik kita mga K5 sa aton yung pagpangalagad, El Castigador, alas 5 in punto, raton kirang oras. Si K5ville, aton nga unahon mga K5, angot sa rundaya man karang pilang ka mga gin-istoryahan. Matapos nga magbisita iya sa aton nga Aklan Police Provincial Office, si Acting Police Brigadier General, aton karang PRO6 Director, si Randall Tuanyo, mga K5. Si K5ville sa line number 2, standby.
0: K5 News FM, live report.
1: Sa kampiyon nga balita, K5 Valros, go ahead.
2: K5 Glow, mainit nga gin-abi-abi na ito nung pag-abot no, ni Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Iya sa aton karang Aklan na Police Provincial Office, makakon nga hapon at Martes, no, Julio 7. Nga kung siin nga ni K5 Glow, miskan madali gang ko anak karang pag-atubang kato, no, abo ko anak karang plano, abo ko anang ginlatag ng mga pag-aubrahon directives, no, para sa aton ng mga personnel, aton karang mga kapulisan sa probinsya at Aklan. Kung si nga ni suno ka na nakikita na akong manami nga performance it aton ka nga mga kapulisan iya sa aton ka nga probinsya. K5 Gloria nga kung siin nga ni anak kang ginpakigbahin no, nga matapos nga mangin top 2 o aton ka nga province of Aklan, K5 Gloria sa dekarang may pinakamataas ita numero no ita dekarang pagkumpiska sa mga illegal firearms, so pang top 2 ro Aklan K5 Gloria kaya doan nagkarang ginapunto nga dapat pabasgun pa ro dekarang kumpanya no kontra sa dekarang mga armas nga uwa ita lisensya mga dekarang pag-recover no sa dekarang mga illegal firearms K5 Gloria. Sa bilog man sa anak karang ginapunto no matapos ang mga pipila ka mga incident nga nag-transpire sa atong karang nasyon sa parehas ito karang shooting incident sa sangka eskwelahan sa Tacloban City. Gusto ni Sir Tuanyo nga K5 Gloria nga ru aton yung mga personnel sa mga eskwelahan no, bukon niyang ita matindog ang sanda, makita ang wandang appearance sa mga guwabi sa gate abe K5 Aglo ita sangka school kundi ko anak karang gina sugo may bagong sugo K5 Aglo kaya nga dapat implement nga adtunan man ninyo do mga teachers aton nga mga maestra maestro istoryahon K5 Aglo agud nga makabuild ita dahil karang trust ko aton karang mga especially students ron kay tanan bukon patanan hay dahil karang ano baga may muna abing mga estudyante nga nahadlok makakita kita dahil karang mga naka-uniform, men in uniform, especially police K5 law, kay makita ang tananda, may bakil taraya. So, para mapabasog do relationship, no, agud nga mapabilin ro peace and order, no, K5 Gloria, sa aton karang mga eskwelahan. Agad, sa bilog pa akong mga pipila, no, ka mga ginistoryahan, of course, ro daya karang K5 Gloria, pag-abot sa mga wanted person, sa mga pagpapanaogit, mga warrant arrest nga ka, agad, sa bilog no sa daya karang ginistoryahan man hay ro daya karang pag-abot sa mga personnel at mga kapulisan sa anda karang mga armas no adang firearms K5 block kung paalin nanda ko ni safety guard agud hindi mauman na ako kapakayas nga ng incident na tabo sa aton karang Tacloban City. Si Police Brigadier General dekarang Randolph K5 Gloria hay former Kaimaw nga spokesperson it aton karang Philippine National Police, so sa national ta Kaimaw halin bago no iya Imaw gin butang sa aton karang rehiyon no K5 Glo bilang acting director acting regional director K5 Glo iya sa aton nga PRO6. So Imaw ka haya nagtapos K5 Gloria sa Philippine National Police Academy o aday karang anang background sa anang education class of 1995 kay Imaw K5 Gloria na kung siin nga ni Ana takarang full name gid is Randolph Torres Tuanyo K5 Gloria na kung siin nga ni abo pa ko anak kara nga mga
1: abo ang relative yas aklan hay abo yaro Torres kay Fiveville.
2: Oo nga ni actually hay mga maduyon pa kuntang mga pangutana no makilaga gid kunta kay na pero grabe da sig kay Fiveville odo no flow so
1: ay, no need yun man doon hay importante ta karon ay ano ra nang mission vision ano ra nang daya kara nga advokasya under his leadership bilang acting provincial director itaton kara nga Philippine National Police Region 6.
2: Yes, kay Fiveville. Agda dumanami hay bisan una pang nanong pag-abot ya sa Aklan hay abot anana to kaina hay nakikita na uta kung alin do dapat ubrahon ag improve pa iya sa aton kara nga province of Aklan para mapabilin gid do peace and order kay Fiveville. May aton una nga gina interview aton kang ipatigay no nga interview aton sigurong pamatian kay Fiveville.
1: Okay.
3: Ng Police Provincial Office personnel sa pagpuloy na pagtalima nila sa ating mga directives. Ito saan? Isang pahangin na sa amin ang Police Provincial Office Six ang pagkakayan ng dalawang award ng mga dungan. Ito ay award sa Luz Partners at award sa Hindi. Sinasabi nga po namin na ito ay participation ng lahat ng Police Provincial Offices. Kaya kasalanan yung papasalaman sa ating mga kamsulit sa Aklan Police Provincial
4: Office. Sir, regards naman po sa mga incidents na involving minors or here in Aklan, sir, may mga intervention at action na ba tayo, sir, na pwede bang malis ito sa nakrime of sex?
3: Apo. Bago pa man nangyari yung insidente sa Kirti, mga 2 weeks prior, ako po ay personal na umiikot sa ating mga police stations, municipal police stations, sa city police stations, sa buong region. Sapagkat na anticipate po natin, na unang-una, na-check yung mga government issued firearms ay nasa possession ng ating mga police personnel. Bukod doon, nakita natin yung kasalalahan kung bakit dapat nasa possession ng ating mga TMP personnel yung mga firearms. Ito ay patunay na makikita natin na kung saan nga is nagamit yung issued firearms ng ating isang police officer tungkol sa region 8. Yan yung mga bagay na iniwasan natin. Pangalawa, binigyan natin ng instructions yung ating mga commander, yung ating mga patrollers na huwag lamang mag-submit ng mga photographs or pictures ng mga ating kapulisan ng mga bike eskwela. May kautosan pang bago ang ating Secretary of the Interior Local Government na si Sergeant Vic Rimulyan. Sinabi niya, binibigyan niya ng kalayaan yung ating mga division directors, yung ating mga chief of police, kung paano gagawin na paitingin o i-intensify yung ating balik eskwela security program. Sabi niya, hindi tayo dapat makampante na tayo inamo sa labas ng eskwela. Tayo makipag-usap sa mga guro, sa mga principal, sa mga teacher, para po pag-usapan kung paano natin palalakasin yung security sa ating eskwela.
5: Okay. Sir, bali, kamusta naman po yung accomplishment ng Western Visayas tungkol po sa mga wanted person and at the same time, mga illegal activities like drugs and illegal gambling, sir?
3: Yes, sir. Kauna-unahang marching orders ko dito sa Region 6 ng open mail po. Is pataasin natin yung ating arrest sa wanted person. Sa pati nasabi ko nga, wala masyadong gimmick na gagawin dyan iisipin yung ating mga PNP personnel. Kundi po ipatapad lamang yung wanted arrest na inisyo na po ng porte. Sa ngayon po, kundi po ako nagkakamali, base po sa DIDM rating, pang-pito at pang-syam yung rating natin sa most wanted persons. Kaya inayos po natin na palakasin pa yung ating pong rating sa pagpapatupad ng implementations ng most wanted persons. At sa mga illegal activities naman po, katulad ng illegal drugs, sa confiscation o seizure ng illegal drugs magmula po noong June hanggang second week ng June, number one po ang Police Regional Office 6 pagdating po sa seizure o confiscation ng illegal drugs.
6: Sir,
3: sir,
6: ano po yung priorities po ng PRO 6 sa pag-retain at magpapalakas po ng peace and order across Western Visayas, particular po dito sa Aklan?
3: Nananatili mo na bago natin tatkarin ng mga directives yung ating mga personnel. Sinisigurado po ng inyong regional director at ng regional headquarters na tignan muna yung health and spiritual wellness ng ating tauhan. Kasama po ng health and spiritual, ay yung po mga financial status, tinitingnan po natin yung po financial status ng ating mga tauhan. Mabanggit ko lang po kasi nakita po natin na out of 9,500 na 495 po ito, ito yung mga nasa on the limit ng ito yung pay ng ating mga tauhan. Kasi po sa ating experience, nakapag nasa on the limit o below net compay, yung ating po mga PNP personnel, nakikita po natin yung temptations ng corruption, nakapag sila binigyan po ng pagkakataon, halimbawa na punta sa patrol, yan po yung iniiwas natin. Ang ginagawa po natin dyan is proactive. tingnan natin yung health, spiritual, and spiritual status, kung paano natin matutulungan. At kasabay nito, pinalalakas po natin yung pagbibigay ng ibang direksyon kung paano isasagawa yung ating po mga anti-illegal operations at iba-iba pang police operations po na.
6: Sir, from syempre, naka-assignment po kayo dati, sir, no, from National Office, National Headquarters. Sa inyo pong pagbisita dito sa probinsya ng Aklan, kamusta po? Kasalukuyan ang peace and order dito po sa probinsya ng Aklan, at meron po bang mga programa o karagdagang suporta na ilan ang regional office sa lalawigan po ng Aklan?
3: Meron po. Sa kabuuan po kasi, bumaba ng 20%+ yung tinatawag natin na 8 focus crimes. Ito po yung mga crimes na dapat po pinababa natin. Halimbawa, yung mga murder, homicide. At pinapataas natin yung datos naman ng mga non-index crimes. Ito po yung

0: Alright, mga K5, nabatian naton si Police Brigadier General Randolph Atuanyo. Ina pa si K5 Bill sa aton nga linya, partner.
1: Grabe po!
0: Alas 5, Jess, roton nga rang oras. Sa oras, mga K5, nasod ka ito ni DTX 500, the superior antioxidant. Arong DTX 500 ay nagabuligit insulin production sa aton karang agawas. Kaya mga ha-K5 ay kaibahan man naton kabunig.
1: Grabe po!
0: Agad nga malikawan naton rong hypertension, high blood pressure. Sa mga permiuna stress ay mag DTX 500. Bangod nga kung nag-aabo ro cortisol, ag stress sa aton nga gawas. Posible ka mong makaangkon at sakit nga cancer. Dapat may nagakaigong atugog. Pero DTX 500, mga K5, may ampalaya leaves. Hindi sugar, sugar cane powder extract. Raya'y aprobado at FDA, halal certified, GMP certified. Associated sa USAID, sa RTI, ag safe naton nga imnon. Bangod nga rong DTX 500, banang kapsula karon ay himo sa tinuya. Vegetable capsule, mga K5, rong DTX 500. Agro DTX 500 nagabulig man para sa aton karang kidney, sa aton nga mga atay. Kinabuligan na nga i-cleanse ro aton karang agawas nga ni moron gin bansagan nga superior antioxidant. Ag para malikawan ro type 1 nag type 2 diabetes nung paglapot it aton nga dugo, mag DTX 500 adlaw adlaw.
1: Grabe pud.
0: Ro DTX 500 mabakay naton sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Sa Defenders Building, Osmeña Avenue, Calibo, Aklan. Usugin niya mang naton si Doc Robert Impinado.
2: El Castigado.
0: Sige, balikan naton si K5 Valro Squad. Sana karang final report. K5 Will, go ahead.
3: Yes, mga K5 Valro, haton patong karang kaundan nito itong interview. Aton lang i-upload do full interview K5 Valro sa aton karang Facebook page. Samtang sa dugang naton nga report no, pag-check naton sa aton karang Lezo PNP K5 Valro update no, sa kay karang nasambit nga aksidente no, balik kahapon ra, tumagilid kung dahil karang sangka 10-wheeler truck K5 Valro, di karang sa may bahin kira ita diversion road sa may barangay Bagto no, sa Lezo. Sa kunsiin nga ni makakonhay ginatinguan sa gihapon nga ma-pull out kung dahil karang nasambit nga truck K5 Gloria nga kung siin nga ni base sa aton karang update man no hay nakataga na nga mag-settle kung dahil karang nagapanag-iya it tricycle nga
0: wow, gupi, gidagali hanugod gidagali ito sa daya karang tag-wing.
3: Yes,
0: wing truck. Ano ron ni mo nga truck ni K5 Will? Wing van or
3: 10-wheeler truck abi do aton ka nga ano wing van doon eh nga
0: oh, kasi di ba kung ano wing van tawag karon kung magpagwabay mo gabukas ro daywang medyo pakpak na nangaron no
3: yes,
0: kaya naging wing van ni mao.
3: Oo, aga wa tanganay naka ano nakaluwas ray tricycle naka park abi mo that time may tatnatabo through aksidente. Mm-hmm. So, nasayo ko natin kahapon, no, sa gaya karang nasambit nga report K5 lo halin sa aton karang Lezo PNP nga halin sa Negros kung dahil karang nga truck paadto na kunta sa Burwanga kata pag-abot di karon sa area bing akon masayra man nato no managaagi di at mga K5 nga medyo complicated man do ano di karon do dagan K5 Gloria nga kung siin samtang nga ginagapasaka imaw sa dahil karang nga nasambit nga dagan K5 Gloria hay nadugaan ta kay mao it control
0: ano ang karga itno yun nga truck K5 Will?
3: May karga ka imaw nga tonelada no nga powder nga ginahalo sa feeds K5 Glo bali 25 tons kung karga ka ka it dahil ka nga wing van or dahil ka nga truck K5 Gloria nga kung siin nga ni high base sa driver hay gin-try ba na nang i-atras baga, dahan-dahan, pero ay diwag na na makakaya.
0: Hindi na makontrol.
3: Loaded man. Hindi na makontrol naman ang bela. Loaded man, mahaba ang klase, 10-wheeler truck eh. Aga sangalan nga may karga ka, K5 Gloria nga, mawabugat nga ka. Wow, tanana na kontrol duman ni bela. Kaso nga, tumagilid.
0: Ano ro, tricycle nga K5 Will? Private o pampasahero?
3: Based atong ka information, ay private tricycle kung dahil ka naka-park di ka kung basta may mga panimagay sa unahan or doon to lang kung nagapahuway kung naano K5 lo kay hapon yun man da aga kung yan nadamay pa kung dahil ka ng tricycle so wak matkaso kay nag-istorya doon magtimbang aparte aga kung yan posible nga mag-settle kung dahil ka nga driver it's a truck or company no kay Five Aglo agdut nagapanagiya it tricycle nga ra wa matat man naninahan gid no manay nasakitan sa dagra nga aksidente ro inyang do may mga damages no o parehas nga vehicle kay Five Aglo ya ginasayd pa makakonong pilatanan do damages man ron mga na kasamaran sa dagra nga mabanatol na gina-deliver kay may mga pipila ka na ano eh na gisi or let's say nasamad yung mga aksakong kay Five Gloria sa kay karang nasambit nga aksidente. Samtang aton man nga pag-check no sa aton karang balete PNP gina-check naton kay Five Glo kung may warrant na o aton karang balete PNP nga nabaton halin sa korte kaya sa aton nga pinaka last update ay may planong iga-rekisa or check a bit. Sige akong dudaya karang mga order kang silakyan nga gingamit it dahil karang tatlo ka mga Iranian National K5 Gloria dahil yung mga suspect sa pagpanalisi, no? Inalsa na sambit nga banwa. Actually, bukod niya at banwa ito palete ko. Anda karang dinali, no? Kay dinagasa. Actually, kahagos sa bilog na probinsya, taga banwa, kaya may mga nabiktima kasanda. K5 Gloria. So, dahil ka ng Mitsubishi Expander, nagapabilin no, nga una sa aton karang balete PNP. Ag ginahugat nun lang ani, o dahil ka ng warrant para nga usisaon kung dahil ka mabuksan o dahil ka ng sambit nga sarapyan kay kabahin kay Mau sa dahil ka ng ebidensya no, K5 Gloria. So, hugaton lang gid kay makakon nga week no, kay di magbuhay, mapanaog na. Pero, do update naton makakon nga hapon mga 10 or dekra nga alauna no it hapon ay nakataganat ang sandara magpiansa kay Pablo ko isa ko atin karang i-verify kung pila ko anda karang piansa no it dekra ang tatlo sa mga Iranian National K5 Gloria kay based sa atin nga update kay sandara ay mabail K5 lo sa dakang nga kaso nga ginapangatubang test kay Five Gloria matapos nga mang biktima ita atong karang pipila ka mga igmanghod iya sa aton nga probinsya ita klan kay Five Gloria samtang pag-check man naton sa pipila ka mga municipal police station no wa man gid so far pa makakon it mga incident ag report no nga mga nababaton kita kaman naman pag-check iya sa aton nga Kalibo PNP K5 Gloria so kun atong report aga development no nga tipon sa aton karang area with K5 Kenneth Lachica ako man si ka K5 Biller Usqual para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko ag kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
2: K5 News FM. Kampiyon Report.
0: Thank you so much kay K5 Val Rose Kuala. Sana man karang balita. Alas 5.18 mga K5. May daywa ka mga sospek nga raya karang ginasugid mga K5 nga nagpangbuno. Sa sugod itaton karang BJMP. Ag sinisyal ng impormasyon, I speak rong gingamit sa pagpamuno sa apat karang mga biktima sa sugod karon ita prisuhan ay ginapahayag makaron pagapasakaan it kaso nga frustrated murder wa pangani kagawa ita kulungan wa pangani ha serbisyuhan rong anak karang krimen nga obra may dugang uman nga kaso frustrated murder si K5 Sandro Salazar sa dugang karang mga detalye K5 San standby
2: K5 News FM live report.
0: Sa line number 3, K5 Sandro, go ahead.
4: Kasong frustrated murder rong daya nga ginaprepara it Kalibo Municipal Police Station K5 Glo. Kontra sa daya ko nga daywang ka suspect no nga ginaturo ng mga suspect sa natabo kara nga pag pangbuno sa bahin kara it daya nga Bureau of Jail and Penology Management no iya sa aton karon nga Aklan District Jail K5 Glo nga kung sa siya naging kaimbolbaran it daya karon nga up kita nga ni karang daya karon nga mga nabiktima no K5 Glo nga kung sa siin may tatlo kara hay may una nga kaso nga murder sa pilog hay sa drugs aga rin nga ni no nga kung sa siin gi nakabuligan it puno gamit ang daya karon nga sang pointed bladed weapon it daywang ka suspect nga may kaso man nga ni ra nga drugs K5 Glo. So no, sa aton nga pag-istorya, bag-ulang gid kita do sa aton karang investigator on case nga pero anda nga ginapreparar kara is doing nga ni no tong kaso karon frustrated murder pero depende pa ron sa pag interpret sa aton karong piskalya kay Pablo kung ano gid rong daya karong pag-aatubangon niya kaso ita nasambitan karong suspect. At kung sa siin matandaan natin kung nagkaliwan niya itong adlaw ita Sabado ay natabo rong daya karong nga insidente pagpamuno. Ang ibig nga ni kay Pablo, no, blanco sa gihapon man kara. Pero sa parte aton karang BJMP, kama naman, iya man sa aton karong nga parte, kalipo PNP, angot sa kung ano gidman ro, nangin kabangdanan, baga, kung ano ro, nangin dahilan, kung hamat naguntad, rong daya karon nga, pagpamuno. Pero initially, hay may una nga, kumbaga, hay alitan abi kay Pablo sa parte, pero may una gidron nga, kumbaga, nag-initiate abi eh, para matukma tabo rong daya karon sa bitan nga, pagpangbuno. So, ikaron, uwa na kwan ba na establishar ay hindi man yan eh, makataugid, no? It daya karon nga konkretong nasabat pero aton nga BJNP kay bisan sinuro pang tanong dito sa sulod si Pablo ay uwa man it daya karon nga may isabat, no? Kung sa siin yan eh, ay even do daya karon nga pag screening abi ba kay Pablo strict to gitaron eh do pagpasugod una, no? It mga nagadalaw abi una sa daya karon nga BJNP aga daya karon nga kwan kung matandaan naton kung nagtaliwan nga tong mga dunugan nga na-intercept nga ni Nanda rung daya karon nga hana nga pagpasugod ita illegal nga droga, no, nga kung sa siin nga ni nadakpan do minor nga ginsugod kararo daya karon nga droga sa tangkay it daya karon nga tangkong so na-intercept matada to pero makara hay wa na una-una akita do kung siin nag-agi paano na pasugod kay even do mga sharp objects kita do nga ginadaya it daya karon nga mga kumbaga hay mga nagadalaw ito ay ginabawal man ginasecure git account do mga pagkaon abi kung mga dito na dang pagkaon ba kay Pablo or any nga mga sharp objects nga kumbaga hay masugod ito ma penetrate ito sa sugod si Pablo at magamit imaw bilang isa yang kaarmas para mag-initiar it daya kan sa bitan nga inaway ito. So sa parte it aton karon nga BJMP ay aminado, no, nung daya karon nga BJMP Region 6 nga may una karon nga kumbaga kakuyangan sa parte e personnel sa raya karon nga jail facility sa aton to nga probinsya Taklan nga posible nga sambilog gani sa mga nangin rason kung haman it natabo rong daya karon nga madugo nga pagpangpuno sa raya karon nga mga PDLs ito kay Pablo nga kung sasiin pero pamilya nga ni sambilog sa mga victim karay nagapangayot bulig financial nga ni kay karon nga ni may mga ginapangatubang da kay Pablo nga haron kumbaga ay sa ospital sa gihapon agdo sa bilog pagkara ay una naka ICU baga no kay Pablo kay pangod man sa anak karon nga na buo na kaangkon kara ita nina agsuno nga ni sa igbang hood it daya karon nga victim kay grabe ro anak karon sa makaron nga sitwasyon no kay Pablo bangod nga ni ginkumpirma kara sa parte nanda I speak do may nga may haba nga halos ang ka dangaw baga arong gingamit sa pagpangbuno. So, napungota na kara sa parte if aton nga BJMP haman if nakasugod ito rong daya karon nga I speak. No, nga sunok mata sa so, daya karon nga igmanghod. If daya karon nga biktima kay Pablo nga ito ron may mga bantay man ito ro aton ka daya karon nga biktim kay Pablo nga presence if aton karon nga BJMP ay syempre ongoing para sa gihapon do anda karon nga pagbayad sa anda nga nahauna ka to nga nakomiter nga krimen nga ni at sa makaron kay haron no naguntad sa daro biktima why as so daywa matana nga suspect nga may kaso karang na drugs kay Pablo kay haturon pagatasakaan sa nadoy do ginapreparar it aton nga kalibo PNP sa makaron ay wa pagid no it mga kung iba pagid karon nga mga detalye at isara kay limitado lang man do daya karon nga mga details magalit ito sa BJMP sa parte at PNP kung may nakometer una karon nga crime imbestigahan abi nanda no ag kung may identify nga suspect ay magafile sa sanda ita nagakaigo karon nga kaso kay Five Gloria samtang sa mga dugang naton karang balita no ginabuligan ni Mayor Joris Sucro kay Pedro na makatao baga imaw makapaabot imaw itaya karon nga bullying sa 23 anyos karang nanay kay Pedro nga biktimat ang nanay ra imaw itaya karon nga cyber crime kay Pedro no ro istorya abi kara kayro 23 anyos karang nanay nag-scroll imaw sa Facebook tapos may nag hambay ito looking for ano abi mana dayang nga mga kusin o baga ro gusto magpa-verify if anda karon nga Maya app. So ito na inganyo mata rong daya karon nga nanay nga taga Bacau Norte Calibo nga base man na may chance man nakita makarama ka to ko ano matay gusto na nga ni kay Pedro nga at least baga makabulig ba pambakit gatas diaper if ana karon nga nga so ikato wa mata na ginasuko-suko ang nga makahistorya na na rong daya karon nga perpetrator through online ang nag-send imaw it link no nga kung sasiin i-redirect ikaw di ka to magtao ikaw it imo karon nga personal nga information imo karon nga ID back to back kita ngani national ID ro ana karang nga hataot ana kay side blow no nga ginpapicturan ka na good man na ma-verify afterwards nga nagfollow up rong daya karon nga si Miss Kyla Zunyo nga kay side blow nga what ana no umaga ay rejected ama na mamro imo karang nga pag-apply man sa pag ma-verify. So ikato wa matanana na ginaisip kay Pedro kung ano matana so after karon gin black ko ta dayon imaw after nga maghambay nga rejected ro imo karon nga pag-verify it maya application so wa matagin mind if daya karon nga babayi nga basi man na ma gintakaw aro ana karon nga identity si Pedro anang pagkakilandan gamit to ana nga national ID ito ta only to find out nga gingamit ug agalero ana karon nga suno no saraya karon nga kay Miss Kayla nga gingamit ug aro ana karon nga personal nga identity to access illegally saraya karon nga mga online banking apps so nagpadagat ana letter do daya karon nga mga aray karon nga kanari-sari nga banking app kita do ag ato nga ni ginareklamo rong daya karon nga pangalan ni Miss Kayla ang hatot nga ni ipapanaugan imaw ko petsa 24 it Hunyo nga ra na halin tangani sa Malaybalay City Bukid noon kay Pablo ro daya karon na warrant eh na ginpapanaugan
0: ani ka K5 San min ko kagulot abaga paano imo hapapanaugan niya gi itwarant hay bago i-present karon do kaso may subpoena ba taron way man nabaton niya sugat
4: may nabaton imaw matana kay Pablo nga sugat actually nga ni gindangop na naman da sa mga record niya public attorney's office di mana no rong daya ka niya kung ano ro anang pwedeng ubrahon baga so ginubrahon man dutanan kung nano baga pero hatutangani no may ginpapanaog anani ka na karon nga warad do o anat ang ubrahon is magatubang baga imaw no atubangon na na arong daya karon nga warad so ikato ginserbihan ta na imaw it waran from Malaybalay City Bukidnon nga ginpaagi ya sa atong kaon nga Calibo PNP agod nga iserbi sa anak kaon nga bagay ito sa residensya nana sa Bacau Norte agiyang ani no presente sa makaron nga ayay mo sa atong kaon nga Calibo PNP pa pero ginaayos undo dokumento agod maka tao imo piyansa nga kapin sa 84,000 pesos rong gitaga na karon nga
0: 84,000 pesos ano ani anang kaso nga to kay Five San?
4: So under sa cybercrime, K5 law, illegal access at mga online bank.
0: Ah, gina-access dolo. Daya ka lang online banking.
4: Ginamit abiro anang ano gida, anang kumbaga hay personal nga identity kay di ka to sa pag-click na lang parang itlink K5 law, pagtauna na ito na karoon nga national ID. Ay sa national ID, abi karoon kompleto. Gita,
0: oh, may fingerprint, may
4: una gita. Tanan ni mga personal nga information papiruhin mo nga kung sa scene ka naga-star kay Pablo mo nga numero o na naka-indicate sa raya kaon nga national ID so madasig anang nagamit aruan na karon nga identity para iloko iskam matana to sa raya nga sunong ni kan wa nga ni man ako kasamit bisan man na piso agato nga ni nagagaom nga ni kuno imaw
0: ang ano man da questionably kay Five San galing hay anaw mataron eh galing ako abaga hay bukod bat masyado kumbinsido gid nga raho bangod niya ko mga dagkuan nga bangko ron anda tang security karon kay Five Sans anda nga security sa tang system di mo taron basta-basta ma agdi kating basta-basta karon maka-avail
4: kay doyon ta na ro nagduwa abi sa raya ko niya
0: may ilang una basta hapiansahan imo ni Mayor Jory Sucro
4: mapiansahan imaw itapon karon nga mayor iya alcalde iya sa punto nga Banos Calibo na kahapon nga ni nagapanangisod imaw ra para magpangayo itaya kaon nga bulig kay Pablo nasabak mata pero anak kaon nga bulig so sa makaron ginalakad para mga papeles agod nga matawaan imaw itaya karon nga release order sa aton karon nga fiscal kay Pablo sa mga dugang naton karon nga report no sang kababayen nga mentally challenged man rong nahabungguan si Pedro at matulog pa sa bahay ka na ito kay Ina Karait Agahon no, ang suno nga ni sa karon nga concern citizen nga driver at sa motorsiklo nga gulpit ana nga tumabok kung nasandikan karon nga babayi nga ginaaligar nga may diferensya sa anak karon nga piniino bason nga nakaangkon imaura itlasto sa anak karon nga parte sa awasan. Ag may gani isigida matara imaw nga gitawgan is aton karon nga mga otoridad kamanaman kung aton nga rescuers maghalin sa PSP gintawan imaw karon it nagakaigo na pagpulong pagtatap sa anak karon nga naangkon nga nila. So makaroon nga unaon man imaw sa mayad karon nga kahintangan karong sitwasyon is dahil nga babayi nga may una na ginapangatubang na mental or dahil nga mentally challenged K5 Dobia. So doon aton karon nga report na tipon magaling sa aton karon nga area of responsibility with K5 Kenneth La Chica. Ako man si K5 Santo Salazar para sa kampiyon nga balita sa Ibisko Publikong Klingawan sa bilog ng Binsa Etaklan, K5 News FM.
2: K5 News FM Kampiyon Report.
0: Thank you so much kay K5 Sandro Zolozor. Sana man karang ang mga balita. Ayro yung doleksyon mga K5, especially mga senior citizen nga nag-Facebook-Facebook nga na. Aga, may ako niya ni karong kilaga partner, may vlogger. Oh, vlogger ko no, ging adaya karang ging kopya-kopya rong profile at vlogger. Kadayo mga vlogger nga nagapanaot kwarta nga rong kung sino rong mauna kung nukanat message. Hay, nag-message siya tayo mawig to. O, tawan ko na yung mawig 35,000. Bala to, 30,000. Hay, ginapapadagar o anang ID. May ginapapilapan ka na, pati anang number. O, ayaw, gid ka mo karon mga K5. Magsalig, hindi gid ka mo magpadagadaga. Ay, ana ron it mga sindikato.
2: El Castigato.
0: Ginasamantala ng daro pagiging vulnerable ita sang katawid. Kapin pa kong rutaway, mapati-patihon ba? Alas 5.32, aton yung oras, magkapanumbalik kita pagkatapos gamang ipilang kamang reminders. Standby.
2: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
5: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo na nga akong palulukan kung wala akong antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagigya nga akong palulukan. Ako na mismo nagahambal, epektibo.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata. Gikan sa hali nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops.

0: Payo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Payo ng paninisis, sandi Trebayo, tatlo kabisi sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Malakas mga butika. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanubo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asal rikan. Epektibo. DTX 500. DTX 500. May powerful extract sa tubo kag amargoso. Duwaka compounds. Yan ang kapanubo sa level sa imo blood sugar. DTX 500. Nagatinlo sa imo magkagmay ng mga ugat sa mata. Nga masami, nagka-damage pangod sa mataas ng blood sugar. DTX 500 kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sa mata. Pangod sa diabetes. Protectioni ang imo mata.

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas nga ako nga sugar na batihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kamayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako gali sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akon madulaan gana magtuon. Sakit na akong ulo. Tiinom ko yung Mighty C alkaline vitamin C. Kagsubong ka namin sa akong paminsara.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-Based Vitamin C. Available nationwide.
0: Kabalik-balik sa CR. Kinadiarrhea! Mags4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
4: Nagabaho ba lang ilok mo?
5: Yucky!
4: Tama na nga palupok! Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
0: Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
7: Wala nagid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipito!
8: Relax ga.
9: Kinhimo ko man ang tanan.
8: Pero wala nagid ya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay.
8: Muling buhayin mo.
0: Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-glavo waska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
8: Muling binuhay mo.
10: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. P3

0: ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-Based Vitamin C, available nationwide.
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiining nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnumbo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
5: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
1: Clinica, Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, Clinica Sport Bionic, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Day of Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center.
6: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
7: El Castigador.
8: Alas 5.41 mga K5 Braton, kirang oras, balik kita sa aton yung pagpangalagad El Castigado. This time aton karang ay gapabati kinyo, especially sa mga wakaran nakapamantaw kaina sa television. Wakaran nakapamantaw sa rundaya, karang social media. Sa pangaywa nga adlaw mga K5 ita impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ay kaina, nagsagabdanan, raya karang si House Prosecutor Attorney Lawrence Defensor, Rong Congressman maghalin sa 3rd District of Iloilo. Agrong raya karang defense ni Sara Duterte, hanungod sa rundaya ba karang pagpag-white video? Nga akong sa singin di ka to mga K5 nag-duro-duro si Vice President Sara Duterte. Aga raya karang gintreten sigon. Gina paandaman daya karang si President Bongbong Marcos Jr. nga anang igapapatay. Ay nag-object ro depensa nga hindi raya pagipagguha. Agsambilog kara sa mga gindiskasyonan nanda, rung raya nga pagpanumpa ni Mark Licutan, daya mga K5 nga kwan ba nga, imaurong una nga witness. Maghanin sa NBI nga ginpresenta itong daya kara nga prosecution. Araro na tabo kay na aton yung pamatian.
9: So noted.
10: Thank you, Your Honor.
9: Your Honor, may I request that Attorney Virgil Ligutan be recognized to conduct the examination of our first witness.
11: Counsel for Prosecutors, Attorney Virgil Ligutan, so that we can have the records clear. Did I pronounce your name correctly, sir?
12: Your Honors, magandang hapon. My full name is Attorney Armando Virgil Descartin Ligutan, Your Honor, please.
11: And your

0: Pasko Grebe din siya, guilty si Vice President Sara Duterte, hindi guilty mo. Oh. Kung wa matay mo at saya, hay i-acquit imo. Wow, tabagat ginasamba-samba kara nga kung sinunang politiko. Kundi nga, mag-judge lang sanda base sa rundaya kara nga mga ginapresenta nga ebidensya. Alas 5:55 atong karang oras sa taon na kita dikara sa atong pagpangalagad El Castigador. Thank you so much kid, di ka mo magkalipat mag D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, antifungal specialist. Ag mighty zero maskin pabaskog nga alkaline based vitamin C. Thank you so much man sa atong yung mga naging partners sa PIO, K5 Valrose Kual, K5 Kenneth Lachica, K5 Sandro Zalozon. Partner nato sa technical side, broadcast engineer K5 JR Nayan. Sangagan man itamon niya President at CEO kay Dr. Emil Itang Uy. Ako rin yung karangan naging alagad K5 Gloria Villas Manyo para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko, kalingawan sa kalibo, K5 News sa FAM.
1: DJX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DJX 500.
2: Imo pangalan na partner.
3: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
2: Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
3: 470.
2: Sang-sano ka nagsugot inom na DJX 500?
3: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali, 2 times a day.
2: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
3: 160. The best get ang DJX 500 para sa
1: DJX 500.
2: Ako si Jean Paul Generoso, istoryahan ta karon. Ano bala ang aton nga stool o ang pupo? How does it correlate sa aton ginabatsyag? Istoryahan ta ni karon kagaupod naton ang aton CEO si Dr. Ramil Uy. Dr. Ramil.
4: Importante ni nga may balaan la Sir JB kung anong sinyalis nga makita nila sa pupo. Dira mabalaan mo kung may problema ka baskulon or digestive tract. Kag siyempre sa atay mo or ako mo, manifest ang color sa imo pupo mo. Ang pagkaon sang madamo nga fibers, no? Pag inom sang husto nga kadamuon sa tubig, ini makabulig sa kuko.
2: Normal nga normal passing sa stool.
4: Ilabi na kon adlaw-adlaw kag inom DTX 500, ga normal ang pupo, ginaatipan niya ang imo nga large intestine. Nga at least biskan paano magnami ang imo nga pupo kung pag-itsar. Nakainom ka DTX 500.
2: Correct. Agree ko na doc. Well, ano bala ang normal nga pagpupo? Ang color doc should be dark brown or medium brown. Amo na siyang normal nga color sa aton pupo. Ini bangod sa pigment nga bilirubin, di ba? Naintindihan naton Sir Kevin ano?
5: Basically, Sir JP, ang color nila is aline from bilirubin. Pag sa ihi, nagahimo siya urobilinogen. Pag sa pupo, stercobilin.
2: Ay, katanda sa ngamon nga. Medtech. License medtech.
4: No? Ang baho sa pupo, Sir JP, actually, halin mo na sa kuan mo mga bakterya. Siyempre, damo kagaw da. Ang nga nag-produce ang mga gases.
2: So, walang ikilihamot nga pupo.
4: Baho, o. Meaning pa, di damo bakterya eh. Damo gas nga gina-produce. Kag dapat, hindi sa sakit magpupo kag hindi budlay magbuna. Try nyo bala no mag-shake mo kada gabi isang kapayas lang tawo nato kung Indiano.
1: DTX 500
4: shake kabi kapayas imnon mo isa ka baso tapusan parisan mo DTX kag Mighty C.
2: Pagkaga
4: wapak amo na nga dapat gidya makainom giga DTX 500 para hindi ka mag-almoranas. Once nga constipated ka, kaga na kanami pag ganami ang imo nga sphincter sa imo nga
1: DTX 500
4: bakod pud ang mga veins mo sa imo latrasan. Once ka bakod ang veins, layo ang constipation. Kung naka DTX 500
6: Katalina Habagat sang puro kantabo barangay Kamingawan Kabankalan City.
2: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sang DTX 500?
6: Ang left ko bala nga mata inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Nagbakal ko dayon sa DTX inang pulo ka bilog, isa ka stab, son sa isa ka adlaw, 2 times ko tagdo duwa-duwa ka kapsul morning. Duwa-duwa ko. So, inang pagka-ubos ko, sir, may alibyo, gate. So, buong gimintinans ko, nag-exer ka namin-namit, nag-exer ako nga mata.
1: DTX 500!
4: Ang healthy nga bawel, pareho sa pupo sa karabaw. Ang sinyalis naman sa hindi namin nga bawel, pareho sa pupo sa kanding. So, kinanglan, ang pag-exer niya, at least yung pinaka-the best niya, once, twice a day, ang pinaka-the best nga toilet practice. Hindi man namin, Sir JP, nga once a week. Ang iban gani, once in 2 weeks, di may mga problema na ng kulon da. No? So, dapat kinahanglan nga ano, ang frequency sa pagpupo, manormal mo. So, muna permi na mo balik-balik, ano ka-importante nga gainom ka DTX 500? Kag Mighty C. Para mag-normal imo pupo. Kag maamligan ang imo nga large intestine.
2: Justo.
4: Kay once nga may bukol da, hindi na normal ang healthy sa imo nga tinai, dira naga problema ang frequency sa imo pupo. Tinga ka, kaisam lang ko magpupo man.
2: Justo.
4: Kay wala ka kandit TX500. Wala ni mo

0: Tipana ang health sa imong atinain.
1: Osto. May ginatawag kita, Doc, nga Bristol Stool Chart, no? Mm. Ini ang gin-device sa mga doktor sa Bristol, Royal Infirmary sa England. Pagi sa pagbasi sang history sang pagpupo sang 2,000 ka mga tao, Sir Kevin, gin-studyhan nila, kag nakahimo sila sang Bristol Stool Charts, no? Amo ni ang ginagamit karon bilang basihan sa mga different types ang pupo.
0: Pito na ka-type, Sir GP? Ang 1 kag 2, ga-indicate na sa constipation. Ang 3 kag 4, di kulang fibers.
1: Kulang fibers.
0: Dapat ya kaon gigaya gulay ka dadlaw. Kaon kaya prutas ka dadlaw.
1: Gayom-yom si boy.
0: Inom ka DTX 500. Ang type 6 and 7, nag-indicate na siya sa inflammation. So, importante rin, Sir GP, amo ni. Gavari lang ini nga mga type tungod sa either gahubag imo tinae. Kung gahubag imo tinae, iti expert da ang DTX 500 makabulig sa health sa imo nga tinae para magnami ang imo nga kulon, imo nga tinae.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News sa FM Kalibo, alas 6 sa 1.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team. Ang istasyon K5 News FM.
3: Headlines sa atong balita lokal. 23 anyos nga nanay ginserbihan at warrant of arrest na matapos ginaligar na biktima at identity theft.
4: Dugang headlines balitang lokal. Gagaki arestado matapos serbihan at search warrant sa Lezo Aklan. Mga baril ag bala na recover.
3: Sa dugang headline na balita lokal, BJMP Region 6, aminado nga may kakugangan sa personnel sa Aklan Jail Facility matapos rupag pamuno sa apat ka mga preso.
4: Dugang headlines balitang lokal. Vice President Sara Duterte pwedeng mag-resign sa posisyon agud nga makadagagan sa election 2028 suno sa Aklanon Lawyer.
3: Sa headline na balita national, depensa ni Vice President Sara Duterte ginpamagabagan rong pagpaguway daywang minuto nga video nga igapresenta at prosecution.
4: Dugang headlines balitang national. NDI cyber agent nagpanumpa bilang testigo sa ikapat nga articles of impeachment.
3: Headline sa aton nga balita international, pamunuan ita Ram Temple sa India ginbag-o bangod sa pagpanakaw it donasyon.
4: Dugang nga headlines balitang international. Death penalty ginapataw sa dating opisyal sa China bangod sa korupsyon.
3: Headline sa aton nga balitang negosyo, unsold condo units sa Metro Manila umabot sa record high nga 82,900.
4: Dugang nga headlines balita sa patagit negosyo. Samsung naka-record it mabaho nga pagtaas it kita bangod sa AI chip demand.
3: Headline sa aton nga balitang sports sa Nicola Jockey ka magahugat pa it 2027 bago makapirma it bag-o nga kontrata.
4: Dugang headlines balita sa patag it hinaba.
2: Balita sports.
4: Celtics ginapaliwanag rong pag-trade kay Jaylen Brown.
3: Headline sa aton nga balitang entertainment, Justin Bieber nag-enjoy it solo paddleboarding sa Idaho.
4: Agpiyag wanyo, malipayon nga nakipagbahin nga uwa nagpaidagom sa cosmetic surgery.
2: Nga istasyon K5 News FM.
3: Maayad-ayad nga gabi Banwaite Kalibo. Maayad-ayad man nga gabi probinsya Itakmaan. Good evening Western Visayas. Welcome mga K5 sa aton yung pagpangalaga D3 Bio Evening News. Adlaw kita makaroon it Martes, Pitsa 7 sa Bugan, Karat Hulyo, Dagon 2026 sa East. Ginatod ka ito ni DTX Coffee Mix, DTX 500, D3 Bio Ag Mighty Serum, maskin pabaskog nga alkaline-based vitamins. Live Manganese Broadcast Center at 94.5, K5 News sa FAM Calibo. Kamero inyong mga newscasters, ako si K5 Gloria Villasmano.
4: Aga kuman si K5, San Rosa Rosa.
3: Sa detalye at aton yung mga balita. Unahon naton mga K5, bro, aton nga balitang lokal.
2: Balitang lokal.
3: Emosyonal nga nagpangayuit bulig rong 23 anyos nga si Kyla Zonio, resident at Bacau Norte, Calibo, matapos rayang isyuhan at warrant of arrest maghalin sa Malaybalay City, Bukidnon. Sa pahayag it biktima, nagkumpisa rong trahedya kat gintao ni Zonio rong detalye it anang national ID online para sigon sa pag-verify it online wallet account, kabaylo ito 100 pesos. Pinatulan si Gunana Raya para gamang makabakay it gatas it anang aunga. Wala na naisip nga pagagamiton gali sigon ita scammer. Kuhaan ang impormasyon para mag-loan sa sangkabangko ag posibleng iba pang pagpanglukom. Bangod sa nakapangagan ka na rong gingamit nga account, formal nga nagpanaog ita warrant of arrest rong 10th Judicial Region Branch 46 it Bukidnon. In recommended korte rong piyansang 84,000 pesos para sa nang temporaryong kahilwayan samtang gubos man nga ginaproblema na narong raya karang piyansa. Apang matapos karang mag-apila itabulig, ginapahayag nga ginatawaan ni Mao at nasambit niya kantidad ni Mayor Jory Sucro at Banwat Kalibo. Agod nga mga piyansa sa nasambit karang kaso.
2: Balitang lokal.
4: Dugang italya sa itong balitang lokal. Arestado rong sangka 40 anyos nga driver matapos serbihan itwa search warrant itmang otoridad sa anak karang panimagay sa Barangay Mina Leso kay Inakarat Agahon. Suno kay Police Captain Dex Real Tortuya at Leso Municipal Police Station, nagugat ng operasyon matapos makabaton it mga reklamo sa gaban nga pagpinagupok it baril it nasambitan nga subject. Sa nasambit nga operasyon, na-recovered mga pulis usang ka-caliber 38 nga revolver nga may sugod nga 5 ka mga bala, sang kalumang magazine it kalibre 45 nga pistol, ag sang ka-hand grip it hindi pa matumod kung anong nga klase it baril. Maud ka na magapangatubang sa kasong paggapas sa RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act itong nasambitan nga subject.
3: Sa dugang pagidnaton nga detalye sa balita lokal, aminado rong BJMP Region 6 nga may kakugangan sa personnel sa jail facility sa Aklan nga posibleng sambilog sa mga dahilan. Rason nga nataborong nga madugong ang pagpamuno kung nagtaliwan nga Sabado, Hulyo 4. Sa interview at K5 News of FAM kay Attorney John Evan Ray Umadhay, spokesperson at BJMP PRO 6, daywang ka mga personal gamang rong nakajote sa uras, itpagpanaot pagkaon kat matabo kararong komosyon. Sa nasambit ka rin ang kinagamo apat nga preso kung sa siin tatlo rong may kaso nga murder, ag sambilog sa illegal nga droga rong king kabuliganan nga bunon, gamit rong pointed and bladed weapons, itdaywang ka mga sospek nga may kaso man sa droga. Sentingon nga stable rong kondisyon, itanan ka rin nga mga biktima. Bangod sa nakasugod ka rin nga armas, ginakot pamunuan nga may natabo nga security lapses. Presente makaroon nga nagapatigayon ita administrative investigation ng BJMP. Sanda ka ng mga tawuhan samtang criminal investigation mata. Nungin patigayon ng PNP para sa posibleng pagpasak at kaso it mga biktima. Bilang sabat, nagmando si Regional Director John Montero nga pabaskugon rong Greyhound operation, agud makumpiskar rong mga kontrabando, agtemporaryong papunduhon rong visitation rights. Maapektuhan man rong good conduct time allowance o kung GCTA at mga suspect. Tanungan karagin tunan man at BJMP Region 6 rong pagdugang at mga personnel sa pasilidad sa Kalibo, agud malikawan rong uman karang pagkanabo at nasambit nga insidente.
4: Katapusan nga detalye sa ito nga balitang lokal. Posibleng mapundor ang impeachment trial kontra kay Vice President Sara Duterte in kaso nga magbuhi ra sa pwesto bago matapos rong sambitan nga trial. Rayong opinion at aklanon lawyer nga si Attorney Harry Sukgang kasunod at formal nga pagbukas at impeachment at trial sa Senado. Suno kay Sukgang ro nagapangunang ginatuyo at rekaw nga impeachment ay mapahalin sa pwesto ro sang ka-elected official. Agin kaso nga magbuhi sa pwesto si VP Duterte, hindi on mapadayon ng impeachment proceedings. Suno pakararo conviction sa impeachment ay may kayakip nga perpetual disqualification. O kung habang buhay nga pagbawal sa pagbuyot o kung pagpadayagan sa anuman nga pampublikong posisyon. Apang kung mag-resign ng opisyal bago ro pinal nga desisyon, agwa mapa-record nga mapamatbat nga guilty, pwede raya nga magpadayagan sa eleksyon.
3: Alas 6, Jess, ro aton nga oras sa aton nga Balita Nasyonal, hatod ka aton ni DTX Coffee Mix. The healthy coffee, nakakapikagon, nakadetox ka pa. So DTX Coffee Mix nga nagabulig sa aton nga digestion, sa aton nga metabolismo, mga ha-K5, kaya nagabulig man para malikawan ng constipation o kon kalisod sa pagbawas. Rong DTX Coffee Mix, manggaranon sa fiber, nagasunog it LDL cholesterol, agod natural, ro aton karang pagniwang. Babakay naton sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Refenders Building, Osmeña Avenue, Calibo, Aklan. Kinontra at depensa rong planong ipresenta at prosecution rong daywang minuto nga party gamang at masobra sa daywang oras nga online press conference ni Vice President Sara Duterte ko November 23, 2024. Ginpamilit at depensa nga dapat ipaguwa rong bilog nga video agod makita rong kabuligan o kabilugan nga konstekto itapahayag nga ginpagag si President Bongbong Marcos. Samtang nagpanindugan ng prosecution nga nagakaigo rong nasambit nga video excerpt bilang ebidensya sa nasambit nga kaso.
2: Balitang National. Balitang National.
4: Dugang detalye sa itong Balitang National.
2: Balitang National.
3: Balitang National.
4: Hinatod ka itong D3 Bio, the natural antiviral, antifungal, antibacterial specialist. Nagpanumpa bilang testigo sa impeachment trial kontra kay Vice President Sara Duterte si John Mark Kalilong, Senior Agent in National Bureau of Investigation, Cyber Investigation and Assessment Center. Si Kalilong, rong unang testigong ginatubang at prosekusyon para sa ikapat ng artikulo at impeachment. Ginagauman nga magataw-imaw at testimonya angot at mga digital evidence. Ang iba pang impormasyon nga may kaangtanan sa kasong gintalakay sa impeachment court.
2: Yan ang radyo ko!
3: Wow! May puso!
2: Balita International. International.
3: Sa aton man nga Balita International, ginbagoy pamunuan ni Trump Temple sa Ayodhya, India. Rong lideratoy templo matapos magguwarong aligasyon it pagpanakaw it milyon-milyon nga rupi maghalin sa mga donasyon it mga deboto. Ginbaton ni Trust nga mag-govern sa templo rong pag-resign it anang General Secretary samtang nagapadayon rong investigasyon. Arestado gon rong wagong individual nga nagapangatubang sa kasong estafa o embezzlement.
2: Balita International. International.
4: Dugang detalye sa itong balitang international. Ginhatod katon it mighty C rong mas ginpabaskog ng alkaline vitamin C.
2: Balita International. International.
4: Ginsentensyahan it korte sa China it rekon niya bitay rong dating opisyal it Nanjing nga si Yang Youlin. Matapos nga mapamatud-an nga nagbaton it rekon nga 2.2 billion nga yuan o kung katumbas it 3,000 o rekon niya $325 million bilang suhol. Ginsintensyan man imaw sa kaso nga embezzlement, abuse of power, ag money laundering. So sa korte, gingamit ni Yang rong anang posisyon agud niya paboranong pilang proyekto. Kabaylo at kwarta, ag mga propiedad.
3: Alas 6:14 ang sa aton nga balitang negosyo.
2: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
3: Balitang negosyo hatod kanton mga K5 with Extend Food Supplement Format nga may makarot ag klabo buhas ka sa mga mag-asawa nga nalisdan makaangkon nito nga mag-Extend Food Supplement Format. Nagabulig sa erectile dysfunction para sa mas manaming nga fertilization mapagagaki man o babayi. Rong Extend Food Supplement for Men available sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Balitang negosyo. Negosyo.
3: Umabot sa record nga 82,900 rong numero it mga wapahabaligya nga condominium unit sa Metro Manila. Makaroon nga ikaywang quarter 2026 suno sa Licho Property Consultants. Inabana-bana nga pag-abuto ni Tagus Tatlong Dagon baga maubos rong presente karang inventaryo. Kinambagit kumpanya nga nagapabilin nga mapag-on rong merkado bangod mas madasig rong baligyaan agmas ang kirilang rong bag-o nga supply. Samtang nagnabamata rong kaabuan sa mga nagrenta sa mga nagapangunang business district kumpara sa pre-pandemic level.
2: Balitang negosyo.
4: Dugang Italia sa itong balita sa patagit negosyo.
2: Balitang negosyo.
4: Ginagauman ita Samsung Electronics nga mas pa nga magtaas it dekon nga 19 beses. Rung andang kita bangod sa nagakabaskog nga world demand para sa artificial intelligence akong AI memory chips. Ginabana-bana nga nag-aabot sa 89.4 trillion won. Rung operating profit it nasambitan karanga kumpanya. Sunod sa Samsung, padayon nga nagataas ng presyo ang demand at semiconductors bangod sa madasig nga pag-develop at AI technology.
2: Balita, sports.
3: Alas 16:16 aton yung balitang sports sa tudkato ni Clinica Dio Fresh para sa fresh nga pamatsyagan, fresh nga hugom ka K-Fan.
5: Wow!
3: Mag Clinica Dio Fresh, rong organic na Dio Roll-On, manggaranon sa VCO at vitamin E, nagapakinis, nagapaputi sa aton yung mga kilikili. Kinumpirma ni Nicola Jockey nga magahugat ni Mawit hasta 2027 off-season bago makapirma at bagong kontrata sa Denver Nuggets. Posible kung taimaw nga magpirma makaroon nga dagon at apat nga dagon nga kontrata pero mas mabahog rong deal ngurong posible karang nagahugat ka na. Ginambay at reigning NBA MVP contender nga gusto na nang magpabinin sa Denver sa bilog na nga karera. Ayon sa nagtaliwan nga season, nakahimoy mat average nga 27.7 points, 12.9 rebounds at 10.7 assists kada hampang.
2: Balita Sports.
4: Dugang Italia sa tunya balita sa patag itinampa.
2: Balita Sports.
4: Ginpaliwanag ni Boston Celtics president at basketball operation Brad Stevens strong desisyon nandang nga i-trade si Jaylen Brown sa Philadelphia 76ers kabaylo ni Paul George ag-up-at nga draft picks. Suno kay Stevens, handom karang nga pabaskugon rong flexibility at roster ag magdugang it assets para sa future. Ginhamba ni Stevens nga nangin malisod ng dagan it team sa mabaho nga pagbago sa salary cap ag hampang it Celtics nga gintagana kanday Brown ag Jason Tatum.
2: Balitang Entertainment.
3: Ang sa aton yung balitang entertainment, balitang artista, atod ka aton ni DTX Beauty Show para sa Kutis Artista, Kutis Malapor sila. Rong DTX Beauty Show, mga K5, nag-top net early signs of skin aging. Para sa mga prone sa allergies, may sensitive skin, DTX Beauty Soap, organic. Ag antibacterial soap, what may isog na chemical, purong herbal, purong natural. Mabakay natin ron sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Refenders Building, Osmeña Avenue, Calibo, Aklan.
2: Balita Entertainment.
3: Nag-relax si Justin Bieber pamagit solo paddleboarding sa Lake Coeur d'Alene sa Idaho ku weekend. Nakita ni mga watsuksok nga pang itaas samtang nagalibot sa lawa gamit ro electric paddleboard. Suno sa report, pilang minuto gamang raya ay kaibahan na sa day Hailey Bieber, Kendall Jenner at Jacob Elordi sa sangka outing. Ginpili mata ni Bieber rong mahipos ng aktibidad samtang nagapahuway maghalin sa matawo ng showbiz events.
2: Balitang Entertainment.
4: Ag para man sa katapusan nga detalye tagpangalaga D3 by Evening Newscast.
2: Balitang Entertainment.
4: Ginpakibahin ni Pia Guanyo nga uwa na naisip nga magpa-cosmetic surgery pangod sa kahadlok sa sakit ang pagiging kontento sa kung anuman rong gintao ka na it Ginoo. Sa pihak, ginpili si Gonet TV host nga alagaan o anang panit. Pinaagi it healthy lifestyle, exercise, non-invasive skin treatments. Agod nga ipabilin nung anang youthful glow. So, makana importante rong pag-alaga sa sarili, pag nakikita sa panit rong rekon nga ikaayong gawas, it's ang katawo.
2: Balita Entertainment.
3: Alas sa isa, 19 mga K-5, check natin Roaton karang Dragan Panyempo sa Special Communication Roaton niya Pag-asa DOST.
2: K-5 Bantay Panahon. K-5 Bantay Panahon.
5: Happy Tuesday po sa ating lahat. Ako si Benison Estreja. Patuloy pa rin po ang paglapit sa ating Philippine Area of Responsibility nitong si Super Typhoon with international name na Babi. Uli po itong namataan kanina alas 3 ng hapon, higit 1,705 kilometers po sa silangan ng Central Luzon at may taglay na hangin na 185 kilometers per hour. So bahagyang humina po ito sa ngayon at may pagbugso hanggang 230 kilometers per hour. At may kabilisan pa rin ng pagkilos 25 kilometers per hour west-northwest. Base po sa latest animation ng PAGASA, wala pa namang direktang epekto po itong si Bagyong Babi sa alinmampanig ng ating bansa, subalit sinisimulan ng palakasin nito yung southwest monsoon or hanging habagat, lalo sa western section of Mindanao. So simula po ngayong hapon, hanggang bukas ang madaling araw, mataas ang tsansa ng mga pag-ulan dito po sa may Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Region, Soksarjen, Misamis Occidental at Lanao del Norte. Kaya mag-ingat po sa minsang malalakas na ulan na posible magdulot ng flash floods or landslides. Habang natitirang bahagi ng bansa, simula ngayong hapon hanggang bukas ng madaling araw, partly cloudy to cloudy skies, so maraming lugar po ang maaliwalas pa naman ng kalangitan at sasamahan lamang ng minsang pagkulimlim at mga pulupulong mga pag-ulan, usually nagtatagal lamang po yan ng isa hanggang dalawang oras. Base naman po sa latest official track po ng PAGASA, maring pumasok na ng ating PAR itong si Bagyong Babi bukas ng madaling araw at papangalanan po natin ito na Bagyong Inday o yung magiging pangalawang bagyo for the month of July at pangsiyam naman for 2026. Inaasahan kikilos ang bagyo simula po Wednesday hanggang Friday dito po sa hilagang bahagi ng Philippine Sea moving west-northwest po no hanggang sa maging northwest habang lumalapit dito po sa may pagitan po ng Taiwan and Okinawa, Japan pagsapit po ng Friday. At maaaring lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility itong si Bagyong Inday pagsapit ng Sabado ng umaga sa hilagang bahagi po ng Taiwan. So ibig sabihin, kung pagbabasihan natin itong latest track at yung mga nagdaang track, maliit pa rin po ang tsansa na ito itatama sa ating kalupaan or magla-landfall. At kung makikita natin yung cone of probability, hindi rin ganun kalapad, no? So ibig sabihin medyo makitid, maaaring bumaba na lamang ng bahagya or umangat ng bahagya yung track nitong si Bagyong Inday. So ang catch niya nga lang po dito, meron tayong nakikita na itong kulay dilaw na circle, associated po yan sa malalakas na hangin. Ito yung kabuang lawak ng Bagyong Inday, yung diameter na tinatawag. At yung radius niya is around 800 kilometers. So kapag pre-project po natin itong 800 kilometers from the center, maring mahagi po itong bahagi po ng Northern Luzon, lalo na yung Batanes and Cagayan provinces, kung saan maring magtaas tayo ng signals number 2 and number 3. At hindi rin natin nirurule out na magtataas din ng wind signal number 1 dito po sa ilang bahagi pa po ng Northern Luzon, and that includes Ilocos Norte, Apayao, Kalinga, down to Isabela, and dun sa may northernmost tip po ng Aurora, possible din tayo magtaas ng babala po sa hangin. At yan ay maaaring maramdaman, yung mga pabugso-bugso ng hangin, direktang epekto nitong si Bagyong Inday, pagsapit po ng Friday at that point kung saan pinakamalapit ang bagyo from Batanes, that's around 400 to 500 kilometers from its center. At ang natitirang bahagi ng bansa, knowing po na kapag nandito yung bagyo, madalas po talaga kapag ganitong panahon ng Hulyo ay nagpapa-enhance or nagpapaibayo po ito ng southwest monsoon. Kaya taasahan din po na medyo mahangin at maulan po ang panahon sa mga susunod na araw sa natitirang bahagi ng Luzon, Visayas, and western Mindanao. By tomorrow po, araw po ng Miyerkules, that's July 8, malaking bahagi pa rin po ng Luzon except dito sa may Palawan, ang fair weather condition. So ibig sabihin, medyo kalmado pa rin po yung panahon natin, no? At magiging mainit at malinsangan ng panahon pagsapit ng tanghali. Madalas magiging maaraw sa umaga hanggang early afternoon. And then sa afternoon up until evening, madalas na makulimlim ang panahon or maulap ang kalangitan at sasamahan lamang ng mga pulupulong mga pag-ulan kagaya po ngayong araw. So for Metro Manila, hanggang 33 degrees po ang maximum temperature bukas ng tanghali sa May Tuguegarao, kung saan isang sa pinakamalapit po na probinsya dun sa sentro ng Bagyong Inday, hanggang 37 degrees pa po bukas, so pwede pang magpatuyo po ng damit. In other areas, kagaya dito sa May Bagyo, 18 to 24 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po dito sa Palawan, kumukulimlim na po ng mas madalas, ganyan din sa May Western Visayas and Negros Island region dahil sa unti-unting paglakas ng Southwest Monsoon na siyang ini-enhance nga po nitong si Bagyong Inday. So by tomorrow, more mga light to moderate rains, mas dumadalas po yan pagsapit po ng hapon hanggang gabi, kaya make sure na meron kayong baon na payong. Habang dito naman sa natitirang bahagi ng Visayas, bahagyang maulap at minsang maulap pa rin ang kalangitan at sasamahan lamang po ng mga pulupulong pag-ulan or pagkidat pagkulog, hindi po yan tuloy-tuloy at hindi rin naman malalakas. For Metro Cebu, hanggang 32 degrees po bukas, habang sa May Puerto Princesa and Iloilo, hanggang 33 degrees Celsius. At bukas, dahil pa rin po sa Southwest Monsoon, maraming lugar pa rin sa Mindanao, ang magkakaroon ng mga paminsang-minsang malalakas na ulan. As early as morning, may mga light to moderate rains na po sa May Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Region, Soxarjen, yung pa rin mga kalapit po na lugar, kagaya ng Misamis Occidental, Bukidnon, Lanao del Norte, mataas po ang chance ng ulan, lalo na po sa bandang hapon hanggang gabi. So make sure na meron din tayong baon na payong or kapote kung lalabas po ng bahay bukas at nakaantabay din po sa mga possible advisories and heavy rainfall warnings. Temperatura natin sa May Zamboanga City, 32 degrees ang maximum. For Davao naman, 33 degrees Celsius. Para naman po sa ating weather advisory, yung potential nga po na malalakas sa mga pag-ulan, within the next 24 hours, yung probinsya po ng Sarangani, posibleng magkaroon ng hanggang 100 millimeters po na dami ng ulan. Pero simula po bukas ng hapon hanggang sa Thursday afternoon, kung saan unti-unti nga pong lumalapit sa extreme northern Luzon ang Bagyong Inday, is magkakaroon tayo ng pag-enhance na ng southwest monsoon at maaaring pinakamaapektuhan po simula bukas ng hapon itong mga may kulay dilaw, Sultan Kudarat, Antique, and Negros Occidental, 50 to 100 millimeters po in a span of 24 hours. So equivalent po yan sa 50 to 100 liters na dami po ng tubig ulan in a square meter po. No? So posibleng mag-cause yan ng mga pagbaha sa mga low-lying areas at pagbuho ng lupa naman sa mga ilang-ilang bundok po, no? Sa mga kabundukan po dito sa May Antique, Negros at Sultan Kudarat. At pagsapit po ng Thursday, mas maraming lugar pa po ang magkakaroon ng maulap na kalangitan, kalat-kalat na ulan at mga thunderstorms lalo na sa hapon. Kabilang na dyan ang Batanes, Cagayan, Inapayaw, medyo makulimlim na sa Thursday dahil nga dun sa Bagyong Inday. At yung habagat naman, over Metro Manila, makulimlim na rin po ang panahon at medyo mataas na yung chance ng mga light to moderate rains. Most of Central Luzon, lalo na po dito sa May Zambales and Bataan. Most of Southern Luzon, lalo na po dito sa May Pating, Nimaropa, Cavite and Batangas. Ngayon din na natitirang bahagi ng Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula and Bangsamoro Region. Mataas din po ang chance na mga pag-ulan sa araw po ng Thursday. Nandyan nga yung possibility po ng mga advisories and heavy rainfall warnings. Pagsapit naman po ng Thursday afternoon hanggang Friday afternoon, ito yung time kung saan pinakamalapit yung sentro ng bagyo doon sa may extreme northern Luzon. Inulit natin, nasa 400 to 500 millimeters away from the eye of the typhoon Inday. So nakikita natin po na yung pinakamalalakas na ulan, mas concentrated actually dito sa may Occidental Mindoro and Antique dahil doon sa enhanced habagat, hanggang 200 millimeters. So try to imagine po, yung 200 liters na dami ng tubig ulan ay babagsak po sa 1 square meter. No? So posible nga mag-cause talaga ng mas matataas po ng mga baha at posible mag-pile up yan dun sa mga low-lying areas at yung mga malapit po sa mga kailugan natin at tumataas din ang chance ng mga pagguho ng lupa, no? Sa mga bulubundukin na lugar, lalo na knowing po na medyo mabundok nga dito sa mga probinsya na to. No? Abot kasi sa 4 to 4.5 meters yung mga maximum na wave height far from the seaboard. So maaaring magkaroon po dyan ng suspension po of sea travel. At pagsapit po bukas ng hapon hanggang sa araw po ng Webes, Biyernes, all the way hanggang sa Linggo po, mas dadami pa yung mga lugar, yung mga seaboards dito sa May Luzon and Eastern Visayas na magkakaroon po ng gale warning o yung mga delikadong alon hanggang 4.5 meters. At posibleng umabot pa nga sa higit 6 na metro, no, kapag paglapit po ng bagyong Inday dito sa may extreme northern Luzon. O sa weather forecasting ng PAGASA, ako muli si Benison Estareja. Mag-ingat po tayo.
3: K5 Bantay Panahon. Thank you so much sa ato niya PAGASA DOSC. Mga K5 inyong nabatian o mga nagapangon ng balitaan sa ato niya pagpangalaga D3 Bio Evening Newscast Tuesday Edition 7-7. kapitong adlaw sa buwan itong Leo Dagon 2026. Ginatod kato ni DTX Coffee Mix, DTX 500, D3 Bio ag Mighty Serum maskin pabaskog nga alkaline based of vitamins. Sa mga dugang nga balita, mag-like, mag-follow, mag-share it aton yung official Facebook page K5 News FM Kalibo 94.5.
4: Ag hindi magalipat nga sundan kami sa aton yung official website www.k5newsfmkalibo.com ag sa aton yung mga social media accounts YouTube, Instagram, TikTok ag X account. Ag sa mga gusto man nga makitaan ro mga nagapanguna ng mga tourist attractions iya sa aton yung bilog ng Binche Daklan, bisitahan nga mang rong biyaheng K5 Aklan.
3: Sa nga ganit bilog ng website K5 News FM Kalibo sa aton yung partner sa technical side, the broadcast engineer K5 JR Unayan. Sangagan manit among yung president at CEO kay Dr. Ramil Itang-Uy, kami ro inyong mga newscasters. Ako si K5 Gloria Villasmaño.
4: Aga kuman si K5 Santos Salazar.
3: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanglibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon, ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod,

Mga kapamilya, kamusta kamo? Kamo nga tanan nga suki sa aton nga palatuntunan. Perming nag-upod sa aton. Perming nag-asubaybay sa aton palatuntunan. Tinig ng reformasyon. Sa gihapon, kamusta kamo? Kamay pa nga kamutanan, yara man sa kayong lawas. Labi na sa tining managasulod nga bago nga tuig. Kamay pa nga kamutanan, yara man sa aktibo nga pag-alagad sa Dios. Kay kawalo na kita nga ang aton kasiguruhan sa sininga kalibutan amo lang gid ang kaangtanan sa Dios. Samana nga sa sining aton mga palatuntunan, gabay pa nga dako man ni nabulig sa pag-uswag sa inyo espiritual nga kahimtang, espiritual nga kabuhi. Kay sa pirmi naton ginaliwat diri ang pag-uswag sa aton espiritual nga kabuhi dari sa kalibutan, amo lang gid na ang pinakasikreto nga makabaton kita sang kalinong, makabaton kita sang paghagiya or guidance sang Dios. Kaglabaw sa tanan, iya kita proteksyonan sa tanan ng mga nagkatabo, mga kakugmat nga nagkatabo sa kalibutan. Amo nang hindi tagina siya pagkalipatan, mga kabiyanan, mga kautoran. Importante katama. Amo nang kamusta kamutanan, ang aton pangabay nga yara kamo permi sa inyong ikayong lawas, espiritual, physical, mental, proteksyon, nga permita na ginapangayo sa Dios kay amugin na ang first priorities kay ang mga iban pa ng mga helikoton daw sekundary na lang siya. Manang permita na ginaliwat diri ang mga pagpakamayo sa Dios nga physical, mental, espiritual, financial, kag protection. Mag-obda na higin na sila. Importante katama. Nang lima, kung ato na siya mahimo, ang ikalima, protection sa Dios man na. Pero ang pagpagkamaayo, financial, sa Dios man na gihapon. Pagpagkamaayo ka na. Tanan ang pagpagkamaayo, halin na sa iya. Munang ibalik ta si Dios ang mga pagdayaw, kag pagpasalamat, kag dakukid ng kalipay sa Dios. Nang malipay siya ng magatipan sa aton, iya suguon ang iya mga anghel. Agod nga kita, mayara firme nga proteksyon ang aton anghel ni Daguardia. Munang aton guardia sa bilog ng kabuhi, sa bilog ng pamilya man, nga mauna, amuna ang magbantay. Sige, amo lang na ang aton nga pag-extend sa inyo sang pila ka mga pagpangamusta, kagitanan nga mga aton nga ginasiling mga pagpagamayo, na aton na baton halin sa Dios. Samtang kita magparayon sa pagtuon sa pulong sa Dios ubong, pero antes sa tanan, mga muyo kita. Dakilang Dios, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandalip mo ito, kami ay dumudulog muli sa inyong banal na luklukan. At pinasalamatan po namin dakilang pag-ibig, patubay at gabay sa pamamagitan ng inyong bugtong na anak na matay sa krus ng Kalbaryo. Kami po inyong pinatnubayan sa taon pong ito. At ito ay patapos na. Nawa pagpalain mo ang mga nakikinig sa pilang pong ito, K5 News FM Philippines, gayon din ang CEO Rukamino Oy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial, and protection. Gayon din sa lahat ng mga kawani. At kaming lahat, nawa, kami yung karapat-dapat sa paglilingkod sa inyo. Lalago ang aming panambalataya at pananalig upang kami man ay aming karapat-dapat sa lahat ninyong minisyon. At patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkasala naman sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesos. Amen. So magpadayon kita sa buong magaturan sa aton nga pagtuon. Si Hari nga David, may ara siya pangamuyo. Nga tani, ipakilala sa iya ang iya katapusan. Ano na kaangtanan sa aton nga pagtuon diri? Kung masahon ta ang balaan nga kasulatan, ginhambal gina ni Haring David nga sugiran siya sulok sa 90 bersikulo 12 sa Salmos nga pabaloon siya sa iya nga mga adlaw. Na? Nga man, kay kabalo na kita magutoran nga kita, wala kita kabalo kung saan o kita papahuwaya sa Ginoo. Pero nga ang daw amuna kakulba man, no? Kung aton lantaw. Kaya nga aman, bangod nga ang balaan nga kasulatan, nagklaro gina sa aton,
sunod nga tumabas sa pamasahon taman ng Old Testament sa ginasiling ko na nga sa sulat ni Apostol Pablo dito sa mga Salmos, Pablo and David sa mga Salmos nga nagasiling sa iyang mga daw naghambal siya nga daw may mga tinaga. Nga man, hambal niya, tudlo ay kami kung daw ano kalipot sang amon kabuhi. Agod ang imo kaalam mangin yara sa amon nga tagipusoon. Nami no? Nga man, hamal rin o Ginoo, tubtub pabala san o ikaw malugpayan. Kaluyan man ang imo mga alagad. Una kami sa tagsaka aga sang imo mapinadayunon nga gugma. Agod magkanta kag magkalipay kami sa bugos namon nga kabuhi. Hatagi kami karon sing tuman nga kalipay subong sang ginhatag mo sa amon nga mga kalisod sa sadtong mga tinuig nga kami nagantos. Na? Kita niyo ni nga mga pulong kanami sa mga ginabal niya po sa ni Hari nga Solomon diri. Sa Salmo, Kapitulo 90, mga versikulo 12 hasta sa versikulo 15. Muna nga, ato niya siya ginabasa bangod kay kung lantaon ta, mga kuturan. Ang mga kabuhi ta, lipot langit katama, diri sa kalibutan. O, ano kalipot? Kamal ni Hari nga David. Lipot siyempre kay biskan mag-edad pa kita dari sang isa kagatos ikumparata na siya sa walay katapusan, walay katubtuban ng kabuhi. Adi wala. Nubo lang yun katama. Kay si Hari nga David babasa taman sa Salmos 39 versikulo 4. Amal niya, o Ginoo, tumtong pabalasan o ang akon pagkabuhi. Na, namangkot ka bala utod? Labi na nga, bago na kita nga, nagbago na nga tuwi kita. Kay, namal rin, san o bala ako mapatay? Ayay. Suguri ako kung san o matapos ang akon kabuhi. Kay versikulo 5, sa kapitulo 29 sa Salmo, daw, ano kalipot ang kabuhi nga ginahatag mo sa akon? Para sa imo, ang akon bugos nga kabuhi daw sa wala lang. Matuod gid ang kabuhi sang tao kaangay lang sang isa kahuyop sang hangin. Kaangay siya sang isa kalandong. Matuod gid ang tanan nga iya ginahimo wala sing kapuslanan. Nagatipon siya sang manggad pero hindi siya makaibalo kung san o sini ang magapulos. Munang diri sa mga daw tinaga ng mga pulong ni Hari nga David sa Salmo 90 versikulo 12 hasta sa 15, sa Salmo 39 mga versikulo 4 hasta sa 7, diri mayo unami katama ang mga tinaga nga daw palamangutanon nga kun aton nga ato ba nga binagbinagon aton intindihon. Ano lang kalipot ang ato ng kabuhi. Naghambal pa siya nga, ipahibalutani sa iya kung saan o siya mapatay. Kayo ay maging nakabalo kung saan o mapatay. Pero ang importante dere, nga tani, wala man kita kabalo kung saan o kita papahuayon sa Ginoo, amo nang inhambal nga kamatayon. Pero kada adlaw, kada semana, kada bulan, kada tuig, kari kita sa bagong tuig, nakabalo kita nga ang Ginoo may lista sa tanan nga mga hinimuan ta. Tanan ta mga binuhatan ato sa libro sang andumanan. Ang tanan ta nga mga pangalan kung kita tutom nga nagalagad ato sa libro sang kabuhi. Kag ang tanan ta hinimuan nga sala nga paglapas sa kabubuton sang Dios ato sa libro sang sala, libro sang kamatayon. Ayay. Naman ang magsulod na kita sa bagong tuig nga may matinlo tani nga record. No? Mga nga may tani. Okay. Kung kisa, hindi talang ni siya ginabinagbinag. Wala kita kabalo kung saan o kita matapos. Saan o kita mapatay. Pero ang nabalaan ta.
gani nga kun kita mapatay, may ara ka destinasyon. Ang mga totong nga napatay sa langit sila, ang mga toto mga hindi totong sa impyerno sila. Kay walay kasiguruhan kung kita magpati nga kung hindi kita kaayo matarong, hindi man kita kaayo malaot sa purgatorio. No way. Kay walay paglaom ang aras purgatorio nga pangadian mo na siya makakalabot pa sa langit. Wala na siya sa Biblia. Amo na nga tugutan ta nga magtadlong ang mga kasipanan. Tuguti nga matadlong tani ang mga kasipanan. O, kaya bago na nga tuig mo. Babae nga gabuton ang kapaitan kagalainan. Himoa nga magdaog ang husto batok sa sala. Dulaan, dulaa ang kahisa kag mga nabalang kahisa tapos inang imo nga nabatyagan sa tunga sa mga magulutod. Wala na siya pulos kay amo gina kung gahaman kita. Gahaman ang tagipusoon tampad nga pagkumpisar mag-ayaw sang grabe nga mga kabudlayan niyan hapon ang gugma sang Dios sa kalag. Mahimo nga mag-iligikan sa sinsiro nga mga bibig ang panamyaw. Yan ang pangamuyo naton nga ang kada isa sa aton mangin paglabot sa tiyo sa bagong tuig, mangin isa kamalipayon nga bagong tuig. Manamo nga mga kaupon naton sa pagsugod sang 2026 nga wala diri sa pag-abiyabi sang 2025. Kita mismo mahimo nga hindi mabuhi sa pagtanaw sang isa pa katuig. O kung kisa, magabal kita. O kang kuluyan, basi. Sa dasun nga tuig, magkita ay pagkita. Pero kung hindi man kita magkita ay sa kalibutan, dito na lang sa langit. Hindi ba lang? O magkita kita dito sa langit, hindi na sa kalibutan, kundi magkita ay. Kasi siyempre, kung kisa, may mga family reunion. Sa panahon sang Christmas, sa panahon sang bago nga tuig, may family reunion. May ara pa, kami lang sa amon, labi na sa Mindanao, kay parte kadamo ning amon Aplido. Estrera nga family, parte kadako ning family. Kung kanto ka dito sa Samal Island, ha? Dito sa Davao, parte kadamo. Labi na gid sa Camotes Island, parte kadamo ning Aplido ni. Amon na nga, panahon may family reunion, o panahon nga may reunion sang amon ang Aplido, Estrera tribe, parte kadamo. Pero pagdason na tuig, ang iban wala na. Di mo na nga, ang importante nga kita tani kada adlaw, kada simana, kada bulan, kada tuig. Dulaon ta sa aton nga tagipusoon ang kahisa. Dulaon ta ang mga bugal. Kag iban pa nga hindi nauyunan sa kabuton sa Ginoo. Agon nga kun papahuayon ka man sa Ginoo. May gintigana ang Ginoo sa langit. Wala ka sa labton kay nagtuman ka sa iya kabuton. Hindi bala naton tinguhaan nga poswagon ang diutay nga tiyon nga ginhatag sa aton sa Ginoo. Hindi bala nga magtalikod ang matuod nga katawhan sa Ginoo gikan sa ilang pagtalikod. Ambot na balon nga may mga simbahan nga nagtalikod na sa Ginoo. Delikado kayo. Hindi bala naton isali isikway ang mga Diyos-Diyos nga aton nga mga ginaalagad kay bisan ano nga aton ginamahal, aton ginahigugma. Labaw kay sa Diyos nga nangin balabag sa aton alagian sa espiritual kay sila nagapitik sa pagkahadlok sa Diyos nga himuon ini nga isa ka malipayon nga tuig. Kaya nga tabo sa aton utoran, mga balkita malipayon nga tala. Utamalon, aton nga ihiwalay sila, aton sila dalun nga hindi na sagad himo sang malain sa tubangan sang Diyos. Naman, kaya hindi malipay ang Diyos. Kung maghimo kita New Year solution, inabalang bugos gid nga pag-alagad sa Ginoo. Dapat manginbuluhaton sang tagsa kaginikanan ang pagpalambo sang tanan nga maayo kag matuod kag dungganon sa iya mga anak. Katungdanan sang ginikanan nga tadlungon ang ila mga kasipanan nga punggan ang ila pagka matinas taason subo nga ang Ginoo nagkinahanglan kay ilay or ili nga punggan ang iya mga anak. Mga amay kag mga iloy,
Imuha ang pulong sa Dios nga inyo giya sa edukasyon sa inyong mga kabataan, nga pirme nagabinagbinag kung ano ang mangin para sa ila palabuton nga kayuhan, sa baylos ang kung ano ang para sa iya inyo karon nga kasayon. Ang iloy, mahimo maghatag sa iya mga anak nga babay sing edukasyon nga mangin hamiligin, pagi sa paghanas sa ila sa pagdala sang ilabahin sa mga lulan sang pamilya. Amo na gali ang pinaka-edukasyon tani sa babay kay kaangay sa anak nga babaye. Damo mga anak subong indi gani kabalo magbala maglabah sa ila underwear. Oo, sa bisan gagmay lang nagsalig sa ginikanan, nagsalig labi na kun may mga timbang, nagsalig sa timbang. Ano ang matawuayhan kung maminyo na? May bata ka na, adayon indi mangid tama ka kwartahan, ay di ikaw na mismo ang mag-iho. Ay di kabalo maglaba, hindi kabalo magluto sa mga pagkaon sa balay, hindi kabalo maglimpyo sa balay, ha? Kadamo bulaton, ay di matabo. Wala mo na nga mga ginikanan. Kung wala man o hindi man makabalo ang aton mga kabataan, ang may sala dira, hindi sila. Kundi kita nga mga ginikanan, napabayaan ta ang pag-irukar sa ila, nga tuduan tani sila sa practical wife life, practical way of life. Importante katama muna nga tandaan ta siya dayon mga amay mahimo maghatag sa ila mga anak lalaki sing kapital nga mas bilidohon sang sa bulawan o kon mga kadutaan pagi sa pagtudlo sa ila mga sa ilang higugmaon ang mapuslanon nga trabaho sa baylo nga mga pangita sing kalipay sa wala sing pulos nga mga kalingawan upon pag-usik-usik. Amo na subong kaysa subong nauso na gid. Halimbawa sa nag-eskwela, bangod kay walay klase, nagsigilang lagaw-lagaw, bangod kay ang Christmas or New Year, wala klase, lagaw-lagaw. Imbes nga makahibalo tani sa mga bulhaton or magbulig tani sa bulhaton sa panimalay, mayo lang kung manggaranon gid nga may ara timbang. Ila kabilog timbang, ha? Okay lang, pero bisan ka, bisan pa. Kay kung ang mga anak o mga kabataan hindi makabalo sa buluhaton sa panimalay, sa panahon nga maminyo na sila, wala pulos ang kabuhi. Naman, ang banahon, wala idea sa buluhaton sa panimalay. Ang asawahon, bana kagasawa, pareha sila nga wala kaybalo o di hindi makaybalo sa bulhaton sa panimalay. Ano ang matabo? Ah, wala. Kabudlay. Managini, magini kanan. Karon ang mga atiun nga pormahon naton ang mga kabataan. Pormahon naton ang mga batasan sang mga kabataan kag tuduan mo sila sa industriya. Pagsalig sa kagulingon, pagpugong sa kagulingon, sa pagpalambo sang ekonomiya kag taktika sa mga pagpangabuhi. Kung negosyo man, halimbawa, taktika sa negosyo. Kung obra man, taktika sa lain-lain mga bulhaton o sa obra. O kung mag-uma man, taktika paano mang-uma. Amo gina. Karon ang tiyon sa pagtudlo sa ila sang pagkamatinahuron kag pagkamaayo sa ila isig katawo kag pagtahod kag gugma sa Dios. Importante kay kun aton mahimo ni mangin Dios no nang aton kabataan, may minimize majutayan ang problema sa publiko nga sa subong perte kagrabe nga mga kadamo sa mga adik, kagdamo sa mga kabataan nga wala o napabayaan sa ila magidikanan, wala sila may edukar sa tanan nga gin kinahalan tani basically. Amo na nga mahimo ta himuon ang isa ka malipayon nga bag-o nga tubig para sa aton kabataan. Kung matutom nga ginatuman ang aton nga katungdanan bilang maginikanan. Ang puluyan dapat amo ang pinaka masinaron kag pinaka matahom nga duog sa duta. Kag mahimo ini nga himuon pinaagi sa or paagi sa makalilipay nga mga pulong kag mainayuhon nga mga buhat kag sa dalom sang tanan isa ka malig-on nga pagsunod sa husto sa kaubuton sa Ginoo. Pagi sa pagpatumbaya sa paggamit sing nakagaygo nga pagpugong, madamo man nga ginikanan nga nagatugas sing dako nga dil
hindi malipayon para sa ila kabataan. Ang mga pamatanaon nga ginapabayan nga padayon nga nagapangita sing kalipay sa kalingawan ukon makagod nga pagpahimuot hindi malipayon kag hindi mangin malipayon samtang nagasulod sa sininga dalanon. Amo na nga mga amay kag mga iloy. Tudloy ang inyong mga kabataan na amo lamang nga sa amo lamang nga paagi agud mangin matuod nga malipayon amo ang paghigugma kag pagkahadlok sa Dios kag pagtuman sa iya nga kabuton kag ipatuman ang leksyon paagi sa imo halimbawa. Ang ginikanan mapakita sa maayong halimbawa agud nga ang mga kabataan mag-aalagad man nga tutom sa Dios. Ipakita sa ila ang mga paghidait ni Kristo nga nagagahom sa imo tigipusoon kag ang iya gugma nagapalapta sa imo nga kabuhi. Amo na kaimportante ang buluhaton sa ginikanan para sa kabataan. Ang praktikal nga reliyon amo ang kinanglanon sang aton nga oras, aton nga panahon. Praktikal nga reliyon. Indi ninyo ini matudlo sa inyo mga kabataan luwas kun kamo mismo ang nagapanag-iya sini. Amo na ginikanan kun ara sa aton kabuhi. Kita may ara kita practical religion sa aton nga kabuhi. Amo na ang halimbawa para sa mga anak. Kag amo na ang nami itudlo sa aton mga anak agon nga makalikaw sila sa malain nga mga nagakaltabo sa kalibutan subong, babaye man o lalaki nga mga kabataan. Wala na makita siyang timpo mga padayon pa sa aton nga palatuntunan. Sige hapon, aton taposon sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Dios na sa kaitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, narito kami. Muling dumulog sa banal na luklukan at pinasalamatan po namin na nagkailang pag-ibig, patubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon naming natalakay ang mga bagay na kung minsan.

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
2: Kung ang syudad, stick to sang gabit, sang mga basurero ng kumpanya.
3: Dapat efficient.
2: Efficient ng kumpanya. Dapat ang lawas taamumana. No? Mm. Dapat ang aton lawas may ara waste disposal unit. Ang D3 Bio ga-enhance sa aton excretory system. What you do call by excretory system, amuni ang parts ang lawas ta that disposes waste toxic materials, materials that are not needed by the body anymore, kailangan ipagwa to maintain homeostasis. Mm. To maintain balance sa aton lawas, dapat ini siya mga waste materials nga nausar na, nga latak na lang, ipagwaon.
4: Ang matabo, sir boy, pag di mo ni siya mapagwa, it will create grabe nga mga balatian.
2: Mm.
4: Kung sobra nga viral load, cancer.
2: Correct.
4: Balatian.
2: Balatian.
4: Pwede kang magka-problema sa imong auto.
2: Mm-hmm.
4: Tanan nga toxin sa imong selula, hindi mapagawa kung wala ka sang D3 Bio, sir boy.
2: Correct. Si D3 Bio, amuna ka-epektibo, no? Gapaayo na sang imot lang kaso hilanat, gapanami pa sang imo brain activity, gapanami pa sang imo heart cardio function. Ang pinakanami gid natinloan niya ang lawas ta. Ari na ang gin point out ni Dr. Ramil kay Sir Jim.
4: Ang mga bagay-bagay nga ginatinloan ni D3 Bio.
2: Mm-hmm. Mm. Una-una,
4: ano ba, Sir Boy?
2: Ang una-una ginatinloan sang D3 Bio ang imo chan, no?
4: Mm-hmm. Oy.
2: Ang pagsulod mo sang pagsulod sang D3 Bio mo.
4: Dili chan, Sir Boy.
2: Ha?
4: Imo ba-ba.
2: Imo ba-ba. Of course,
4: una start ba-ba, na nice ba-ba, gli.
2: Ang ba-ba. Once makagat mo ang D3 Bio mo accidentally.
4: Tanan Harbison niya tanang kagaw da. Damo gigiya magamit ang D3 Bio.
2: Correct.
4: Oh, ti kung gusto kaya magtinlo ti use oil pulling method.
2: Oil pulling ka pa lang tinlo na ang imo ba-ba, no?
4: Correct.
2: Why naka bacteria that could cause gingivitis, that could cause halitosis, that could cause tooth decay. Tanan-tanan ni sila. Kwao ni D3 Bio. Pag agi da si imo, abi mo, diretso sa dalom. Diretso sa dalom, tinluan niya ang imo digestive system.
4: Himuson niya ang mga H. pylori bacteria.
2: Correct. Mga H. pylori.
4: Makagaw nga nag kabang ang kabangdanan is amo nang kabangdanan sa imong hyperacidity, amo nang kabangdanan sa imo ulcer, himoson ni D3
2: Meaning,
4: Bio.
2: Si D3 Bio amo ning janitor nga may mape at may 45 skinhead.
4: Iya style niya, patyon niya ang mga magyan niya nga kagaw kag tinloan niya.
2: Tinloan, grabe. Ina janitor. Multi role,
4: mo multi role, no?

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3.
1: Mga buti ka.
2: Pag abot sa tinaiser boy, manghimos naman siya.
3: Himos naman to siya.
2: Pamatyon to niya anay ang mga bad bacteria.
4: Salmonella.
2: Tanan yung mga bad bacteria sa imong tinai, panghimoso niya, hindi ka di pwede. Once nga patay na ang mga bad bacteria sa imong tinaiser boy, ganami ang function sa imong good bacteria.
3: Correct.
2: So once nga ganami function yung imong good bacteria, ga-produce na siya sa serotonin, sa mga dopaminda. Ang serotonin, sir boy, amo naman ang precursor para nga magdami ang imong melatonin. Nami tulog mo. Once nga nami tulog mo, ga-activate naman ang imong lymphatic system.
3: Correct. Ang lymphatic system mo, gaya andaran ni kung tulog ka. Tingin pa mayo ni dito'y bayo si probiotics, nami ang imo tulog, kimi serotonin ka.
2: Once ka nami tulog, nami ang tinlo sa imo nga mga dirty fluid sa imo nga brain.
3: Kakasta nanto, no? Ake ang maandar na ang kanal sa imo brain. Amo na ang ginatawag nga lymphatic system. Da tanan-tanan ang ginapagwa ang mga mapatay nga cells, mga toxins, da ginahaboy sina nga stream, no? Sa lymphatic stream ang ginatawag nila. Di nagakadto. Of course, gakadto. Di sa mas dako nga kanal. Amo na nang aton lymphatic system. Our lymphatic system will dispose of it through our excretory system. So, da mo makita ang

0: trip nga ginpanami ni Dietrich Bayo gapanami si imong lymphatic system.
1: Grabe no, halin sa tinaing nga tinluanay.
2: Halin sa baba katos no, tinaing.
1: Tapos may mga indirect pa siya nga ginahimo, himo siya serotonin, tapos nami tulog mo tanan nga liquid nga higko sa imo brain panahon ni pagwaan niya because of the Dietrich Bayo.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Bayan ang paninisis ng Dietrich Bayo, tatlo kabisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
4: Dietrich Bayo! Ang Dietrich Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabagat sa mga butika! Dietrich Bayo! Health News! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Papa, ay na!

sakalye kung saan walang pasagan ng trip. Unlimited ang tawanan, kulitan at mga pangmalakasang sound trip. Mag-ready na sa gabing puno ng

Oras natin 7:20 at syempre pa isang magandang gabi. Metro Calibo, Provincia ng Aklat, Western Visayas. Welcome na naman sa ating programang Tambahin sa Kali 5 on a Tuesday today. Kumusta naman ang inyong araw ng Martes, mga ka-K5? It's nice to be back. Wow! Diyan kaway buhay, Ged. Eh, syempre, Webes pataro aton nga ulihing paghilibati, mga ka-K5. So, pilang adlaw man, medyo nahidlaw man ako kinyo. Medyo malang. Welcome na sa ating programang Tambahin sa Kali 5 once again. Sama-sama tayo hanggang mamayang alas 9 ng gabi. Ngayong July 7. 7-7. Agali makarama nga ka-K5. Maswerte ko nung numero para sa mga negosyante. Ngayon may mga 7-7 sale makaroon. Especially kung ikaw ay mahilig mag-Shopee, TikTok, Lazada, o kung nano pa ng mga online platforms. What problema kung sige inyong shopping online? Pero importante, kung gaabot ninyo nga parcel, mainobayad ka mo, ha? Bukon, itpakalisda ninyo yung mga rider yung uso ninyong bagay. Pag abot tayo, ay, cancel lang galinong. Ay, nako, ang programa ito din po sa atin ng Clinica DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Ang paboritong kape ni Papa eh. Bakit nga ba naka-detox? Ano bang ibig sabihin ng detox, mga ka-K5? Yung mga detox ay ginalimpyo na narusugod at aton karon nga gawas. Oo, dahil ang ating DTX Coffee Mix ay merong ampalaya, chia seeds, and sugar sugarcane extract powder na talaga namang effective na linisin ang mga toxins, mga hilo, mga higo. So, daton karon nga mga kagawasan. Yahut akam mo sa kape nga healthy, mga ka-K5. Kayo ba ay nag-aabang din ng impeachment, mga ka-K5, sa Senado? Ha? Kanina ay dumating si Vice President Sara Duterte. Kala ko talaga siya ay haharap sa pagdinig, pero bumisita lamang pala siya sa kanyang mga abogado para magbigay ng suporta at mag-meeting, pero umalis din. Pero ang kanyang naging maikling tugon sa harap ng media in this bloodbath and bludgeoning. Oh, sabi ng bludgeoning, I will be blooded but unbowed. Pero actually, it's the first time nga mabatian ko ng word nga bludgeoning, ha? Fairness of bludgeoning, ha? Pero kung katon baga, if we're going to translate that into mahamba natin nga layman's word, layman's term, madali magubtan, ay bakbakan man. Saraya ko nung madugo ng inkwentro, bakbakan. Ako mana ay maninahan, pero hindi mana ako magbaw. Ano na baw? Magdungok. Pero kung katon mana ay maninahan ako, pero hindi ako magpapirde. Sige, abe, tanawan natin. So, medyo mainit-init ro mga kwan kayo na mga K5, ha? Mga eksena sa Senado. Pero pabiro utanay ron, ah. Ay, hambangani ni Senator Robin Padilla ay nagpabulig di mo sa Google pag-abot sa mga legal terms. Ay, kung kita man, ay i-reserve ang naton ng mga komentaryo naton. Kapin pa kung wa kita ka-kwan, wa kita kagamit Google. Para i-interpret doon nga ron yung mga legal terms, mga ka-K5. Dito muna tayo sa ating kaalaman. Dahil, diba, this past few months, mga ka-K5, talagang isa sa mga word of the month sa social media, ang salitang buwaya. Diba? Dito sa Pilipinas, nag-represent siya ng mga kurakot sa pamahalaan. Hindi lang sa pamahalaan. Maging sa private sector, mga K5, ay meron ding mga buwaya, mga ano man na mahambang naton nga mga akab sa kwarta. Oo, mga sugok.
Pero alam nyo ba, meron ako isang trivia patungkol sa buwaya. Kayang mabuhay daw ng mga buwaya ng ilang linggo, buwan, at sa ilang pagkakataon ay halos isang taon nang hindi kumakain. Lalo na kung malamig ang panahon at hindi sila gaanong gumagalaw. Posible ito dahil mabagal po ang kanilang metabolism. Ibig sabihin, hindi sila agad nauubusan ng energy at mas matipid ang katawan nila sa paggamit ng pagkain. Sa madaling salita, kapag nakakain ng marami ang buwaya, kaya nitong i-stretch ang kanyang energy nang kinain ito sa mahabang panahon habang nagpapahinga lang o nag-aabang ng susunod na mabibiktima. Oh, mayad pagali ro buwaya. We always use buwaya mga ka-K5 to describe mga kawatan sa gobyerno. Pero mayad pagali ro buwaya, no? May kabusugan. Kung busog ro buwaya, what ana nagakaon? 'Di ba? Samtang ropila ka mga politiko mga ka-K5, hay bisan busogon, hay makabege hapon. Yan. Yan ang masasabi nating masaklap na katotohanan mga ka-K5. Na mabuti pa ang buwaya, marunong mabusog. Ang ilang mga politiko, walang kabusugan. 7:27 ang ating oras. O sa ating pagbabalik, babatiin natin ang mga buhay na manong greetings dito sa ating live stream. Maaari kayo magkomento ha ng inyong mga pagbabati dito sa ating Facebook. All you have to do is to comment. Yan lang, mga ka-K5. Tuloy-tuloy ang ating tugtugan. Dito lamang sa kampiyon na istasyon si Papa A. At ito ang K5 News FM.

0: Alam mo, pare.
1: Kayo na, pagsakay ko sa bus. Awang-awa talaga ako sa babae. Nagkatayo?
2: Nagkatayo siya, boy.
1: Oo. Alam mo, pare. Hindi ko kayang tingnan, pare, pag may babae nagkatayo sa harapan ko, pare. Lalo na ba sa bus.
2: Na, yung pinaupo mo.
1: Hindi, pare. Binikit ko lang yung mga mata ko kasi hindi ko kayang tingnan, eh.
3: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibuatlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
4: Ako si Rene,

0: tingin ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops
1: subong
0: nagamaneho na ko kada gabi kag makapasa na ako sang mga magagmay nga letra.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, ang Eye Care Kapsula. Nga mas ginpabaskog kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio.
4: Yung may VCO.
2: Ang VCO.
4: Yung may D3.
2: Mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio.

0: palang durong bala ang imong panulukan.
1: Magandingin bala ang imong nga uhaw.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauhaw.
0: Masi may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagkapanubo.
1: Sang imong blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali. Gasang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Erina. Permi lang ga hulong akon ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamig isang pamatyag. Natula na ang hulong sang akon ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Brid Domingo. Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Ipitibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
0: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya.
1: Max4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
8: Clinical
9: Delta Nativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento.
8: Clinical DTX 500.
9: Clinical D3 Bio.
8: Clinical Sport Bionics.
9: Mighty C.
8: DTX Coffee Mix.
9: Free Bio Coffee.
8: DTX Beauty Soap.
9: DTX Herbal Oil.
8: Clinical Deo Fresh Roll-On.
9: And many others.
8: Plus, sa Clinical Delta Nativo Medicina and Wellness Center,
9: may free check-up ka pa.
8: Every Sunday and Wednesday.
9: From 9 a.m. to 12 noon.
8: Clinical Delta Nativo Medicina and Wellness Center.
10: You're listening to 94.5. 94.

0: si Papa Ana.
1: 7:45 ang ating oras. Kabiling pa rin yung Papa A sa ating programang Tambayan sa Kali 5. Ay, may nakita akong post sa social media, mga ka-K-Fan. Ito talaga ang the best at kompletong listahan ng mga signs na trentahin pataas ka na. Abe, i-check ninyo ha kung pila kararong pwede nyo ma-apply sa inyong mga sarili at mag-age reveal ka mo, abe. Number one sa listahan na sinyales na ikaw ay trentahin up. Bigla na lang nagagalit at naiirita. May mood swings. Yung tipong ang saya-saya mo kanina, bigla ka na lang nagagalit. Lalong-lalo na kapag ka merong hindi magandang balita. Lalo na kapag ang balita may kinalaman sa pera. Pangalawa, mahilig na sa gulay. Yan. Naghahanap na ng sabaw sa menu, lalong-lalo kapag sa restaurant. Ay, puros naman na kita karne, o naman na kita tinuga, or isda. Oh. Linyahan ng mga trentahin. Sumunod, mahilig mag-picture, pero hindi mahilig mag-upload. Excluded rekaraharo mga nasa 40 plus up. Pag nagagugang ko na abe, padto ka sa mga 50-hon, sa mga 60-hon, na mahilig ka ginmati mo mag-post. Diba? Mga magugang. Pero sa mga edad nga mga 30 plus to mga early 40s, ay oo, kabaabo mag-picture pero wa man hagos gina-upload. Next, na-enjoy mo na o nasasarapan ka na sa black coffee. Ay, manami tama na ro akong timplat kape nga raw mapait. Tapos kung kakaon ka ma-chocolate, ay ginauso yung mga makaroon ng mga dark chocolate. Ay, namin man na rin, sangkiri man na sugar. Diba? Healthy tama na raya nga ra. Sumunod, laging may baon na gamot. Hindi lang gamot, kagaya ng paracetamol, para sa sakit ng ulo, meron ding katingko. May baon man nga Vicks. O kung ano pang pwede nga ibanyos. Gusto na lang matulog kaysa gumala. Oo, kung may sagampitan, ay medyo na-excite ka man. Pero kung unang doadlaw nga magapit yon or the day mismo, itinyo karon nga lakad, eh, medyo gulpik at imong ginatamad. Mas mahit lat ang matulog, lat ang sabagay. Diba? Tulog is life. Sa mga 30, kapinpak at sa mga always busy sa work. Diba? Ang kape ay hindi na ginagawang pampagising, pampatulog na. May kilala ba kayong ganyan? Hindi makatulog hanggat hindi nakakainom ng kape. Kung rubilin ka at ang maginikan, hindi manat inom it kape, especially sa hapon. Sa mga bata, andang reminded ato ng mga parents, hindi manat inom kape, hindi ka manat itugan at gabi eh. Makaroon, ginaubragot ang pampatulog ro kape. Dali ang mana matimpla akot kape ay hindi ako ikatulog. Wakaw din ginakilig sa mga pa-sweet-sweet. Iti mo karong boyfriend, iti mo karong asawa. Mas ginakilig ka iti mo sa kwarta. Ay, nako. Mahilig mag-ipon. Pero malakas din namang gumastos. Sunod, nag-iisip lagi kung paano yumaman. No, ano mga manami nga negosyo ay? Ano mga manami? Ma-resign yun baga ako? Manegosyo lang ako it kapihan? Mabaligya lang ako it lumpia? Ano para pwedeng ibaligya? Baga, manegosyo lang ba ako sa GT Port? Ay, madya mabakal yung mga negosyante ito. Randa nga mga produkto. Diba ka? Yung playlist mo, mas marami ng throwback kaysa mga bagong kanta. Yan. Guilty na guilty ako dyan. Kapag hindi trending ang kanta or hindi mo naririnig sa mga nagtitiktok mong mga kamag-anak or sa social media, hindi mo malalaman na bagong kanta pala. Kasi ang playlist mo ay karamihan mga lumang awitin na. Mas na-appreciate mo na kumbaga yung mga awitin na ayaw mong naririnig noon. Especially every Sunday, di ba? Mga playlist aton yung mga tatay at mga nanay. Mga golden songs kung ginatawag naton. Pero makaroon mas gina-enjoy yun naton mga ka-K5. Mas na, may mas appreciation yung kita makaroon sa mga old songs. Mas interesado na sa insurance, investment, kaysa sa love life. Yan. Pero hindi lahat, ha? Mas gusto na lang maging bata ulit. Oo nga. Diba? Lalong-lalo na kapag ka nagsasabay-sabay yung problema, parang mas gusto mo na lang na, ay nako, kung may time machine, sasakay ako para yung problema ko na lang ay kung ano yung lalaruin. Problema ko na lang ay yung matutulog sa hapon. Diba? Ang simple lang kasi ng problema noong araw, mga ka-K5. Pero ngayon, nako, talagang sanga-sanga na ang mga responsibilidad na kailangan nating tutukan sa ating mga buhay-buhay. Eto, totoo ba ito? Pag na-in love sa isang tao ay talagang sinustok ng isa-isa ang mga reactors niya. Ganyan ba kayo kung ma-in love kayo or tamaan kayo sa isang tao? Talagang tinitingnan ninyo isa-isa yung mga potential na karibal ninyo sa pamamagitan ng kanyang mga reactors sa kanyang social media post. Bigla ka na lang nahihilig sumali sa mga fun run, marathon, di ba? Doon nga medyo bata-bata pa, pero kung medyo na-encourage ko at imo mag-zumba, alam na, medyo tuma-thunders na talaga, ha? Puro sakit sa katawan na ang topic. Oo. Kumusta man mana imo karon nga kwan BP? Ay, mataas yung talaga ang BP. Gabintin na yung talaga ni mana ako. Ay, what a man ako, mga high blood niyo. Pero masakit na, pero may mana ako nga likod. Oro yun, matara akong problema. Nga masakit yun, abaga. At kung sa mga, ano mata, sa mga gakimat ang mga K5, hay, rugi na problema. Hay, nagakapanot yun, ah. At syempre, ang pinakapaboritong linya ng mga tumatanda na. Generic na ito, ha? Ito talaga, madalas kong marinig para sa mga taong tumatanda na. Hindi lang ang edad, kundi pati na rin ang kaisipan. Ang paboritong linya, katamon nga panahon. Yan. Kung permi mong ginasingit, ro inyo nga panahon, nga mahambar ni mo nga ibaut, ah, sa panahon makaroon. Ay, doon yun doon. Sinyalis yun doon nga, ibat ang ani ro imong panahon. Magugang ka, di mo. Ay, batiin natin ang mga nakatabay, nakatutok sa ating programa ngayong gabing ito. Si Mama Melda Baez, lagi nakaantabay po sa atin. Si Mama Bibing, nakaroon sa Udyong, nagapinamati. Nga, gina-shoutout na si Toto Hans. Miss you and love you, kuno, Toto Hans. Kay Claire Hanson, magandang gabi. Kay DVN, kumusta mat-a? And a shoutout lang gina sa tanan nga mga nakasubaybay sa aton karon nga programa this evening. Kay Auntie Vivian Enriquez, thank you so much for having us on the radio. Dahan ko na sa pag-uli. Thank you so much. 7:54 ang ating oras. Tuloy-tuloy ang ating tugtugan dito naman sa Kampiyona Istasyon. Ako si Papa A. At ito ang K5 News FM.

0: tambay.
1: Sir, palimos po, sir. Magkape po ako, sir.
2: Kawawa. Kawawa naman itong matandang ito. Ito.
1: Pangkape lang po, sir.
2: Oh, isang daan. Para may pangbili ka ng tinapay.
1: Dagdagan mo ito isang daan, sir. Gawin mo ng 500.
2: Ano? Magkakape ka lang? 500?
1: Oo, sir. Kasi Starbucks, sir. Sa Starbucks ako magkape, sir.

0: Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga butika.
2: Ano bala ang maubra ni D3 Bio against baldness o pagkalbo o kung another term sila, alopecia. Ano bala ang maubra sa VCO sa extra virgin coconut oil nga ara kay D3 Bio para ma-maintain mo ang imo health sang imo hair. Our hair is really important. It protects our head from heat, of course, from cold, no? But our hair usually has many functions, no? There are 100,000 to 150,000 hair strands sa taga-tawol. Depende sa pagka-tawol. Ang nami sinisang aton hair, pwede gali mabalik. Basta mag-usar ka ng D3 Bio. Ang nami sa D3 Bio, you could apply it topically.
3: Both internally and internally.
4: Pero pinaka-common nga causes ang baldness, sir boy, is hormonal imbalance.
2: Hormonal imbalance.
4: Pag hormonal imbalance, sigurado gika. Pero kung before pa nag-hormonal imbalance, pala inom siya D3 Bio, layo.
2: Ma-correct.
4: Because ang vitamin D nga ara sa D3 Bio and even BCO nga ara sa D3 Bio, kaya niya makorek ang mga hormonal imbalance.
2: Correct. Anong pagit? Ang D3 Bio, ginapadamo niya ang production sang isa ka cellula sang imo immune system, which is called regulatory T cells, no? Okay. A part of our adaptive immune system. Mm. Ano bala ang role ni regulatory T cells sa aton hair follicles, no? Ang si regulatory T cells ni gapadami sang production sang imo hair by protecting our hair shafts from inflammation. From it also protects our hair shaft. Ginapanami niya ang daloy sa imo notch pathway. Ang notch pathway ni amunay makita mo nga after mo mag-shave ka, dugay-dugay gat may mga pintok-pintok na. That means healthy pa ang imo notch pathway, which basically initiates your hair growth. So D3 Bio helps you with that, no? So, internally na, gintumal mo ang D3 Bio, amuna epekto sa lawas mo. Kagina, ginstoryahan ta, ang topical. Pwede mo man siya iputang sa kamot mo, apat ka soft gel, i-massage mo sa imo ulo, gatag man si imo, gatawag hair growth.
0: D3 Bio.
5: O si Karen, kadang mong isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. Mabakal, sumagmuti ka.
4: May mga causes man, sir boy, thyroid disease. Mm-hmm. Pwede nga rason sa iyong mga pagka-baldness.
2: Correct.
4: Na-discuss na ito ng ligad. Mm-hmm. How D3 Bio helps sa mga may mga problema sa thyroid.
2: Ginabalance naton ang metabolism, no? Mm-hmm. Ang role sa aton thyroid is metabolism. Kisatam ang kataas, kisatam ang kanubo. Mm-hmm. D3 Bio, ginaputang na siya sa tunga. Sakto-sakto lang kalanlan. Kikuntam ang kataas, tam ang kanubo, it might go to hair loss.
4: Kung ang
2: hairline.
4: Ordinary nga plain D3 is they have also antioxidant. Kung may sheen ka antioxidant ang ordinary nga plain D3, ang D3 Bio, sir boy, hindi matawaran?
2: Milyones. Ang diferensya from ordinary vitamin D3 that also has antioxidant effects. Kumparal mo sa vitamin D3 nga

0: coconut oil nga na kay Dietri Bayo, kadako-dako sa dependensya.
1: Oh. Lain ang power sang gi-combine, Sir Boy. Nga ang Dietri gibutangan sa ano? Sa BCO or ang BCO gibutangan Dietri.
0: Layo.
1: Layo.
0: That is a
1: perfect ang health care. Benefits, Sir Boy, grabe.
2: Dietri Bayo.
1: Kung ga-chemotherapy ka, normal, Sir Boy, nga ang ano?
0: Lalagas, no?
1: Oo. So, suggest na to kung kaagi ka. Dietri Bayo.
0: Dietri Bayo.
1: Makabulig. Kag, not only there, ah. So, ginasiling naton ang Dietri Bayo, may ara siya, gitawag lauric acid, nga kaya niya simintohon ang imo nga cancer cells.
0: Correct. Cancer also produce baldness, no? In a way. Kung that's why, putik tahantang lawas ta. Wala pa cancer, Dietri Bayo.
1: Wala pa hormonal changes.
0: Wala pa hormonal, Dietri Bayo.
1: Dietri Bayo.
2: Dietri Bayo.
3: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Dietri Bayo with BCO. Buwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: Dietri Bayo. Ang Dietri. Yung may BCO. BCO. Yung may Dietri. Dietri Bayo.
4: Ako si Jomer. Katumargit ko sa Dietri Bayo kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya.
2: Dietri Bayo. Ang Dietri nga may VCO. Ang VCO nga may Dietri. Pumakal sa mga butika. Dietri Bayo. Dietri Bayo. Health News.

0: si Papa Aina.
1: Oras natin is now 8:19 on the clock. Second hour nating programang Tambayan sa Kalisiko. Still with your Papa A. At kanina pag-usapan po natin patungkol sa mga buwaya, mga ka-K5. Pero natanong nyo na ba kung bakit madalas na ihalintulad ang mga kurakot sa buwaya? Haman sa buwaya, gidabi. Pwede man manang sa giraffe. Or sa penguin. Diba? Eto ay dahil pareho silang may imaheng sakim, mapanila at bigla na lamang umaatake ng biktima. Ang buwaya kasi ay kilalang tahimik lang sa umpisa. Oh, madyakanta ka nga. Kung escape po yung mana, ay siyempre, ipasipos pa sa binit, nag-observe-observe, diba? Parang nakalubog lang, halos hindi mapapansin, pero habang or pero kapag umatake, mabilis at walang kawala ang biktima. 'Yon. Ganyan din ang tingin ng marami sa mga kurakot. Tahimik sa umpisa pero unti-unting nilalamon ang kaban ng bayan. May isa pang dahilan, ang buwaya ay matagal ng simbolo ng kasakiman at panganib sa popular na kultura. Kaya kapag may taong abusado sa kapangyarihan at lumalamon ng pera ng publiko, natural na nasasabihan siya ng buwaya. Pero kung ako taro buwaya, masunggod ako, no? Damay, tamanan ninyo ako sa inyong orning pagpungurakot nga nagkakaon malatang. Nga kung busog matangani ako, antigo mata ako nga magpahuway. Gain mana sa pila ka mga politiko nga wagid kabusgan. Bisan, bilyon pa ron. Mas ano gyapon, mas unahon gyapon ro pagpangurakot. Sa madaling salita, tinawag silang buwaya. Hindi dahil pareho sila ng itsura, kundi dahil pareho silang inuugnay sa pagiging mapagsamantala at matakaw sa kinukuha. Ayan. Don't be a buwaya, ha? Sa mga future leaders natin, sana naman magkaroon na ng magandang sistema ang ating pamahalaan. Nang sa gayon ay ang lahat ng pera na lumalabas sa kaban ng bayan ay napoprotektahan. Hindi ba ga? Kapares man doon it suggestion or ginapropose nga layi ni Senator Bam Aquino, mga ka-K5, nga dapat nagaagitanan sa blockchain para tanaan nga kwarta nga nagaguwa or ginagastos hay makitaan publicly, ha? It mga Pilipino, kung sino gusto mag-access o raya man ang arang 1 million man ang gintao man kay mayor nga ra. Oh. Ay haraman na rogin pagastusan ka ra. Di ka raman na rogin bakay. Oh. May kwan kita baga, may data ro kada spending nga ginaubra it gobyerno. Diba? Para kubaan man sanda, magpanakaw. Agrumabilin lang hay kat mga ano kita baga kat mga may una kita bang tagipusoon nga mag serbe sa taong bayan, mga ka-K5. Hindi natin alam kung kailan mangyayari yan sa Pilipinas, 'di ba? Pero sana ay wag naman masyadong tumagal. Baka malubog na tayo ng tuluyan sa Kumunoy. Kaya naman, sa darating na 2028 presidential elections, dapat piliin nating mabuti ang ating ihahalal, mga ka-K5, ha? Hindi lang sa Pangulo, kundi maging hanggang sa pinakamababang posisyon na ating ihahalal sa darating na eleksyon na yon. At maging sa barangay elections, mga ka-K5, i-practice na natin na kapag ka merong sabit, may bahid ng kawalang hiyaan, automatic X na dapat yan. Ang oras din po sa atin ng Klinika DTX 500, that is now 8:24 on the clock. Ang Klinika DTX 500, mga ka-K5, ay merong Ampalaya leaves with the sugar cane extract. Ito po ay isang herbal food supplement na nakakatulong upang mapanatiling healthy ang ating mga cells. Makaiwas tayo sa tinatawag na cell damage na maaari namang magdulot ng iba't ibang karamdaman sa ating katawan gaya ng mga cardiovascular diseases, cancer, at marami pang iba. Yan naman! Para sa healthy ng katawan, Clinica DTX 500 ang iyong kailangan. Tuloy-tuloy ang ating tugtugan dito lamang sa Kampiyon na istasyon. Ako si Papa A. At ito ang K5 News FM.

0: Ano na, honey?
1: Dali na lang ta maging tatlo di sa balay.
0: Ano? Matuod?
1: Oo.
0: Hindi ka magsaling, honey nga. Maging daddy na ako?
1: Hindi ah. Drina Maistar ang nanay ko.

0: sa Kalibo Clan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang eksakto. Testing ako nga magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drop. Sa sulod sing isa ka bulan, ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidiyang akong panulukan. Ako na mismo nagambal. Epektibo, gidya.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa hali nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee.

0: Tripayo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas. Nagali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Tripayo. Tatlo kami sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
0: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagats mga butika. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asal Rica. Epic Table. DTX 500. DTX 500. May powerful extract sa tubo kag amargoso. Duhaka compounds. Yan ang gapanupo sa level sa imo blood sugar. DTX 500. Nagatinlo sa imo magkagmay ng mga ugat sa mata. Nga masami nagka-damage bangod sa mataas ng blood sugar. DTX 500 kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sa mata. Bangod sa diabetes. Protectioni ang imo mata.

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas nga ako nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako gali sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akon madulaan gana magtuon. Kasakit rin akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kagsubong ka namin sa akon paminsaro.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-Based Vitamin C. Available nationwide.
4: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya!
5: Mugs 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
6: Nagabaho ba lang ilok mo?
7: Yucky!
6: Tama na nga palupok! Mag-Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
0: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
9: Extend food supplement for men.
10: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gin makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
5: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa ka neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
11: Nagkapangita ka bala sa food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
5: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, Clinica Sport Biotics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Pre-Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: You're listening to 94.5.

0: Si Papa ay na!
1: 8:48 na ang ating oras, mga kaibigan. At syempre, kapiling pa rin yung Papa A. O, batiin natin ang mga nakaantabay sa ating programa kay SJ Gumban. Maraming salamat sa pag-antabay. Hello din kay Sir Jose Nelson Delphine na nakatutok sa ating programa dyan sa ASU Banga. Lagi nakaantabay yan si Sir Jose Nelson Delphine. Solid na solid ka-K5. At syempre si Ma'am Nerna Taplara Cerudo na laging nakatutok din sa ating programa, mga ka-K5. Ang programa ang datid po sa atin ng MyTC, ang alkaline na vitamin C para healthy ang iyong body. Huwag kakalimutan mag-MyTC. Oras na rin para kay pansamantala magpaalam. Maraming salamat sa pagsama sa akin for the past 2 hours, programang Tambayan sa Kali 5. At bukas, magkakarinigan ulit tayo, same time, same station, mga ka-K5. Siyempre, huwag kakalimutan, dapat naka-follow na kayo ha sa K5 News FM Kalibo 94.5 para sa kampiyon ng mga balita, drama, serbisyo publiko, agkalingawan sa probinsya it akyan. At dahil napag-usapan po natin ang mga buwaya kanina, mga ka-K5, narito ang ilan pang facts about buwaya. Alam nyo ba na mas matanda pa ang mga buwaya kaysa sa mga dinosaurs? Crocodiles have existed for more than 200 million years. Kaya para silang mga living fossils, mga ka-cave. Akalain nyo yun? Ang mga buwaya ay hindi po umiiyak dahil malungkot sila, ha? Kaya meron tayong tinatawag na term na crocodile tears. Dahil lumalabas ang luha nila to keep their eyes moist, not because they are emotional. Kaya wag maniniwala sa lahat, hindi lang sa mga buwaya na umiiyak, kundi pati sa taong umiiyak. Dahil baka yan ay tinatawag na crocodile tears. Ginagamit lamang nila para maprotektahan ang kanilang sarili. Yun. Napakalakas po ng kagat ng mga buwaya. Crocodiles have one of the strongest bite forces in the animal kingdom. Kaya nilang durugin ang buto ng mabilisan. Pero kung gaano kalakas ang kanilang kagat, ganon din kahina ang pagbuka ng kanilang bibig. Oo. Kaya may ano ka pa, may chance ka pa nga makasurvive kung wa pa nakabuka arong bibig it buwaya. Dahil ang muscles na ginagamit nila sa pagbukas ng bibig ay surprisingly weaker kaysa sa pagsara. So, yan ang mga dapat ninyong malaman, mga ka-K5, ha? Meron din po silang built-in na goggles sa mata. May special transparent eyelid sila called nictitating membrane. O, di ba? Social pakinggan, nictitating membrane, ha? Na nagsisilbing parang goggles habang lumalangoy o nangangaso sa tubig. Sana all my goggles, ha? Ano nga ulit yun? It is called the nictitating membrane. At least, ha, sa next conversation nyo sa mga inuman, talagang mapapanganga sila kapag ka nagbanggit ka na ng nictitating membrane. Hindi lang sila basta lumulutang, magaling din silang magtago. Kaya abo galing ang mga politiko nga ranga kung nadakpan yon hay lisod gihapon mausoy, mga ka-K5. Madalas mata at ilong lang ang nakaangat sa tubig para hindi sila mapansin ng kanilang mga prey. Very protective silang parents. Contrary sa nakakatakot lang na image nila, crocodile mothers often guard the nest and even help carry the babies to the water using their mouth. So talagang ano sila, very protective sa kanilang mga nipo babies. Ay nako. Hindi sila basta-basta ang umunguya. Usually nilulunok nila ang pagkain in chunks at minsan umiikot sila sa tubig in a move called death roll para mapunit ang laman ng prey. So talagang nako, mahirap ka na makaligtas kapag naano ka na, nakagat ka na ng buhaya. Meron din silang pressure sensor sa balat, may tiny sensors or may tiny sensory organ sila lalo na around the jaws na tumutulong makadetect ng movement sa tubig kahit na madilim. Sila ang tinatawag na top predator sa ecosystem, mga K5. Malaking role nila sa kalikasan dahil tumutulong silang i-balance ang population ng ibang hayop sa ilog at maging sa wetlands. It is now 8:53. Maraming salamat sa pagsama sa akin. Adios, see you around. Enjoy the rest of your Tuesday. Ako po si Papa A. At ito ang K5 News FM.

0: Let's tambay and chill sa Tambayan sa Kalye 5.
1: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: Si Catalina Habagat, sang puro kang tabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
3: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa TTX 500?
2: Ang left ko bala nga mata, inang may nag-asapdol, kag domicho may nag ano na, hindi na ko kakita. Nang bakal ko dayon sa TTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, dason sa isa ka adlaw, ito times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Nang pagka-ubos ko, sir, may alibyo git. Subong gimintinans ko, nag-sir ka namin-amin, nag-itsakon nga mata.
1: TTX 500.
4: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan takaroon. Ano nga madulot nga mga balatian kung ikaw ang may buyon? Kaupod tayo sa nakarong nga diskasyon aton CEO si Dr. Ramil Uy. Dr. Ramil?
5: Gasugod lang Sir GP ang pagdako sa tiyana. Number one, sala sa pagpili sa iyang iginakaon. Mahilig magsigi kaon. Tamis, ice cream, soft drinks. Bilong nga adlaw, pungko. Pagbugtaw, pungko, kaon. Kanto opisina, pungko. Snacks. Sinundin dako dyan. May tani kong ga naka ano, DTX 500. Bisan paano mabuligyan ang metabolismo.
4: Correct.
5: Ang problema, way pagid gakaon utan. Way gakaon utan, way gakaon prutas. Tapos, way pagainom DTX 500 by TCD. Dako tiyan eh.
4: Gusto, no? Ang pagdako actually sang buyon, hindi lamang ini isa ka aesthetic concern, no? Kundi ini ang may dala nga risgo sa health. Kabalo bala ka mo nga ang mga dako tiyan, especially ang mga overweight, ang nagresulta sa mga major diseases, kaangay sang heart disease, kag heart attack.
5: Kung dako imo buyon, Sir GP, siyempre, taas imo bad cholesterol. Taas imo triglycerides. Ang mga fatty substances nga gabara sa ugat, ga-oxidize na. Mga rason nga ga-problema ka sa imo nga korason. Nya, okay, good, tani, kung ga-inom ka DTX 500 para mabuligan nga hindi ma-oxidize ng mga tambok nga ginakaon mo. Mga tamis nga ginakaon mo, ma-neutralize sa DTX 500 kag by TC. Malikawan ang mga plaque formation, malikawan ang mga pipila ka mga balatian kun ikaw tani naka DTX 500. Ang purpose na kay kung taas nang imong blood pressure, hindi ka dali ma-stroke. Amo na nga permi ginamo gina-recommend. Isa sa mga sign nga makadto nakasdam mga balatian ang pagdako sa imo buyon. So pag medyo dako na imo buyon, sa high time nga medyo mainom na kadamo ni TX 500.
1: TX 500!
6: Ako si Juliet Nol. Ang ako nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, intilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, subong 136 na lang ang sugar ko.
1: TX 500!
4: So, kung ga-DTX 500 ka, malikawan ang iban pa nga mga health risk kung dako ang buyon, kaangay sang high blood pressure kag stroke. Another health risk is ining type 2 diabetes.
5: Correct. Halin pa sa pagsugod Sir GP, hambal ko sa radyo, hindi magsigi kaon damo tamis, likawi ang mga pasta pagkaon, mga concentrated starches kay mabankrupt imo nga pancreas. Ang matabo Sir GP, sigi bubo sa insulin, di ang iya insulin nga kapasidad hindi man masarangan sa ginakaon mo. So sobra nga kaon, na stress imo pancreas. Ti goodbye. Here comes mamroblema ka, may mga insulin resistance, ti diabetes eh. Sigeon pagid kaon sa tamis kag abusar sa lawas Sir GP, mabot ang panahon nga di na magproduce ang imo pangkreas ang insulin.
4: Husto.
5: So maulat ka nga babangkrap imo pangkreas, kontrola ang pagkaon, inom sang DTX 500 kag intermittent fasting man. Ang inyong budget para ikaon pamahaw, ti bakal mo na lang na kuan DTX 500. So ang matabo ni Sir GP, kun di babangkrap ang imo pangkreas, isa sa solusyon Sir GP is siyempre pawayanan mo agud di matamaan gamit sa selula sang pangkreas ang mga cells na kontrolahon gid Sir GP. Dapat lifestyle modification importante na inikon mamati pa.
4: Gusto.
5: Kung maumpawan pa.
4: Oo.
5: Pero kung gainom ka DTX 500, mabuligan ng imo pangkreas, balik normal. Tapos makaproduce na na siya sang nagakaigo ng mga insulin, ang mga oxidative stress ng katabo na kag free radicals nga among gapaguba sa pangkreas, man-neutralize niya Sir GP.
1: DTX 500.
7: Imo pangalan na partner.
8: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
7: Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test.

0: Na itong score ganit?
1: 470.
0: Saan ka nagsugot inom na DTX 500?
1: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali, 2 times a day.
0: Bila na lang imong nga blood sugar sa last mga nagpa-check?
1: 160.
0: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
1: Inom ka mo sa DTX 500 kay ako mismo. Tested and proven, na best get ang DTX 500 para sa
2: ako. DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM.

0: Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaaling lawas.
1: Upod natin sa aton nga programa sa impormasyon sa ikaayong lawas si Brad Paul, kag of course si Sir Boy Solweta. Dili natin pag-istoryahan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan, of course mga suplemento nga makabulig sa aton maging healthy. Bawal magkasakit. Sige mga friends and relatives, ano ang dapat naton himuon kada aga? Kinanglanta mag take sang DTX 500 of dantasing Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, of course D3 Bio, kag ang aton nga klinika Spore Biotics. Mayong aga mga partner, Sir Brad Paul, mayong aga sa imo, Sir Boy, mayong aga man.
2: Mayong aga sa imo, Engineer Ronnie Albao, no? Sir Boy Solita, mayong aga, tatlo kita subong. Sa aton mga tigpalamati, mayong aga sa inyo. Istoryahan ta today, ano ang ginatawag nga tumor.
1: Mm-hmm.
2: Tumor o tumor o bukol. Kag paano ka mabuligan ni DTX 500? Himaloon ta kon ano ang kinalain sang tumor, ano ang kinalain sang cyst, ano ang kinalain sang cancer. Ini ano tawag sila tanan? Kag paano ini nagatuga kag nagasugod sa lawas ang tumor? Kulol ba an engineer may bukol tubo sa lawas mo? So istoryahan ta karon kag kaupod ta sina nga diskusyon si Sir Boy Solweta. Ako si Jean Paul Linaroso. Boy, good morning.
3: Good morning, Sir Boy.
4: Jean Paul, good morning, engineer. Bayong aga sa aton mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW. Of course, ang aton KSS supporters and Slow Lab supporters, mayong aga sa inyo kabay pa kampyon ng lawas kay naka DTX 500, no, amo ninyong sekreto. Kung gusto ka maghubin, kung gusto ka protektado ka o maghagan-hagan man ang epekto sa imo bisyo, sa imo pulaw, sa imo tanan-tanan ng mga negative, ng mga tawag sa ganin, mga health threats mo sa imo lawas, may mag DTX 500, the super antioxidants that protects your cells from oxidative stress causing premature aging o dali ang pagtigulang sa imo selula. So kung gusto mo maiwasan na layo ka pa sa diabetes kay may ampalaya extract, mag DTX 500. Kung gusto mo i-boost ang imo immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sa imo lawas para makabatok, para makaprotekta kontra sa mga mikrobyo, kontra sa mga anomalies, no? Sa mga ginatawag ng mga cancer forming cells, no, para makabatok ang imo immune system, no. Karon i-discuss na ito upod kay Sir JP. And of course, kung gamasakit ka na, nakasulod ng mga mikrobyo nga gadalas ang trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, kung ano pa nga masakit, kag gusto mo dali ka mag-ayo, mag D3 Bio. And of course, kung gusto mo superb ang imo mata, oh, hindi ka pasakon matipara, ang 45 pa na, nagsugod na konti para, ha?
1: Uh-huh.
4: Mag eye care drops, no? Ining eye care drops, well, basically protects your eyes from ginatawag natin sa mga oxidative stress, may ginatawag ng mga toxins, mga forms nga gapa blur sa imo vision. So gusto mo nami ang imo mata, lalo na if you read every day, lalo na if you use your eyes every day kontra using your computer and your tablet, mag eye care drops. Sandaan ang ngalan, eye care drops available na sa Mamon Pharmacies and leading drug stores.
1: May nagligad ba Sir Brad Paul, nagpromisa Sir Boyo, matagaan niya ko kuno sang eye drops nga ginamba niyo.
4: I care. You don't care. I care, of course, ganta ka na.
1: Okay, thank you in advance. Pero may mga nagambal, bla nga.
2: Oo, kinanglamo na na, kaya mga gaka-apresyar mo, sumong kapalaw ay nagid. Oo. Daw may buro ng mata mo. Mga sa una, daw gwapa po to sumong doon, hindi na. Storyantang tumor, engineer.
1: Aha.
2: Kung magambal ka tumor, amuning bukol gatubo sa lawas mo, pinakasimple na gid lang.
1: Uh-huh.
2: Magambal ka nga tumor, nagatubo nga bukol sa lawas.
1: Pero may magambal si Mrs., niya tanan pa o nilang bukol-bukol, pero ang kay Mr. nga bukol kung kagahon, hindi lang pag-dula, Sir JP.
2: Aha. Uh-huh. Saktan gid. Daw lugits naman lang bukol si mo, daw naman iban. In a way, engineer, tumor, amuning bukol siling kung gatubo sa lawas. Imaginable lang may matubo nga bukol sa, okay na natubo bukol kisa sa imong nga
1: maskulo?
2: Panit o di
1: okay.
2: Ito ba si hubag lang man. Pero kung tumubo ang bukol sa imo kolon,
1: abaw, oo.
2: Tumubo ang bukol sa imo tinai, tumubo ang bukol sa imong atay,
1: uh-huh.
2: Tumubo ang bukol sa imong kidneys, tumubo ang bukol sa imong utok. Naguro, mas balkagin nga taugon mo, tanan nga mga anghiles mo.
1: Uh-huh.
2: Kululbaan. Kululbaan. Now, diri kita anay sa mga klase sang bukol. May mga bukol, hindi tanan nga bukol, siling ko, cancerous. Tan. E magitubo nga bukol, ginimo sang doktor na lantaw yun na anay.
1: Oo, ginakuha niya.
2: Kisa ginaikapikap niya. Oo, ginapalpate niya. Kisa ginapa-ultrasound niya. Ultrasound anay. Magamba ka binga bukol engineer, it could either be unay nang i-rule out hindi dapat cancer.
1: Okay.
2: Kaya ang bukol pwede siya mangin cancer.
1: Okay. Kung hindi magapan.
2: Magambal ka nga ang bukol cancer. Kung mangin cancerous ang bukol, kung inisya ang aggressive nga nagadako,
1: gadamo
2: kag magametastasize.
1: Okay.
2: May ara sa kapabilidad nga maglapta.
1: Mm-hmm.
2: Okay? Now, ang staging sang cancer, kung hindi ko magsala, Sir Boy, amo ni siya ang buot silingon kung mag-stage 4, malapta na, metastasize na. That's why mambal siya.
3: Metastasis na,
2: oo,
3: no?
2: Oo, nag-metastasis na, that's why.
1: Nga nagalaton ka pang laton na.
2: That's why stage 4 na siya.
1: Uh-huh.
2: Kung stage 1, stage 2, why panikayo ka pang laton?
1: Okay.
2: Doara pa lang sa specific location niya.
1: Mm-hmm.
2: So magambal ta again nga ang tumor, abi, general term ni, nga buot silingon, bukol.
1: Ano antin nga bukol?
2: Bukol, oo. Pero, ano klase bukol, tiya mo na, hibaloon asang doktor.
1: Okay.
2: Ini bala cancer. So hindi tanan nga bukol o tumor, cancer.
1: Ginabiopsi pa na, sir.
2: Ginabiopsi pa.
1: Okay.
2: So kung magambal ka nga bukol at tumor, it could either be cancerous, amo nang cancer,
1: uh-huh.
2: Or non-cancerous. Ano ni ang non-cancerous? Isa na dira mayuma.
1: Mm-hmm.
2: Ang mayuma is a tumor, pero almost always hindi siya cancerous.
1: Okay.
2: Oh, hindi siya cancerous. Kay kalabanan, 90% of mayumas, ang tawag ni abi sila, fibroids, uterine fibroids.
1: Okay, do.
2: Hindi
1: mga...
2: ni saya cancer. Galing, pabayaan mo ni, true to all tumors, madako, hasta nga daw kalalaw na nakadako sa tiyan mo, ikamatay mo man.
1: Correct.
2: Kay magapang na to, matinapik na to sa imo, ibang organs, i-compress yung organs mo, ikamatay mo man. That's why, engineer, actually, 70 to 80% of women magkakatubuan mayuma, no? After 50 years ang edad.
1: Mm-hmm.
2: Usually, do amo nang trending subong. Amo na nga dapat sa mga babae, inom gi kamo DTX 500 para malikawan ta ni engineer.
1: Correct. Oo.
2: Inom kahubin ka pa, hindi kay pag 50 mo mag-inom mo. Ara na na da ang susceptibility mo ga taas pag edad mo mga amo sina. Now, ari pa, di na-discuss ta na nga hindi tanan nga tumor o bukol cancerous. May iban benign.
1: Mm-hmm.
2: Isa sa mga benign amo ni ang mayuma. Ano pagid ang iban? Cyst. Magambal ka nga cyst, laban abi nga tumor is mas ang masya composed of tissues. Magamba kaya nga cyst fluid.
1: Mm-hmm.
2: Fluid ang uno dia. Kwan, inang ano bala, hindi ya bala tissue, kundi it could either be water, could either be
1: pass.
2: Ano bala? O, pus. So, cyst, tawag.
1: Okay.
2: Now, ang importante, engineer, amun eh, kanamit, tani ko ni follow up ni Sir Boy sa Ditribayo, karun ba? Mm. Ining role of apoptosis.
1: Mm-hmm.
2: Apoptosis. Kaya dapat, ang imong cells, kung naguba na siya, nagtigulang na, dapat may cell death, ina.
1: Okay.
2: May ara siya program cell death, nga siya ya mismo ang mapatay sa lingon niya.
1: Okay.
2: Malysis na siya, abi. Matunaw siya. Ang aton immune system, may ara man role, nga sila ni ang magapatay sa mga tigulang na mga cells, and useless nga mga cells sa lawas.
1: Uh-huh.
2: Oo, ginakuha, ginascrap nila na kung anong pwede pa magamit.
1: Tapos may ara man reproduction dayon sa mga new cells.
2: Uh-huh. O galing may mga cells kita nga lain ang ila tinutuyo. Amo na ni nga nadula na pinanas nilang ilang program cell death.
1: Mm-hmm.
2: Oo. Why hindi silang patay? And they continue to thrive. Amo na nga gatubo ang bukol, engineer.
1: Okay.
2: Kay ginasurround sila sa immune system naton. That's why nga gahimo sa isang ilaman niya nga compound.
1: Sa- Sa ila koloni.
2: Oh, may ila sila yung koloni. Yung pound amo na, engineer. So, nagsugod gid ang mga Bukol sa abnormal nga selula.
1: Uh-huh.
2: Paano ga abnormal ang selula? Either pollution sa ginakaon mo da nga mga chemicals. Ano nga chemicals? Preservatives.
1: Mga toxic yan.
2: Oh, preservatives. Mga chemical nga ara ginagamit sa mga frozen food.
1: Okay.
2: Mga canned foods. Mga ano pa, ang imo nga sigarilyo. Mm-hmm. Chemical sa salin sa sigarilyo mo. Asbestos can cause lung cancer.
1: Correct, correct.
2: Oo. Kadamo nga mga lead, ang lead bala, mm-hmm. Mercury can cause cancer. Ang lead, pagid, ining tingga bala.
1: Tingga, oo. Oh.
2: So, kadamo sa mga causes nga magka-cancer ka. Radiation. Radiation can cause cancer. So, ang pinakanami, proteksyonan tagid ang aton nga cellular engineer.
1: Mm-hmm.
2: Para wala bukol-bukol sa lawas, mag-DTX 500 ka. Because again, ang bottom line, nagasugod ang bukol sa single cell nga nag-abnormal. You have trillions of cells in your body that needs protection. Isa dira sila mag-abnormal. Tikadasig niya mag-divide.
1: Dala sa atanan.
2: Ang isa ka cell mangin duwa. Ang duwa mangin apat. Ang apat mangin walo. 8 becomes 16. 16 becomes 32. 32 becomes 64. 64 becomes 128. 128 becomes pila?
1: Millions na after some time.
2: 256.
4: Ang mga ginausap ko mo, 256 plus 256.
2: That's already around 512. Mental na yan. 512, 1024.
4: Sige na.
2: 2048.
1: Dugay-dugay.
2: Ikaw may mamagutong po.
1: Dugay-dugay, trillion ng mga cells ang natutuwa.
2: In other words, engineer, ang point is, nagadamo nga nagadamo. Damo, nga damo, because of multiplicity, cell division. Mm-hmm. So, nami engineer, alagaan tagid sir boy ang aton nga cellula. Mm-hmm. Amo ginapinaka bottom line, paano alagaan? Well, science would tell us, kinanglanon tasang antioxidants para buligan ang aton cellula.
4: Prevention.
2: Mm-hmm. Your best defense is antioxidants. Kay para nga ang imo nga cellula hindi ma-expose sa oxidative stress that causes gene anomaly, cell damage kag iban pa. So dapat paano? Uy, nung kaon permi utan. Amo nang balpermi sa mga doktor, kaon permi utan, kaon prutas because antioxidant and fibers ang inakuha tada. Fiber sa utan agud siligan nya tong imo nga tinai, mm-hmm. Hindi ka to magka polyps, hindi ka magka problema, hindi ka magka colon cancer. Antioxidants makuha ta sa prutas kag utanon, taas nga antioxidant pagud may aratay pang bato. So kun da lang alang tada, DTX 500. Kag parisan gid permis ang Mighty C, your strong immune system defense, dapat may Mighty C kag gid para nga bakod ang imo nga immune system. Tisiling ko na. For your best defense against cancer is nami nga diet.
1: Okay.
2: Healthy diet, exercise, iwas bisyo, timprano tulog, hindi magpa-stress, okay? Hindi mag-expose sa kagulingon mo sa mga harmful nga mga substances. Hindi ka da magsagay painit kay mm-hmm. Because ang init can cause cancer man sa skin. Tanan likawan mo ini, bisyo, exercise kaon live a healthy life. Iwasan ang bisyo. Hindi yung pa-stress. And take a lot of DTX 500 religiously every day kag magparisan mo sa Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Let's go sa talk ni Doc with Sir Boy Silueta.
1: Before si Sir Boy Silueta, may mga sayings bala.
2: Okay.
1: Kapag that, malusog ang pangangatawan...
2: Abikwanay, anin mo ang butas kung walang papasok.
1: Kapag malusog ang pangangatawan, mas masaya ang samahan. Among kinanglan ta, maging healthy kita.
2: Ano tuliwat?
1: Pag malusog ang pangangatawan, mas masaya ang samahan.
4: Mayroon ako. Alin niya sa famous man nga, nga saying, alin kay DC.
1: Okay. DC?
4: Kapag tumibok ang puso, kay Donna Cruz.
1: Kapag tumibok ang puso.
4: Anyway, no, moving forward. Kanami isang lecture ni Sir GP, nami ginpapasan.
2: Namunang ginaulat ko gina.
1: So, apoptosis
2: na. Ang role ni Dietri Bayo.
4: Okay. Doon na encourage kung magap mo. No, so, nagkanto din sa Sir GP, preparado sa iya cancer lecture.
1: Oh.
2: Memorize na iya.
4: Gingaan niya ko sa ginatawag niya.
1: Impromptu.
4: Pangpagana.
1: Hindi na impromptu. Kaya reading-reading ka naman. Hindi na impromptu. Kaya reading-reading ka naman.
2: Memory na iya.
4: Pangpagana, kung anong naman bala mabulig ni Dietri Bayo, kung iupod mo ang Dietri Bayo sa DTX 500,
1: wow.
4: kontrakan, sir.
2: Oh, correct, correct.
4: Again, ang amon din mga produkto nga tawag ni Support Leo kay may mga synergistic effect ni. They help each other and enhance magditribayo every day. No, hindi lang kontratang kaso ubusip on kagilanat para ma-check man mga anomalies nga ginaubra sang at ang ara sa sulod sa lawas. Na. Kung gusto mo protektado ka, healthy ang imo cell life. Ha, layo ka sa ginawag nga tangkaso ubusip on kagilanat nga dala sang mikrobyo kag you could also prevent na the formation of cancer cells na migid kung gainom ka D3Bio. Gusto ko mag-ayo, mag D3Bio.
1: Salamat Sir Boy, ang D3Bio makabuligid pero kinanglan taman healthy nga lifestyle, mayo nga tulog, kaunsing healthy foods Sir Boy, exercise, kag i-manage mo ang imo stress. Amo ning kinanglanong gid naton Sir Boy, pero mabuligan gid kung mag-inom kita sang D3Bio adlaw-adlaw. Sige. Before anything else, Sir Boy, kinanglan taman maging healthy ang aton skin. Dapat pugay ta, medyo maganda ta, kag maayo ang aton abiran, Sir Boy. Kinanglan maligo kita adlaw-adlaw gamit ang DTX Beauty Soap. Sa DTX Beauty Soap, te ara Sir Boy, ang mga suplemento kag mga antioxidants dira nga makabulig sang aton skin, moisturize ta maging healthy, Sir Boy.
4: Kay nga, kay may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatugas nga tawag mga skin diseases, mga unborn psoriasis or other fungal and bacterial infection including your pimples, ha? Kaya ni kwaon sang VCO tungod sang iya nga tawag nga mga antimicrobial properties kakasman ang mga mikrobyo nga gatugas nga tawag nga body odor. That's why mag kun ini nga habon ginusal mo ang DTX Beauty Soap, Beauty Soap every day, layo kadayon nga magbaho ang imo lawas. Kay mismo ang source ang pagbaho sa imo lawas gintap na sing ini nga habon. Regarding beauty properties, kampyon, may papain nga gapaputi sing imo skin, may ara guava extract extremely rich in vitamin C that amplifies the whiteness of your skin by improving the production of your glutathione level. Dalanda na ang imo ang production sang tungod sang vitamin C sa guava extract, ang production sang collagen that helps repair your skin. No, lalo kung nga punggod kita, kita mo nagpali ng punggod mo, dugay kumakuha ang pali, basi kulang ka sa collagen. That's why you could avail of that by using DTX Beauty Soap. Mumot ka na, hamis ka pa sa DTX Beauty Soap.
1: Pero kinanglan taman Sir Boy, ining speaking bla sa body odor, labi na gid sa aton nga ilok Sir Boy. Mostly kusis ini sang aton balhas plus ang mga skin bacteria. Of course, for ventilation, mainit nga panahon Sir Boy, kag ara hormonal changes sa mga aton mga binata bla Sir Boy, ti ara na obesity isa na cause ang aton nga body odor labi na gid ang aton mga ilok. Pero ang solusyon ta si Sir Boy, kinanglan ta maggamit sang Clinica Diofresh. 48 hours na protected ka, no, before anything else, tinluan mo anay imong ilok Sir Boy, ha? May anti-perspirant kita nga ibutang or ginawa natin dyan nga deodorant ining Clinica Diofresh Sir Boy.
4: Kaya may VCO man yung kaya tap naon mga mikrobyo nga gatugas yung tawag nga underarm body odor. You know, that's why this deodorant Clinica Diofresh gives you 48 hours of freshness. Gamat na matpaputi ang imo skin sa imo ilok. Rich in vitamin E ang VCO nga sa Clinica Diofresh, no? So if you want a natural deodorant that gives you 48 hours of freshness and the confidence you want, mag Clinica Diofresh. Kung gusto mo yung nami man niya ang imo kwa ang imo nga tawag nga health sa imo eyes, mag eye care drops. Ano nga eye care drops ni kampiyon kini sa mata, not only that it helps your eyes clean itself but also it contains minerals and vitamins and nutrients needed for you to maintain the health of your eyes. Pero nami pa mo vision. Layo ka sa pagkaburon. Doon si engineer ka, layo pa lang. Makita ina kung medyo kangay-angay ka. Hindi. Kung ikaw, naka-eye care drops.
1: Okay nang lanta. No? Maging, hindi bala dry bala Sir Boy ang aton nga eye. Kinanglan, taon man ta kung mga healthy foods man Sir Boy.
4: Kanami, mas carrots. Eye care from mga kambal ka, eye do ka lain how. Pero anyway, no, kung besides eye care, nami gidya kung gapangapi ka.
1: Correct.
4: Gapangapi ka early, early in the morning or before nga you eat your breakfast, depende na sa imo mood, no, iban kapag pagana anay. And remember, it is in the morning na pinakataas ang oxidative stress level mo. Kaya halin ka sa tulog where your body repaired itself. So you need nga masilhig mo na ang tanan nga oxidative stress na or tanan nga free radical sa imo lawas.
1: Sa balay, sir boy, aga pa may gapanuktok na, gapangita na sang DTX coffee mix. Mm-hmm.
4: So what is the best way to remove those oxidative stress? Mag DTX coffee mix. May DSE, super antioxidant from DTX 500 that basically help remove those free radicals in your body, lowering your oxidative stress level early in the morning. Ang nami pada, kampiyon ng sabos ni may chia seeds kang gatinlo sa imo colon para layo ka sa colorectal cancer, no? So duwa ka kahit therapy ka. So nagnubugid ang imo probiotics population sa imo chan, ha? So pigaw ng imo metabolismo, pigaw imo digestion, pigaw ang pag-harvest sa mga antioxidants kag mga vitamins sa imo nga food.
1: Mm-hmm.
4: Dapat mag-Clinica Spore Biotics, 80 billion colony forming units of spore forming probiotics helping working together, no, in improving the reproduction of your gut derived B vitamins, B1, B2, B3 to B12, and of course your happy hormones, your serotonin, dopamine, and oxytocin nga amo ni ang gapanami sa aton mood, no. And of course ini mga B vitamins hindi lang ninami sa mga ugat-ugat mo para layo kasi nga tabang mga neuropathy, nami man sa imo brain health. And of course kabalo naman ta mga happy hormones na amo na ang ginahimo, amo na ang gapalipay sa imo, no. And pinaka-importante kita ya for me, nami imo digestion ko naka-Clinica Spore Biotics, nami ang imo metabolismo ko naka-Clinica Spore Biotics. Kag sa mga babae, kampiyon ang paaman sang Clinica Spore Biotics, gaamat-amat pa. Amat-amat naman diwat hamot. Ha? Ang medyo nagbaho nga flower.
1: Uh-huh.
4: So kung may mga melon amoy ang mga flower da sa mga girls and sa mga misis na kapamati, amoy yung sabat, no, mag-Clinica Spore Biotics. Basically, ginabalik yan yung natural flora sa inyo da flower para magbalik ang normal scent.
1: Ang introduce ko man, sir boy, extend food supplement for men.
4: Mm-hmm.
1: Mayo ining supplement para mag-increase ng atong libido. Sexual desire, blaster boy.
4: Mm.
1: Best supplement pa ni para sa aton nga stamina kag energy, sir boy.
4: Mm.
1: Ti para sa mga lalaki, labi na gyud sa aton mga senior citizen, inang mga nagalaylay kag nagadunglay nga junior, sir boy. Kinanglan magauntay. Magamit kita sang extend food supplement for men, safest ini para sa mga male enhancement supplements, sir boy. Natural testosterone supporting habit, sir boy. Ginapanami ang mga testosterone level naton sa mga lalaki dira nga 40 and above ang edad. Mag-extend food supplement for men, nami isang daloy, isang dugo. Ang dugo ni mo, amo ang pinaka-life kuno sang tao, sir boy mo.
4: Mm.
1: Ang dugo, kaya nga, kung wala ang dugo, medyo hina ang manoy naton, sir boy.
4: Siyempre, ara ang sekreto tanan sa dugo when it comes sa ginatawag ng kapasidad sa lalaki, no, in performing loving. Mag-extend food supplement. Pero kung gusto mo namin yung blood flow, pwede man ka ginatawag nga magpamasahe adlaw-adlaw. Ang sekreto sa masahe, sa wala man sa masahista, ara sa Balanyos, dapat DTX liniment oil ang sana, oil ng bayan, kampyo ng hagod ang ginahatag sa tired muscles, kung mga kasukasuan mo da, no, para makuha na ang inangin habang ginahimas ka da, ginamasahe kada
1: sa
4: DTX liniment oil, no, kampiyon man yung aromatherapy. So kung may mga medyo may mga biyahilo ka, ang gilingin-lingin ng ulo mo, simutan mo lang,
1: uh-huh,
4: ang DTX liniment oil, matamat ga relax sa imo brain. So kung gusto mo kampiyon nga Balanyos, mag DTX liniment oil ang sana, oil ng bayan.
1: Dalang sir boy, uras ta medyo bitin agad imo mga parting words, Sir Boy.
4: So hindi kita maglipat, no? Adlaw-adlaw, mag-DTX 500, the super antioxidant para hubin ng sinila, hubin ng sinila, ang gatawag, hubin ang tsura. Mag-Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sang imo immune system nga matamat kapaputi, nami, tangang imo skin. Mag-eye care drops, no? Ang eye care drops, amunin ang ginatawag natin para maandaman ang aton mata, mag-usas ang eye care drops with all the minerals and vitamins for your eyes para layo kasi ginatawag ng mga anomalies sang imo mata. And of course, kung gusto ko mag-ayo, kung tatangkaso, ubo si Poon Kagilanat, mag-D3 Bio. Ako si Boy Salueta Gambal, good morning, God bless, and start your week right.
1: Okay, Lunes nga adlaw subong, in behalf ni Doc Ramil Oy, atong pinalangga nga CEO, of course, ang Vice President sa Operations, Sir Eljan Castaño, kagda ang aton nga SM, no? Station Manager, Sir Rod Spalma, ako naman, si Engineer Ronnie Albao, i-albao mo. Salamat sa inyo, pag-upod ka ba yung Diyos magpakamayo sa aton, mag-ayos ang tanan naton nga balatian, sa tanandra nga Barangay 35, nga mga senior citizen, mayong aga sa inyo, tanan-tanan.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas. Ang kakampyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
5: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangunin ni siguro sa akon nga edad. 55 anyo.

0: man nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga gitunghod obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Kag ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma. Mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops ato-ato. Ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores.

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3.

0: problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 doon na kini mo Mordica Charandia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imo atay mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rina Fermi lang ga hulong akong ulo sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix panamig isang pamatyag nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mapakas sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.

0: VCC, alkaline nga vitamin C.
1: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C,
2: mababaka sa mga butika.
3: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
4: DDX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
4: DDX Beauty Soap.
2: Mabakang sa mga butika.
6: Nagabaho ba lang ilok mo?
7: Yucky!
6: Tama na nga palupok. Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
8: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
9: Ah, wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo. Lumanusik?
10: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwaska. Garag kapataas ang energy kag stamina para sa mas matukay nga performance.
8: Di pre, musta po lang agabi pre?
9: Ah, apat gigasultada pre? Biyag si misis eh?
10: Extend Food Supplement for Men.
11: Tigasin!
10: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniaisa ka neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunona sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunona. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advanced Syrup.
2: Bumakal sa mga butika.
10: Nagapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, Clinica Sport Biotics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center.
12: You're listening to 94.5

0: Visio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makabuti ka.
1: Ang suyanta sa mong is vaccination.
2: How D3 Bio makabulig sa mga gaplano ng magpabaksin.
1: Okay. And how D3 Bio could supplement you after tapos mo na pa vaccine.
2: Hindi ang matabo, Sir Boy, kung halimbabi after vaccination inuman mo Ditribayo dayon. Ang matabo kung inuman mo Ditribayo dayon, di dutay lang antibodies maporma o basin unahan pa siya sa Ditribayo. Wala sang antibodies na matabo. Ang sekreto, Sir Boy, san o ang proper timing sang Ditribayo inumon. Akon, Sir Boy, at least be after 24 hours.
1: Let after, them react anay, no?
2: Pareha ka anay mo.

0: Inom yung genetic bio.
1: Kaya may mga bilhin pa ng mga proteins, mga genetic materials. Those genetic materials, kumbaga, amo man ang concept sang vaccination. There are three kinds of vaccination. Ginatawag nila mRNA or amo ni ang attenuated gid ang virus, ginpaluya ang virus, ginsulod sa lawas, kag makilala sang aton immune system, may mo antibodies. Or may ana man ginatawag yung protein subunit vaccine. Ano ni ginatawag nga protein subunit vaccine? Ini siya, may ginkwa lang nga party sa virus, kag sulod sa lawas, ma-identify
0: ang ibang
1: sa
0: spike lang ganina, no, sir boy, spike protein
1: spike lang. Ma-identify sa aton lawas, pag-identify sa aton lawas, makahimo antibody. And lastly, amo niya tawag nga vector vaccine. Amo niya, kumbaga, ang virus nga ginusal pasulod sa lawas, mulain nga virus. Example, COVID-19 ang vaccine, pero ang virus ginsulod sa lawas mo, lain klase nga virus, ginbutangan lang sa party sa COVID-19. Nga amo niya rason, ginaiya nga virus, ginaiya naka-form na immune system mo sa antibodies da. So, ang lawas mo hapos lang mag-form sa other sa protein nga ginpusulod.
2: Different bio.
3: O, si Karen, kadang mong isang akon hair fall, hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
1: Ang vaccine, ang ginihimo niya, ginabuligan niya form antibodies ang imo lawas para next ka malatnan. Yes, that's correct. Hindi sa guarantee nga malatnan, hindi ka na malatnan.
0: Pwede.
1: Pwede ka man ga
0: malatnan. Pero at least ya, may napurma na nga antibody sa imo.
1: No? May napurma na nga antibodies.
0: May mga antibodies, may mga soldado na nga nakakilala sa imo. So meaning pa sir boy, ang suggest mo, kung halimbawa gaplano gid man ka nga magpabakuna, maditribayo anay sila before.
1: You need to lower your viral load para hindi stress ang imo immune system.
0: Preparado imo immune system.
1: Correct. Paano na lang na ang immune system mo stress tapos nagpa-vaccine ka bagid, uy, another stress for the immune system.
0: Correct.
1: So, mabudlayan ang lawas.
0: So, at least be 3 days or 1 week before gatid ditribayo ka every 8 hours. Then, after, sina, paturok ka. After halin sa pagturok mo, butang ta, sir boy, after 8 hours, halin sa pag-inject mo, another ditribayo, sir boy. Dako niya makabulik.
1: Correct.
0: Kung ikaw gaplano, kung may pagpati kaya sa vaccination, ti personally sir boy ako niya huwag kuya ga pabaksin niya maditribayo lang
1: maditribayo
0: kuya
4: ka. Ako man
1: maditribayo
4: lang kuya.
1: Here's the point, pagsulod sa vaccine sa lawas
0: mo masugot ka, hindi either makabaksin ka or hindi masulod ya po ng kagaw sa imo. Ang importante yan nakainom ka ditribayo. Kaya kung may ditribayo kaya biskan wala pa ka antibodies nga napurma, patyon niya po na niya, sir.
4: Patyon niya. Panigurado naman lang kung, importante.
0: Kung makasulod gid man, kung may mga pila gid man ka replication nga matabo, may antibodies gapon ka.
2: D3 Bio.
5: O, si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may visio. Ang visio. Yung may D3. D3 Bio. Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM.

0: sa Sean sa Kalibo Atlan. 94.5 K-5 News FM. News FM. IK Gold Capsule. Ang kapsula gagawin mong hood obra para sa mata. Mas epektibo pa. IK Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagawin papaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-IK Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang IK Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang IK Drops ato at ang IK Gold Capsule. Mamagal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo. IK Gold.
1: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat kada magbuktaw. Bangunin ni siguro sa akon ng edad. 55

0: E3 Bio with Visio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Visio, ang Visio yung may D3. D3 Bio.

0: Mahig ko pala ang imo dugo?
1: DTX 500.
0: Masamit ka pala gina allergy?
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatimlo sa imo mahig ko nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Pamaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.

0: VTC, ang alkaline nga vitamin C.
1: Mabali si Bibi, masami ko din allergy. Kaya magwala ko kag manghinan, damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C, mababakal sa mga butika.
2: For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
3: Tama na nga palupok. Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyo lugar.
5: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
6: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalik. Lumanusik?
7: Performance mo pala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag Vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas matukay nga performance.
6: Di pre, musta po lang agabi pre?
8: Ah, apat gigasultada pre? Biyag si misis eh?
7: Extend Food Supplement for Men.
9: Tikasin!
7: Pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang Eurobiotic Syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
0: Bumakal sa mga butika.
10: You're listening to

pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Champion.

0: impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning, pagmahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gani-carots.
4: Oh, hindi lang carots, mga doktoran.

0: Bar ka pa?
1: Number one supplement sa depression is B-complex. Oh. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Storyanta karon, paano bala ang... ano bala ang epekto sa lawas sa pagkaon sa paborito niyo nga pula nga mga karne? Kaupunto si nakaroon ng dikasyon aton CEO si Dr. Ramil Uy. We also have Sir Kevin Bigay and Sir Boy Surweta. Dr. Ramil.
3: Sa tanan aton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikaing lawas.
2: Isa sang paborito nga kaonon sa mga Pinoy, pigado man o may kwarta, Sir Kevin, amo ang karne. Karne sang baboy, karne sang baka, karabaw, kag iban pa. Ang diskusyonan ta subong amo ang red meat o kon pula nga karne sang sapat.
3: Sir JP, maghambal tag pula nga ano, pula nga karne, but silingon mga karne or onod ni sang baboy. Pero may nakita ko subong baboy green ang kulor.
4: Do nakita ko man do.
2: green
4: ka blue.
3: Baka, pula na. Karabaw, kabayo, kanding. Amo na, especially kung katayon na, Sir JP, kita mo ginang mga pula, ginang ilapa.
2: Pula ay ila kulor.
3: In contrast sa white meat, ti manok eh, pato, mga isda, mostly puti. Pero may isda, mga kanya ko na.
5: Oh, may pula.
3: Pula-pula.
2: Oo, may araman, ano? So, correct you, Doc. Ang mga nutritionist, kag mga health experts, ang wala untat sang debate about sa benefit kag risgo sang pagkaon sang red meats, kung bala, ini ang makamaayo o makalain. May malaing idulot sa aton ikayang lawas.
3: Kung sa personal ko lang opinion, Sir JP, una bis, way magugakaon karne ah. Since nga bata pa ko, way gig kitila, pero hambal na nami ko, no? Pero way gig ko mag-try ah. No? Way gig ko mag-try. So, pula, pula or puti, way gig na ako matilawan. Ang mahambal ko lang, Sir JP, if hindi mo gin malikawan nga magkaon karne, di sa imo nga diet, mas maayo nga damuon mo kaon prutas.
2: Correct.
3: Damuon mo kaon gulay. Because the only thing kaya nga mo neutralize ang malain nga epekto sini nga karne, prutas ka gulay malang mo. It's all about antioxidant. Kung ang kung sa kan pa, Sir Boy, sa isa ka kahoy para mabatuan niya ang mga kontra niya sa palibot.

0: amonia yang bark para hindi siya dali mapatay. Tilaway black kasi bark ang kuan ang kahoy.
1: Patay.
0: Patay. Kaya wala na sa antioxidant kay mostly ang storage sa antioxidant ara sa bark. So, same man na kung diin malikawan ang kaon karne, inom ka DTX, inom ka Mighty C. Inom ka taas-taas nga source ang antioxidant. Amo nang permi na mo di ginabalik-balik para nga hindi dali magtigulang imo selula, hindi dali magbalatean imo selula, hindi ka dali magmasakit.
2: Bagay ni Sir Boy no nga kung kaysang notice yung mga modern subong nga mga cuisine, may ara sila be red meat, may mga asparagus sa kilid, may mga carrots para nga mabalance no.
1: To kana meat na yung restaurant. Yung iba niya red meat parisan french fries no.
3: Kung kita or mashed potato.
1: Potato kung red meat ya kag may ala ka di nga steam nga asparagus nga steam nga broccoli at least nagbawi-bawi ka. That is the concept of DTX 500. Kung the more ka nga damo bisyo, the more ka ang gakaon sa mga unhealthy food, the more you need to take DTX 500
0: kag may TC.
1: Bawi-bawi
2: and pure C. So may mga researcher nga naghambal nga ang red meat ang mayara sa importante nga mga nutrients including protein, vitamin B12, kag iron.
0: Wala man sang debate sina.
3: In addition Sir JP no, regarding sa red meat nga rich in protein, kag iron, kag iban pa. Ina kung ang imo nga red meat is medium rare. Sagwa lang ang luto pero sa sulod hilaw. Kita nga Pinoy, wala tayaga kaon medium rare. Kundi luto-luto gid.
4: DTX 500. Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, kahilamunan, barangay 1. Ako may

0: 100.
1: Actually, ang B12 is importante. Mm. Pero masugot ko sa hindi. May mga researcher man nga nagadipindi nga combination of 2 to 3 kinds of plant protein. Makuha, magyapon mo bastante nga B12. Pero amaning malain. Although iron, B12, makita mo sa mga pula ang karne, sa mga pagtuon, mas madamo ang risgo kung nagkaong kaya karne. Pula ang karne. Mm. Way back, kanto ka sa kwan, mga Egyptian, sila nang grabing nag-introduce ang kaong karne mo. Mm. Even ang mga chosen people na latnan.
2: Oo.
1: Pero ang balat yan, grabe ang balat yan, sir boy, TB, cancer, amo na ang mga kwan mo, amo na ang mga risgo gid kung kaong ka karne.
2: So, paano gibala Doc Ramil makaepekto sa ikang lawas tawo ang pag-aon sa red meat?
1: Ti, aras sa research mo. Ang sige kaon karne nga wala ka gainom di TX500 kag MITC, pwede kang makancer. Pwede kang ma-TB. Pwede ka mag-fatty liver. Pwede ka mag-cardiovascular disease. Damuda mo nga may tugang nga balatian, Sir GP. So, managana i-perminato balik-balik, digin mo malikawan, inom giga di TX500. Inom ka MITC or PureC. Krispis kan paano, Blau? Ang mga destructive nga ginahimo sa ang ano sa carne ma-neutralize sa DTX. Pero mas the best gyapon ang ginasiling, prevention is better than cure. Kung kaya mo nga likawan ang mga red meat, kung occasion man lang ang ang imo schedule, di man guro problema.
2: Ang style sang iba,
1: pero the best gid ya kung mag-vegetarian ka. Actually, Sir JP, ang mga processed red meats delikado ni kaya isang bacon, hot dog, sausage,
3: check
1: chorizo, corned beef. Ti, umunang namigit. Mani man, delikado ka. Nga, red meat pa, butangan pa preservative.
3: Ay, sa friend ko na ha. Ang balya, abi ko, boy, kung fermented foods may probiotic, lain yung fermented meat ha. Why na yung probiotic? Sa ang fermented nga namin na yung mga mga sucrose, mga pipino, ha, kag mga labanos, kag yan, no? Mga mangga nga ginferment na pwede. No?
1: Actually, ang mga B12, iron, damos DTX 500. Tingin parisan mo may TC, mas dasig ang ano, absorption sa iron. So B12 ba mo to siling sir boy combination sa mga protina sa from the plants, makuha mo na.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Balik ta sa punto sa pagkaon sa karni, imo na ya choice ya. Labi na ko hindi kaya vegetarian. Kaon ka lang sa ustos kada mo. Ano mo to siling ko bla sir boy, iba-iba ang sizes ang pusporo.
3: Kasi yung tag 1,000 match pa na ako isang
1: tagumos mo. Kung makaon yun magkakarni, dapat mas damo ka ono mo gulay. Pero suli, the moment nga maadi ka sa karni, wala na kagana magkaon gulay. So, I suggest, hindi kidya malikawan ha. Kaya siyempre, yawan ka ni mo. This is an appetite. Grabe ni nga kaaway sa daton nga lawas. Inom gi kaya damo di TX kung pala kaon kakarni. Inom ka damo vitamin C kung pala kaon kakarni. Amo na ang perminaton ginabalik-balik. Anong himon? Pamangkot, ga-exercise ka? Kakaon ka bala sa pagkaon nga mataas ang antioxidant?
2: Pwede ka kong kakarne, no?
3: Yung DTX 500
1: ka pala? Ko bla, the more nga kakaon kakarne, gadula, ganamos kaon kuan gulay. Pero ang pala kaon gulay, hindi na mahilig magkaon karne. Mangkota.
2: Husto.
4: DTX 500!
5: Ako si Rosel Acuyan, taga-Kaban Kalan, 32 years old. Sang una, kadamos ang ako niya ginabat siya. May ulcer ako, kag nagapalpitate ako.

0: 500.
1: TJX 500. TJX 500.
2: Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, Fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
3: Para sa mga ano no, sa mga may problema sa baho ng ilok, pwede gid ka mo kagamit sa Santone Plus Herbal Soap.
4: Sir Kevin, hamis una.
3: Hugasan nyo ang inyong alawas gamit sa makapatay sa 99.9% sa kagaw.
4: Ay,
3: viruses nga nagapuyo sa aton nga alawas, ilabi na gid sa aton ilok kag mga hita. Kung sa diin, amo ining nagapabaho sa aton nga kwan na lawas, kag amuning masami nga ginabalhas.
4: Uy, kampiyon ha. Talking about Santone Plus Herbal Soap, babula ni, meaning to say, damo surfactant, no? So, kung ang virus magtapik sa imo skin, buka dayon, no? Kaya amo man ang
5: virus, bacteria.
4: Bacteria, fungi, kakas dayon, kiname ang mabula, kay surfactant siya. But anyway, suportahan mo ang imo Santone Plus Herbal Soap, no? Butangan mo pag isang pagdugang protection, Clinica DU Fresh with VCO gapon gapatay ni sa mga mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sang imo ilok. Kung iban nga deodorant pagputang mo lang after 3 hours baho na imo ilok, kay wala ginpatay ang way gintapna ang mikrobyo nga pabaho sa imo ilok. So mag Clinica DU Fresh, puti nang imo ilok, mumot pa.
6: Kaya nasa nga gaga program ko kay nam kuya DTX Coffee Mix. Kanami isang pamatsyag ko, Sir Boy, kay
5: alert ka.
6: Ka na.
5: Alert ko? Alert kaya. Kung sa palainom ka DTX Coffee Mix or DTX Premium, alert ka. Sir.
4: Correct. Kaya. Ako niya DTX Premium, ginaaga pa, no? Habang gamuni-muni, kung ano yung muon sa nga adlaw nga ini, nag-DTX Premium.
5: Pero
4: no?
5: Perdi kaya yung General Boya. After inom niya DTX Coffee Mix, inuman din na niya extend ka pa. Kaang magpa-massage tayo. Din after massage, kabalo na kanong dasan.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Ano ang mabulig ni Ditribayo sa mga fungal infection? Hindi lang viral, ha? Hindi lang bacterial, pati fungal infection. Let's talk about it.
4: Sakto si Sir JP, no? Mag-ubota. Binabasol na tayo ng bacteria, basol na tayo ng virus, o ito gini kabalo, fungal infection. May gamasakit, ha? Sa dudlawas, ha? Gatumata antibiotic, antiviral drugs, ay, fungal infection gili. Imagine, kung ga-Ditribayo ka, hindi ka naiya kalanan magpa-test. Nga, ah. Kay ang Ditribayo ginatap na virus,
5: parasites,
4: parasites,
5: bacteria,
4: kag fungus,
5: may apat ka class,
4: urot. So hindi ka na magambal nga mapalab ko, pumabalaan ko kung ano gini. Cause medium chain triglycerides that are transformed to monoglycerides, tanan-tanan na ara kay Ditribayo, hindi mo na makita sa other food supplements, no? Biskan sa other vitamin D3 supplements, hindi mo na makita. Because the combination of Ditribayo and vitamin D3, makita mo, of extra virgin coconut oil and vitamin D3, makita mo na sa Ditribayo. So ano bala ini? Ano bala ang anti-fungal specialist nga ara sa Ditribayo? If you talk about viruses, bacteria, ano? Kung ano man naka
5: viruses, ara si Monocaprin,
4: kag
5: si Monolaurin.
4: Ara tag Monolaurin. Superstar nga tag team, Monolaurin and Monocaprin.
5: Ano pa na klase nga virus?
4: Ano pa na? Huwag na siya labot kung ano na sa klase nga virus, top na una ni Ditribayo tungod may monolaurin kag monocaprin. But when it comes to fungus, ang eksperto da si monocaprilin. Monocaprilin is part of the array of monoglycerides found in Ditribayo. Hindi lang isa, hindi dua, hindi tatlo, apat, lima. We will have time, we will discuss them all. But today, we will discuss monocaprilin. How kills fungal infection, lalo na si Candida, no? Mm. Si Candida, hindi siyang traidora sa ano, ha? Telenovela, ha? Si Candida.
5: Di ba may kanta nga Candida, Sir Boy?
4: Dumduman
5: mo. Na, oh.
4: I'll be cans.
3: Pero ang ina nga kandida, makatol na iya.
6: Hindi lang niya kay traidora. Pati ba na ni kalalain?
4: Kalalain eh, no? Si kandida...
5: Grabe ni mag-attacking mga fungos. Oh. Socialist kokomo. Dunot kokomo, sir boy.
6: Kag sa panit mo, dok. Attack yun sa fungos, ang panit mo. Okay, lilitom.
3: Kag mas nag-suffer sa fungal infection ang aton mga suki nga kababaihan, Sir JP. Kag Dr. Ramil, no? Kay because mas ang ilang reproductive organ bala is much shorter compared sang sa aton sa mga lalaki. Kag mas open ang ilang reproductive organ,
6: mas exposed. Oh,
3: mas exposed siya sa ano. Kag ang ila sini simptomas is sila ya ang nagabatsyag sang masakit nga pagpangihi compared sa aton nga mga lalaki nga example nagka-infection bisa candida.
4: Mamuna ang mga example ni Sir Kevin, kung may mga infection ka sa mga fungal infection ka sa imo ano no reproductive organ lalo na sa aton kababaihan, no? Kaya ang Candida albicans will just wait for the perfect opportunity, magdamo na ni sila, budlay na sila punggan.
5: First, may nami subong ako nga na-discoveran na to, Sir Boy. Di ba fungal infection ang dandruff?
4: Kaspats.
5: Nadumduman ko sa muna ang mga tigulang palabutang bla hiso. Hiso bla halin lubi, Sir Boy. Wala kaspa mo? Hindi ka pinitrate.
6: Oo, no? Kagka, bati ko na doon nga butangan mo siyang lubi, ay mga ulo.
5: Makabulig.
6: Kung anak, may mga...
5: Ang binta, Sir Boy, amani, kung ako babae, babe, palainom ka di tribayo every 8 hours, Sir Boy. Ang bintahan mo is, gada mo ang probiotics. Importante na para sa inyong female hygiene. Aside sina, pamatsyon niya ang mga candida albicans. Because of the caprylic acid nga ara sa ditribayo. So, amo na ka the best good for female hygiene ang kwan, ang ditribayo.
3: May nabasahan ko na, Sir Boy, nga research mga Egyptians kuno ang nagagamit ever since, no? Sang kwan, sang virgin coconut oil sa ilang mga reproductive organs as vaginal douching or washing na balay lang.
4: Douching means pagtinlo. So, ditribayo through its caprylic acid could help you in two ways regarding maintaining a good healthy reproductive organ lalo sa anong kababayan. Number one, by taking it. By taking it, you basically ginapadamo ang caprylic acid, ginapatay ang yeast infection. Kag ang kadua, ang banal ni Sir ni Doc Ramil, ginapadamo ang probiotics para ka translocate. The term is translocation of probiotics. Coming from your colon, magwa na siya sa imo pupo, it will cross to the vaginal area, kag i-repopulate niya ang imo good bacteria sa imo reproductive organ.
5: Pwede man pahid-pahidan niya, sir.
4: Pwede man direkta, no? Ang muna nga topical, no? Ang term gigani ko reproductive organ na, Sir Kevin. Ang muna pag douching na
5: gyud. Douching.
4: So, caprylic acid.
5: Pwede man ipahid mo kay butang mo sa ipahid mo kay Manoy.
4: Ay oo, ha.
5: Pag-swab.
4: Those who are sexually active, no? Pantabi tabita. Let's be professional about this. Those who have multiple partners, you take care of your reproductive organ.
5: Dari ko nakita, Sir Boy, ano ka namin sa ditribayo, ah. Di ko mention dyan sa una nga patuluan ang imo mata. Kung may psoriasis ka, patuluan sa ang gatas ang nanay.
3: Gatas ang nanay.
5: Gaayo ba lang iban?
4: Correct. Nung kapamati ko sang wali ni Sir, ni Sir JP nga sang aga, nga ang breast milk, nga arat na daan sa gintukin iatag sa Diyos bala nga ipasa sa bata multiple use anong tagani sore eyes natuluan sa gatas ang
5: tumod sa lauric acid
4: lauric acid pa lang patay na ang virus ang sore eyes. Handa mo pa ano pagid ko ang lauric acid na gintransform sa bata ginimo yung muna laulin sa
5: iyo. That's why nga inom gika di tribayo hindi naman ka pwede magdidi.
4: Correct.
6: Why is it, Sir Boy, ang doc nga superior ang eroplano sang Amerika sa dogfight kaysa ilang missile damo-damo, may surface to air, may air to air, may kumpleto ang yang sidewinder missiles. Array of defense. That's why di siya magperdi sa dogfight. Amo nang ditribayo, Sir Boy, may pang punggos may pang bacteria, may pang virus, complete
5: parasites.
4: Ang munang kakampyon sa D3Bio, no? Caprylic acid, lauric acid, all of these MCTs once converted, including caprylic acid. Caprylic acid once supercharged, no? Can convert sa liver to a monoglyceride called monocaprylin. It could help monolaurin and monocaprina in killing viruses, bacteria, and even fungi gapon.
3: Plus, Sir Boy, ang iya pang bintaha is hindi siya toxic. Hindi siya toxic sa aton liver, hindi man siya toxic sa aton nga kidney. It's because nga gani, kaya ang aton nga D3Bio, may extra virgin coconut oil, gina-convert sa aton nga liver, no? Wala gid siya yalatak, wala byproducts. Hindi puro tanan bintaha ang ginahatag.
4: Correct. Mabalaan mo, Sir Kevin, nga hindi toxic ang isa kabagay si imulawas once na ginausana mismo sa selula mo. D3Bio converts to ketones, ginausar na mismo sa mitochondria. If it enters the cell, if the body allows that thing to enter your cell and stays there, it's good for your body.
5: Lantawab lang natural versus synthetic. Natural antibiotic and
0: synthetic
5: antibiotic. Ang latak sa synthetic antibiotic, grabe ang kwan, patay niya ang mga kwan, mga good bacteria, even free radicals, pwede niya mano, matuga. Pero ang natural, Sir Boy, after nga mahimo siyang antibiotic for 8 hours sa imong lawas, after siya na mahimo siyang energy. Ang pinaka the best nga energy nga gamiton pagin sa utok mo. Ikaw gani nga may motor gani, gusto ka to premium imo itugong, ikaw gusto sang ano na, ordinaryo nga gasolina.
4: Grabe no.
5: Especially ang mga may kwarta, gusto nila mga premium, mga
6: dito special. Dito ko sa octane.
5: Ato ko sa special ya. Pero ang isulod mo sa imo uto, kuan krudo. Na minaton is puro yap sugar ang isulod mo sa imong kwan kay ga-active ka kuno kung sugar tuod man ha. Pero why kasi why ka kabalo ang pinaka the best nga fuel sa imo brains, the ketones from D3Bio.
4: Correct.
5: Sana kung alam ka D3Bio ka na gid.
6: So amuna no, that is the advantage of D3Bio. May caprylic acid ka na.
5: May lauric acid,
6: may lauric acid ka, may caprylic acid ka. All of those turns to monocaprylin, lauric
5: ang and monocaprylin.
6: Ang monocaprylin, struyahanta na in the future, that is another
5: hindi
6: superstar.
5: Hindi lang hasta da, Sir Boy. Di ba? From lauric acid to monolaurin, to ketones.
6: To ketones.
0: Medium change ay guys, Sir.
5: Tapos, i-change to
0: Monoglyceride.
5: Makitons. Mahimo siya ketones.
3: Bali, ang aton gidya nga D3Bio is mapuslan sang aton
6: ay, bawi na bawi kay
3: down to the last drop.
6: In every changes, in every stages, from that, puslan mo siya. Paglabay sa liver, gi-convert liwat, puslan mo sa gapon. Pag-imo
5: niya ang monoglyceride, puro na siya antibiotic, antiviral,
3: antifungal.
5: After 8 hours,
6: ma-change siya.
5: Mahimo siya nga fuel sa imong brain. Fuel sa imong selula. Kita mo na kung anong bintaha. Di ba tawaran ang kwan, ang gasto? Hindi ka mag-anugon nga mag-inom damo sa ano, D3Bio. Kaya wala problema kay hindi kaya matoxic sa iyang kwan, iyang vitamin D3. Because D3 in D3Bio is small amount. No need nga kinanglan nga magtaas ka.
6: So, amo na, iambalan ko ni sa akon tatlo ka mga doctors nga family friend namon. Ma'am, doctor, amo na ang epekto.
7: D3Bio.
8: O si Karen, nadamog isang akon hair fall at hindi manami akon puti. Nag-try ako tumar sa D3Bio kang naghining akon buhok kang magkinis ang akon puti.
7: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3Bio.
9: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3Bio kag ang bilog nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
7: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3Bio.
2: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wantyong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Klinika de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan.
10: Tanan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
6: Anyway,
5: doon ang mga benefits, ano ang mga bintaha pa?
3: Ang bintaha nga gusto ko mag D3Bio is because pag tumar ko D3Bio, sa intestines ko pa lang may protection na sa nga ginahatag. Ang aligning sang akon nga bituka dati, likupon na sang medium chain triglycerides para ang mga toxins hindi na magbalik sa akon lawas. Toxins nga halin sa akon ginakaon, halin sa pollution nga akon mahaklo, hindi na magbalik sa akong sistema. Ipagwa na lang na tanan. Plus, ang imong cleansing nga tungod sa D3Bio mo, kay coated ang imong lining sang intestine, ang higko madalhay na lang hindi na magbalik pasulod sa imong lawas.
6: Basta. Isa ka research, abitana ito, hambal dito ni Doc, balang monolaurin is only for antiviral. May isa ka research, Doc, nga ang monolaurin kampiyon sa pagpatay sang salmonella. Ang salmonella nga bakterya, naturally occur sa aton nga large intestine or sa aton dira. Pero kung ini siya ang makakanto sa pupo ag mainom mo will cause you diarrhea. So ang nami gali subong Dr. Ramil, Sir Kevin, Sir Boy, if you want to go into places hindi ka sigurado sa ginainom mga tubig, you take D3Bio. Kay ang D3Bio will efficiently and effectively kills salmonella nga bakterya. Hindi ina mahimo ni plain D3, ara lang sa D3Bio.
4: Correct, no? Isuportahan ko lang ang bali Sir JP. Nga gusto ko D3Bio. Kung magbiyahe ko, isa na lang yung dalon ko. May D3Bio na lang ko, DTX 500 kay MITC nga. Kaya ang D3Bio ko sa tanan, halos sa tanan ng infection, ara
5: Sir
4: na siya.
5: Boy, kung may D3Bio ka, daw alsa ka sa pharmacia.
4: Pharmacia, no?
6: Kumulito ka
4: na. Example, may pharmacy ka, ngalan, may Rayo Pharmacy. Doon ginhakwat mo ang Rayo Pharmacy, upod si imo. Sakit sa tiyan, ara siya. Sakit sa ilanat, ubo, sipon, ara siya.
6: Diarrhea,
4: Diarrhea. Medyo tired, may ano ka, may brain fog ka, kulang sa energy, pwede man siya.
3: Kung may hyperacidity ka, pwede man
4: ang siya. Ang pinakanamigit, at akas tunga sa biyahe, hindi ako ay kabaklan pagkaon, hindi ka magutom.
3: Hindi ka magutom.
4: Tunga ka lang, no? Kaya may ala siya, dahil yung source of energy.
5: Namiangi ko yas D3Bio. Kabalo ka, huwag kabalo, sino akong mga kilala kung na-infection na ba na?
6: Ay, amo na ta.
3: Amo na.
5: Oo.
6: Realidad.
5: Realidad. Pwedeng posibilidad nga may infection imo tupad, imo co-worker, imo mga tauhan. Need ko gid nga every 8 hours, Sir Boy, mainom ko D3Bio para may first line of defense na ko against sining mga kagaw. Nasugot ka sa hindi. Wala na ikaw ang tataning flu ni. Kaya para ma-flupigado ta.
4: Flupigado ginagid.
5: Masugot ka sa hindi. Biskan ano pa ni mga mask. Biskan ano pa nga gloves. Ang chance sa kagaw, yung masulod gina. So ang question is, diin kaya mag-gasto? Draka gasto sa imo nga mga mask, sa imo nga mga gloves, kung ano-ano pa da. Or inang ipasulod mo sa imo
6: kampiyon na punto
5: sa sulod. Ako yung mas gustuhon ko nga magasto ko sa pag-inom ni D3Bio kaysa magsigi ko mask, balik-balikon ko singhot ng akon nga ginawa.
6: Ang iba na ganito,
5: nanglan ko oxygen, puro lang carbon dioxide ni akong ginasimot. Ang ikadapagin nga nakabulig sa akon sa D3Bio, ang imo blood trust, dula ang anxiety. Trust versus anxiety. Once nga naka D3Bio ka, grabe ang trust mo. May naka-D3Bio, kuya.
4: Correct.
5: Kaya niya pat yun sa kwan.
6: So, peace of mind.
5: Pero kung wala niyo maintindihan ang D3Bio, biskan wala kaya balatian niya ang kulbaan ko. Ang iba niya, gairmitan nyo na lang.
4: Gairmitan nyo na lang.
5: Gamay nga trangkaso, gamay nga ano. Basta so, COVID na ni. Ang bintahagin ni D3Bio, instead nga hindi parang patay, kaya naka-D3Bio ka, buhi pag-iapon sa sila. Kaya man, kung wala ka D3Bio, pang-atakiho na sa imong mga immune system, pati ang mga good cells mo, patay.
4: Magpupila ka milyonis na nga sila na patay.
5: Kasi siyempre, ang matupad na yaya.
4: Himuon mo pa na liwat.
5: Iyan na kordona niya, para di na maglapta. Kordona na niya daan, hubago na niya daan na, para hindi maglapta. Kaya once nga, hindi na niya kordonan, at ipatay, pero kung naka D3Bio ka, malikawan ang paghubag.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Wala na mi time. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, magaayog din sa madamo ninyo nga balatian.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Ang kakampyon ng estasyon sa Kalibo Atlan. 94.5 K5 News FM. News FM. E3Bio.
11: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
10: D3Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.

0: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pa bago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
1: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
0: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
1: Ka! I-shoot na ga!
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpuputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
6: Abangan sa mga butika.
7: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
8: Clinica, Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center.
9: Kumpleto sa mga suplemento.
10: Clinica DTX 500.
11: Clinica D3 Bio.
12: Clinica Sport Bionics,
13: Mighty C, DTX Coffee Mix,
14: Free Bio Coffee,
15: DTX Beauty Soap,
16: DTX Herbal Oil,
17: Clinica Deo Fresh Roll-On,
18: and many others.
19: Plus, sa Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center,
20: may free check-up ka pa
21: every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
22: Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center,
23: Eye Care Gold, ang superior eye formula.
24: Eye Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein,
25: vitamins, minerals,
26: kag bilberry berry extract.
27: Isa ka herbal medicine para sa mga mata
28: nga may mataas nga anthocyanin.
29: Isa ka potent antioxidants
30: nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan.
31: Eye Care Gold, ang superior eye formula
32: para sa epektibo nga kombinasyon.
33: Mag-inom sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold,
34: kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops.
35: Mabakal sa Shopee kag mga butika.
36: You're listening to 94.5.

0: sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Mga ka-K5, ratong oras, alas 4:28 na tigahon, nagising na. Mga ka-K5, good morning!
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Michael Solorio.
2: Sa umaga.
0: Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa Umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Michael Solorio
2: sa Balitang K5 sa Umaga.
0: Balitang K5 sa Umaga.

Well, good morning mga ka-K5. May na nga gawin kids at nga mga tagpamati sa bilog nga probinsya at akan banuha itag kalibo. Good morning kayo tanan-tanan mga ka-K5. Sa nga paglilibaw makaroon mga balita, lokal ang mga balita, national at nga pag-istoryahan. Nagpilang ka mga balita, nag-information para gid kinyo makaroon nga agahon mga ka-K5. Anyway, good morning sa ato nga mga suki, ganyan mga tagpamati mga ka-K5 ba? Oo, sige. Sa nga pag ililibaw makaroon.

0: Anyway, good morning sa aling mga suki, kinya mga tagpamati, sa mga negosyante, sa aton nga mga dayang nga mga tagpamati, mga ka-K5 nga dayang, una sa inyong mga panimagay, sa mga ano ra mga ka-K5 o sa daya, karon nga mga negosyante natin. Good morning man, makita kita sa bilog o kalibutan, pag sa aton nga daya, karon nga pag-ililiba makaroon mga ka-K5 sa aton karon nga programa, no? Tanawan ninyo sa aton karon nga Facebook Live sa daya, karon nga K5 News FM Kalibo, no? Adi karon nyo makita mga ka-K5 pag sa ating karon nga live programs das K5 News FM Kalibo, i-follow, i-like, i-share para mga update kita sa mga balita lokal, mga balita national, pati sa ating mga international nga mga senaryo mga ka-K5.
1: Ang kampyon.
0: Anyway, good morning ang sa ating kapag ililiba makaroon.
1: News FM.
0: Good morning mo sa mga negosyante ag sa mga nagapamati sa mga karadyohan, may danya agahon. Ano makaroon daton yung mga nagapon ang mga balita, agraton yung mga nagapangon ang makaroon yung mga informasyon mga ka-K5. Muna kita sa ating mga headline, mga balitaan.
1: Headline.

0: para makaroon sa ating mga headlines. Una kita sa ating mga headlines sa mga balita lokal, makaroon mga KK5. Prevention ng biosecurity kontra sa ESF, gustong pabasugan at SB Kalibo. In bunong APDL sa BGMP Aklan, gingamitan it ice pick. Samtang daya karon nga medical ag funeral bill sa ako pon makaroon this WD guarantee letter, mga kakay-five. Diyo manaming balita ra. Ipapay natin yung mga balitaan. May yaman ka rang again sirve ni Church Warren kahapon. May nabuog ka ng mga bala at baril. BGMP Region 6, aminado nga may kakugangan sa tawo. Matapos nga natabo ron daya karon nga pag pamuno. Samtang adungan naton makaroon nga mga balita, mga KK5, sa rin nga pag padayon sa ilo kita sa rin nga mga headline, mga balita international. May balita ang policeman kita ag sa newsroom department, mga balita national company BP Sara nag-ayo sa Supreme Court nga pundon ro impeachment kontra ka na. Marcolita, stable condition yun pero di pa pwede karon nga mag-attend sa hearing. Mga balita international, paano pagbaligya it F-35 jet sa Torque bukon karon ita pabor si Prime Minister Netanyahu. Tatlo ka na mga barko binomba it Iran sa Strait of Hormuz. Sa ito makaroon nga pag padayon mga ka-K5, no? K5 Fred. Dahil mga balita, ginatod ka itong makaroon itaron. Dahil makaroon mga ka-K5 nga. Extend food supplement for men, magaranon sa amino acids and phytonutrients. Agin sang kapanit makarot aga daya karon nga klabuwas ka para ma gisang kapanit daya makaron mga K5 nga ano raho ani dali ang sa inya ni ra kon nga ah ra raw. Daya makaron nga mga balita kay natigaton ni ta DTX coffee mix, no. May ana karon nga chia seeds may ampalay, may ana pagit nga DEC o may sugared cane extract. Sang kamapait nga parte ito bo para masukan daton karon nga mga diabetes mga K5. Kampiyon nga mga klase ra it kape ay daya ra akong ginaininom kada programa. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Una kita sa headline mga balita international. According sa report, makaroon mga K5, rondaya nga pagbaligya, plano pagbaligya makaroon Amerika, ita rondaya nga F-35, no? Nga stealth fighter jets dairo sambilog ra dairo pinaka sophisticado nga klase ita mga eroplano nga ginapanagian ni Amerika. Inora siya matapos na nagabaw si President Donald Trump nga ginakonsidera na pagbaligya it F-35 stealth fighter jets sa Turkey. Naghambag karon si Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu spoke against the potential move even as he downplayed division between the two leaders. Naghambag dahil si Netanyahu. Inora siya nagtaliwan. So, sa interview ka na sa international media, Netanyahu warned that the sale of American most advanced fighter aircraft doesn't make Turkey a friendly state to the United States. Base sa ulihi, abi mo ito, manaman, sumuko, baga? Baligyan mo, sophisticated karon niya klaseng mga kagamitan, nagbase sa uli, sumuko, tama na, bukon na masabon man at mangin, ano ra, bukon na ita friendly. Oh. In a part of escalating dispute with Turkish President Recep Erdogan, Netanyahu described Ankara as a regime that infected with the Muslim Brotherhood which hates the United States, mga K5. Gaban man nakanda karon ay sa kwan ba, aton mga Muslim Brothers na akig man na sa Amerika, huwag baligyaan mo man, tarmas.
1: Ang kampiyon.
0: Medyo doon daan ng
1: K5 News FM.
0: Doon daan ng reservation kara ni Prime Minister Netanyahu. He's not exactly a model ally of the United States, Netanyahu told sa international media. No? He threatens to destroy my country, the one and only Jewish state. Bukong tama na itanura, daya karon niya maligo ni Morong Kapin. Ay, doon niya ni Mana, anda man nga, naugot niya ni Mana sa anda sa Israel doon. Doon do portion ito yung balita, mga kakaife, may kabatas matod. Ay, siyempre, nahawag na matod si Kwan doon. Sinita niya, baligyaan man, ninyo ron niya, ita pinaka ma-advance karon natin niya mga aircraft ninyo. Ay, di, may isuko ito matod. Ganda. Oh, doon sa bilog sa mga agam-agam kung sa Tagalog, daya karong yung concern, ita Prime Minister, ita daya karong Israel.
1: Balita KK5 sa umaga.
0: Tatlong ka mga barko man, mga KK5, mga commercial vessel. Gina-report ko ra kasi mga commercial vessel ba si Anara may mga seaman karang nakasakay. Iran fired on 3 commercial vessels Tuesday in Oman territorial waters near the Strait of Hormuz according to US officials. Do daya karon yung official naghambag sa nado daya karon yung paga bomba man nanday gross violation of the memorandum of understanding with Iran. The third strike had not previously been reported. The US has a broad range of potential response to the alleged violation of considering all of them according to officials.
1: Alita KK5. Ngani ay
0: may mga barko matangin bomba makaron do daya karang Iran mga KK5 daya karang katarif lag vessel nga ra. Anang karga liquefied natural gas tanker was passing near the key water when it was struck. Qatar Foreign Minister said on Tuesday. Nga ni Haiko, ano, liquefied natural gas, anang kwan, anang karang karga. So, sang kiriti, tanimok ko ang ano kwan, magupok. Kalisod yun ang mga K5, no, kung daya karon niya sa abroad kang araw. Tapos, gatrabaho ko, ating baghidagahig, ating to sandang inaway. O, doon taro mabudlay ko ang mga K5. Ay, kung hidagahig, ating sanda karong inaway, doon taro masubo-subo. Hindi ko makita rin yung mga rin yung karoon niya mensahe makaroon na. Yang karasa ako yung personal nga mensahe anay sugod yung kamang mga ka-K5. Oh. Ay, suno sa report mga ka-K5. Nga, siyempre kalisod, anak, kung ikaw tanay panarabaw ka siman, pagkatapos ikaw ay mag-linupok, tabi matuod, daya ka rin nga hidagahig, tari mong barkong ginasakyan ba, kasubo man.
1: Balita K5 sa umaga!
0: Ga pinangayo gatabi kon amat dropa inyo ra aton inyo karon yung mga pamilya riya no mga ayo padagi man nakat pambakay man na itdayang spatos oh di ba ga matam kon amat man do nagapadaga man sanda itdaya mga ka K5 karang ano nagapadaga man sanda karot mga balikbayan box yan kon amat do nay karon naila gidaro mga pamilya kon amat may mga pamilya nga nagaagaway sa sugod it balikbayan box. Siyempre, kung ipatugpa man ito sa sambilog, ay imbis nga corn beef, talig to ka na rupa daga, nabailuan takon amat at mga sardinas lata. May asawa nga ni Karotsiman, yung mag-abot na ng asawa, magtao mo sa anang karong mga amiga, ita chocolate ragi na ito, ay barnat. Kating kakita, may barnat, ito sa abron. Nabailuhan na tabaga. Doon nga ni may nagpadaga karot balimba balik bayan box nga dahing halin sa abroad. Hey man tay, kumusta man na? Nakabato man na niyo padaga huumanan to. Ay galing man na may nagniwang kating tay. Ay. Sa masunod, abi man na to ay kuan lang kapi lang rupadaghan. Lagi mong pinadaga man ng skin milk man na tay. Niyong-yong kut man nagsumpit rang buli. Kaya man na hospital tang man na makaon. Hindi ka magsumpit yung bulik ko lotion tanay. Skin milk lotion may habasa at mong milk ni yung yung na tayo nang sumpit ra bulik rundo na ay dahil mga balita ginatod ka itong makaroon ita extend food supplement for men manggaranon sa amino acids sa micronutrients ginasang kapanit makarot at glavuas kang nga makabulig para masolusyonan ng frigidity, erectile dysfunction, nagkapataas manit potensya at passion, mapagayaki man akong mapababayi, nagkataman ng tekstang enerhiya, nagkapataas at libido, nagkataman ng tekstang performance. Mabakay sa atong klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yaron sa Refender Building, Osmania Avenue, Calibo, Aklan, sa prente ang itating Garcia College of Technology, magapit man sa ABL Sports Complex. Silo sa mga balita nasyonal. Hey, good morning mga KK5! Gising na! Ginayaw makaroon ni Vice President Sara Duterte. Sa daya karon niya Supreme Court nga papundon do ginahiwat nga impeachment it sinado kontra kana sa nang urgent motion karon and manifestation may kang tanan sa dayong naka pending pa makaron niya petition niya ginfile ko anang legal team sa pagpamuno ni attorney Israelito Turion gin question ni Duterte ro poder ni senador Francis Escudero nga mamuno sa impeachment court bilang presiding officer
1: Michael Solorio sa balita K5 sa umaga.
0: Ay na, no, manyan nira ng kaiping si Gatchalya na gihinipos lang man, ay mo, taro nga nira nag-preside. Karat, ani kakita, nga daiwa, taro presiding officer. O, ay tao, kunano, taro kinatabo, nakanda sa Senado, nga. Ginayo ka rin Supreme Court na mapagawat injunction na interim relief para punggan ng impeachment court ang mga opisyal na ginapadayon makaroon do hearing ang nagabaton ebidensya ang magpagawa ita sugo na implementar do proseso hasta ma-resolver isyong konstitusyonal may kang tanan sa otoridad ita presiding officer. Damor nga wak at otoridad, damor nga mangin invalid do hearing. Ibaga?
1: Balita K-K-Fi sa umaga.
0: Kanamiton gid ako daya karon nga ano ra daya karon nga DTX ano ra coffee mix mga ka K5. Samtang dugan aton makaron nga mga balita. Good morning K5 Michael. Good morning man, nagapamati on kami riya. Oh, sasiin ka muna nagapamati. Ah. Sa radyo gilang syempre. Text messages gihapon mga ka K5 dali ano. Kay Sir Isagan Retiro, good morning ah. Text messages, good day MK5 Mike. Matod gin man baga nga kunag do stress ay pwedeng pumatay sa tao. Ayo, hamba nga ni doktor hindi ka man magpa-stress sa galala ring ginabatyag. Oh. Bisan do amon nga labing-labing among sex life ni Mr. Ray apektado ta kung gina-stressed imaw ay basi ta. Oh, basi. Hindi tahagos mag tindog mas kapin pa kon aburo problema ag mga bagayran. Nag-iniisip ta imaw kon paalin ko numabayran na si stress na stress imaw. Kung mga magtindog man eh, madali yang ag kwanta dayon. Okay. Okay. Do yun abiro hambay ni mister kung matuod konta ay base ta siguro kung gina-stress kami abi nga mga gaking arabo tara mo ginaisip mas kapin ng mga bayaran bilang head of the family ay kung amat ganin na mga stress kang aroma to na medyo wakat gana gakaon or iba matan maganado matamagkaon no? Pero pag abot adik ka nun sa labing-labing ay ah bisan stress kating dapat ay sigit ah. Nagbata pa pamanmana si Mr. Nako na 40 plus pagata. Alinon mo ay stress ta nga raywa at ginaano ra basta may stress ta ro tawo ay apektado ta na karon dali nga ni maguwang ning itsura karon. Kita mo gilangan ayaw gid Mr. It pa stress abi, abo pa stress. Maskapin kon kita nga rang mga kimaskapin kon aton nga misis utaro ko ando dayang aton nga mga kaistorya. Hay, ano ron mga ka-K5, no? Dugao na ito na itong problema. Agod, hindi kita ma-stress. No, ay doon doon, ginatawag ka ron nga mga, kung mas kaping yung daywa, ito ka intimate moment doon. Inyong oras yung daywa. Tawanan mo ang iyong problema. Ha, ha, ha, ha. Agod, makatindog at maya daw. Makatindog at maya daw. Tama ro mga manggaranon nga rabi sa nabura ng kwarta. Kung namatay, ano man na kinamatay ay man sa stress. Mga maon baga? Ay, kita mo mga pubringer, mga makatong pubringer, mga manggaranon ay aga, mga pubringer, mga makatong ginaabot at mga 100 years old. Haman, wak kita utang eh. Masimple at atong pangabuhi sa baryo. Kaon niya kita at abagong igtuag. May mga dayag at anak karon may mga sinaing ka, mga danggit nga ron ay. Stress-free baga? Oo. Oh. Nga ni gagawig, pero kabuhi, aman, ay bukong permit mga fast food ginakaon. Galing kong manggaranon, umabot it 100 years old raan ng edad. Ay, mana, abutan, taman at 100 years old. Ako, healthy lifestyle, tabi mana si ma'am. Permit naman ng prutas. O, kung taman na, manggaranon, tabi mana, eh, wat taman nagka-problema. Pero kung pobre, abutan ka at mga 100 to, mga kabuhay, taman na mamatay. Duda man ako, wak-wak. Wak-wak man na rin. Aswang manawat gamana ka naman ang gahom siguro hindi naman namatay. Pero kung manggarana a healthy lifestyle man. Pero kung pobre pero tawag tayo wak-wak. Ay, kagabatas. Pwede yung tik-tik anay. Alas 4.55 na tagahon do oras. Sari nga pagbalik, rudugan natin yung mga balita mga ka-K5. Agdugan nga mga informasyon. Pagkatapos siya, mga itpilang ka mga reminders sa mga ka-K5. Please stand by.
1: Itang K5 sa umaga. D3 Bio. Health News. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3. Gamay Physio. Ang Physio. Gamay D3. D3 Bio.
3: Ang tonsista is part of our lymphatic system.
4: Correct.
3: Kumbaga, amo ni siyang una-una, first and foremost, siya ning una-una ang gatubang sang tanan nga viruses, kanan nga bakterya na nagsulod sa imo airway kag si imo mo oral cavity, no? So ang ano ni Anton si Duwani siya ka ano kamas, no? Duwani siya ka tissue. Ang ini siya nga tissue ni puno ni siya sang ginatawag nga aton nga WBC script part isa sang aton lymphatic system. Ano ang WBC ta? Ang mga macrophage ta, mga immune system ta, tatatatan. That's why it's normal kung may nakita sila nga bacteria kag mga viruses ang simulawas, una-una ginis na mag-react. Once mag-react ang immune system mo, inflammation goes in. Because remember, inflammation is part of the process nga ginabatuan sang aton immune system ang bacteria kag viruses. Pasang na wala nga naghilanat ka, nag-inflame ka, because your body wants to beat. Gusto nila batuan ang mga virus kag bacteria lang sa lawas mo. Ti ang una-una gigatubang sila ang aton tonsils, no? That's why kung ma-overwhelm ni sila, gahubag sila. Diin bala ang lugar ni D3Bio. Tatlo ang ways mag-usas ang D3Bio. Number one is ang pagtumar mo sa D3Bio, masunod sa chan mo, mihimo sa medium chain triglycerides, mihimo sa monoglycerides like monolaurin, putiktahan ng aton lawas to our blood system, tatantanan to the smallest
4: pero
3: part.
4: Pero kung may tonsila ito sa sir boy, mas prefer ko i-ano niya ang D3Bio.
3: I-oil pulling.
4: Oil mas pulling. Nami kung naka-oil pulling ka, kay dasig ano, ipikto sir boy.
3: Correct. No?
4: Kag wala na sa plain nga D3.
3: Why na sa plain na D3?
4: Sa D3Bio, pag may tonsil ka, or even mouth sores, canker sores.
3: Canker sores.
4: Pwede na mabuligan sir boy.
3: Pwede.
4: Through oil pulling.
3: That is the power of D3Bio.
4: Ang D3Bio, may ara sa MCT, nga kaya niya patyon ang grupo sang bacteria nga streptococcus bacteria. Bacteria sa
3: buhay
4: nga amon ang cause sa tonsillitis. Imagine, because of the MCT, ang amon D3 may MCT. Ang iba nga D3 nga ginainom nyo, wala na MCT. Take note.
5: D3Bio! Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
6: D3Bio! Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
7: Pamakal sa mga butika.
6: D3Bio!
3: We are just talking about the effect of extra virgin coconut oil. Wala pa yung vitamin D3. Extra virgin coconut oil lang aara pa lang kay D3Bio amuna nang epekto si imo. So kung mag oil pulling ka, no imo onya hugasan niya ang imo tonsils. Once magsulod ta maabsorb
4: ang tanan nga mga kagaw da, ngara da, ang cell membrane sa amuna nga kagaw ma-disintegrate sir boy.
3: Wasaag
4: sila.
3: So ini siya matapna dayon hindi na maghubag ang imo tonsils. That's why we're always calling D3Bio as a natural antibacterial.
4: Oh, pinaka the best nga natural antibiotic, D3Bio na.
3: D3Bio. That's why hindi ka na mag-antibiotic, no? Give your body the chance to recover.
4: Amo na yung churi, sir boy. Sa conventional or synthetic, you need nga ara na yun.
3: Ara na yun.
4: Kay grabe na.
3: Grabe na.
4: Aton niya, sa churi sa, no, sa alternative, before pa may infection, inom na ka natural antibiotic. Pure. Prevention is better than cure. Amo nang permente mo. Wala nga, bisan wala ka balatian, inom ka, D3Bio.
3: D3Bio na yun.
4: Ang purpose na is, di ka kabalo, san-o, masulod ang kagaw. At least siya, may preparasyon ka. Hindi nga siling, ginpasulod mo ng kontra, kagamupanin mo pag ano,
3: pag-ira. Lain na yung istorya.
4: May nakita ko, sir boy, kung plakaong ka gitamis, after kaong tamis,
3: ma-oil
4: pulling ka.
3: Oil pulling ka.
4: Kaya nga, inang mga tamis yung kaon mo, pistahan na kakagaw.
3: Correct.
4: Pagpista sa kagaw, siyempre mahapit na sila sa mga tonsil. Siyempre, diha ang battleground. Hala, inawayay, sir boy. Amo nang mahubag ang imo akan. Meaning pa, likawi ang tamis kung di ka gusto magbalik-balik ang tonsillitis. Or, practice ka oral hygiene gamit sa D3Bio, himuon mo oil pulling.
3: Oil pulling, no?
4: Wala ka lingaw, usap-usap pa lang na dabla.
3: Correct, ma'am.
4: Imumug-mumug lang. Kaya hindi lang niya ang kagaw sa mga streptococcus. Tanan nga kagaw nga arada, kaya niya ipat yun, sir boy.
3: Correct, no?
5: D3Bio! Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing ng hondo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, 3 kabisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
6: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
7: Mga butika!
6: D3Bio! Health News!

0: sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Alas 5:01 na tagahandong oras.
0: Balitang K5 sa umaga.
1: Sarang nga pag padayon mga K5, no? Sarang nga pag ililiba. Daya karon yung mga balita ay siyempre, ginatod pagid katon makaroon ita D3 Bio. Sang health supplement pinagalong a virgin coconut oil vitamin D3 nga parehong kailangan may natural ag antimicrobial properties. Pero kombinasyon nga nagatawad mabasog ng suporta sa immune system nga nagabulig sa gawas para sa kanon nagasarisaring infection ng mga viral bacteria lag fungal. Samtang rovisi o matahi kailangan may lauric acid sang ka fatty acid nga may kasarang nga pumatay it harmful pathogen sa gawas. Samtang rovitamin D3 matana ay importanteng regulation it immune system response aga pagiging healthy ito.

0: Ah, nagabayad sa eskwilan. Oo. Isa gagawin ako karon Mike, abong ilisipon. Morning lang sa mga taga Alaminos na ka-tune in. Thank you, Gido. Oy, makaroon gid abi kita mga tatay nga kita ro ko. Ano, pero dumedyang ka ako, may trabaho ra akong misis. Oo. Nga niro na ikon, uwa pa ang sweldo, na imaw anay. Oo. Halimbawa, una ng sweldo, ako anay mabayad. Oo, sa mga bagalistusan. Tapos kung late ang sweldo, ako man gihapon ka bayad. Ay, naka-ATM at ramong sweldo eh. ATM, automatic to misis. Medyo. Kampiyon yung mga balita ni KV Bromi. Sa aton makaroon nga pag padayon. Buo na ito na 5-1 na tagahon na itong oras. Sa kampiyon yung mga balita.
1: K5 News FM Live Report. K5 ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM.
0: KV Bromi, good morning.
2: Yes, K5 Mike, good morning. No? Sa aton karang mga tagpumati, sa aton karang bilog ng probinsya Takla, no? White Bagyo, K5 Mike, matawahay atong palibot makara.
0: Mayadiyang ani, K5 Romy.
2: Oo, tawang K5 Mike, no? Ay, sunong sa pag-asa, hindi matagit maglandfall, maagi matay mo pa norte, matang parte, itaton karang Pilipinas sa K5 Mike. K5 Mike, sa aton nga mga balita, sa aton nga kalipot pinti, bumagantagit kay Pai Michael no sang ka motorista matapos gani karang bumunggo sa anak karang ginbungguan karang tricycle di karang mismo sa may barangay istansya kabira kay Pai Mike natabo ra sa dikan karang insidente it oray ang aksidente kay Pai Michael basa bi sa investigation ko aton karang traffic accident sa Kalipo Pinte rong nga parehas nga rang bihikulo ay nauna ta bi nagapadagagan no basi man sa CCTV footage.
0: Oh, kay Febromi, kita ko nga nira kat sa CCTV, matuon nga ring report nga sa istansya nga nag-overtake tayo magsumunggap yung mas tricycle. Go ahead.
2: Oh, ron kay Mike, no? Ay, ron tabo, abay ka na kay Mike, nagaliko, tani kung taman, doon nga rang tricycle, di karoon sa porusyon ita, nasabitan ka ron nga barangay, apang awat at siguro makita, poron tayo karang motorista nga madasigman na nakapagpatayagan, aga bumunggo, tani mo kay Mike, kaya karoon tanong, bumagantar na karang tricycle, at pati imawahay nakaagop ka kasamaran, sana mismo karoon nga gawas. Madasik lang agin respondihan ko aton ng mga katapo it MDR ang kamanaman ko aton karon nga Kalibo PNP inyo patan itong day karang pagbuong runday karang biktima nga nakaaguman it kasamaran sa nakarang gawas gindaga sa aton karang provincial hospital agrong parehas karang biko lati boy bike lang gindaga man iya sa aton nga Kalibo PNP station
0: kay Febromi arang aniyo sa aton nga Facebook live baki kadasig dara dagat motor eh.
2: Mako ay highway tabi ng kay Mike no.
0: Overtake mo sa overtake mo sa sangka tricycle lag tricycle ta rang nagapanayanaya ta hayaan at ang sunggaban tumuwad gid daw. Hugog kero pa sa hero.
2: Galiko tabi kay Mike kanay ko tricycle nga kun taman.
0: Oh hugog daw pa sa hero tricycle.
2: Ang nga dapat kita nga atarawon kita ni muro hauna kun imaw hay may signal uwa. Ay kun ama tabi ay wa nakikita rato tutud sa hauna ga. Anaunahan ta mayo tratong pananawa nagaron ta kanay magaliko. Are man tabo ani ko ang taliwa niya ito nga aksidente man nga tatandaan mo ano ito sa may party sa tangalan niya ito?
0: Oo.
2: Kaya ito nga
0: hindi, may iya man sa tangalan galiko man dumotor nga itong ginarado oh, ito man
2: taga itong ban niya ito kay Mike nga patay dito mag-asawa
0: nga ni, oo
2: kato man ito huwag ito makita it ban man do signal nga nagaliko man itong mag-asawa ito bumunggo sa kay Mike makaraman do sitwasyon no natabo nga rakabi kay Michael aga matapos nga matabo aksidente nga ra parehas nga bikula din daga ana iya sa aton karon nga Kalibo PNP. Wapat na tabo kay Mike nga hinun-anon o settlement, no? Kung ano rumang yung disposisyon yung magtimbang karang partido base man doon sa nakayap karon ang investigation ita itong traffic section ita Kalibo PNP station. Sampang sa dugang balita kay Michael kung katakpan agaparaugan it kaso itong dahil karang cyber libel o pagpanakaw kay Michael dayang si ascertain kailangan ra kay Michael nga presente pa makaragihapon nakakulong ang medyo patakapian sa kay Mike although nga may commitment man dato mo ni si Bring Abuligan da pero kay Michael sang ka 23 man anyos nga babae ro nagdangop man kay Michael aw sang ka 20 anyos man nga babae ro nagdangop man iya sa aton karang nga Kalibo PNP kabi kay Mike nagkot imo nagparikos imo kay Michael no ay may ana man nga kaparehas nga experience sa runday karang babae man nga nakakulong bangod sa kaso nga at cyber libel kay Michael. Sulo sa runday ka nga 20 anyos nga babae nga taga Banoa Kalibo nga nagpa-record sa ato. Actually nag-message yan nimo ra kahap

0: kay Mike sa aton karang nga kunba sa atong page ang nagtaon mo itaduga nga aming personal garden kara, so kinadvisean nila nga magpa-record diha sa atong nga talipo pinpe ay ko nang taliwan karong Mayo kara kay Mike nakabato man mo kun dai karang link ba kay Mike nga alin man sa messenger nga ginapapilapan ka naro mga personal nga information aga pagkatauan ni mo ito 200 pesos nga bayad kay Michael kung matapos na nakarang mapilapan. Kaya yung mga information nga party ka na kay Mike galing after nga matapos nga dahil karang information aga anak karang ginsen kay Michael ay watap nag-abot nga 200 pesos kay Mike. Bakit makundugungan na nagkatabor yung arang sari nga nang may kaso nga ra. So pinagi ko no sa GCAS kanyang kay Micro igapataya karang nga 200 pesos aga matapos nga ginsubmiter nga dahil karang mga information ayo tanga ni Kipay Mike makontak aga nagindugaan yung tarunday karang account sa Facebook Kipay Mike.
1: Oh.
0: So ginkubaan ta makararunday karang nga 20 anyos ay base man nga makaraman na matabo ka na Kipay Michael base pilang adlaw man na may una o karang warat o pares na halin man sa konsil na lugar nga konsil na may anak karang kaso itrunday karang nga tinatawag nga pagpanaka o pagpangaluko Kipay Michael ginagkubaan mo makara na so nga ginparikod na ay nakataot tabi mo kay Michael to anang mga impormasyon ang pila ka mga valid ID sa runday ka nga online nga gitpilapan ng kay Michael.
1: So, daya bi nga online kay Pay Bromi ko naman ginapangot lang man ka aton yung magbanghod ra dahil nga ni sa daya ka tunog paotang ay kon umutang ka man nga ni bisan si impariente libakon ka man.
0: Ay, oh, sabagay po pang istorya.
1: Wa pa nga ni Hibayre, pahuga man ni Manu pambaka na, eh pambayad man na sa kuryente. Balikan niya gi man ha! Wa pa nga ni Hitao ay napabalik yagi. Pero yung iba, sa online lang, ay galing ginasamantala manit mga dayang sindikato sa online kay Febromi.
0: O, oh, doon ka subo kay Feb Mike. At siyempre ka purpose man kung daman ay maka-remedyo man kung sa Feb Mike. Doon na bisang hod, galing narot na nga ni, no? Nangin dispintahat at parakandag, mamudlay ta kung magkakaso ka. Nga wa ka man lang kasamit kay Feb Mike sa imong agin ubra nga ron nga maka-baton ka manit kwarta kay Feb Michael. So, matabo ka kay Michael ay dipindira sa ating karang PNP kung i-refer dapat man sa RACO or sa andang o sa abogado gilal personal nga mag abuhin mo kart advice aga tinguan git abing in kaso maputruwar at obares nga rapon in kaso giman kami ano naging depensa kay Michael na doon taro natabo sa nasabitan karon nga incident nga may kapres mga kaso nga ra ito dahil kara nga pagpangluko kay Michael. Kipay Mike, karana mga balita iya sa tuwing karang kalibo PNP, maato kita sa dugang mga balita sa guwa paton karang banaw ita kalibo, presente makara Kipay Michael nga ginaayam ita aton karang libakaw PNP, ang hindi pag ma-identify, no? Kung sino rong suspetsado sa runday karang natabo nga pagpabuno sa sangka 19 anyos karang babae, di karang mismo sa may tapublas yung libakaw kabihira Kipay Michael. Rong biktima, ay gindera sa aton karang infirmary sa Libaca Hospital pero gintransfer to iya sa aton karang sangka pribadong hospital iya sa Banuay Tagalibo bangod galing yung medyo critical to condition bangod yung tama itutay karang biktima na siya certain GSA Kipay Michael 19 anyo sa sangka babae
1: oh.
0: Ay sana mismo karang liog Kipay Mike ag mabaho itong tama ag madagom so no sa aton karang Libaca o PNP ay hindi tamay kuwa pa tamay identify rin dahil karang suspect kay Michael at lado sa makara ay hindi pa tamay tumod kung ano barong madawag ng motibo sa rin dahil karang papumuno pero dahil karang asang kandisyon ng anyos karang babae kay Michael
1: sa sin natabo nga lugar da yaman
0: poblasyon da kay oh. Mike Libakaw kabihe natabo
1: kabihe
0: nung nasabitan karang incident nga ito stabbing incident ay pakaratong doon na actually nagpompromisa man doon aton karang PNP na aton ng pagbalik ka nag-follow up kung ano rong andang investigasyon kung sinura ang kaano motibo at kung hamaan itabunan aron dahil ka nga 19 anyos nga babae nga makarapresente naka-confine sa sangka pribadong hospital iya sa aton nga Banwa it Kalibo Kipay Michael.
1: Asang bilog ka rin ay ano gitara ng motibo baga? Oo.
0: Agkon lang bata pa eh 19 babae ako na ko tanong katanong ka rin Kipay Michael base mga kung may mga third party man baga?
1: Oo. Kabay pa mga
0: karangara. Oo, kabay plano lang ba? Oo. But sa kihapon, atong balikan doon mga update development sa nasabitan ng kaso Kipay Michael. Sa dugang kihapon nga balita Kipay Mike, sangka motorsiklo man makara, rong ginaimbestigahan, no? Itaton karon nga batang pinti matapos ng chap-chap na Kipay Michael at tao kong sinto na kanto. Chap-chap na rin ito rin dahil karang manakaw. Matapos gintakaw rin dahil karang motorsiklo, aki pay ba Michael pas abis rendai karang report itu rendai karang tegari klemo nga kurang taliwan karang kahapon na kipay Michael Hoyo City andaw to nakita rendai karang Honda TMX125 nga suno sa rendai karang tegari klemo bin parikur batang ada kipay Michael na nakablater matarana sa barangay nga nanduwa ra ko adlo karang Domingo kipay Mike aga kumat na nakasukusuko nga ami basikon katakaw gimana mo tuod basi may balik man kay Michael galing matapos kahapon makita ta kahapon agahon kay Michael nga ito ta nakahapon sa sangka mapit sa sangka tangke kay Michael sa pispan baga nga wa ta nag gintal-talo ta kay Michael mga parte kun dai karang motorsiklo ag nagkaduga ta na karang mga ibang mga spare part kay Michael nga ginapatihan kun dai karang tagareklamo nga ginbuan ta tur dai karang mga spare part tag posible nga basikin gamit ah ang sa iba karang motorsiklo, parang mga parang motor nga nakipay Michael, no? Ang ano ta kani, water mga water tanke, water cariton, rana karang mga spare part, pati rana karang manabila ay medyo ginhanag yung utang buwan kipay Michael, sa runday karang Honda TMX125, na magkumarikol, itrunday karang tag-ana, ginparking malala kipay Mike, sa runday karang panimagay, sa guwa pada karang panimagay mayapin sa karsada, at runday karang ha, takaw ta kun karang wa pamakilag karang manakaw ag ginchap-chap nga posible matapos kuno kay Pipe Mike gin takaw ra ginhapon ano yon nasa nasabitan karong area ag ginbalik-balikan si Pipe Mike di strong car no nasabitan karon nga motor hasta nga naubos it binuo kun dai karang suspect di pagin mga tumod itapon karang pulisya kun raya bagahay una sa lugar do mga suspect o raya hay mga pangayaw kay Pipe Michael sa mga kapit abi o kung sin man nga lugar nga kun sa DNI naubos kito mga party itong day karang motor matapos ang ginbalik-balikan kay Pipe Michael. Doon kaso gihapon nga ra, patayin gihapon na ginatumod na kung una ng mga CCTV ay patayin gihapon na ginatanaw at ginabistigahan it aton nga Batan PNP. Mga inisyal nga mga balita, halinigasan nga area, ako si K5 Romy Cahili para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko ng Kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report.
1: Abo si Amat kay Febromi sa kampiyon makaroon nga mga balita, no? Dapat ma-follow up rin dayang babae nga rakon, ano ra? Dayang, ano ra mga ka-K5 rin daya, bagang ano durason it, daya karoon yung pagkabuno, no? Samtang nga, dungan natin makaroon nga mga balita. Good morning, anay kay Mr. Jex Okate Terrazona. Ag, nagapamati makaroon, no? Ag, of course, no? Kay Mrs. na kay Ma'am John Alin Servando Loxin Terrazona. No? Good morning kinyong daywa. Nagapamati, gitsanda. Anyway, dugang paginaton yung mga balita. Thank you good sa pagpamati, Permi. Ag, kay Toto Solido Murelohero, good morning. Great mo kami nagapamati sa radyo sa Barangay Malocos, si Chubatiano, Sanday Salcedo, Mukoy, ag sa anang asawa kay Linda, kay Art nga nagaguko pa, Solido Murelohero family. Yes, good morning, Gida. Thank you, Gido. Ag, dali ang bawasan natin pag ito mga mensahe nga raho. Roddy Caguiner, ha? K5 Mike, shout out kami iya sa Balaktasan Madalag ag sa asawang ko nga igto sa Iloilo nga si Marilo Ner, ha? Good morning. Good morning, man, ha? Thank you, Gid. Gani Elias Cuatres. Good morning ka, K5 Mike. Shout out po iya sa Barangay Arcanel Balete nga always listening sa Irene Fuentes. Kinisyo, ag sa kunya daywang kamaunga sa Ariel Ganisio, ag Ariel Cuatres. Tama bang pag-pronounce? Ariel, ag Ariel, oh. Kay Tatay Totong Joselito Cuatres Permigid. Adlaw-adlaw ka pinamati. Thank you, Gido. Thank you man ka pinamati kuno sa K5. Thank you, Gida. Ag may iya pa ho dali. Ang hakay, ano ra? Claire Eaton. Good morning ka K5 Michael. Good morning man, ma'am. Ag sana makarang nga pag padayon sa dugan natin yung mga balita. Buo natin doon yung mga balita man. Iya sa aton nga, ano ra? Makaroon doon daya mga ka K5 nga, ano ho? Rondaya, makaroon nga aton mga ka K5 karang sangguni ang bayan. May actually may resolution karang again na pasa do author kare si SB Luces. Daya makarong ginapabaskog do daya nga biosecurity prevention and surveillance response kontra man sa rondaya nga ano ra daya makarong nga ASF agod nga maproteksyonan do mga hog raisers o dayon mga nagaalagat baboy iya sa aton karon nga probinsya ay sa aton karon nga Banwa ita Kalibo mga ka K5 pero daya makarong nga ASF ay highly contagious viral disease. Aso nung anika na makatagapon nga naka-apekto ra sa dayang mga alaga nga mga baboy mga ka K5 aga ginatawag ro anak ra resulta economic loss meaning ay kapirdihan gid ana ra ginalagaan mo ani agud nga may imong kitaon ni alinon mo hay naga ginaatake dayang ASF no While ASF does not affect human health, its rapid spread can devastate livestock production, disrupt the livelihood of hog raisers, and adversely affect the local economy and food supply. Although man na hindi ta makaapekto sa tao, no? Rondaya nga ni karon nga adaya mga ka K5 nga no, rondaya nga ASF, hindi ta kita maapektuhan kara. Ugaling do problema ta karon mga ka K5 hay ano, rondaya nga apektado ra aton manakaron nga livelihood it mga nag-aalagat baboy agro kakugangan dayon pagkaon nun kung waon ita dayang baboy hay wa kun hago magamahago man oh ag responsibilidad man at LGU ra nga makapatigayon karon ita aton karon nga koordinasyon sa aton nga Department of Agriculture ag Bureau of Animal Industry ag municipal do aton nga municipal agriculture office man na veterinary office barangay ag concerned agency nga palig-unon pagid agpabaskunon daya karon nga disease prevention surveillance monitoring and public awareness campaign kontra man sa ASF ay makaron wa man gapabayar aton nga ni karang LGU kasay dako ay paagi ron sa aton karon nga day kay Sir Uriel ay sige man do pinadagan na ako based sa aton nga interview sige pag ito pinadagan at mga blood sample nga nga to eh. Oh. Nga ni makaroon doon mga K5 hay ano ra no. Uwa gid karon uwa pa matakitat na balita niya kaso it ASF. Iya ron sa banwa ita kalibo mga ka K5 o. Oh. Ay kun amat abiro baboy nga ra number 1 gid nga ginagastos sa mga handaan. Oh. One time nga ni ko may nag-istorya mag kumpare baga. Manapre hay. Kung tawan ka man at baboy ay makaon ka, ay magaling man may masakit ka pero makaon ka, ay hindi man na, ay mugayon man ako ni Dokron, ay magayon man ako, bawagan man ako doktor. Ay hindi man ako nuwata kasi di mong doktor makaon ka at baboy, ay siyempre man na. Baboy taron eh, mananam taron eh. Ay imaw man ang utana, pero man na pre, kung tawan ka man i-check say sugot ka, ah hindi man na, maakig si Mrs. man na. Pero man ako nuwata kasi si Mrs. mo, agtawan ka check say ma labing-labing ka man. Ayaw man na pre, mas mananam pa sa baboy rin eh. Hayof na yan. Ebenezer Panganonong Fernandez, good morning! Thank you again sa pag-view ha. Bungon tani mga balita sa aton yung newsroom department makaron mga ka-K5. Ay, raton galing provincial regional director, nagbisita riya, istoryante galing. Aton nga news sa aton karang ano ra buon taro mga balita sa Newsom Department 2 billion farm to market road bridge project aprobado makro DA aga maisot nga negosyo nag-apila oh, sa dole sa pagpatuman ni dugang nga sweldo. Kampiyon nga balita kay Feb Teresa, good morning.
3: Aprobado ron ni Department of Agriculture arong pagpatuman sa masobra 2.6 billion pesos nga balor at farm to market road ag mga bridge project sa Bilogan Nasyon bilang kaparte at pagsikap nga pabaskugon ng agricultural infrastructure para sa mga mangunguma ag manugpangisda sa pahayag ni DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Makabulig si Gonaraya agot pabaskugon arong agri-food supply chain at nasyon ag mapaayos man arong mga market linkages kaparte at mga proyekto. Rung masobra 66 kilometro ka mga karsada at 310 linear meters it mga tulay sa Zambales, Oriental Mindoro, Masbate, Samara, Bukidnon at Norte, Cotabato. Do pinakamahabang road project ay mag-aabot man sa 26 kilometers. Maguwa sa farm-to-market roads at bridges kagakip man sa PRDP Scale Up Infrastructure Package rung irrigation system at post-harvest facilities. Sa pihak na bahin, umapila man narupila ka mga maisot nga negosyante sa pagpatuman ni dugang nga sweldo at mga minimum wage earner kung siin. Sunod kay Labor Secretary Francis Tolentino, ginhinyo sigon ka na nga magpa-exempt o kung hindi iiba sa 85 pesos nga dugang pasahod doon nasambitan yung mga negosyante. Sunod kay Tolentino, ginabisuhan yung kara ro mga nag-aapila nga magpasait mga kinahangganong dokumento para maging exempted sa kapatuman nga dugang aumento. Posible nga magpaguwi desisyon rung dole sa mga micro, small at medium enterprises kung hindi makaya ag bukon it bastante ro andakara nga kita. Balita magaling sa K5 News Center, hatagatan it DTX 500, the superior antioxidant. Makabulig katon nga makaligaw sa oxidative stress, sa sakit ni cancer, diabetes, ag mag-regulate sa atong blood sugar level. D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, antifungal specialist. Ako si ka-K5, Teresa Igid. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko galingawan sa Kalibo. K5 News FM.
2: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
1: Abo salamat K5 Teresa no. Abo mang naila sa farm to market nga tong kontraktor. Aga sa mga balita international. Jismil ka mga tawag in-evacuate bangod sa wildfire sa nasyong France ag Cuba blackout sa bilog nga nasyon bangod sa pag-collapse ko power grid. Kampiyon nga balita, K5 Rio Trico. Good morning.
4: Ginpilit niya mag-evacuate rong kapin sa 10,000 ka mga individual matapos maguntad sa kamagapnagon nga wildfire sa timog nga parte it France, magapit sa French Pyrenees. Nagabot yon sa 4,600 ka hektarya it kagugangan rong natupok it kagayo. Suno sa mga otoridad, hindi magdaba sa 16 ka tawo rong naninahan kaya kipon kararong apat ka mga bumbero. Nawadan man it supply kuryente ro pilang ka mga kaiping nga munisipalidad. Madasig nagapta rong kagayo bangot sa grabing kainit, kamaga it palibot ag mabaskog nga huyop it hangin. Nagpadagagon rong European Union it dugang mga bombero ag mga water bombing aircraft halin sa Cyprus ug Sweden para buligan rong France nga matap na rong nasambit nga sunog. Samtang sa iba pang balita sa Guwait Nasyon, dagayon nga naduga rong supply it National Electric Grid sa Cuba halin ko adlaw nga Lunes. Rason karang mawadan it kuryente rong kapin sa 10 milyon nga mga residente sa nasambit nga nasyon. Sunod sa state grid operator nga Union Electrica, naka-experience it total disconnection rong anda karang sistema sa kuryente. Sa makaroon na hindi pa matumod rong eksaktong rason, it magapnagon ka nga brownout. Bangod sa insidente, paralisado rong pampublikong transportasyon ag kansilado man rong libu-libong ka mga operasyon sa mga ospital sa tunga karait grabe nga tag-init. Ginbasog man ni gobyerno ni Cuba rong krisis sa mga luma nga infrastruktura, itanda ka nga power grid ag kakugangan sigon sa supply it langis. Dagait nagainit nga tensyon sa tunga it Iran ag Estados Unidos. Balita alin sa K5 News Center, hatod katon it DTX 500, the superior antioxidant, makabulig makalikaw sa oxidative stress, sa sakit niya cancer, diabetes, ag nag-regulate it blood sugar level. D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, and antifungal specialist. Ako si K5 Rio Trico para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa kalibo, K5 News FM.
2: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
1: Abang sigamat K5 Rio Trico sa kampiyon nga mga balita. No? Tota nagkuaning to kakugangan man it dayang dayang supply it ano ra daya karon yung kuryente man no. Aga kampiyon man balita ni K5 Teresa nga raw ay may mga bilyon yung mando nakatagana para sa farm to market road ah. No, abo man karang nga manalipay may mga politikong amigong kontraktor kon. Mako mo to bilyon yon ay yo. Panamat nga ni ko magapit di election yon ni kanamion pa ko karsada ay. Agtunan ta jackhammer gubaon di ba. Namion pa tako karsada oh. Pagkaguba ay ubraw nito man. Pero ratong mga lugar kon amat nga dato tanganit kay naga mugutlog unda mata rito it anuang it binira it kanggar ito ay purong-puno it karga. Kuat na butang it karsada ay malison siguro pero dayat ang human ng karsada gubaon na gubraw tuman. Nano taon? Magain niyang maghambag. Akong statement nga ron ay apply to many but not to all naman. Ay gapati matangabot ang mga leader matang mayad do. Samtang dai mga balita mga K5 ginatod katon makaronita DTX daya karong 500 ang superior antioxidant supplement nga abong benepisyo para sa atong ikayong gawas nga gapon ang epekto ginasukan ng oxidative stress ang kaproseso kung sa sin nagakasama do cellula bangod sa sobrang free radical sa mga molecules sa nagataot premature aging nga nagasari-saring mga masakit no. Pagiron sa mataas nga antioxidant content nakakabulig rong DTX 500 nga protection ng do cellula para hindi ron masama dag nagiging healthy para atong organ ng immune system. Maliban karon dong DTX 500 may potential nga suportahan do type 1 ug type 2 nga tawo nga may diabetes no. Bangod sa mataas nga antioxidant content nagadamba do inflammation nga nagabulig sa regulation blood sugar level, parehong importante para sa kandong mga diabetes. Sa kabilugan, dong DTX 500, bukong nyaman nakakabulig sa pag-detoxify at gawas, kundi nagaserbi man ng natural na suporta para sa healthy metabolismo, mas malimpyo nga gawas, mas matibay nga resistensya kontra sa chronic disease kaparesko diabetes. Of course, anong partner karon is vitamin C. No? Kilagaro vitamin C na nagkababas ko resistensya sa kagawasan. Pero mas manami, kidahan ako na imong vitamin C is alkaline, which is makita nimo sa Mighty C, alkaline yung vitamin C. Mas pinabas ko klase it vitamin C na protection na datong immune system, inapaligon na aton karungtugan ng kasukasuan, ginadugang ang collagen production sa aton niya gawas, especially sa atong panit para mangin manami mga K5 mapag-on para atong gawas kontra man sa mga masakit. Partners na DTX 500, mabakay sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Refender Building, Osmania Avenue, Calibo, Aklan, sa parente dating Garcia College of Technology, mga pitman sa EBL Sports Complex.
2: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News.
1: Ginasugin mga ka-K5, dugan natin yung mga balita. Ice pick tagaliro gamit sa sambilog sa mga habuno nga itong mga PDL o mga person deprived of liberty o na yung mga preso baga. Ay si, di apat sandang habuno, ay sambilog, takatoraan ng igo, tay ice pick, taro gamit. O ay paano, nakasugod ro ice pick sa sugod at BGMP. Ay pi, sige ro, Operation Greyhound kung mag-interview kita. Ding Operation Greyhound, do Greyhound nga na yung kubrid it, ayam yata ron mga mayad gida mag-usoy baga. Kasi ginatawag na ng Operation Greyhound. Tanan karon nga mga kontrabando, ginaukay gida tanan dugugban kung ako nigtot mga preso. So ay kung mag-interview kita ko na, actually man na we are... always conducting Operation Greyhound. Oy, paano kasugod ro ice pick? Oh. Ag kunwai mo nakasugod kun igto ginobra, hay kun may Operation Greyhound, paano? Wa nanda makita. Sinan da ginigubong sa dendo mga pangutana kaon sa gugta o siminto matuan da makita ay nagapangayot na makarot financial nga bulig ro sambilog sa apat ka mga PDL nga nahabunan sa sugod it BJMP Aklan. Sa interview karon K5 News FM sa igmangod it biktima, ay nasairan daro daya karon nga insidente matapos gintawagan sanda gaging indaga sa provincial hospital do biktima agin sailor sa sangka pribadong hospital sa intensive care unit suno sa ana igmangod mismo biktima nga ni nga ra ay nakulong ra dahil sa illegal nga droga gin confirm at ana karang ice pick ag daya mga sangdangaw tatabar og ginagamit sa pagbuno kana ag inigo ta sa kilikili ag inabot ra baga nga ni wa ta naka daya nga guwa ice pick nga ni no kipot na inda ana karang nina ay kaisot-isot man ra ice pick. Sa makaroon ay ginpaidagom tayo mo sa CT scan, to the echo, ag depende pa sa magiging resulta. May posibilidad nga isailo para sa Iloilong hospital nga ni Kunota. Ngayon ang question, ay paano ta nakasugod hamat may ice pick tayo ito? Sa interview man sa BGMP Region 6, ay karangon sa nanagamba nga kuwang sa personnel o jail facility sa Aklan na naging rason it madugo man ang pagpamuno. Ay, sa interview ko kay Attorney Umadhay, spokesperson ng Dakaron, dahil mong tawag dyan mo rin nakajuti sa oras at panupod at pagkaon kaya nag-ilinaway sa nagalira. Oo. Doon sambitan ka rong apat nga involved, tatlo ay may kasong murder at sambilog ay droga. Aga ginabuligan sa nang bunon paagi sa pointed ag bladed object, meaning pointed matagawis ag matagom nga kwan. Klase at armas. Dahil sa mga suspect na may kaso man sa droga nga sa stable condition yung tanan ng mga biktima. Ay ginako kara nga nakasugod ro daya karon nga armas inako itpamunuan kara nga ano ra may unang security lapses gid man ayon pala yun do sabat yun da ako nga pangutana paano kasugod ro I speak. So according sa spokesperson karon si Attorney Juniven Ray Umadhay, spokesperson nanda may security lapses ginako matananda o sunod sa report ah. Nga naghihimo sa NAT Administrative Investigation sa mga BJMP andakarong tawuhan samtang sa criminal matana investigation matay gina-implementar, ginapatuman matatato niya kapulisan. Dahil tamakang doon masubo, ay nagatrabaho kat imo matodo na bilang jail officer at mag-ilinaway at sanday dagahig kat imo. O posible kang masuspende or madugaan ka itrabaho. Kaguhi man daton yung mga jail officer nga rao galing, makaunan siyempre, may lapses kita kasi hindi daton ma-perfect, no? Pero siyempre, ay kalisod na makaraya nga rao. Katrabaho ko at imo matuod, no? Doon do risgo sa trabaho. Anyway, good morning, Anay, ha? Sa Libi Pajardo, good morning, ha? Pabati man ang good morning sa Felix Carrillo Road, brother Jenny and family. Kila Sister Feli, ag kay Nanay Libi, ang mabugtaw kagid pa imaw, ano? Magbugtaw gid imong magbukas it radyo. Yaman sang mangod kan day Digoy kay Kaylin to Mike at Jacqueline good morning. Good morning man. Good morning man kay ano anini Jacqueline Pilaes kay Boyet ag sa mga unga sa mga kids. Good morning gid. Sa ating pagbalik, dudugan natin yung mga balita tapos ang mga reminders. Stand by.
2: Balita K5 sa umaga. Ang kakampyon ng estasyon sa Kaliwaklan 94.5 K5 News FM iCare Gold Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
5: Nagaburo na nga akon ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare

0: epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpandami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag ginpabastog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw ang Eye Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa Marubo.

0: C3 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500, ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500, ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang panupo, kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500, asal rikas, epic. DTX 500, mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500, masami ka ba na ang gina-allergy? DTX 500, ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Gasa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy. DTX

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako gani sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akon madulaan gana magtuon. Sakit na akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
2: Kag subong kanami sa akon paminsara.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. Sport Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Sport Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Sport Biotics.
3: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang

0: memorya ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
1: Alas 5.36 na tagahon do oras.
0: Balitang K5 sa umaga.
1: Kaya pang anchorman, K5 Mike. Silorio mga ka-K5. No? Sari nga pagpanenda yung mga balita ginatod gaton makaroon ita DTX Premium Coffee with Garicus Mushroom for Cancer and Heart Disease. May anak harong halo nga Stevie ang pampatam is mga ka-K5. Natural nga klase ita kape. No? Manami nga klase ita kape. DTX Premium Coffee. Mabakay sa atong klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Defender Building, Osmania Avenue, Calibo, Aklan, sa Prentia Dating Garcia College of Technology at magapitman sa ABL Sports Complex.
0: Balitang K-K5 sa umaga!
1: Eh, diretso natin yung mga balita. Daya kinami sa kababayan man karang nag-fill out mat personal lang ng informasyon sa online at nagtaot national ID, nagpa-record mo sa police station ay kasunod ra ko pag-aresto mat 23 anyos ang kilagang atong si Kayla, ya sa Banwa Ita, Calibo, ay isang ka-20 anyos man nga babayro nagpa-record ito man sa nagpa-record pagid sa police station, no? Ay kung nagtalimang buga ni nakabaton demo ita sang kalink nga sana messenger kung sa singi na pa fill out demo ita personal lang ng informasyon kabaylo 200 pesos o kapares man ko natabo nag fill out man ni Migdoron aga rugin pangako nga 200 pesos ay daya nga ano ra no kabaylo 200 pesos ay pero kat daya nga ano ra nabalitaan na naro kaso nga ra ay nagpa-record mo sa police station ay nahadlock man imo nga base kon may involve man imo sa pakrundayang kaso ba basi gamiton man do anang personal nga mga impormasyon o tama man da aga likawan lang gid naton siguro ra kon amat abi may mga online ra kon amat nagautang kita o dahil nga ni nga kinanganon pero sa legit baga o kasi may una ta kon amat nga ra nga mga sapat nga ra mga tawo nag-overwrite mga maura baga ay gamiton nanda sa kalukuhan dayon ikaw oy kat imo ron o mabiktima kat imot identity theft mga ka-K5 gani ay dago oy gid no sometime duha natong balita nagbisita man niya ro provincial director ro regional director man na ita hadaya karon niya police regional office 6 no si acting regional director general Tuanio mga ka-K5 nagbisita man imo sa atong niya kapulisan no agon niya matanaw naman do performance ita aton yung mga kapulisan mga ka-K5 no samtang dugan aton yung mga balita ay sa daya karon nga daya nga bagyo nga rang gahana konta nga magsudi sa Pilipinas mga ka-K5 may ni wa matanaton na babatyagan makaron oo ay aton matang aklan do Coast Guard aklan hay haumat na mga ka-K5 no ay in fact ro bagyo ay number 1 yo ta makaron do daya nga no ra Cagayan, ito sa nakasunyot mo sa aton nga Philippine Area of Responsibility. So naroon sa Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration. Nagkahapon pa, raton Coast Guard Aklan, according sa nang post karahay, ready matasanda mga ka-K5, no? Sa dayang posibleng epekto it super typhoon Inday. Although bukong kita direkta nga hapiton niya sa probinsya Tacagan. Ito sa may Northern Luzon mga ka-K5, ay kabi. Rodayang si typhoon na Bavi aga pagsugod na sa Pilipinas gintawag imo karong si Inday ay may mga ginatawag karang tropical cyclone wind signal gutana una di karon sa may parte Cagayan mga ka-K5 Cagayan ra Cagayan Valley ron mga ka-K5 o aga dayang ani kara mga makaron mga ka-K5 hay rodayang portion it Cagayan una or Santa Ana Gonzaga Lalo Gataran ag Santa Teresita agdo tang sa mga lugar nga sa dayang Cagayan nga ra mga ka-K5 o galing na yung mga Santa Ana Gonzaga ag Lalo nga rin magapit sa Baybay Abiray magapit sa Baybay ra area o pero manami nga mga lugar ha Cagayan anang kapital ko is Tugigaraw o kanamion ka na mga suba to kagapad ang mga suba o magapad ba sa ito Aklan River nga rin kagago ako mga bato o medyo tag sa mga kalendar mo ito mga makita o namin mga lugar da o sa advisory karon ita daya karon niya pag-asa no? Inday will remain its strength as a super typhoon until Thursday July 9 and will downgrade into typhoon by Thursday afternoon or evening mga ka-K5 no so maminti na pat nanara ng pirsa karas at Webes mga ka-K5 ang maghina remote amat-amat sunod sa nga pag-asa no according sa daya karon niya reported pag-asa mga ka-K5 pero pinakamataas karon yung wind signal ay possibly signal number 2 or 3, although the signal may be also hoisted over parts of southern Luzon and the Visayas. Diyos, Oh, pero bukon materya ay ma, sa aton ay medyo maano mata mga kape. Bindunan ba si kon sa makita aron sa aton karang programa nga foro. Basi may anda karang nga duga nga mga development mga KK5 sa daya karon nga weather forecast it pang alas 5 it aga-aga. Ay kon ipabati na kon kinyo pa makaron hay. Maubos aton nga oras mga KK5 may aton karang KK5 kumustahan. Pero so far ay bukon matay mo gid ita rundaya buya karon nya sentro kitariya igto mata sa part, sa puntat at Pilipinas eh. In fact, roon ang tugpaan na Chris Batanes ag Cagayan, no? Matabo kapat imot gawod bago ka makaagtuit Batanes eh. Pinakapunta bit Pilipinas, pagabot sa norte, ay paghalim mo di ka rin siya, Isabela, Cagayan, doon, punta rin Pilipinas. That is mga 14 to 16 hours from Manila going to Cagayan, Cagayo, taron. Oo, mga sir, ano nga ni Kando? Basta manami ron eh, manami nga lugar ito eh. Alas 5.42 na tagahon datong oras. Daya karon yun, nahugat natin K5, kumustan? Line number 7, K5 is from Visayas. Yes, good morning.
2: Welcome, Sir Jobert Lago. Ay, ikaw galing ato, sining point guard, no? O, sige.
3: Good morning, sige.
2: Kapis mga K5. Campion signal mo niya, pangway problema. Sir Jobert, back to you.
3: Thank you so much, Sir Babe, Sir Robert. Kompleto na ang grupo sa probinsa sang Negros Occidental. Triple, ito ng bula dito sa siyudad sang Iloilo. Welcome and good morning, Sir Rick. Good morning.
2: Mayong aga, SM Joe Bart naka-re-energize liwat at taga K5 News FM Iloilo. Matapos sa makapoy-kapoy kayong masadya mo namo ng adversaryo. Salamat, gid. No? Basko ang signa, naka-Mighty C, abi kang naka-D3 Bayo kag naka-D-Tex 500. Balik sa mo, SM Joe Bart.
3: Thank you so much, Rick. Wapong porma mo sang ligad ng adlaw, naka-kuntudos.
4: No? Congratulations sa mga Iloilo awards nga nabato na.
3: Oh, thank you so much, Iloilo. I-dribble na to ka K5 Robert Nanay sa probinsya kang Antique, Ariman. Grabe, ang kuan ang taga-Antique. Selmer Mas and Mr. Good morning!
5: Good morning, SM Jubert, Western Visayas and Negros Island Region. Grabe ang pagbuubo kang Orandiak na mundo. Gapuro pa ba't yagran si Inday? K5 Western Visayas, ang signal, kampiyon man gyapon. Balik ka rin mo, SM Jubert.
3: Thank you so much, Sir Mermar. Grabe ang signal nyo di. Ayos, aga pa nakamaitisi. Na-check na to na ang probinsya kang Aklan. Migo kong gwapo, Sir Michael, go ahead, please.
1: Good morning, Sir Jobert. K5 is from Visayas, Negros Island Region, kampiyon ng signal. Naka-DTX ko, Femix na kita. Kag manaya-naya ang tiyempo di sa amon. Although daw mo magalom gamay, pero so far okay pa man ang tiyempo. Kag ready man ang Coast Guard diri sa kung ano man ang epekto sang bagyo. Balik sa iyo, Sir Jobert.
3: Thank you so much, Sir Michael. Magalom mo ng sitwasyon sa sudan sang Roas, sa probinsya sang Kapit. Kompleto ang grupo. Check na ton. Una nga mga balita. Halin sa mga gungan, mga announcer. Sang K5 News FM sa probinsya sang Negros Occidental. Go ahead, Sir Minma. Negros Occidental, Bacolod City, Sir Babes and Sir Robert.
2: Mga balita na mundiriya sa Negros Island Region, kaga syudad sa Bacolod, na dakpalagid man ang mga mag-amay ta nga mga suspitsado sa pagpatay sa isa kalalaki nga nasapuan din sa irigasyon dire sa may Purok Nara, Barangay Malingen, syudad sa Bago. Mga kakifibes, ano sa kay Police Lieutenant Colonel James Latayon Jr., hipis ang Bago City Police Station. Nagainom-inom sa nga makaulobog ng limnon ang biktima. Kagahimata, mga kakifibes, nga nagresulta sa pag-inaway, mga kakifibes, nagtambag ang amay sa nga himata, bangod wala ini magustuhan sa ang tuno sa nga biktima nga si Edmond Puerto, 39 anyos, apang nagresulta ini sa pagpamuno sa biktima kag naglain-lain nga bahin sang lawas ang igo, mga kakifibes. Nasapan ang biktima sang iya sini nga mga utod sa irigasyon alas 7:20 sang aga.
4: Sa pihak nga bahin na dakpa na gidman na madumduman nyo to ang balita namon diri nga isa ka babae sa kompyuteran gintiro lang ang suspect 29 anyos. Makabig nga notorious kay nadakpan niya sa Barangay 3. Kung ba madumduman nyo ginbalita natin diri nga kagahon to, ginpatay niya isa ka babae nga nag-alantaw dito sa kompyuteran. Ang ining suspect, isa ka drug pusher, kag kaagi man priso, pero nagwa kag nagapadayon sa pagbaligya sa ginadumilian niya droga, kag kung may ara makatransaksyon, kag hindi magbayad sa iya, tigok mga kakipay. So nadakpa na, magapangatubang sang kaso nga murder, kag padayon niya ang kaso, pagatubang sang kaso, sa ginadumilian nga droga.
2: Amang mga balita lamang diri sa syudad sa Bacolod kag Negros Island Region, Baktoyo, Kapis.
3: Thank you so much, Sir Robert. Sir Babe, sa grabing balatsagon sang tao sa Negros. Mga mainit ang dugo, mga KK5. Balin sa Negros Occidental, Bacolod City. Check naton mga KK5. Ato sa dinga sister station sa syudad sa Iloilo. Sir Rick, go ahead please.
6: Mga dalagto, mabalita doon sa may syudad kag probinsya sang Iloilo, masubot ng kinangatan sang taga Negros Island Region na ngayaw di sila na sa may syudad sang Iloilo makapangita sang trabaho. Kahapon, nagalakat-lakat ning si alias Ruben, 22 anyos, tumandok sa San Carlos City, Negros Occidental, upod niya ining si alias Jamaica, na taga Negros man. Galakat-lakat ning dua, sang binungguan, no? Sang isa sa nika jeep, mga pasado lasays kagabi sa barangay Kabugaw Sur, Pavia, no? Ang masubo diri kay patay ining si alias Rubin, no? Kay based information diri, ang driver sang jeep ginabot sang high blood niya. Damo na nga way makontrolar ang ginadala nga jeep, binungguan ang ining duwa ka nagalakat. Ang jeep dumiritso pa, nabungguan ang isa ka nakaparking nga motorsiklo kag dumiritso sa balay. So patay ining si alias sa Ruben, samtang yara naman si establing nga kondisyon ining si alias Jamaica, kay doti ni Claude alias Ruben, no? Si alias Jamaica nga indigid, no? Sentro mabungguan sang jeep. Sa piyak nga bahin, update sa mag-asawa nga gintiro dito sa barangay Salngan sa may syudad sang Pasig, isa sa mga ginasundan sa mga anggulo sang kapulisan naton ining pagpangawat. Kaya kung ang taon naton, wala ni kontra ang mag-asawa. Ining gaedad ang babae, 62 anyos, ang abay, 82 anyos. Based sa resulta sang autopsy, no, sa ila sining duha ka mabiktima, ang ining amay na 82 anyos may pilastugas ang pagkalampos nga mahimo apulo man sang pusil kag may igo sang bala sa iya sing lawas. Ang asawa may tiro sa iya sing atil kag may lampos man sa iya sa ni nga ulo. Amo ning ginaimbestigahan pasubong sinong suspect sa sining pagpatay, pero na patiyan sa pulis naton nga hindi magdubo sa isa ang ining mga sos. Ang syudad sa Iloilo gipadalom na sa blue alert status sa posible epekto ni Super Typhoon Inday. Amo na madalag kong balita dito sa may syudad kag probinsya sa Iloilo. Balik sa imo SM Jubert.
3: Thank you so much, Sir Rick. Grabe, ha? May tiro na, may labo pa, may lampos pa. Ano, grabing isog sa mga taga Iloilo. Halin sa Iloilo, mga K5, Barrio. Check na to na nga to sa inyong mga kaugnanan. Ato sister station sa probinsya kang Antique, Sir Nestor, Sir Milmar, why please?
7: Mga talalupang, doon naman nga balita dyan sa probinsya. Kapon, kundi na balita naman nga na kuryente ang sikat nga vlogger nga si Istong dyan sa probinsya kang Antique. Alas 10, ginabanta alas 10 kahapon kang aga, ginbawian dyan kang kabuhi samtang ginabulong sa hospital. Suno sa kapulisan, nagagwa sandang investigasyon nga pirmiren gali may nagareklamo nga nag-ground sa nasambit nga video kihan sa Sangka Resort dito sa Maykulasi. Pero huwag yapon ko na may isla ng microphone. Suno sa pulis, posible nga may liability nga pagapangatubangon ang diyang tagiya kang resort kung magpasaka kang reklamo ang pamilya kang diyang vlogger. Tiambal kang tagiya ka resort willing sandaman nga mag-cooperate sa investigasyon kang kapulisan kag magbulig sa diyang pamilya kang nagtaliwan nga si Estong.
8: Samtang sa dugang pagid nga mga balita, banget sa diyang pag-uran nga ma-experiensyahan naman sa probinsya kang Antique, banget sa Bagyong Inday, may mga banwa rin dyan nga nagsuspender kang klase, halin preschool, top senior high school, labiringgit, darugto sa may banwa kang aninii, kagabi, nagsuspenderan kang ura kang klase. Ang Tobias Fournier, wara man kang klase, kag ang banwa kang hamtik, kadyalanggid nga mga pasado la 5, nagsuspender man si Mayor Junjun Pacificador nga wara kang klase, bangal sa mabaskag nga pag-uran.
7: Para so far mga balita na mo dyan sa probinsya, kanti kay balik ka ni mo, SM Jubert.
3: Thank you so much, Sir Nestor. Sa mga sa Antique, from Antique, check na to natong siling mga sister stations sa may Kalibo. Sir Michael, go ahead please.
1: Morning liwat kay Febis from Visayas, Negros Island, Region 4 sa mga PDL, diri sa Aklan District VGMP. Ang na-hospital matapos ganis ang nagligad nga adlaw, nagaluntad ang commotion kag-apat gid sa ilang nabunan. Nagagawa subong according sa utod sa isa ka biktima, I speak ang ginagamit mga ka-K5. Okay, suno sa iya daw malala ang sitwasyon sa biktima. Kami igoy ni sang ice pick kag kung sa din gani. Mga isa gid kadangaw ang kalabaon sang ice pick. O kag naabot ang baga sini, that's why nga ginapaidalom subong sa CT scan to the echo kag depende pa sa magiging resulta bay posibilidad pa suno sa iyang i-refer ini sa siyudad sang Iloilo. Ang nasabitan subong a biktima kag nagapangayos ang bulig para sa financial mga ka-K5. Kag sa pihak nga parte, sa pihak man nga interview, gin ako mismo ni Attorney Umaday spokesperson sa BJMP6 nga duha gid lamang ka personnel ang duty sang natabo ang commotion mga ka-K5. Kag ginasugid nga gingamit sa pagbuno according sa report pointed and bladed weapon. Ginako nila nga ang pamunuan may security lapses gin man subong mga ka-K5 kag going pang ila investigation. Kaginmando subong ni Regional Director Montero nga paligunon ang Greyhound operation para makumpiska pagin ang mga kontrabando sa sulod sang jail facility mga ka-K5. Kaga ari man subong ang kahapon nagbisita man ang Regional Director sang PNP, gincheck man niya ang aton nga Aklan Provincial Police Office, isa ini sa iya mga visit command visit, kaga gincheck man niya ang search and rescue team sang aton kapulisan sa posibleng epekto sang bagyo. Ang Coast Guard sa Aklan preparado man mga kakefe. Balik sa iyo, Sir Jubert.
3: Thank you so much, Sir Michael. Sa Kalibo, Aklan, mga nagapangunang balita din sa amon sa probinsya sa Kapis, sa siyudad sa Rojas. Patay ang isa kalalaking 38 anyos matapos ginaligar, ginlampusan sa ulo sa iya mismo bayaw samtang matapos ang ila sining pagbaysay sa ila mismo puluyan. Ing biktima mga K5 nga si alias Buknoy 38 anyos taga Victoria Dasmariña City mga K5, ini siya ang temporaryo nagapuyo diri sa may barangay Kasanayan Pilar. Mga K5 nag-inom sa iya bayaw nga si alias Tuto 35 anyos kag didto may arasang heated argument between sa duwa sa sining mga biktima o sang biktima kag sa suspitsado. Pagkatapos ang imnanay, nagpuli ng isay, nagtulog na sila balay mga ka-K5, upod ang asawa. Dito, kag ginbalikan sang suspitsado, kag ginlampusan, makapila ka beses, samtang ini nagkatulog ang bitima. Why gid makuan, why gid makakabulig ang pumulo sa palibot mga K5, ginkuan siya, ginhanusan, makapila ka beses. After that, nagpalagyo ang suspitsado. Indala sa Bailan District Hospital pag indeklara sa nga aton sining matinding physician nga wala na, DOA na ang nasambit nga biktima mga ka-K5. Ang suspitsado, anadakpan sa aton mga tao sa pulisan matapos ini nga nagpangayo bulig sa isa ka barangay kagawad sa kaiping barangay sa barangay Santa P, Pilar Capiz mga ka-K5. Inubog ng istorya, tugtog nga naglabot sa tinapungulay o kung linampusan na mga ka-K5. Samtang, taga Bacolod, dari na din yung imported. Bago nang amon subong provincial director sa Capiz PPO mga ka-K5, si Police Colonel David Kachumbo Jr. bilang bago nga nagbulos sa kay Police Colonel Albert Tapulao. Suno sa report, hindi ka gadlaw mga ka-K5. In pagkamaayo sa katong sining regional director matapos nga madugay-dugay naman diri si Colonel Tapulay sa probinsya sang Capiz panga ka K5 ginbayluhan sang dating taga Bago City kag dati ini siyang deputy city director for operation sang Bacolod City Police Station mga ka K5. Damo mga pagpangangkat subong sa kay Colonel Kachumbo kung anong himuon pagidri sa nagalala nga nagalala sa illegal drugs sa probinsya San Capiz. Wala na kami oras, madamo, patanik testoryahan, puti kita na naman kita buwas mga ka-K5.
1: Sige, buwas naman sir. Mga ka-K5, inyo ko rin nabatihan na kumilogan yung mga balita sa Negros Island Region, nag-Southern Visayas. Nagrabe, tasigit, anda ito nga. pinagabagarilan sa digto, no? Sudlisod, digto ko sa ano, sa Iloilo, pati mag-asawang magugang ko na yun.
0: Balita!
1: Wanted oras, mga K5, kusas pagkatod mga balita, no? Si K5 Romy Kahilig, sangan ka mong station manager, Ma'am Gloria Villasmaño. Sa amon nga CEO, kay Dr. Ramil Oy, at kay sangan man ni Daya, karon nga sa aton karon nga news department, K5 Rio Trico, K5 Teresa Egid, K5 Fred Batoy, sa Technical and Engineering Department. Pero mga minsay, basahawin ko lang personal, wanted oras. Sa gabon ako si K5 Michael Silorio para sa kampiyon, yung serbisyo publiko, galingawan sa Kalibo, K5 News FM.
0: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
9: Ang akong pangalan si Lilibet Ipanto.
10: Kanus ani mo na ibawaan na kay diabetes?
9: Katong napacheck ko sa akong sugar, is 320. Painam ko sa DTX 500.
10: Kung sabi mong dosage sa DTX 500, kapila ka mo inom?
9: Kabuntag na o gabi.
10: O, nakaroon pila na may mong sugar?
9: 136 na lang akong sugar.
0: TTX 500.
11: Kaupod naton sa diskusyon ang aton CEO, si Dr. Ramil Uy. Nga abala, kinanglano naton mag-inom DTX 500. Dua lamang ka ingrediente ang DTX 500. Sa una nga mga panahon, why pa man ini nila matunan ang mga synthetic drugs. Bulong sa taas sugar, natunan na nila ang powerful effect kung magkaon ikaw amarguso. Actually, may mga record nga sa South America, sa mga panahon sang Aztec and Mayan civilization, nagakaon sila sa amarguso kung galain ang ila pamatsyag. Ginahimo nila iniya bulong, hindi kay pagkaon lang. Bulong, bangod sa kapait. Now, Inisha is prolific sa Asia, sa Africa, and South America. Nga aman, anong ara sa amarguso? Nga amo ining atong ginpili as prime ingredient. Isa sa active compound sang DTX 500.
12: Siya ang ginpili para iupod ni sugar cane. Or, in short, polyphenols extract.
11: Usto. Nga ang ginpili naton. Bangod ang siarantin. Kung kis agambal kami diri, nagamimik sang function sang insulin, may kataas kilay? Ha? Pwede yabla nga ang insulin na rin sa amarguso? No! It's not insulin. Nagamimik sa functions ng insulin. Nga ang amarguso, ang duga sini nga mapait. Ang pait sang amarguso contains charantin. Ano ining charantin? Isa ini ka bioactive compound nga makitaan sa duga sang amarguso. Meaning, kung ginapugaan mong amarguso para hindi magpait, ang ginakaon mo na fiber na lang. Why na tong charantin? Oh, kaya ara sa pait.
0: TTX 500.
13: Catalina Habagat, sang puro kang tabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
10: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
13: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag domicho may naga, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dayon sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, dason sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsol. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo gate. So buong gimintinans ko, nag-exer ka namin, nag-exer ako nga mata.
0: TTX 500.
11: Now, ano pa? Ini ang charantin, isa ini ka natural, steroidal, meaning steroidal gapakupos ang mga inflammation, no? Glycoside nga may ara sang hypoglycemic activity equivalent sa imo insulin. That's why kung tigaw na ang imo insulin as in the case of diabetes, makabulig sang dako ang pagtake or pagkaon sang pulo kabilog amarguso, hindi mo pagpugaan, ubuson mo ang pait sini. Ang pamangkot kaya mo.
12: Yeah, one kakao ng puso.
11: Barato ba lang amarguso? Baka mahal sa amarguso?
12: No, para lang DTX 500. In-extract, in-sulod sa kapsula.
11: Amo ini karon ang aton nga DTX 500?
12: Isa sa madugan ko na, Sir JP, ang polyphenols nga ara sa DTX 500. Ano ang polyphenols? Ang polyphenols, amo na yung pinakataas nga antioxidant nga makita mo sa mga prutas kagulay. Kaya especially, dira sa tubo. Ang isa sa mga benepisyo nga ang may polyphenols ang DTX 500. Ang purpose na siya is para ma-manage ang imo nga blood pressure.
11: Husto.
12: Para ma-stay healthy kag flexible ang imo nga ugat, imo blood vessels. So kung flexible, healthy ang imo ugat, it will promote good blood circulation. Wala high blood to. Because of polyphenols.
11: Polyphenols.
12: Isa pa sa mga makabulig sa DTX 500 ang polyphenols nga ara da sa iya para nga mag-regulate sang inflammation. Because antioxidant, it will work as anti-inflammatory.
11: Husto.
12: Tikurason. Subong, isa sa mga rason nga aga kapatayan tao mo, balat yan sa kurason.
11: Isagid.
12: Para malikawan ang paghubag sa imong kurason, inflammation sa imong heart, isa ang makabulig da ang polyphenols na makita mo sa disugard sugar cane.
3: Correct.
12: Or makita mo sa tubo. Aside na, ang polyphenols kag ang polycosanol na makita mo sa tubo, kaya niya tinluan, i-maintain niya ang mga manami nga selula sa imo atay, nga mo ang gasala sa mga hilo sa imo lawas. Imagine ba kung ano ka benepisyo kung gainom ka DTX 500. Kuning nami nga pang periodic maintenance ang DTX 500. Maintain niya bla pagwaig ko i-self regenerate niyang atay. Hindi lang atay, tanan niya selula.
3: Gusto. DTX 500.
14: Ako si Herminia Titong, 53.
15: Pila ang imo blood sugar sa una?
14: Sobra 300.
15: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
14: Nagainom ako aga 2 sa gabi 2.
15: So apat ka kapsula sa isa kadlaw. Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
14: Oo.
15: Anong resulta? Pila na?
14: Sobra na lang 100.

kasaysayan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world.

0: Público sa Kalibo 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Kalibo, alas 6:03 agahon.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.
1: Para sa aton yung mga headlines sa balita lokal. Police Brigadier General Latuanyo gindayaw rumayad nga performance it mga kapulisan sa Aklan sa nakarangang pagbisita sa probinsya.
2: Headlines balita lokal, Aklan PPO naka-alerto sa posibleng pagpanagasa it bagyong Inday.
1: Dugang headlines sa aton yung mga balita lokal, babae nga nag-fill up it personal nga impormasyon online ang nahataoro national ID nagpa-record sa Kalibo MPS kasunod it pagka-aresto kay alias Kayla.
2: Pang I-speak gingamit sa pagpamuno sa sambilog sapat ka mga biktima sa BJMP pamilya problema dong sa gasto sa hospital.
1: Headlines sa aton niya balita regional, Antikenyo vlogger nga si Estong ginpawian ko na it kabuhi.
2: Sa balitang regional, mag-asawa ng senior citizen ginpatay sa andang bagay sa Pasay City, Iloilo. Pagpanakaw, posible nga motibo sa krimen.
1: Headlines sa aton niya balita national, signal number 1 ginpasaka sa pilang ka mga parte at Cagayan bangod sa super typhoon na Inday.
2: Sa nga balitang national prosecution gustong ipasapina si Lopez.
1: Headlines sa aton nga balita international, masobra na po ang 1,000 ka mga tawo ginpa-evacuate bangod sa nagalala nga wildfire sa nasyon nga France.
2: Sa balitang international, 18 ka tawo ninahan sa pagsabog sa Syria.
1: Headlines sa aton nga balita sa patagit negosyo, SEC pag-abuon rong moratorium sa bagong online lending platform.
2: Ang balita sa negosyo, BOC nagdeklara it all out war kontra sa smuggling.
1: Headlines sa aton nga balita sa patagit hinampang, EJ Obiena nagtapos sa pang-up-at nga pwesto sa Fly Athens sa tournament.
2: Ang balitang sports, Cristiano Ronaldo emosyonal sa ulihing nga World Cup.
0: Balitang entertainment.
1: Headlines sa aton nga balitang showbiz, Jericho Rosales ag Maris Racal gindeklara nga best actor ag best actress sa Eddie's Awards.
2: Sa nga balitang showbiz, Judian Santos magaganap bilang Nora Unor sa biopic nga Bernal.
0: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.

0: Ano sa isa, 8 ro aton nga oras. Maga K5 niyo, bati ano nga panguna nga headlines, ginahatod gato ni DTX 500, D3 Bio, Mighty C, ag DTX Coffee Mix. May tayo niya agahon na Banwa ita Kalibo. May tayo niya agahon na Probinsya Itaklan. Good morning, Western Visayas. At ako na makaroon ng Miyerkules. At sa 8 sa buwan ni Tulio dag on 2026. Welcome sa pagpangalagat atong programa.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Live alin sa Broadcast Center at 94.5 at K5 News FM Kalibo. Kami rin yung mga newscasters. Ako si K5 Rio Trike.
2: At ako man si K5 Regilin Tornino.
0: At sa detalye at aton yung mga balita, una kita sa aton yung mga balita lokal.
1: Balita lokal.
0: Ginapahayag ni Acting Regional Director Police Brigadier General Randolph Tuano sa anakarang pagbisita sa probinsya Itaklan kahapon nga adlaw it Martes, rong mayad nga performance it mga kapulisan sa bilog nga probinsya Itaklan. Suno kay Tuano, nakikita na narong manami nga performance it mga kapulisan aga pagpabilin sa kalinong aga kaayusan sa probinsya. Isiga sa anakarang napansin rong pagpabaskog it kampanya kontra sa mga loose firearms matapos nga magpangaywarong aklan sa bilog nga rehiyon sa may pinakamataas nga numero it mga nakumpiska nga illegal nga baril. Sunod kay PBGen Randolph Tuano arong dating spokesperson at Philippine National Police bago gintangana bilang acting regional director at Police Regional Office 6 nga epektibo kung Mayo 22. Kung anak ka nga pagbisita sa aklan PPO ay kapartisigon at paglibot sa anak ka nga sa mga unit at pulisya sa rehiyon para personal nga kamustahon rong kahimtangan at mga istasyon ang inspeksyonon o pagpatuman at mga programa at mga kampanya at Philippine National Police.
2: Balita lokal sa ka-alerto rong Aklan Police Provincial Office sa posibleng pagpanaga sa itbagyong Inday. Gininspeksyon man kahapon nga adlaw rong mga kagamitan ni Aklan PPO ni Acting Regional Director Police Brigadier General Randolph Tuano at Regional Office 6 Western Visayas kadunga ni tanang karang nga command visit sa probinsya kahapon nga adlaw. Ginusisa kararong search and rescue team ag rescue equipment para masiguro nga haomrong mga raya sa anuman nga mga emergency ag mga kalamidad. Dugang pa nga ginapahaomgon man it mga personnel para sa andakarang nga mga rescue operations. Pagtawid siguridad ag dagagan ni trapiko, manginong pagbantay sa mga lugar nga masami ginabaha.
0: Samtang sa piyakabahin na dugang nga detalye at aton yung mga balita lokal. Kasunod ita pagka-aresto sa 23 anyos nga babae nga ginkila kay alias Kayla sa Banwa Karait Kalibo. Sang ka 20 anyos man nga babae ro nag-akto sa Kalibo Municipal Police Station para ipa-record man tong hagos kapareho kara nga eksperyensya. Suno kay alias May, kung nagtaliwan karang bugan it Mayo, nakabaton sigon imawit sang ka-link sa anak karang messenger kung sa siin inpa-fill up rong personal nga impormasyon kabaylo ay 200 pesos. Kung ni kapareho nga sa natabo kay Kayla, nabaton sigon ni May rong ginpangako nga 200 pesos nga ginpadaga sa anang GCash account matapos raya nga isumite tong ginapangayo nga impormasyon. Angot karan ng tagmabalitaan na narong kaso ni Kayla ay insigida raya nga nag-agto sa Kalibo Municipal Police Station para iparecord ng nasambit nga insidente. Suno ka na nagakahawag imaw aga sa posible nga matabo sa posible karang nga matabo kung siin na masangkot sigon sa kaparehong kaso bangod sa pagtao sa anak karang nga kopya it national ID ag iba pang personal nga impormasyon online na matandaan niya ginpapanaugan ita warrant of arrest rong nga 23 anyos karang nga si alias Kayla matapos kara nga kasuhan sa Malaybalay Bukidnon.
2: Balita lokal. Sa balita lokal, problema makaroon rin nagabinahon nga gasto sa ospital it pamilya it sambilog sa apat nga mga persons deprived of liberty o kan PDL nga ginbuno sa sugod it Bureau of Jail and Management Penology sa Naloo Kalibo kadlaw kara it Sabado. Sa eksklusibo nga interview it K5 News FM sa igmang hudit biktima ginsaysay karang nga nahasayra nun lang nandarong insidente kat sandahe gintawagan. Gilagoan nga gintagan sa ospital na rong biktima apang ginbalibaran sanda ginrefer sa pribado nga ospital bangod sa white bakante nga intensive care unit. Suno pa sana karang nga igmanghod nga kritikal makaroon ng kahimtangan it biktima nga presente nga may kaso nga illegal nga droga. Ginkumpirma man karanga I speak nga may ukon rong gingamit sa pagpamuno. Inigon sa idago may taan na karanga kilikili rong biktima ag nagabot hasta saan na karon nga baga. Rason nga white may nagwa nga dugo bagod sa maintok malang rong lastro. Sa makaroon nagakinahanga rong biktima nga igapaidagom sa CT scan. Ag 2D echo nga ginaproblema makaroon it pamilya. Apisar nagpromesa rong pamunuan it BJMP nga magabulig sa medical expenses. Wasiguro ukon wagi hapon raya it kasigaradohan. Bangod karagin question it igmanghod it biktima rong siguridad sa sugurit pasilidad. Ag kunhamaan it nakagusot rong mauraya nga hinganiba ukon mauraya nga mga gamita. Sunod sa pamilya, klaro nga may kakugangan sa BJMP kung haman ita nagresulta raya sa madugo nga insidente.
1: K5 News FM.
3: Yan ang radyo ko.
4: Wow! May kumso.
1: Pahagpitang Regional.
0: Alas 6:14 nga oras para man sa detalye at aton nga balita regional ginahatod gaton ni TTX sa Coffee Mix, the healthy coffee na kakapikagon na naka-detox ka pa. Auntie Kenyo vlogger nga si Estong nga ginbawian nyo ni Tugam nga kabuhi. May kampiyon nga balita si ka-K5 family pala no ga please kami.
5: Ginbawian rin kang kabuhi samtang padayon nga ginabulong sa ospitala ang Auntie Kenyo vlogger nga si Estong.
6: Diyang ginkumpirmar kang anang pamilya ginabantalas 10 sa aga Hulyo 7, 2026.
5: Madumduman nga ginforward sa Angel Salazar Memorial General Hospital ang vlogger matapos nga nakuryente sa Sangka Resort sa Banwakang Pulasi ginabantalas 12 sa tag-irigma Hulyo 6, 2026. Ginapahayag nga grounded ang mikropono kang videoke nga ginakapta kang biktima kang hana dyan nga magkanta rason nga na kuryente. Si Super Estong, isa ra sa mga kilala nga vloggers sa Antique nga nagatugro kang kalingawan, kalipay kang inspirasyon, pinaagi sa andang mga video. Balita regional halin sa probinsya kang Antique, K5 Family Palanog. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Pilipinas, ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
1: Balitang Regional.
2: Nga balitang regional, mag-asawa nga senior citizen ginpatay sa andang bagay sa Pasig City, Iloilo. Pagpanakaw, posible nga motibo sa krimen. Sa kampiyon nga balita, ka-K5 Karen Badilla, please come in.
7: Mga ka-K5, posible nga pagpangawat ang isa sa anggulo nga ginalantaw sa pamilya sa senior citizen nga mag-asawa nga nasa puwan nga wala niya sang kabuhi sa ugsara nila sa may sityo Ukan sa barangay Salngan diriya sa Pasig City, Iloilo sa tuwing Hulyo 5 sang aga.
1: Mag-DJX Coffee Mix, nakakapika na, nakadetox ka pa.
8: Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Shaira Carnahe, isa sa mga anak sa mga biktima, ginpayag sini nga wala sila nakahibalo kon kanday sino ang mga suspect apang sila pagpati nga posible kawatan kuntani ang ilang ginikanan bangod ginapadalaan ang mga inis ang kwarta sa subang nilang anak na yara sa luwas ang pungsod. Suno pa kay Shaira ang iya ginikanan lang ang nagapuyo sa lugar bangod lunsay na sila may tag sa kapamilya kag plano kuntani nga pasayluhon sa badyangan ang mga biktima. Dugang pa sini may iban pa nga tawo nga nagbilin sang sprayer para sa tubo sa balay sang iya ginikanan antes nasapon ang mga ini apang indi naman kilala ni Shaira kung sino ang nagbilin. Ginpayag man sini nga gintiro, ginbali ang tudlo kag ginlampusan sa ulo ang iya amay samtang posible nga ginpaluhod naman ang iya iloy kag ginlampusan man sa ulo. Sa subong padayon ng imbestigasyon sa Pasig City Police Station sa natabo nga krimen.
7: Ini si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang National.
0: Balitang National. Alas 6:17 ang aton nga oras. Para man sa detalye at aton nga balita national, ginahatod katon ita DTX 500 the superior antioxidant makabulig makalikaw sa sakit niya diabetes ag naga-regulate ita blood sugar level. Gintaas it pag-asa rong tropical cyclone wind signal number 1 sa hilaga silangang parte it Cagayan bangod sa nagapagapit nga super typhoon Inday. Apisar nga unaon sa guwa it Philippine Area of Responsibility ginagauman nga magsugod raya makaron nga adlaw ita Miyerkules. Nagpaandaman rong pag-asa sa posibleng mabaskog nga pag-ugan sa Batanes ag mabaskog man nga bugso it hangin sa mga apektado nga mga lugar.
1: Balita National.
2: Kaya balitang nasyonal, nagdiwan rong prosecution Ita Hinyong, isa Pinas si Office of the Vice President Chief of Staff Zulaika Lopez. Raya ay para magtistigo may kaangtanan sa impeachment article may kahilabtanan sa ginasugid nga pag-ag ni Vice President Sara Duterte kontra kanday Pangugong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos, ag dating Speaker Martin Romualdez ko November 2024. Sunog kay House Prosecutor Tere Ridon, importante romangin testimonya ni Lopez sa nasambit nga kaso.
1: K5 News FM.
4: Yan ang radyo ko.
3: Wow! Bait ko sa
1: Balita International.
0: Samtang sa aton man nga detalye ta balita international, balita sa Guwait Nasyon. Inatod kato ni D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, and antifungal specialist. Para sa pabalik-balik ng gagnat o buwag sipon, mag-inom it D3 Bio. Babakay sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center nga makitaan sa Refendors Building, Osmeña Avenue, Calibo, Aklan.
1: Balita International.
0: Masobra na po yung 1,000 ka mga residente rong gin-evacuate matapos kararong mag-apnagon ng wildfire sa Timog it France. Nga tumupok sa hagos 4,600 nga hektarya it kagugangan. Nagabot man sa 16 roman naninahan, kagakip kararong apat ka mga bumbero. Samtang nagapadayon man o pag-responde at European Union, pinaagi sa dugang karang mga aircraft at mga bumbero para makabulig sa pagtap na it magapad nga sunog.
1: Balita International.
2: Balita ng Balitang International, 18 katawo ng naninahan sa pagsabog sa Damascus, Syria, magapit sa hotel nga ginadayunan ni French President Emmanuel Macron. Sunod sa mga otoridad, daywa pa ka mga pampasabog rong nakitaan apang nagsabog rong mga raya samtang gina-disarm. Una sa Syria si Macron para makipagpugong kay Pangulong Ahmed al-Shara bago magtambong sa NATO summit sa Turkey.
1: K5 News FM.
4: Yan ang radyo ko. Wow!
3: Mike Pumso.
1: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
0: Alas 6:20 rong aton nga oras. Para man sa detalye at aton nga balita sa patagit negosyo, kinatod kato ni Mighty C, rumaskin pabaskog nga alkaline nga vitamin C. Ginanunsyo ita Securities and Exchange Commission nga pagabuon yon rong moratorium nga sa mga bagong lending platforms halin sa Agosto 1, 2026. Suno sa SEC, tinutuyo it nasambit karang atika nga pagawigon rong digital financial services samtang ginapatuman rong mas mahigpit nga regulasyon para maprotektahan rong mga borrower kontra sa pagpang-abuso it bukon it makatarungan nga pagpanukot.
1: Balitang negosyo. Negosyo.
2: Ang balita sa negosyo, nagtagtararong Bureau of Customs it all out war kontra sa smuggling ang ginapatuman ng hugot ng one-strike policy sa mga empleyado nga maimbolbado sa ilegalidad. Sunod kay Commissioner Ariel Nepomuceno, pagapabaskugon ay tahensya ng intelligence gathering, enforcement operations sa pakikipag-angot sa iba pa ng mga law enforcement agencies para mapabaskog rong kampanya kontra sa mga smugglers.
1: K5 News FM.
4: Yan ang radyo ko.
3: Wow! May puso.
1: Balita. Sports.
0: Alas 6:21 aton nga oras sa para man sa detalye at aton nga balita sa patagita sports. Balita sa patagit tinampang ginahatod katon iklinika Dio Fresh. May visi og vitamin E nagapaputi, nagapakinis ug nagapahumot it aton nga mga underarm. Nagtapos sa pang-up-at nga pwesto si Pinoy pole vault star EJ Obien sa Fly Athens tournament sa Greece. Ngayon na sigon niya kabilugan nga season best niya 5.81 meters. Kung sa siin na sobrahan kararong ana karang dating season best nga 5.78 meters sa tagsa Istaf indoor meet sa Berlin, Germany ko nagtaliwan karang abugan it Marso. Apisar nga sangkiri lang mabuorong podium sa count back kaya masadya si gihapon niya gintapos nagma-clear rong 5.80 meters makaroon nga season.
1: Balita sports.
2: Dugang nga balita sa inampang tangin emosyonal si Cristiano Ronaldo matapos ng 1-0 nga pagkapyerde it Portugal sa Spain sa round of 16 nga dagayon nga nagtapon sa anakarang World Cup career. Sa edad nga 41, naglista imaw it 27 ka mga World Cup appearances at 3 ka mga goals sa torneo apang wagid kara mabuong rong kampiyonato.
1: ang kampiyon ng istasyon K5 News FM. Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
0: Sa 6:23 rong aton niya oras para man sa detalye at aton niya balitang showbiz sa balitang artist. Pinahatod ka aton ito BTX sa Beauty Show. Yung kilaga sanday Jericho Rosales aga Maris Racal bilang pinakamayad nga artista sa ika-syam ng Entertainment Editor's Choice Awards o The Eddies. Naging patigayon na Padlo kara ita Domingo ko Hulyo 5 sa Pasay City. In patigayan rong awards night, aging kilaga si Jericho bilang best actor para sa pelikula nga Quezon. Samtang si Marisman ay best actress sa pelikula nga Sunshine. Sa nakarang acceptance speech, emotional si Jericho samtang ginbanggita nung anakarang ina nga may Alzheimer's sa pati man rong anang pamilya ig girlfriend nga si Janine Gutierrez.
1: Balitang Entertainment.
3: Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment, magaganap si Judy Ann Santos bilang nagtaliwan yung superstar ag National Artist for Film and Broadcast Arts nga si Nora Honor sa nagilapit nga biographical film nga Bernal nga ginsugat it National Artist for Film and Broadcast Arts nga si Ricky Lee. Pero sa sinigang.ph nga ginpagwa ko adlaw karait Sabado pagatawan ni kabuiman ni Jericho Rosales ang karakter it National Artist for Cinema nga si Ismael Bernal sambilog sa pinakakilagang direktor sa kasaysayan it pelikulang Pilipino. Makaibahan man sa pelikula sa Naisa Calzado at Tom Araulio, Rita Gomez ag John Lapos sa wapagin pangagana niya ang nakaraang nga mangin papel.
1: K5 News FM.
4: Yan ang radyo ko.
3: Wow! May puso!
1: Ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM.
4: GTX 500
1: Morning Newscast.
4: Morning Newscast.
1: GTX 500 Morning Newscast.
0: Alas 6:25 ro aton nya oras. Maka K5 nya batian nga panguna nga balitaan sa programa.
1: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Wednesday edition, July 8, 2026. Para sa dugang mga balita, hindi makalipat, i-like, i-follow, i-share ang official Facebook page at K5 News FM Kalibo 94.5 at live programs-K5 News FM Kalibo. Standby sa masunod niya programa, Foro de los Pueblos. Kaibahan si K5 Leonard Viray. Sawan kami rin yung mga newscasters. Ako si K5 Rio Trico.
2: Ako naman si K5 Regilin Tornino.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, ang galingawan sa Kalibo, K5 News FM.
1: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino. I Care Gold.
9: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag eye care drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc kag ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism kag glaucoma, mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops ato at ang I Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. D3 Bio.
10: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio.
11: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
11: Yung may D3.
1: Mabakal sa mga butika.
11: D3 Bio.

0: Nagapalang durong pala ang imo panulukan.
1: Magandingin pala ang imo nga uhaw.
0: Masami nagapangihi.
1: Masami ginauhaw.
0: Masi may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubo.
1: Sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang ako nga lawas. Kag nagnubo ang ako sugar. Kamiyara, inigali. Nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Erina. Firmi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement User. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya.
1: Mugs for Biotics.
6: Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na.
7: Gagabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinical Dairy Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinical Dairy Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinical Dairy Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Nagpangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
11: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Kumpleto sa mga suplemento.
11: Clinica DTX 500.
10: Clinica D3 Bio.
11: Clinica Sport Biotics.
10: Mighty C.
11: DTX Coffee Mix.
10: Free Bio Coffee.
11: DTX Beauty Soap.
10: DTX Herbal Oil.
11: Clinica Day of Fresh Roll-On.
10: And many others.
11: Plus, sa Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center,
10: may free check-up ka pa.
11: Every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
10: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: You're listening to 94.5 The

0: FM, championing the lives of the Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa kampiyon nga istasyon, K5 News FM Kalibo, alas 6:36 na sa aga.

0: Good morning, Pilipinas! Mayroon nga gahon bilog ng Western Visayas. Welcome sa tonkerang palatuntunan.
1: Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos, the People's Forum. Hello kita sa makaroon ka ng Miyerkules, petsa 8, buwan itay ka ng Hulyo 2026. July 8, 2026, mga kaki-five. Aga siyempre sa nakaangdan, renew ka ng anchorman, K5 Leonard Viray.
1: Leonard Viray, Foro de los Pueblos.
0: Maga ililiba kita daywang oras sa gatunga. Sa pagatod kinyo, pila na ton ka mga nagapanguna. Mga preska, bago ka ng mga balita. Mga balita lokal, balita nasyonal, isyu lokal, isyu nasyonal. Naton tawan ito oras sa ton ka ng apaga ililiba. Well, partner ko magkaroon sa technical side, yes, sa studio, si K5 Red Batoy.
1: Foro de los Pueblos.
0: Ato na na yung pag-abiyabi, pagpanamyaw, pag-welcome. Sa aton ka ng mga suking, mga listeners, na nagatutok magkaroon sa aton nga pangga ililiba. Good morning sa mga kaki-five na aton nga nagapupamati una sa mga tsindahan, sa mga public market sa bilog ng probinsya Itaklan. Oy, good morning sa mga negosyante na aton, ha? Mga bulantero-bulantera nga nagatutok magkaroon nga oras. May nga pagpamati kinyo mga kaki-five. Nasa may Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center, sa may Juliana Market. Oy, nagpamati mandasanda sa aton nga pangga ililiba. Sa mga vendors naton, ha? May nga pagtutok lang sa aton nga palatuntunan. Aga siyempre may nga pagpamati sa aton man nga mga suki, nga mga driver, sweet lover. Ang una sa mga terminal, nagamatamat at pila, riba. Riba nagabiyahi na, no? Agong kita sa karsada. Pero mata sa karsada, di magkalipat yung lima pagid sa Manibela para iwas kita sa disgrasya. Good morning sa mga listeners naton, yung mga ginikanan. Manasanda nga mga panimagay, nagapamati. Wala nga nagaprepare it pampamahaw, kanda nga mga istoryante. Oy, sa mga wa pa rin nakabangon, ano paro ginahugat naton? May sugod ka mo sa opisina, may sugod sa klase. Ngani bugtaw, bugtaw, bugtaw, bugtaw, bugtaw, bugtaw, bugtaw, bugtaw, bugtaw. Hoy! Bango na! Good morning sa mga listeners man naton abroad. And again, so bye-bye pagi sa ton yung Facebook Live at ton yung Facebook page. Di man kalipat nga like, i-follow mo nga daywa ka mga Facebook pages, ha? Sa mga listeners ta sa kabukiran, mangingisda naton sa mga katangkihan at nagapamati, makarambit-bit randang ang mga radyo. Ang sa mga suki naton nga mga tagpamati, nga kusinero-kusinera, sa mga bukas nga restaurant makaroon, ha? Pwede nga pagpamati kinyo tanan-tanan, especially una sa may shopping center, anak kay Madam Sophia. Ayan, ayaw ako lipat ko pamangagan na. Nagpamati ko na sandaron una. Kara ng baligya ko ron din simple yung mga linaga ang itlog. Sunny side up, humay, ag tortang talong, uga. Pwede ito matudron kung nagatipid-tipid ka. Good morning na sa mga suki na ito sa shopping center. Ang siyempre sa Jassy Catering and Services. Ayan, kay Ma'am Honey, kay Sir Unayan, bilog na staff tanda. Good morning, kinyo talan-talan. Aga sa COL Estancia, nagpamati man. Ito niya mga duty ng mga pump boy. Sa cashier duty, binyo pag-monitor. Sa nagatutok, makaroon niya daw ito Miyerkules. Sa kay Madam Jean Yap. Sa may crossing Vinturansa sa mga Palmon de la Cruz family rin na. Yan nagpamati. Aga sa kutob, kumabutan ka ton niya signal. Makaroon niya daw ito Miyerkules. Welcome on sa ton ka nga Wednesday edition. Ita ton niya palatuntunan.
1: Puro de los Pueblos.
0: Ano raton mga nagapanguna ng mga balita? Naton tawa nito ra sa tonya pagga ililiba. Balita lokal, balita nasyonal, isyu lokal, isyu nasyonal. Nakita sa ton nga mga headlines. Headlines naton balita lokal. Sa ton nga mga headlines sa balita lokal. Ang ginapahayag mga kaki-five. Rengrang si RD Police Brigadier General Tuanio nagbisita riya sa aton sa Aklan, kampanya kontra sa rekerang loose firearms, mas pagid pa pabaskugon. Actually kahapon to gin dayaw ko mismo karang opisyal ro aton nga Aklan Police Provincial Office bangod sa mga manaming programa ro may una sanda. Aga the same time mga K5 ay mambay naton nag-comply raton niya kapulisan niya sa Aklan kung ano nga mga dapat gid naming himuon, no, mga K5. tinuna aton doon iplastar do mga kaungdan ko na tabo nga pag-visit pag-visit ni MRD ay sabi naton their first time lang nga magbisitarya sa Aklan PPO o mga K5. Di ano ro mga dugang nga mga update kera ag sana nga pagbisita ba o may mga napuna man ba imaw aside sa mga positive may mga negatibo ba aton doon hindi na balikan niya sa aton nga pag ililiba samtang sa pihak ka nga parte sa dugang pagid naton nga mga headlines. Pagkamatay, itday ka nga vlogger sa Antique. O, padayon pa nga gina-imbestigahan. Doon na pamatian tabiro interview it K5 News FM Antique sa mismo karang hepe it mismong police station nga nag-iimbestigar kuring pagkamatay. Mas kilaga, very mau nga si Super Stone. Ako na eh, no? I believe na nakilaga nyo rin mao kasi kamo nagbabad kamo na sa cellphone. Di malikawan nga maagigid sa randang video ba bilang mga vlogger. Ag actually nagapinaano rin sandaya sa ibang mga banwa man sa Aklan. May mga kilaga man rin sandaya. No? Iti nasubo man kita rin kahapon. Isang bilog man nabiray mao sa mga nailaan man naton man tawon ng mga vlog kasi bukot pes ko ibang mga dinas ka, mga watat ka puspus ba. Randa takaray, maayos tayo. Pabugo-bugo ba nga kung ikaw ba prumlibado ka makita mo makayuhom ka ting oh. Te kaso kapon may natabo takana baga nga gulpi at imaw na kuryente while nga nagabuyot it mikropono based initial information ay kamo baga diba mahilig man kamo mag video kay sa mga nagapamati ano kita ba natabo nga man it nabot sa punto nga na kuryente gini ma ano ka bas kung kita bultahe ba itro nga mikropono. No nga man it may mga kwanta nagkanaro mikropono nag-ground ta. Ano na tabo ba? Ay ging cordon yung kuno ko police area para imbestigahan pati tag atong video okihan. Gin na check na magaron. Ay basi ba kung may nagminalit ah, no? Ito na balik-balikan taron sa tonya pag ililiba. Samtang sa pihak ka nga parte, balikan taman do problema nga ra it mga pamilya it PDL kat mga preso bangin pang buno kadlaw it Sabado. Ito sa sugod it BGMP. Ay nagpaabot katon it information do pamilya nga manasar na no replastada na mon nga ra ihagos masubra 20 milyon personal na nga kwartaro ging gastos sa rekera nga pagpa kanon pagbakayron ko mga kinanganon nga bugong it doktor nga una makaon sa private hospital ay nagadiman itraya nga dapat bakon kid ay horon ay mamutangon sa ang agang ro sitwasyon ko rin nga biktima kundi matodron matabangan niya gi oh ay makomra igo kilikili sinagok mau daywa katama ita pagbuno kuno it as I speak tapos inigo ana kada nga baga oh ti palid man na ro gastos kara ay wow tama na kamon nagakontak ro taga BGM Aklan balik-balikan taron hindi na iya sa tonya pag ililiba. Sige pangako sanda kuno nga mataw man ita financial nga bulig eh. Aton balikan don hindi na sa tonya pag ililiba. Samtang sa pihak kada nga parte Cagayan una sa signal number 1 eh. Bangod sa day kada nga super typhoon Inday. Bay kamoy sa di magbuhay check nato na pag-asa DOST naton eh. Kung si inyo ng PC Typhoon Inday, Super Typhoon Inday, ay makon mo sa kabaskog na, sa mga gayura ng dagan ka na, igo gapon ni Tagain ni Chimpo, rung Cagayan, marun una sa signal number 1. Makapaugan ba niya sa ton sa Aklan? Ino na, standby ka mo. Check na ito niya pag-asa, DOST mga kakipay. Pagpamagag ni VP Sara Duterte kay PBBM, gintalakay kahapon sa second date ay kanang impeachment trial. Agad ato-raton nga mga headlines. Atawan ito oras aton nga pag ililiba. Mag-check it at dugang nga mga reports. Alin sa aton nga mga K5 patrol reporters nga nag-standby. Nasanda nga mga areas of responsibility. Taton ka nga kalibo PNP pag-check dugang sa pinanaton ka mga PNP stations. Aga balita sa aton ka nga patrol nga nagalibot na sa makaroon ka nga pangurason mga ka-K5. Standby ka mo ay aton ipaditalye sa aton nga patrol na nga natabo nga stabbing incident kaso't pagpangbuno na sa may Libakaw. Binuno sa Liog, Rubaye. Sus, grabe man mako na nalartabo ba? Kaman it, sa Liog nang gitpagbunon, ro rayang rang biktima. Agbabayi pa naman. No? kamustaro investigation ng ginapatigayon baton nga Libakaw PNP particular nduna masimabot naton linya Danny Captain Vidal Hepe it Libakaw police station kon may pagkakilanlan na ba tay kada nga suspect ay daw padayon panandang ginaayam initial information namon kinat agaga ay basi may mga development na no aton balikan doon sa aton nga pag ililiba. Well, sa mga listeners naton nga nagatutok pangapi anay kamo pangapi before tay check ro dagagan ni Chempo pangapi anay kamo good man nami nga nagapamati kamo balita busog kamo sa balita busog pa kamo sa mga namit nga kwandon bitamina ag energy nga may una sa day ka nga DTX Coffee Mix Pre-Bio Coffee ag DTX Premium Coffee mga K5. Pero mga kape nga sikat yasaklan hindi magsikat nga gini-endorso it mga doktor. Oo, gini-endorso it mga doktor bangod nga ni Sanda nagapatunay ngayong DTX Coffee Mix what halong kemikal, what halong sugar nga ni dapat kamo rin na kung kakabagaka kamo hindi yung kamo kapangapi dahil may mga diabetes kamo. Ayaw kamot kabaga ka. Inomot na kamo it DTX Coffee Mix. Imaw na rubahala. Malikaw kamo sa ginatawag diabetes. Gaman, herbal coffee mo. Anang ingrediente, unang-una, ampalaya. Sa ibang kamo kung ano ka sustansya ro ampalaya, di ba? Kung kamo mahilig magkaon it pakbet. Ayan, pakbet. Bulang lang man na K5 na doon. Ikaw kung nabi ko iba matod eh. Bulang lang ah, di ba? Doon sa milog kon kalabasa ng miroon nami man doon. Pero mas nami, hindi pwede nga wagid aron imaw sa bulang lang. Pero natawag naton ampalaya. Ayan. Kasi ro ampalaya, di ba, butangan mo't itlog ron. Solbutering ilabas or ihapon. Healthy para imong pagkaon. Diba? So ro ampalaya, ginbutang naton doon sa isang katasa it kape. Pero take note ha, bukon at mapait nga pa kape ro DTX Coffee Mix. Kasi rong inbuotan naton, bukon it totally pait git. Pero ang ginatawag charantin. Ayan. Nga mauna man doon sa pait, it ang palaya. Naging butang na ton sa DTX Coffee Mix. Kasi sandig sa mga pagtonit eksperto. Pero nga ron nga charantin, nagabulig, likaw ka mo sa pagangkon, it day ka na nga diabetes. Alright? Tapos may una pang chia seeds. Pero chia seeds, aside sa nagapanami it sabor kong kape, ana pa kara mga K5, nga ginabuligan ma-burn ng mga extra fat sa ton ka na nga gawas. Ginabuligan na. May abilidad si DTX, si chia seeds nga tunawon rung mga tambok ngona si inyo kara mismo nga yawas mga kaki-five. Nga nikon sa mga nagapakanuna, nagapaniwang, tiara rung manami nga kape para kinyo. Plus may DSE or desugared sugarcane extract powder. Pero mapait nga party tubungin butanggid sa DTX Coffee Mix para nga mas makatabang sa may mga bagatian nga diabetes. Ate, sin pa kamo, kapita sa gaho ng sapon, isabay sa mga healthy nga pamahaw, rong paborito nga kape, DTX Coffee Mix Pre-Bio Coffee ag DTX Premium Coffee. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Bilanggid ay check tanay, raton ka na nga pag-asa DOST. Naka-standby, raton ka na mga K5 nga pag-asa DOST sa pinaka-latest nga dagagan ni Tiempo. Magandang adlaw it Miyerkules. Si Inyon, si Super Typhoon Inday ay sumugod rat agaga sa aton nga PAR or Philippine Area of Responsibility. Maroon nga ginatawag kahapon nga Super Typhoon Bavi, international name na ron. Kung sumugod mo sa aton nga PAR, again, Philippine Area of Responsibility, di ka ng area yung katon, it Pilipinas, titawag na ton imaw nga bagyong si Inday. Diin na si Inday. I-check tara na partner, no? Si Ma'am Chinel Dominguez. Ma'am, kamusta po ang lagay ng panahon ngayong araw ng Miyerkules? Good morning! Alright, dali ang gidbalikanta si Ma'am Chinel. Ay, nalipatan na siguro anang mic raw, eh. Naka-microphone mo, partner, eh. Yan. Bay ka bahaw-bahaw, tagaling kwanda, bagyo matuod, mga super typhoon. Ano gid ba imong kabaskog ra kasing baskog ba imo ni Yolanda? Ano na to nga pangutana kon kay Ma'am Chinel. Ag daw bati ko sa aton nga pag-asa kabi kon hindi man imo direct abira makakuan ka to, maka landfall. Dun do pinaka manami naton nga gin pangamuyo haling ko last week. E gin pinangamuyo naton nga kabay pa Lord nga hindi ra mag landfall sa Pinas. Maron nga anang igo sa ibabaw imo. Pero sa kabaho ko bagyo, anang ikog nagawaslik kun sa aton pa kun sa mga klano na nagawaslik di kara sa kahugtaan nga sakop ita Visayas area. Ayan. Mao niya may signal number 1 ta kita makarang adlaw it Miyerkules. Sarangan at baskog matong nga bagyo na mga super typhoon eh. Yan si Pekalinya, nagapanumbalik si Ma'am Chinal Dominguez. Ma'am, good morning!
2: Punya ay 1,405 kilometers east ng Northern Luzon. May taglay na lakas na hangin na 185 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 230 kilometers per hour. Ito'y kumikilos westward sa bilis na 25 kilometers per hour. Inaasahan po natin itong si Bagyong Inday ay wala pa naman pong direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Ang inaasahan po natin magpapaulan dito sa ilang bahagi ng bansa natin ay ang southwest monsoon or habagat na currently nakakaapekto na dito sa May Mindanao. Para sa ating forecast dito sa southwest monsoon, inaasahan natin ngayong araw magdadala ito ng mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa May Zamboanga Peninsula, Barm, ilang bahagi po or western section po ng Visayas. Inaasahan din natin sa mga susunod na araw habang kumikilos paakyat po itong bagyong si Inday ay makakaranas din po tayo ng malakas na bugso ng southwest monsoon at magdadala rin po ito ng mga pag-ulan dito sa malaking bahagi ng ating bansa. Yung mga pag-ulan po natin nararanasan dito sa Metro Manila at yung mga karatig lugar po natin ay hindi po ito dulot po ng epekto nitong bagyo. May kita po natin dito sa ating satellite image, masyado pong malayo itong bagyo dito sa May Metro Manila. Hindi rin po ito southwest monsoon, ito po ay mga localized thunderstorm lamang or yung mga panandali ang buhos ng pag-ulan lalo na sa hapon at sa gabi. Para sa ating tropical cyclone wind signal number 1, nadagdagan na po yung areas natin. Signal number 1 tayo dito sa May Batanes, Cagayan, kasama na ang Babuyan Islands, northern at central portion ng Isabela, Apayao, eastern portion ng Kalinga, northern portion ng Aurora, at northern at central portion ng Catanduanes. Ito pong tropical cyclone wind signal number 1 ay may lead time po tayo dito ng 36 hours. So sa ngayon, posible po nakakaranas pa po yung mga lugar na ito ng maaliwalas na panahon. Kaya po tayo nagtaas ng signal number 1 para makapaghanda po ang ating mga kababayan lalo na sa dalapong hangin nitong bagyong si Inday. Inaasahan natin pinakamataas nating itataas na tropical cyclone wind signal sa pagdaan nitong bagyong si Inday ay signal number 2 or 3. Para naman sa ating forecast track dito sa bagyong si Inday, pumasok na nga po siya kaninang 3 a.m. dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Hindi na rin naman natin nakikita magtatagal ito bilang isang ganap na super typhoon category at posibleng mag-downgrade na rin siya by Thursday into a typhoon category. Pero typhoon category pa rin naman po ito. Malakas pa rin po ito. Once na nandito po itong bagyo po natin by Thursday po, July 10, inaasahan po natin hihila po ito ng southwest monsoon. Magkakaroon tayo ng enhancement ng habagat kung saan makakaranas ang malaking bahagi ng ating bansa ng mga kalat-kalat na pag-ulan. So yun po, pinapaalalahanan po natin mga kababayan po natin na mag-ingat po at maghanda po tayo hinggil sa paulan na dala po nitong habagat. At maghanda na rin naman po tayo dito sa May Northern Luzon po para dito naman sa posibleng ulan na dala din nitong bagyong si Inday. Para naman sa ating forecast na paulan ngayong araw dulot ng southwest monsoon, inaasahan natin ang 50 to 100 millimeters of rain dito sa May Sultan Kudarat at Sarangani. Habang paakyat po ng track itong bagyong si Inday, ay umaakyat din po yung mga areas na makakaranas ng 50 to 100 millimeters of rain. Bukas po inaasahan natin dito ito sa May Occidental Mindoro, Antique, Negros Occidental at Palawan. Para naman sa Friday, July 10, dulot ng southwest monsoon, mataas ang tsansa na malalakas na pag-ulan dito sa May Occidental, Mindoro at Antique. Orange po ito. At dito naman po, yellow naman po or 50 to 100 millimeters of rain sa Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Metro Manila, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Lanao del Norte, Lanao del Sur at Palawan. Dito naman sa Batanes ay dulot po ito ng bagyong si Inday. So yung mga kababayan po natin dito sa mga areas na ito, lalo na po dahil sa enhancement po ng southwest monsoon, pinapaalalahanan po natin na mag-ingat at maghanda at ugaliin po natin tumutok sa mga updates na nilalabas ng PAGASA at makinig po tayo sa ating local government units, lalo na po kung may paglikas po tayong kailangan gawin. Para naman sa hangin na inaasahan po natin dahil sa enhanced na southwest monsoon at yung paligid nitong bagyong si Inday, itong areas na to hindi po to under ng any tropical cyclone wind signal, pero inaasahan po natin yung malalakas na bugso ng hangin. Ngayong araw, posible yung mga bugso ng hangin dito sa Pangasinan, Zambales, Bataan, Calabarzon, malaking bahagi ng Mimaropa, Bicol Region, Visayas at Mindanao. Bukas naman hanggang Friday, malaking bahagi na ng ating bansa ang makakaranas ng malalakas na bugso ng hangin, dulot pa rin naman ito ng southwest monsoon or ng paligid nito bagyong si Inday. Wala pa naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa, pero pinapaalalahanan na po natin, mga kababayan po natin, dahil posible mamaya po magtataas na po tayo ng gale warning. Malubhang delikado po ang paglayag, lalo na po dito sa eastern seaboards ng Visayas at southern Luzon, pati na rin dito sa may Luzon area po, northern Luzon area, kung saan posibleng dumaan din po itong bagyo po natin. So yung mga kababayan po natin, mangingisda at may mga sasakyan maliit pandagat, sa ngayon, kung kakayanin po, pagpaliban pa muna ang pagpalaot. At yan po muna ang update natin dito sa bagyong si Inday. Next update po natin ay mamayang 11 a.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pagasa.dost.gov.ph.
0: All right, thank you so much, Ma'am Chinel Dominguez. Naturo na gagawin tiyempo magandang law ita Miyerkules. So doon nagpaugan niya katon, ay ginapabaskog kami ko, ikogit na karang super typhoon Inday, na ginatawag southwest monsoon, ano, habagat baga. Ang niya nag-ugan-ugan sa part ita Palawan, ang ibang parte ita karang eastern at western Visayas. Ayan. Sa mga mangisda, no? Pupamatsyagin nyo lang, kung naman tabi ka, indo chimpo, katuga ita, mataas, rubagod ba? Para safe ka mo, ay palanggid anay, pupamatsyagin nyo, dagagalitay ka ng kadagatan na to. Alas 7 punto gon, daton nga oras, daton nga pagbalik, balikan taro mga ginpang headlines ta nga mga balita, ha? Matapos siya marupila kami importante nga mga panomdom, standby!
1: News D3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
4: So makadto na ito sa extra benefits ang D3 Bio.
5: Pinaka-nablis din basta extra ng extra benefits. Take note ha, ang D3 Bio, gitawag ni your extra immune system na wala gadipindi sa imo built-in immune system.
4: Correct.
5: Matumato na lang siya. Blog.
4: Tumato na siya. Extra standby, no?
5: Oo.
4: Oh. Well, labot kung may comorbidities ka, may hypertension ka, diabetic ko, kanga nubuong imo immune system.
5: Amunin ka nami kung nakainom ka D3 Bio. Isang una, Sir Boy, permina to. Ipa-strong na imo immune system. Why not take D3 Bio to have your second immune system?
4: Wow!
5: Nga pag-agi niya, patay tanan ng kagaw, Sir Boy. No? Permina to, ginabalik-balik, nga ang D3 Bio is best known to be an antiviral and antibacterial. Permina to, balik-balik diri nga, kung mag-inom ka D3 Bio, tanan nga kagaw, ma-virus man, ma-bacteria, patyo ni D3 Bio. Kay siyempre, Sir Boy, adlaw-adlaw gasulod ang kagaw, adlaw-adlaw gasulod ang virus, dapat adlaw-adlaw man tayo inom D3 Bio.
4: Exactly.
5: Ang muna ang pinaka-importante. Pero why kakabalo nga ang D3 Bio, Sir Boy, is also anti-protozoa.
4: Uy! Malugay yun daan.
5: Malugay, ha? Mga ginikanan nga may mga kabataan, amo gining bantayan nyo. Tingala ka kabataan nyo, niwang mangyapon, niwang manigatambok, nga ni sustansyado, palang sa balatianon man, basit, may gapuyo na sa sulod, paim na inyo kabataan sa ano, sang D3 Bio, para mapatay na sila, para wala kompetensyang lawas ang bata mo sa mga nagatinerda sa ilang atiyan, sa ilang atinae. Amo na ka-importante ha, kung pala inom ka D3 Bio, hindi lang nga patyon niyang kagaw nga virus, kagaw nga bakterya, pati ang mga lugay da, or mga gitawa.

0: sakit, gadugo. Pero kung butangan mo na sang D3 bio, kanami.
1: Kanami.
0: Good oil, no? Ang iasin ang lauric acid.
2: Kung na-try na nila yung tanan nga with Ben, itry mo man ang D3 bio.
3: Oh, grabe. Epektibo. Epektibo.
4: D3 bio!
5: Ako si Borz, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 bio.
4: D3 bio! Ang D3 bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
6: Mabuti ka. Ang topical ability sang D3 bio, di mo makita sa eczema, makita mo minin sa mga tawag ng mga nails mo nga may fungi, kayang-kaya na ni D3 bio. Intra mo na na ang tawag nga kagat sa mga sapat-sapat.
2: Sir Boy, kabalon ako. Pwede mo na dots.
6: Dots
2: sa mga vaginal dots.
3: Pwede.
2: Kung medyo kakatolbi ang mga flower.
7: Uy, kabalo ha, basi fungal na.
2: Oo, pwede mo yan, ipahid
3: na. Yes, infection na.
6: Fungal infection. Don't you worry, because extra virgin coconut oil is even used in HIV treatment. Paano lang ginaputanggin nila sa kinatawon. So, amo nang epektibo sa ano, no? Kung ikaw gin sa kagat sang sapat, nangabi, ini sa gulpi, mag-inflame, kuha ka isa ka D3 bio, kuha ka dagom, o puson mo gamay, i-apply mo ni sa imo skin. It will protect your skin from inflammation caused by the insect bite. Tapos, kung may mga infection magit nga cause na kay may mga dalitan kis ang mga sapat-sapat, mabatuan sang ginatawag nga lauric acid, caprylic acid or MCT sang D3 bio.
2: Wow. So sa mga gaplano nga magpa-vaccine, Sir Boy,
6: ay, importante gini ya.
2: Importante gini ya.
3: Before magpa-vaccine.
2: At least one day or two days before, balbalon mo na inom at least 3 days sang D3 bio.
6: Correct.
2: During or after nga ma-vaccine ka na, inom ka man.
6: Was.
2: At least 2 days every 8 hours. So,
3: before
2: ini makabulig ni para mag-less ang simptoma.
4: D3 Bio with Vizio.
8: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, agalabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
3: Mga buti ka.
4: D3 Bio.

0: Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mapakas, mga buti ka.
0: D3 Bio.
2: Health News.
3: K5 News FM. Kajami mo sa musikahan, sa balita, maasahan, sa public service. Always number one. Number one. Number one. K5 News FM. Ang kampiyon na istasyon, K5 News FM.
4: Yonar Virai,
5: Puro de los Pueblos.
6: Alas 7:05 daton karang oras ag balik kita sa aton karang pagpadayon sa programa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa gyapon ninyo karang anchorman K5 Leonard Virai. Sa aton nga pag ililiba, good morning Galianay ha. Una kay Sir Jose Nelson Delfin sa Clan State University nagapamati. Kay Sir Raymond Herbacio, good morning K5 Nard, nagahigo pong kuno imawit DTX Copy Mix, no? Ag DTX 500. While nga nagapamati iya sa aton nga palatuntunan. Good morning una kay Angkol Edito Polinario kapamati man, una sa anda sa Bulwang Looban, may nga pagmonitor ha. Sa mga Argueles Barrera ag Baez family, nasa akong gwapa nga tiya kay Auntie Bibi Baez gapamati. Ag una kay Kagawad Gaga Rolly Baladahay, no? Gapamati, gwapo nga kagawad it barangay magpagong ag mahugod siyempre. Gapamati. Pakitamyo man si K5 ka-K5 na pakigreet si Jobert Canonigo. Ag si Errol Baladay nga naga sige man na Rupilinala habang nagapamati man sa K5 sa may barangay Magpagong, no? Banwa itay ka nga batan.
7: Yahoo!
6: Ano may ana may ginapala. No? Ano, good morning kinyo na ha, sa ton nga mga taga barangay Magpagong sa Banwa It Batan, good morning. Nga kay Lola Isming gapamati man nga siyempre kay Uncle Nono Marvin de los Santos, no? Nga gwapo gapamati man. Well, sa aton yung pang ililiba, madalang game, may nagpahabolt mensahe, yan nagchat sa aton nga messenger. No? Una kay Ma'am Joanna Valencia Zubiaga. Gapamati uman na kami sa Mag-ilig, Dr. Zubiaga family. Thank you, Gid, sa pagbasa. Aga, siyempre, sa may kalakabyan, nga monitor man, rong

0: Guwapo nga si Sir Ronnie Igis. Yan, watching and listening here in Calacabian. Thank you, Gid. May pag-monitor kinyo mga kakipaybe.
1: Foro de los Pueblos.
0: Wala to ni Plastar. Dahil nga rin may kantanan no, sa initial nga information nga nabuo naton sa natabo baga nga stabbing incident. Una sa may barangay poblasyon sa Banwa Itlibakaw. No? Ay sa ato niya mga pagpangusisa mga K5, natabo ra mga hanagobo ni mga nasa 11 PM no? Kabi-i. Una sa poblasyon. Roray ang arang biktima sakay day mao sa anang partner no nga motorsiklo. Ay nagalibot. Ang bago tangani mako ay apisar do victim is 19 years old no. Sa legal age na ti dapat makon mas pagid siguro nga although nga nagalibot man hagos oras-oras ro patrol it aton yung PNP isa man kita ko naman ko ibabi nga naman nagalinibod patabaga kun nanagobon buko man it wa man gabaligya it balot pero sige taro linibod kun ano patarin na ay siyempre anda mataron nga kunta man na dagawon ko warang-warang magdagawon doon ko anda nga wala bi no nasa edad mga mauron ni ga pupamasyar man no? Now natabo ga nga ro nobyo no mga K5 inisa nga information nakon nobyo it biktima may ana nga na kaaway no na nagkita sanda ko nakangkon ita komosyon sa anak karang kontra. Pero babayi man, ay normal doon nga maawat. Ay waman mo niila nga magdinubunggay ro partner na agroin yung kontra na. No? So, napapatunga-tunga matay mo ron para awaton man kung takiro yung ron nga daywa nga nag-ilinaway. Kaso nga ni, may bladed weapon ta. Rosambilog sa dayang rang gagaki. No? Pili yan kung anong nobyo or datong atong kontra ko nobyo na may buyot nga siyaw. No? Ay aksidente ta nga na bunan ro babae nga ra sa anang liog. No? Na bunan sa anang liog mga kipay. Ranang last ro liog. No? So makaron ro rayang nga victim gindaga sa hospital mga K5. Ay may lastro mabaw-bahura ng igo sa liog. Ro mga suspect, hindi mangaron ay bangod hindi pa matumod kung sino karang daywa kanda sa nag-inaway nga yaki ba, ro nobyo na nagdatong-atong wa makilaga pa nga yaki nga kontra na, ro may buyot itsiyaw, maroon niya sige pa ro investigation, itaton karang Libakaw PNP. Ani una makaon daton nga patrol ipausisa naton kung ano ro latest investigation ng dagon ay siyempre may mga version nila nga nagagawa nga iba man version daya particular ko nobyo ko victim ano ro natabo ba nga nabot gid sa punto nga nabunan ta nang daro babae nga nagaawat ag dapat ka ra oh, take note iya kapon si RD Police Brigadier General Tuanio. Hindi ang lost firearms, kundi mga bladed weapon niya na. Dapat gitaron niya na usisa. No? Eh, siyempre, hindi man doon ni Mugid mapagkumprunta mo sa tao, hindi man doon totaligid nga, bi, kapkapan mo, no? Mga K5. So, dapat ka ron, ikuan pagid na ton, ipaabot gid sa mga kigmanghuran ta, especially sa mga nagalinibod nga na kung gabi, ag mga bata. Eh, said ako, riba karong kanda, may mga armas na ron. May mga dagat ron nga mga bladed weapon. Eh para kanda sa nga sarili, eh may mga way-away kung kisa, may mga wapagkailin sindihan, may mga grupo-grupo ron din na mga K5. Eh basi baga kung magka-inkwentro, agwa sa nat pang depensa, sanda ka nga ginatawag ka o galingon, tiga gadagadaga ko mga siyaw. No? Eh pesko ron yung nag-aaway, hindi nag-aawat kaya timo. No? Eh siyempre, normal dun ay nobya imaw. Tewato na ron nobyo nag ipagayo man to para hindi baga mag ilinabo. O ito mo, pati imo ta na disgrasya na nabunan, nagliog tapaman mag K5 na ka na nga tama. No? Kung ako kara sa family na, dapat disidira nanda. Halimbawa kung ga-file sa dat kaso, pailan ta nandat kaso ron. Eh paano kung halimbawa napuruhan ng itot na dumasok ro siya usos Ginoo kon Dios? Di ba? Dito yung mambag, sa sunod yung mambag inadlaw, magkita ro daywang ra. Nga nanugid ba ro madagom nga dahilan nga man it, maabot sa punto nga magbinunanay nagid? No? Ano gid ka dagom randa nga problema ro nang away baga ko dai nga nga daywa. No? Nga mauli gid sa mga pagpamuno, no? So doon don indo na ipa usi isa ta sa aton nga patrol maki 5 no aton ipaabot linyada ko mismo nga chief of police it Libakaw PNP I believe una ron mo makaon rider anda ka nga investigator no gaban niya ba na una man don sa police station para maka-provide katot mga tulid nga detalye. Sandig sandang pag-imbestigar, sinoro raya ka nga may kasayaan, sinoro may buyot na time, no? Nga bladed weapon, nga datoro nakadisgrasya, sanay ka nga babae, nga biktima, mga K5. Yun na ron with Captain Larry John Vidal, no? Imoro OIC, itaton ka nga Libakaw PNP.
1: Komentaryo nga patas kag serbisyo nga wagas.
0: Karani kita mga K5 sa balita nga kahapon ay hambal ko ngani aware man kamo kara kasi nagapinamantaw man kamo sa inyong mga cellphone, no? Mga K5. Pero raya nga ra nga mambay naton biktima, kilagaya man sa aton because nga hambal ko ngani vlogger. No. Ay manami matakunta man kiro purpose mananda kunta ka na nagapalingaw, no? Nagapasadya. Kung mag-agi ba si imo nga wall sa cellphone, sa Facebook, te curious agid nga makita ro ring full video ay sa una pa nga may mga pa-intro-intro sa naghinibayag ba, no? So, rara nga vlogger, sikat kita man doon iya sa aton sa Panay Island, hindi ang sa Antique. No? Nga nagapinabuo-buo ba? Tatlong bilog ron sanda. Eh kahapon, masubo-subo nga balita ron kapin sa anang mga miyembro at pamilya, ay natigayon timaw nga mapatay. No? Dahil nga nga what imo ka-survive ay nakuryente. No? Ag rato nga ginakangawaan, marong ina, gusto ko ipabati kinyo, ro-audio, ita interview sa mismong police. No? Nga nag-imbestigar ka na. Kasi ro, until now, ro balita at ang nagagawa mga K5, na kuryente while nga nag-video okay. No? Ay kita man, di ba, nag-video okay gid kita. Tapos mga waka nga man, nabot sa puntong ikamatay mo gid ro, pagka kuryente, anong kita kabasko, ro, ka, ro kuryente nga nag-aagi sa mikropono? Nga na anong klase ro mikropono nanda nga, makuryente ka ay made man doon kung amat riba sa plastic. No, hard nga plastic riba. Ano metal tamakon na nga mikropono riba. Ano, ganun kita kabaskog ba ro, na ro kuryente nga ikinamatay kita at victim? No? Eh, hambang ni kahapon, daw basa, sabi ko na rin mo, sa Sangka Resort ka ni, siguro naligos na, agbasa, agbumidyo, okay. No? Ay, side ka man ko kuryente, basta basa rin nga, was kadasi kita kung tumukubron. No? So, una na partner, the statement, it mismong kulasi chief of police, akon da nga amigo, ay dating yas Aklanda, na destino anay, no? Ay maut ang makaroon no, deputy chief of police, it kulasi municipal police station, kay Lieutenant Rolly Sabado. Yan, yata sa Aklan, tinasayin na si Sir Sabado nga ron. Boy, buhay timo yas Aklan, no? Ay makaroon mo sa Antique. Oh. Ay, no, ro, latest investigation ka na. Ato niya pamatian na interview rin mao, it K5 News FM, Northern Antique, mga ka-K5. Ato niya pamatian.
1: Foro de los Pueblos.
2: Ay reported nga insidente sa pagkakuryente, no, natabok ang kagapon, mga alauna hasta mga alas dos ang hapon, kagapon. Pero ang report diri sa aton nga nabaton nga sa station, mga alas 6 pasado na sang hapon, no, nag-report ang tiya sang biktima sang pagkakuryente, no, among siya si alias Istong, no. Sunod sa atong investigasyon, ma'am, no, ang biktim nagasinadya sa lugar bali sa isa ka resort, mountain resort nisa nga nakahamtang sa may barangay Kamansiano. samtang nag-sinadya sila dito, ti nag-video okay sila. Bali, ang mga upod niya nag-kinanta. Sang time nga siya na ang nag-uyat sa microphone, gulpi na lang siya ng oriente. Tigin, tabangan pa niya sa iyang mga upod. Ugaling lang kay wala din siya masalbar. Bali, ginhana pa sa mga upod niya nga put doon tani ang linya sa mic bala. Ay daw digtugid naghalin ang dahilan nga nakuriente siya.
3: Oo. Bali, andat na kuryente, sir. Ano ang sitwasyon kang mic, sir? Kag basa bala, sir, ang diyang victim, sir, that time?
2: Yes, ma'am. Bali, sunok man sa caretaker, no? Sa caretaker, nakita niya nga nagkurog ang tawo, tapos gintabangan na binila. Tikita niya nga basa ang short sang victim, sang nag-uyat siya sang microphone. Tiyang microphone na na-recover na to, no? Gin katuan ta ang area kag nakita naton nga ang microphone may kwan gid man may diferensya ang iyang wiring kag suno man sa tag-iya mismo no ang microphone previous pa may mga nagaground na may natabo na nga nagground na ang iban bala nga mga tawo nga nagauyat galing lang kay minor wala nila gin sapak bala.
3: Okay. Wala gitanda na islan hasta kadya abiser nga lanto dato nga may mga nagligad ka na ground man sa microphone, sir.
2: Sa subong mamula namon gin patandog ang ano no ang lugar.
3: Okay.
2: Kang ang video kay ara man gapon na ang microphone na, ara sa custody sa ara sa custody sa ang aton nga ng investigator no ang microphone no.
3: Ano din ta na kuno gakapot gid banda ang sa mic bala sir or gyan mismo nga nakasalpak sa wiring na sa punta banda sir.
2: Ang yes ma'am, dira sa may puno sang ano ma'am, sang microphone. Bali sa sinugpunan kang microphone no.
3: Sinugpunan.
2: Kag ang wiring.
3: Okay,
2: dira sa nagakaputi dira may leakage no ang kuryente no. Kag amo to ang gintunaan nga nakuryente ang victim. Kay gulpi ang natabo ma'am, mali pagkakita nila nga nagkudok ang upod nila, ang imaw nila. Ang mga upod yati dali-dali man nga ginkakas nila ang ano no linya sa microphone. Ugaling lang kay siyempre wala siguro nila na tabangan kay gulpi man ang pagkakuryente abi. Pero in sigida ang victim gindala sa aton ng ospital lapang ang doktor nag-declare nga hindi nila kaya i-treat ang victim. Amo nga ang victim gin transport sa ano San Jose hospital. O galing lang kay Kagina sang kagahon nakabaton kita sang report halin sa pamilya sang victim kag masubo-subo nga mga alas 11 kagina sang agahon gin-declare nga patay na ang victim.
3: Now sir, agto kita sa management kang resort. Accountable bala sir ang diyang management sir sa natabo nga pagkakuryente kagin kamatay kay sara ka persona sir?
2: Siyempre may liability ang aton nga management no. Kay ang establishment to kung sa diin na disgrasya ang aton nga victim ti may salabton sila kay siyempre customer nila kang nag-aupo para sa ilang nga establishment no. O galing lang kay ang aton man nga management ang tagiya mismo nagkadto diri sa opisina ta para klarohon no. Kag nag-humble man siya nga willing siya nga mag-istorya sa pamilya para mag-hatag sang bulig no sa kung ano man ang mahibulig ya sa pamilya sila na ang ma-istorya na ma'am no. Pero ang aton man nga kuan kung ano ang disposisyon sang pamilya kung gusto nila mag-file sang reklamo open man ang aton nga opisina magkadto lang sila diri para ma-plaster naton ang tanan.
3: Pero as of now nagkalabutan na rin sanda sir.
2: Amo na ang ginapaluap pa sang aton investigator ma'am.
3: Kung ano na interesado abi sir ang diyang pamilya kang victim nga magpasaka kaso ano sir ang posible nga kaso sir nga ipasaka kontra sa management sir.
2: Pwede siya mahigo sa mga reckless imprudence man resulting to homicide ma'am.
3: Okay, so kadya bukas gyapon bala sir ang resort or temporary nga gin-close sir.
2: Sa subong mama, close pa siya mama. Wala pa siya nag-baton sa ano.
3: Ano ko na sir, nanda, ura nanda sir, how na check ang mga facility, nanda mga gamitan, again, antes mag-operate sir sa adlaw-adlaw. Siyempre, ang Jung Resort, isaraman sa ginadungukan ka mga tao sir.
2: Wala lang siguro nila ma-maintenance ma'am no, dahil sila man mismo ang management man mismo kagang caretaker mismo nag-ako nga may previously may nakaagi na nga na ground no.
3: Okay.
2: Ang term nila na ground, wala pa man na may nakuryente, pero sa amo pa lang to patimaan na to tani nga may diferensya ang ilang microphone no, tani ginisla na lang sang bago. Di kung lantawon na to may negligence sa ilang apart.
3: Okay, so ano rin ang ginahimo kang kapulisan na para sa jam na case, sir?
2: Sa subong mam, ongoing ang among investigation kag ginahulat lang namon ang pamilya sang victim, ma'am, no, para mag-file sila sang nagakaigo nga reklamo, ma'am, no. Kaya ari lang man ang aton nga opisina, bukas man ang aton opisina, ari lang man ang investigator nga nag-uyat sang kaso. Kag ginahulat lang naton ang pamilya para sa pag-file sang nagakaigo nga reklamo, ma'am, no. Amo na gani no ginapaabot agid sa tanan no, labi gid sa mga may mga video okihan no. Kay ang aton nga mga elektronika equipment i-check tagid time to time kag kung may ara na tanay encounter nga mga problema parehas sang pagka ground sang nagausar. Patimaan na nga may diferensya na ang aton nga appliances no, kabay nga ipakaiuna na naton sa mas timprano para malikawan naton ang pagkakuryente sa aton nga ambyan or masubo-subo kung aton nga pamilya. Di may aton gid nga salabton sa amura nga pa-insidente no, para malikawan naton ang isa ka problema mas timprano ipakaiuna na naton kaglikawan gid naton nga may makuryente pa.
0: Dator o pahayag mga K5 it happen or I mean Deputy Chief of Police it Colasi Municipal Police Station kay Lieutenant Rolly Sabado. No, dator o natabo tagali kuray nga nga sa vlogger. E basa tamato drimaw ag sige para investigation man nga manit nabot kita sa punto nga makatukit ka basko gro kuryente baga sa mikropono. And pinsar ta bit iba basi gin prank abay mas ibi mga vlogger basi man na kun gin kwan ta baga gin prank at ana garon ta dayon na disgrasya wa mata kasi mga kakilagag pamilya nan daro kay bahan that time no, ag sa resort man minado sanda nga may mga lapses gid man kasi wa ta nanda magpag-isipa nga may mauron gid ang manabo nga makuryente gid abag may mamatay. Pero man ako una ron ay batsagat ako iba man nga nagagamit karon nga naga pamitik-pitik ground dito bagay mao may ground gid matamana agaron ani siyempre basa biro victim madukot kita biro kuryente no what imo ka survive no ing dayon ka hospital gin nadtunan kapon gin try gid imong i-revive wa gid ana no makasulbar survive no dunay nga nga vlogger nga si Istong no ita daya karang nga antike mga kakipay. Alas 7:27 raton nga oras agday nga balita oras atong gaton it DTX 500 ag Mighty C no ro alkaline vitamin C. Pabasko naton nga immune system ang K5 pagi sa pag-inom it dayon nga ginakabig yung power duo combination nga man it mag-inom gid kamo kara. Liver naton protektahan, respiratory naton maamligan, agraton kara nga kidney. Naron do mga mangin healthy no pagka mo nagainom everyday it DTX 500 ag Mighty C. Sa ka mga ro DTX 500 ginakabig nga the superior antioxidant nga nagasuko sa bagatian nga diabetes, ginabuligan pa ma-regulate nga blood sugar levels aton nga gawas, gina-prevent ro mga oxidative stress ag anti-cancer pa mga K5. Sa ano pa ka mo mainom kara kung may una nga mga buko-buko kamo sa gawas ang magka-cancer pa kamo timprano pa kan kun hadlok nga magka-cancer nagaedad yung kamo it 30 above inomon kamo it DTX 500 rung kanamiton ag kampyon nga suplemento. Plus may Mighty C para nang partner kun may bastante kitang bitamina sa gawas no, may bastanteng vitamin C pag on raton nga immune system indi kita basta tablan it mga bagatian gagnat ubot rangkaso sipon pag may Mighty C ka ag DTX 500 hindi ka gintablan. Alright? Ay bangodro Mighty C, ay katumbas na ka mga K5, mga napuho ka orange, no? At kung pakanon pati mo, kubabo patang orange ring magasto, no? Makonsumo. Ay isa sa kakapsula lang, it Mighty C, kampyo na. Ma-boost ng immunity naton, mabuligan nga ma-prevent ng iron deficiency. Agro, anemia, ma-prevent man. Ngayon, inom kita at mighty C, raw alkaline vitamin C. No? Ag ipares, again, si DTX Pebanred, mga kakipay.
1: Yonar Viray, Foro, Delos Pueblos.
0: Sa aton nga pagbalik, balikan taro mga dugang impormasyon ag mga balita matapos siya importante nga mga panomdom. Stand by!
1: Foro, ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan. 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
4: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drop. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga gagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag I Care Gold Capsule ka. Ang I Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. I Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc,

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3.

0: ko si Barangay Kagawad Elgin Castaño, ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

0: Efektibo.
1: Mighty Shape.
2: Mabaka sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Efektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
4: Lagi bang matamlay? O mahina ang memorya ng anak mo?
5: Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang neurobiotic serum.

0: Natin ang ating memorya ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum.
1: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
2: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: TDX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
3: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX.

0: TX Coffee Mix.
1: TX Coffee Mix.
2: Sa mga butika.
1: Nagpakita ka bala sa food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto? Clinica, Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica Sport Bionics. Mighty C. DTX Coffee Mix. Free Bio Coffee. DTX Beauty Soap. DTX Herbal Oil. Clinica Day of Fresh Roll-On. And many others. Plus, sa Clinica Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center.
3: You're listening to 94.5
4: 94.5
3: K5 News FM.
4: K5 News FM.
1: Ang kampiyon na istasyon K5 News FM.
5: Yonar Virai
1: Foro de los Pueblos.
6: Alas 7:35 gon daton karang oras. Balik kita sa aton karang pagpadayon, sa aton karang pag-ililiba programa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa gyapon inyo karang anchorman K5 Leonard Virai. Sa aton nga pagpadayon mga K5, good morning anay sa mga listeners naton nga nagapo pamati ha. Una kay bro Jerry Jr. Imarga sa mga Imarga family kapamati sa may istansya. Medya pag-monitor ha, sa mga driver galit L300 van biyaheng kalibo ang istansya, no? Ba istansya kalibo to Altabas. Ayan, gapamati aton yung mga amigo nga magwapo nga mga drivers.
7: Wow!
6: Na kayang callboy Cheryl nga gwapo man, good morning. Aga syempre medya pag-monitor di karon sa may istansya Talipapa. Ang nagapamati sa aton programa di karon sa The Boss Barbershop, good morning. Well, sa aton yung pagpadayon, balikan taro na tabo nga ranga gamo sa BGMP Aklan. No? Ko last Saturday, Petsa 4. No? Amboy ko nga ni kahapon, nagpaabot itaya ka rin nga mamba na ton kabaga karondo pamilya it sambilog sa mga biktima nga PDL or person deprived of liberty. No? Mga preso ba? Nga una sa sugod ka aton ka ng BGMP Aklan. Nga hindi nanda masairan, mga K5, kung paano nanda masulbar, run ng problema makaroon kasi unang-una, uwa-uwa man nga ni Sanda. No. Eraton malang man kara, buwan na to't payag man doon do, taga BGMP kung ano gid man do, andang agreement between sa pamilya at mga biktima nga ra nga nagapangutana kung paano man naroon kay 5 na mabuligan kami itaraya nga ra nga otoridad ta, especially BGMP, ay gusto man namon nga ma-save rin nga ron nga pariente namon, particular igmang hudan da, nga makakuan man doon, makasurvive man, ay makonsider danda nga bukuan patakuno it sa stable ro situation na kasi wa pagit totally gid imaw ma may guwa sa day kada nga hospital maor nya gindagar ya sa private ay according man yan sa doktor nga una sa aton sa provincial hospital ay dahil sa tama na nga madagom-dagom no ay makomuta ginbuno di karemo sa may dagom ko anang kilikili ay itong tanawon ni mo matodron sa parts ko itong ngayawas, yapos di kara sa anang abaga. No? Or naiguan na anang abaga. Ag according sa family kahapon, ay I speak rungin gamit. Dahil doon man dugin latag kanda ng mga information kasi man na pagbuno, more nga rito't aro bleeding sa sugod, ay nagkipot agi man na paghugnot, ay I speak tabi man ako rungin gamit. Rin do, ginapanindugan nanda sa makaron. Ay hambal ko nga ni Macon, raamon niya nga pag-post it balita sa amon niya Facebook page nga nabasahan nimo. Hay tanan di karon Macon nga nakalatag nga mga information, hay halin man doon sa amon nga gin interview, sa amon niya pag-interview sa naga maintain copies and order makaon dinha sa ARC ranang bag-o nga warden, no? From Region 6, Imoro Chief of Operations sa BGMP Region 6. Intaw at order nga di ka una ka lang man anay, total una ka, ayo sa problema rin na sa BGMP Aklan. Oh, ay din do, istorya kanda eh. No? Mga K5 nga promesa, may mga pagpromesa nga makabuligid. Pero until now, ay eh, siyempre ginagagasan na rin kabuhi ko andang nga igmanghod ay sanda lang inaanay nga shoulder ko rin nga gagastoson diya sa liwan. Mga bugong ay yagpas na sanda rito sa sugod ko hospital. Tiya bakon sa liwan ay libot abikonoros ang bagsakan niya. Ay nasa masobraut a 20 mil rin na ipaguan andang nga kwarta. No? Raton, ginapresent natin da because yes, matood, may mga kaso rasan da, preso. No? Pero may mga rights patagyapon, may rights gyapon sandara, sandig sa batas natin. No? Maroon nga rogin atasan kwato nga government nga magbantay karong kanda, hayroon nga katapok aton nga taga BGMP, Bureau of Jail Management and Penology. No? Sandara ay armado, no? It mga high-powered firearms. Kung halimbawa, randang area una ay makonsidera naton nga may mabahugid ang threat ay bangodro mga nakakulong din na is mga high profile, depende man doon. Pero sa aton sa aklan, ay do, mga ginabutang abirin na nga mga preso sa BGMP, ay raton nga nga mga nagkakaso it murder, no? Mga kaso sa halimbawa nakakomitar kat krimen, frustrated murder, pero majority gid una kaso sa illegal nga droga. Ha? Mga nadakpan ra kat mga ginpang baybas sa ginabalita namon, iyaron sanda ginadaga sa BGMP. Ha? Mga K5. Riba mata nga maintokro kaso sa tupad una sa ARC or the Aklan Rehabilitation Center. Ha? Now, amay ko nga ni Kapon, ag kwaton man mismo nga Region 6, randa nga spokesperson, sige paro investigation. Sa iba natin, basta gobyerno, gaimbestigar man sa opisina at gobyerno, ay hindi kita ron totally mangin madasig, kundi gahugat kita karon sa tama nga oras, mga K5. Gahugat, no? Until now, wapait ako na ano, Gidro, konkreto nga nagkadanabo 100%. Mao niya niro pamilya ay blanco man kun paalinda ag ano ra ay hara kami taga ginastos kera. Ay mapasakat ako sa natduga nga kaso. Saray nga ra nga daywa ka mga suspect nga nagpangbuno. No. Ay wata kun tara man nabo kun naharang tayagira. Na confiscate na tondo doon nga ron nga bladed weapon it suspect. Kasi una, raton ka rin nga BGMP nagakandak man it mga greyhound operation. Pag hinabang mo greyhound operation, kung amat kibahan ng daro PNP, sanda, no? Nagina inspection na natanantanan doon mga selda rin na. Kada preso, nga detention sa nila tanan-tanan ginausisa ron tanan-tanan una. Oh, tanan niya gamit balikwaon bag mahaga nanda to ginakumos kito storon ginahulikap kit tanan idagom ko andang nga mga gugbanan. Greyhound operation para masurbol kon base may mga illegal drugs or kon ano pa nga mga illegal nga gamit ina or bladed weapon. No. Ro base may ginatago sanda. Dapat kun taman ay ginakwanta ron. Implement every month. Oh, mga K5. Ako nanguoy ako sa mga taga BGMP nga ra kasi mga amigo ta sandang ani man sinakon. Anda man akong tama niya kon maka din nga tawhay bing trabaho man. Bo matama na ton tawhay ra gid nga totally nga wat ginobra no. Kun sa bilo grabe sa mga opisina mat gobyerno nga compared mo sa PNP, compared mo sa education sa mga teachers naton, right nga ra. Makana to mahamba makonsidera ta nga matutawhay at singkiri compared mo sa ibang mga nag-opisina sa gobyerno, no? Although nga ro kabuhi nan da una ginakataya matuod ay siyempre aron nga ni kita mo may mga siyaw ana or I mean bladed weapon ana ro preso, no? Maron nga armado man doon sanda like sa mga new Bilibid prison or the NBP na ginatawag new, no? Bilibid prison NBP. Una kita kundo mga high profile inmates nga mga sindikato, no, leader itdayang grupo, una ka ando mga big time nga mga drug lord, kato ani nga time, di ba, ginpang wasak ni Bantag, ro andakat si Bantag, bumiyot, kato ginpang wasak no mga kubo-kubo, rin naman, kubol, taugon. Oh, agro mga pabunga-bunggat, mga high-profile inmates ng mga preso, dumdum ta sa mga iba nga ron, literal nga sa mga pelikula nga daw nakapreso, gaya, sa Rehas na Bakal. Riba, takaw nila siyempre, gawa, galibot sa naroon na. Ang mayan lang mga kubol, kanya-kanya, nagbalik ka galing sa kulungan sa oras, ito yung nangintayana kay inyong warden. Eh ako nakasod ako di kala sa BGMP, ay normal, nun may oras po nung sanda nga, ito sa nasa lakapsel nanda, may oras man nga, una sa naroon, naghahampang basketball, abin nyo maintok ron na sa sugod. Lapad, may basketball court pa nung sanda una, nga nagapuhas-hugas pa nung sanda. Sanda man nga mga preso ginampang karon, no? Alang agang ribang tao ay preso nga naman to, sugod ko ni preso. Oh, naghinampang nung sanda rin na. May nagadama, no? Nga pampalibang oras, mga lolo rin na, nga wagid ka avail it, pardon, no? Parol, I mean, mapiktuhan na bianda ka lang ako, ginatawag GCTA or Good Conduct Time Allowance. Ayan, the GCTA. Ay once nga makita nga daw never ka na involved sa gamo, buot ka, no? Ag daw totally nga nagbag-o ka ron, nag-rehabilitate kami abig ka mo rin na eh, sa sugod ko piitan, naintindihan mo kung ano rin mga dapat obrahon mo, no? Kung magwa kat presuhan, kung ma-avail mo rin nga ron nga kanabi, no? Pagpahilway ki mo, mag-o ka rin doon, mo nabi. Kaya tabi nga rin nga mga sasod presuhan, may nakitabi kundi mawaga grupo, no? Ay sa bilog sa mga natanaw ko pamilya, nga dahilan ko matatabor itong kasot pagpamuno, ay tatlo o daywa kang gulo ang inatutukan. Posible nga basig ginsugot ang manasera itong amigo na. Kasi amigo na mismo nang buno ka na eh. E nag-prepare sa nato yung oras. May anat ang inaubra nga ubrahon doon itong atong victim. Agree ba matin nga? Masako mata sa linaha. Oh. Ay gulpit ako ni mo nga gin buno ra lukon. No? Maroon nga nalastrohan gid. Gindaga sa ospital. Ang haroon nagpamayad makawin sa atong yung private hospital. Ay pangutana nga ni ko pamilya na ka na, ay matitikating man nakasabat dahil nga ni kibot malang man ako. Ay ba sige sugot, ama na itong amigo nang huwag pagpahingadli, tirahon imaw, ay do victim na abing nga, ikatlong beses nung galira nga balik sa prisuhan na nasa BGMP, ay pilang beses na nga nadakpan sa drug bypass na operation. O, oh, pilang beses yun nga nadakpan sa bypass. O. Oh. Eh basi makon kung may mga nagakuan ka na kana, nagaka-interest, isa ka man ko parte sa mga druga-druga, maroon nga binirahan imaw. Aga may umapin, nasa nang kuli nga nabuan taro victim, nabuan taro, nag-abo taro victim because nga, siguro kutob ko kita na lang ko suspect man, namuno nga namuno taro imaw. Ay may grupo man siguro taro victim ka na, maroon nga may nag-apin man ka na, nabudaan man. Masi may mga mauron man na kipad lang, yung posibilidad na magkapamilya na, hindi ambag ko ni makon, PNP makasabat ka na. Saan nagid ka ron do magakuan, magalatag ko mga informations. O. Oh. Ongoing patamakon until now investigation. Pero ginapaabot ko ato niya autoridad nga datong daywa, ginseparate na nga kulungan ka ron, naban-naban, Bartolina, Rasanda, no, mga K5, ag magapatubang another human niya kaso. Di dapat kunta, mag-avail sa data. Halimbawa, GCTA, ti mapiktuhan doon ay na-involve ko na naman sa krimen, no? Ang nga buian ka ko gobyerno nga haron ning record, di ba? So kulong ron sanda guman, una banyaban sa Bartolina, tatapon man na dapat ang nasa victim. Now karaw man kita balik sa victim. Ay rin doon na problemahan ang daro biktima, or gastosyon it biktima. Sa rayang nga pag-hospital. Kasi, wag-wagid sanda nga magpamilya. No? Wag-gid. E kung hindi na masustain ko nun, basi kung ano pa manabo sa rin nga sa bilog ng preso. Eh, hindi na ito mabaso yung family. Gusto matalanda nga masave imaw. So kung kotog nga may unang gastos sa bugong, may kwarta, tingin na ba kayo ng gindanda? Pero makaw na bing sitwasyon, ayalin pa ko sa Badura, hindi ta ginanda kaya ag gapangutan na sanda nga man it duyan taro response ka monit BGMP nga mayo na malang bulig ron sa yaman-yaman DSWD ag mga yaman tat bulig to sa munisipyo. Unang-una na bunan taro victim, kung natin usisa una, na bunan taro victim because may una gid nga lapses sa part ita BGMP aklan. Although aminado man sanda nga daywa lamang ro personal nga duty that time, hay may nabasig itang ratio karon. Ay hando daywa ka mga duty nga BGMP personnel, makaya na nga matutukan tanan-tanan rin na ron. Anuhon kalibot na nakuha ng mataron din na ro nasakupan ko BGMP, kung daywa ang abimana ro naka-duty. Oh. So dapat kita rong punaan ita Region 6, itawo. Enough nga manpower na iya para mas matutukan. Ro-ro nga piitan. Yes, pa doon nakibot man kita. Ako nakibot man ko. Ayan ba ko taga Region 6 kibot sanda nga may sakay po sipos man ako presuhan nga ra. Mapanatabo man na rayanggit nga na may namuno. Kung sa bagay matamakon, pero dapat na kon, may ato nga action ka ra. O matasagin na pangunahan na ito nga taga Bureau of Jail Management and Penology. Pero dapat kang bubuan nanda sa Region 6 enough nga tawo nga maka-duty mga maximum of 10 personnel every day. Ay ginalibot na may male's dormitory, no? May male kita, may female dorm. Te iba man doon sa babae, iba man doon sa lalaki. No, mga K5. Doon makasubo ka na kung halimbawa maiguan doon daywa ka mga duty na nga to, administratibo tara iguon nga kaso ay may kapabayaan gid may unang kita abiman na K5 nga kapabayaan gid no ay kun adlaw sa nag-inspeksyon ko may sumud rin nga gapadagat pagkaon ag may una nga personal nga visitation nga tawag ti gakita-kita ka mga pamilya no hara kami kamusta kon iya sa sud kulungan ay tanan noon before sa nasumud rin na gina-inspeksyon noon ginabuti tigitig sa milog ron. Mismong natong-atong nga interview takapon nagambang nga na-encounter naman ta. Kasako kita man kanon, tanang tang bukaron na nandaron. Kapin mga bangunan man ay kunamat ka padayak at pagkaon sa mga preso ay doon do ginakahidlawan nga pagkaon mga inubaran nga manok. Di ba? Man may labs na hinahidlaw man nakita nga magkaon it imong laha man nga to nga tuna, no? Nga gin prito ag pamalhan sa payok may manami kita man akong taron mga K5. Nidlaw man ako daghi Korea. Kung ano na gusto daghon man kapamilya na eh. Palangga ag din man na matiis ron. No. Ato na daw na so, dapat ron man na K5 buksan kita na ginabuksan matatanan dong katong otoridad especially amo ko ani kapin mga bawunan ang may mga pagkaon. Del di ba sa ka stricto katong nya taga BGMP pa maharang ba na dato atong sabunga sa kangkong, no? Una sa BGMP, tanda nyo to, mawag sa nakastrikto matakunta. E kaso na tayo, pangutahan na ni Karon, sita maghalin na itong bladed weapon. Basi ko nang kapagamit sa narin at kutsara sa sugod, ibawal yung drone. Or, basi ko iban nga mga gamit nga, may nagahaboy ko nabi ko na matri na ron eh. No? According man sa mga nagakonuna, nagapamati. Iyapaw, tama na, hindi mo nataas man ang keeper mo. Pader, basi makon na iba, nagpagapaw. Eh, kaswalan mo ako, may bantay kita, likod ako, ni ARC man. Di ba? Oh, ang bukari mo ako, saan na takasahid ka kung paano na magpawasan? Itaton ka na nga, taga BGMP ro yun, itrabaho ta na na ron. Basta ang bukari, bilang sapat man nakamot gobyerno, ay dapat sundong gininundo kung ano naman dato kinyo. Dapat mangin safe, dapat mga preso na tununa. At isa ng mga nagkakaso, may kinamataro man siya pong doon sanda, mga kakipay.
0: Komentaryo nga patas, kag serbisyo nga wagas.
6: Alas 7:53 oras, standby kami doon ay balikan ta kong BGMP Aklan, pasabton taman, parte sa request at pamilya, nga buligan sanda sa pinansyal, nga mga gastoson, isa private, abisanda sa makaunong pangurason, waman sa ginambal ko nga pilitong ginamon niya sa private, ay ko hambat abi man ako doktor sa ospital sa probinsyal ay delikado tabi man state do lang sa anang situation hindi na stable ti dapat ay madaga sa datong nga ospital nga sandar may una nga mga eksperto nga doktor ag may enough nga mga equipment no I don't know reason ko iba hey kanon yang don abi no ay plaster yang don kwaton yung mga kanuna aking manghuran ag ako nay klarohon kon may mabaton ba yung assistance do family karon especially financial doon ay wa man na naging nagusto matodro yun. Kami taman ng victim, himulong taman na ramon tong igmanghod ba na suod ko presuhan. Nagpakabuot patakong tama na. Episar pangatlong balik doon man na ron na sa suod ko kulungan.
2: Yahoo!
6: Oh, nagpakabuot yung taman na kong tama. Nanoy, anda taman ng bunon. Eh, kamo taman na gastos ka ron. Ang ubos yung man ramon niya ng tinipon dahil sa rin sitwasyon man na.
0: Komentaryo nga patas, kag serbisyo nga wagas.
6: Alas 7.55, daton yung oras, agday yung oras, balita, todkaton, itay ka ng Ditribayo. Kung gusto nyo nga mag-ayo sa ginabatsyag nyo nga batian, inom Ditribayo. May sangkap nga VCO or extra virgin coconut oil, namang garunan sa MCT or medium chain triglyceride, kani dapat everyday inom kita Ditribayo, ang kampiyon nga suplemento. Mabakay sa Klinika de Alternativo, Medicina and Wellness Center.
0: Yonar Viray, Foro, Delos Po.
6: Sa ato niya pagbalik mga K5, ato ni Plastar dong update sa dekirang stabbing incident, no? Kamusta ro medical status? Itay ka lang 19 anyos gamamaye nga na aksidente na bunan sa liog kabi sa poblasyon ni Bacau. Na-identify na bagaro dahil nga mga may kahimuan ay nag-awat malang kung tayo mo saan ang nubyo. Sino itong kaaway kung nubyo na? Ano ro ginawayan? Balikan ta matapos siya may importante nga panamdom. Standby
3: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500
5: Gina Cano, nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatsyag ko sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka bati na mo nga may TTX 500
7: sa kapila ka maginan?
5: Sa pilmero katatlo, sa subong kaduan.
7: Subong kamusta?
5: Huwain niyo ginabatsyag maskin gamay.
7: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang TTX 500?
5: TTX 500 lang amugin na ang makaayo sa aton.
3: TTX 500.
8: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon ha. Makabulag baya ang diabetes? Base bilang taas sugar niyo, bulag ka mo bala, no? Istoryahan ta na karon upod ta sin nga diskusyon si Dr. Ramil Uy, ang amon CEO. Base sa statistics, ang pagkabulag bangod sa diabetes amo ang pinakamataas nga incidence sang blindness sa mga hubin nga pangidaron, Doc.
9: Grabe, no? Wala lang kita kabalo sa feeling, Sir GP. Mm-hmm. Sang isa ka bulag, sigurado ko Sir GP, hindi gid mahapos batonon eh.
8: Oo, gusto. No?
9: Okay lang tani kung pagbugtaw mo bulag na. Mm-hmm. Pero nang nabulag ka tungod sa diabetes kay why ka kainom dito X500 kag Mighty C or Pure C. Imagine bala hindi mo na makita imong kabataan, hindi mo makita ang imong mga plangga mo. Hindi sakit kung halin pa sa mga bata bulag ka pero lang nakita mo imong mga plangga sa kabuhi imong kabataan taposan gulpi ka na bulag tungod sa diabetes.
8: Tapos na bulag ka biga may pabata mo. Tapos ultiro na, ala ti paano ano na insura ka bata ko, no?
9: Amo na ang gitawag masubo nga kamaturan. Anlo kita mabulag pero wala ta mahadlok magkaon todo sang tamis.
8: Amo na
9: damor nga tamis, damor ang tsansa nga mabulag ka.
8: Oh.
9: Amo ginipirmen nyo paminsaron. Damor nga tamis kaunon mo, damor nga ang tsansa nga mabulag ka.
8: Mabulag.
9: Bisan pa may diabetes ka, kag na-diagnose ka sa doktor nga diabetic ka, hala, sige gyapon kaon sang tamis, inom gyapon soft drink sa GP. Ang question, gainom baka ni DTX 500 kag may TC or Pure C? Gagari pa, nugunan pa sa magbakal DTX 500. Pero wala man nugunan mag-inom soft drinks. Nugunan magbakal may TC kag Pure C. Nga mutanin na makabulig yung magdubo ang ilang mga blood sugar.
8: Oh, gusto correct yung doc, no? Nanugunan magbakal sang DTX sa may TC, pero wala manugunan yung ilang mga mata nga mabulag.
3: DTX 500!
10: Q7 lot, 57 akong edad.
7: Ano ginabatsyag mo sa una?
10: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
7: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
10: 3 times a day ginakon ang DTX.
7: Okay.
10: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
7: Pila sa una ang imo blood pressure?
10: 180 over 100.
7: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
10: 120 over 90.
3: DTX 500!
11: May budget sa JP sa tamis, pero sa DTX, why isang budget?
9: Amo ginang tao, no? Doy, bakal na mo na DTX, Pure C, kag by TC.
8: Ostogin. Ang diabetic retinopathy, Dok Sam, Dok Ramil, or pagkabulag bangod sa diabetes, amo ang pagkaguba sa mga magagmay nga kaugatan o kon retinal blood vessels sa aton mata, nga nagaresulta sa pagkabusulot sang ugat. pagdugo, grabe ka dugo, gigil isa sulod ha. O kung retinal hemorrhage. Nga mo naman ang nagaguba sa aton vision o kung pananawan. Kag kung malala na ang kondisyon, ini ang pwede nga maging irreversible. Meaning, hindi na mabalik, dok, no? Kung mabulag ka, bulagin.
9: May kumpisa na, bakal ka bag umata, islan mo.
8: Wala na chance ang mabalik pa.
9: Ang problema lang sa diabetic retinopathy, Sir GP, amoy ni nga hindi mo may baluan bla. Diabetic ka na pero amat-amat na galito ginapatay ang imo mga nerves sa imo sa imo mata. Te, wait ka balo? Uli na? Nabulag ka na ya? May baluan na nimo kay nga diabetic retinopathy kung daw pigaw na imo panlokal.
8: Sugod na buro na, no?
9: Gaburo na.
8: So, munang masubo actually, Doc, no? Kalabanan, uliin na ang tanan.
9: So, kung diabetic ka, hindi pagulat na nga magburo ng mata mo. Kontrola. Inom ginya DTX, inom ITC.
8: Bisan hindi pa, Doc, diabetic ha, pero parents mo, nabulag, nautod ang tiil bakit sa diabetes. So, good ka na.
9: Te, amo na, nga adlaw-adlaw gid inom gid DTX 500 kag ITC para hindi ka mabulag tungod sa diabetes, Sir GP. Grabe ka epektibo, Sir GP, ang DTX 500. Ginakontrol niya imo blood sugar kag kadamo na sang diabetiko nga nag-inom DTX 500 nga nakontrol ila blood sugar.
2: DTX 500. Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
8: Sugod lang nag-inom ka
2: DTX 500.
8: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
2: Almost 3 months na.
8: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
2: 3 times hindi.
8: Kamusta ang alay sa kamot?
2: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
3: DTX 500. DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. Across the land, across the seas, and across the nation, you

0: Campeón, na estasyon K5 News FM.
1: Leonard Viray,
2: Foro de los Pueblos.
3: Alas 8:01 daton nga oras, aga balik kita sa aton ka nga pagpadayon sa programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa gyapon ninyo ka nga anchorman, K5 Leonard Viray. Sa aton nga pag ililiba mga K5, good morning anay, di kara sa may part it Lagin Banwa East naman siya na nagpamati ko ng mga Recto family. O, may nga pag-monitor kinyo na, aga, syempre sa mga taga naman siya.
4: Yahoo!
3: O, may nga pag-monitor kinyo aga, sa mga taga Banga. O, di kara sa may part it daya karang Palali. Ayan, una sa ton nga mga suki, di na kong kamumatig sa bilog. Actually, halipat, ano ko pilido kay Bagun. Good morning, ha? Ag, medyo pag-monitor lang sa mga listeners pagin natin una sa may Altabas. Ayan, sa mga suki ta sa may Barangay Dalipdip. O, sa mga nagatutok din na, medyo pag-monitor kinyo.
4: Yahoo!
3: Well, aton balikan, do rayang-aranga balita, no? Before naton ilatag doon na tabo nga sa dayangarang Banwa Itlibakaw, no, mga K5, gabi mga gingging raw. Kung ako kara sa Tagalibakaw PNP, ribabi ka rin minor pamata mga mga 18 below, ah. Mga grupot mga gingging kuno riba ka rin. Actually, mabuhay yung dangang ginareklamo kung mga pumuguyo rin na. Ro, ginatawag naton sa kasama.